0: tibukan nga naapil sa mong grupo diin naglakip kini ni Robert Jaworski, Nelson Saitono, Jojo Lastimosa o Jerry Cordeniera. Samtang sa laing bahin manuktok sa conference finals ang San Antonio Spurs o ang Cleveland Cavaliers silang pagipagbatok sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kontra karong buntag sa NBA playoffs. Ang Spurs mosulong sa baluarte sa Minnesota Timberwolves alang sa Game 6 ilang Western Conference Semifinal Series samtang mo-host ang Cavaliers sa Detroit Pistons sa Game 6 sab sa ilang Eastern Conference Semifinal Series. Pareho nagunit sa 3-2 nga bintaha ang Spurs o Cavaliers ning duha ka best of 7 series. Kung madaog ang Spurs, hayan mo abante sila sa West Finals diin naghuwat kanila ang defending champion Oklahoma City Thunder. Kung madaog ang Cavaliers, hayan musulod sa sila sa East Finals di naghuwat kanila ang New York Knicks. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, giangkon sa actress nga si Bella Padilla nga managlahi ang ilang baruganan sa natad sa politika sa iyang angkol nga si Senador Robin Padilla. Matod pa sa actress, nga tulo ka tuig na nga wa sila magkita ni Senador Robin Padilla ug nakurat lang siya nga gidugang og cast si Robin sa pelikula nga gisalmotan usab sa actress. May padayag og kasagmuyo si Bella Padilla sa nahitabo sa Senado din iyang nahibawan nga si Robin Padilla moy kuyog ni Bato de la Rosa sa dihang miikyas kini sa Senado.
2: Bugti sa peso, itanis dolyar o mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 59 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 33 centavos. Euro, 69 pesos o 43 centavos.
2: Inyo na bantay ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service, like your first stop in first class at Tire Service, Dalan Venancio Printing Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Lagi pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Ano mga pulong sa kaalam?
1: Ang mga pulong na puno sa kaalam, susama kini kabililhon sa Bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas.
2: Mukhang to ang nagbagang balita. Karubutan, ganyan na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, isaligan sa mga Bulano DYRD. O sa nga, usapin Sir Ray Chan James o kang Gilbert Tulop, ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: O kinisig Lee Orcolio ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD May Buntag.
3: DYRD Gisaligan
2: 5 minutos pasado alas 8.

0: kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Mayong buntag world, mayong buntag Bohol, ug mayong buntag Tagbilaran City. Yes, I know brownout, the brownout may kajot. Bitaw na kanang a few seconds pa nga na delay no ang pag-on air. Anyways, good morning everyone. It's a beautiful Saturday morning. Medyo igang lang no kay medyo mamaypay lang ta karong manual sa lang ta nga pamaypay karong buntaga no, di sa lang kato mga Bluetooth fan no kay tungod naka-experience man ta og brownout pero sagdi lang mulabay ra ning tanan unya kani pod alang man pud ning matarong no a maintenance activity man pud ni siya sa NGCP aron nga makita kung nabay mga problema no sa ato ang mga linya nga nagdala sa ato ang supply gikan sa aton generation nga mga plants padulong sa ato ang power distribution plant no. So good morning to everyone, kini ang inyong ubos nga tigdumala nini maong programa ang Frenyon Air. Dice Arsenal loose po in behalf sa ato ang beloved Mayor Jane Yap, uban ni ninyo para sa another 1 hour no nga pag duki no or pagpang duki or ingon man sa mga updates gikan sa tuang buhatan sa atong beloved mayor Jane Yap, ingon man sa kinatibuk-an sa City Government of Tagbilaran. Kay naagi tay daghan kayo no nga mga nindot nga mga pagahisgutan or nindot nga ipahibalo, ingon man aduna pud tay mga nindot nga mga activities nga gipanghimo sa tuang City Government of Tagbilaran, mga programs nga gi-implement no nga makapa nindot og samot no sa tuang pagserbisyo or atong padayon nga progress sa tuang City Government of Tagbilaran. Saying hi and good morning sa tanan nga mga naglantaw nato via Facebook Live. Makita ba ta karon Sir Ray Chan? Yes, live na live daw gihapon, alive and kicking kaayo no ang ato ang Facebook Live DYRD Bohol ang kasaligan. Ingon man mapaminaw ta sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga radyo sa unsi sa 61 nga dial sa inyo mga radyo, ingon man naka-hook up pud ta sa ato ang hookup station sa DYTR 1116 nga dial sa inyo mga radyo. Pero murag sa TV murag wala gyud ta karon no, so kutob ta Facebook Live lang ta, ingon man sa inyo ang mga radyo, tagsa-tagsa ka radyo. Daghan salamat kayo, ingon man, labi na sa tuang mga kanunay gyud nga naminaw ni atong programa, no? Sa itong mga pinalanggang senior citizen. Hi to Mami Neets, good morning. To Mami Soria Romano, yes, good morning Mami Soria. Yes, ingon man sa tanan nga ng mga naminaw nato karon katong mga nag-celebrate sa ilang birthday, no? Ato di ay i-greet og Happy birthday, no? Si Mama Peregrina Omentado, it's her birthday today, no? Happy birthday, Mama Greeny. Kung ano gini, isa para ba kayo ni sa very active kaayo, no? Nga senior na to, no? Nga mama ni sa Tibuok Probinsya sa Bohol sa una. Mm-hmm. Belated happy birthday to Nancy, to Mom Wilma Gran. Yes, belated happy birthday. And to Queenie Solera. Yes, unya si Mayang, belated happy birthday ninyo, no? Ingon man si Sir Robert Olaer, ang tag-iya nagdumala, no? Proprietor sa iya nga kanang farm, no? Naadari located sa Tagbilaran City sa may barangay San Isidro, no? Isa po ni sa organic farm, no? Nag-introduce og farm tourism dere sa tuang dakbayan sa Tagbilaran. Hi, good morning sad no sa tanan no, especially ang atong 16th sangguniang panglungsod headed by our Vice Mayor Attorney Adam Relson Halay, no banan sa iyang mga konsehal. Hi to Sir Councilor Plongplong Rinca, Gian Besas, to Councilor Tim Butalid, Butchie Zamora II, Ide Borja, to Bebot Budlong. Oh, speaking of our Councilor Bebot Budlong, happy fiesta di ay sa Barangay San Isidro. Kaghapon ba or karon? Murag kaghapon man siguro, no? To Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco,
Councilor Charles Cabalit and Councilor Gemma Inting. And sa atong mga kapitanes, sa atong nagkadaiyang barangay, good morning to Honorable Joseph Sagaral of Barangay San Isidro. Nagfiesta po ni sila, no? Hi to Ma'am Emma, no? Iyahang beautiful nga kapika sa kinabuhi. Also to our SK, mga SK chairman sa nagkadaiyang barangay headed by SK Federation President, Honorable Mafi Noreen Climaco, maayong buntag ni mo diha. Ma'am, and also to all our department heads and heads of offices, no, and mga employees sa city government of Tagbilaran and headed by our city administrator Alvin Luis Acazar, o gingon man sa aton chief of staff, Ma'am Cathy Torimocha. And speaking of our city administrator, ang city admin's office, no, administrator's office, nagpahigayon kagahapon sa ilahang first semester, no, nga volunteerism, no, nga activity, no, nindot kaayo kay nagtinabangay, no, ang mga buhatan sa city administrator's office, ang city economic development and investment promotions office, ang city traffic management office, ingon man ang ato ang alert, no, ang opisina unya kuyog pun dili de city traffic City Traffic, o gingon man ang TISEMO, sorry, ang Tagbilaran City Environment Management Office nato. Kuyog nato dito mi. Diha mi gipahigayon nga bagging of mangroves, no? Actually, dili lang mangroves pod. Dihay mga nipa, dihay mga other nga mga species kay moingon lagi daw batod pa ni Sir Neil Antoque sa CRS or Catholic Relief Services kay mo ni among partner sa maom activity kung muhisgot ka og reforestation, no, sa atoang environment, no, dapat naagyo yung mga lain, no, ang mga tanom, dili lang moingon ka mangrove lang, so dapat na ay lain gyung alternate pod like nipa aron nga kanang mo thrive, no, kay mo nagingon nga kung sa tao pa no man is an island, so inana pud ang mga tanom, dapat na ay lahi-lahi gyud pod nga mga species, no, nga itanom aron mo thrive pod ang atuang kanang mga gipang tanom. So mo na nga dito atong i butyag later on pila ang mga natanom namo kay daghan-daghan gyud kay tungod daghan man pong ni participate. But for the meantime, no, while magprepare pud ta later on sa tong mga updates,

0: Facebook Live. So, Sir Eric, Sir Gilbert, palihog ko sa vlog 282 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Babayap.
1: Tanan, this is John G. Snell Babayap.
2: This is Jane Yap.
1: Welcome to vlog 282.
2: Unang update nato ang atong pasalamat sa Honda Endu Exam. Dakugyud kayong tabang nga nabibo ug meaningful kaayo ang atong fiesta celebration. Gikuyugan pagyudta ug giduyugan sa Silent Sanctuary ug ni Maki. Again, to our cousins, Endu Exam Press Carl Ryan Lim and Ma'am Twinkle Lim. Salamat jud kayo sa inyong suporta para sa Tagbilaran City.
1: Salamat pod sa Converge, ilabi na sa ilahang Converge Night nga dinhi pod si Cookies ug si Marinong DJ. Bibo pod. Yeah.

0: karon padung ta sa isla sa Matatao, lungsod sa Kalape, tungod kay fiesta ato. At the same time, inspect pod sa ilahang bag-o nga mubarog nga multi-purpose covered court. Apil na pod ang iskwilahan pohon, one story, three classrooms. Tao na to, kay Bibok ayon ni. Happy fiesta tanan, dol. Ayo. Happy fiesta, mabaw rin eh, di ha? Happy fiesta, happy fiesta. Bisita na po ni Ani Malik. Happy fiesta. Dini sa isla, mula pa ang tubig kay high tide man. So, ingani, agigyanan, padong at dog yun. Yan ako plus slide. Sana mag-ibaw.
1: Sa
0: murag lami na inyong kuan diha na. Busog na, busog na. Okay ra, upami ka kaon, igbalik na ko. Abot gyud ay luya siro. Happy fiesta. Happy fiesta. Luya siro. Swimming. Kumusta? Three classrooms, one story. Pag-ari na o last, kita bitaw ko sa problema. Ana. May pangiro. Swimming na. Happy fiesta! Ayaw, to. Wala lagi, okay. Nagdali po na eh. Fiesta. Ito, chay, nalimutan na to si Iwi Vlog. Muna ay lahang school din him. Kita na to if high tide. O baha yun. Init, tubig eh. Di ata karon sa Mantatao Elementary School. Tungod kay naapoy mo barog ani pohon karon 2026. Three classrooms, one story. Para po nga ma-address ang ilang concerns din he. Labi na makita na to ang sitwasyon nga lisod yun. Especially karon nga mo high tide. Maglisod po na itong mga estudyante nga musod sa eskulahan. Pero still, kinahanglan niya po ang mga infra projects nga musod din he sa isla. Apil na po ang ilang bag-o nga mo barog nga multi-purpose covered court din he gyapon sa isla. Oy, bit-bit man. Pila edad na ni? Pila kabuhan ni? Pila?
2: 3 months.
0: Para-parin sa ako, lagi ni. Lagi? May na-remembrance ba? Buhay gabon tarpaulin. Asa ka mga manok, ano eh? Sultangkal?
3: Dito ka, pika!
4: Tara.
5: Okay, 1, 2...
0: Shout out sa tanan ng tanaw karon sa mga Facebook Live.
6: Oh, di, parang paano video
0: lang. Reels, like, follow, subscribe.
6: Thank you po.
0: Salamat. Layo, tagnabtan dere. Thank you. Digo.

Diya na po ta diri sa isla sa Kabilaw sa lungsod sa Loon para tan-awon na po nato o unsay mga updates na unsa na po dilhang panubig o uban pa mga infra projects. Kuyog diri nato pod na mga kadagkuan.

0: ta karon sa isla sa Kabilaw tungod kay nahinumdum mo ang pagpasumpay sa tubo nga duha ka tuig ka pinagyod nga wa magamit. Karon nagamit na and nasumpay na sila kada barangay nga nahuma na na ay mga gripo gipang butang para diri na sila mukuha og tubig, dili na sila kinanglan mo adto pa sa mainland. Unya atong testingan o unsa ka kusgon ang tubig ani. Kusog kayo. And sunod ani is ang padong na pod sa tagsa-tagsa ka mga balay. Salamat og asenso pa more.
1: Usa sa highlights sa atong fiesta celebration, atong Fluvial Parade. Kundi nagpasalamat ang atong mga fisher folks sa Tagbilaran City sa grasya nga ilang nadawat. Kung nato atong mga kaparian, apil lang imahe ni St. Joseph ug ni Mama Mary. Salamat yun kayo sa mga tanang boat owners nga ning suporta. Apil na ang PPA Global Port, atong Cabo Head Dr. Carl, ug sa akong City Hall family. Successful yun kayo ang atong Fluvial Parade. Di apilan ko din siya o bugsay making contest, kundi na-inspire yun ta sa ato ang speech.

0: Nagbuwa sa ininta sa Smart para sa ilang suporta sa Saulog, Tagbilaran. Salamat kayo, Smart.
1: Og ato po silang gimiting tungod kay gusto po nato ang development moabot sa Tibuok Distrito 1 og ipakita nila ang tagsa-tagsa ka mga bag-ong mubarog ng mga cell site. Salamat kayo, Smart.
0: Nagpadayon gihapon ang atong tinuig nga himughuni. Dako kayo ning tabang sa atong mga songwriters and singers. Labi na ang Bohol, iladog yun kayo manindot manganta. Salamat sa atong mga partner Smart and Sir Joseph Gara. Naapo tayo Dance Expo kundi participated ni by different schools and dance groups in the entire province of Bohol. Salamat and congratulations!
1: Suroy gihapon ta sa mga barangay. Dito ta sa Tangnan, Panglao para sa ilang Cluster 9. Diretso dayon ta sa lungsod sa Albor para sa Barangay Katagib Karaoke Challenge. O sa lungsod sa Tubigon sa Barangay Panaytayon para sa King and Queen.
0: Congratulations sa mga bagong business establishments gabri sa Tagbilaran City, ang Converge Fiber X. Nag-abri pod og another branch ang Cakes on Crate ngadto sa Plaza Marsala.
1: Og dinhi ko to bang atong vlog, Ascenso Pamor Diwan.
0: Ascenso Pamor Tagbilaran City. Ambing ka punay.
2: Nila ni Mayor Jane Yap pag ni Congressman Babay Yap. So makita ninyo no, daghan kaayong mga activities no, labi na sa mga proyekto, mga programa nga na-accomplish no sa atong distrito uno ingon man nga to ang mga kalihukan sa Saulog. And speaking of Saulog no, bisan pa man nga nahumana nga to ang Saulog Street Dancing and Grand Ritual Showdown ingon man ang atong mga fluvial. But then again, wala pa na human no ang atong Saulog na patay. Upcoming major events ang ato ang Maoy sa Mayo pohon ug ingon man ang ato ang Saulog closing run. So ato na hulaton no, mo try ko og dagan og makakaya ba ko kung tuhod ani. Anyways no, unya. And as of now, di ay to, no, katong na yung mga kuryente, makita ta, live ta, ang ato ang programang Meet the Mayor sa ato ang BCC TV Channel 6. Makita ang ato ang programa, so katong mga TV na ay kuryente sa ilaha, kaya di magyutanan ang whole of Tagbilaran City, ang brownout, no, na yung mga areas nga nagsiga, na po'y uban nga hangtod unyang hapon, wala gyud kuryente, makasinati gyud og brownout. Sama diri sa ato sa DYRD mo ng generator, legami karon no. Anyways, anya. Even halfway na ta sa month of May no. Ang ato ang date na magyud karon is May 16. Inana kapaspas no, but then again, napay mga kalihukan like example bag-o lang na human pod ang ato ang pag-showcase no sa ato ang photo and video contest no dito sa BQ Atrium to gipahigayon niya dihay gipanapay mga sports activity no nga gipahigayon pod. So mo nang apadayon lang mo og follow and like sa Facebook page ni Mayor Jane Yap for latest nga mga updates ingon man ato di ay pagpasalamat pod no sa mga investors nato nga ni bubo gyud sa ilang mga businesses dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran. But pasabot ana dako og taas ang ilang trust and confidence no sa Yap halang administration ingon man sa pagtabang no sa pagpadagan sa atong ekonomiya dere sa atong syudad sa Tagbilaran. Sir Eric, palihog day ko sa kuan katong video sa dito bitaw sa food voucher katong ka Mayor Jane bitaw tong pagpang distribute nasa Jane Yap nga kanang Facebook. Ingon man dako na tong pasalamat no sa tinabangay ug tiunay no nga kadasig sa mga empleyado sa City Government of Tagbilaran tungod kay daghan yo kayo ang ni participate no sa gipahigayon nga voluntarism, no, ng activity sa to ang city administrator's office kini gidumanan sa mga attached offices. Ako nang gikaingon from Tagbilaran City Environment Management Office, ingon man sa Tagbilaran City Traffic Management Office, ingon man sa City Economic Development and Investment Promotions Office o sa Active Local Emergency Response Team or Alert nga office. Kini siya nga activity, this is conducted under the voluntarism activity or CARES or the City Administrator's Office for Resilient Environmental Stewardship, no? So mo na actually kani siya nga Voluntarism Act part po ni siya sa Executive Agenda Number 3 ni Mayor Jane Yap ang pagpahigayon og mga inaning activity for the protection and for sustainable nga environment nato, no, there is atong syudad sa Tagbilaran. So yesterday a total of 2095 no ka mangrove and coastal seedlings were prepared, bagged, and including any are nipa or fruticans, nipa fruticans, 974 paspas kayo ang mga taga city traffic og mga alert kahapon nga nagkuan ani, nagbaging ani yun ya. Diha po yung Rhizophora mocranata or bakhaw nga babae, 850 no ang nabag kagahapon unya. Diha po yung Rhizophora apiculata bakhaw nga lalaki, kay kagahapon po ko nakabalo no nga duha man din naman din ni Baji na po yung laki no niya. Timailhan daw ko no og Baji katong naimura og dots no, corrugated ang iyahang body yun niya. Kung bakaw nga laki, brown ang iyahang color niya, medyo hami siya. Okay. Unya, diha po'y gibagi nga terminalia, katapa, or talisay. So, karoon po ko nakabalo sa mga terms. Ani, 56 kabuok. Unya, diha po'y avicinia, marina, or bungalon nga 15 kabuok. So, naay upat ka mga klase no nga gibaging na mo kagahapon tungod kay naano may nursery ang atoang barangay Talo to no. Is third ni sila nga recipient sa nursery program sa atoang in partnership with our Catholic Relief services nga nahatagan aning atoang gitawag og kanang nursery no. So naa sa barangay Mangga, naa sa barangay Ubuhan, unya ikatuloning sa barangay Taloto. So another na pud ni no, dugang na pud ni sa puhon awardi ra ba ni atong barangay Taloto. So madugang na pud ni, murag they are vying for national nga award no sa barangay nga level no. So nindot kayo niya. Through this CARES or CARES, the City Administrator's Office continues to strengthen its commitment to environmental stewardship, climate resilience, and sustainable coastal development. Nangutana bito kagapon. Hi to Sir Isok Israel no sa Israel family di asta luto. Ano siya nga? Unsa man gyud ay nganong kinahanglan man gyud ta mananom og daghan kaayo nga mangrove nga daghan naman ang nasa tubangan. So mo na nga kani siya is this will serve as protection ato po no kanang mga tsunami or ingon man mga tidal waves, mga dagko or mga kanang grabe puhon nga mga bagyo, kani ang ato ang makaprotekta nato no, kay mo man ni ang mo ni makabungkag kaning ato mga mangroves, mo ni makabungkag sa mga dagko nga mga bawod no, para dili mo hampas nya, dili ta mapiktuhan no ang ato ang mga namuyo diha lumulupyo sa coastal area nato. So mo na nga inana ka importante ang ato ang mga mangroves no nya. Kani po day siya medyo naapon ni siya yung mga pamaagi sa pagtanom. Hindi ni siya basta-basta nga itanom lang. Actually, ni gamit na or kanangi adapt na sa city government ang best practices po sa Iloilo nga inigtanom og mangroves para dili siya mabanlas o mamatay, kay di man po ni siya mabuhi kung taas kayo ang tubig or di bitaw siya ma kanang areas nga dili makasinati yun o kanang pagkahunas gyud bitaw nga area sa mo na nga kinahanglan po ni siya while bago pagitanom protektahan po ang mga bamboos para dili kayo mabanlas ang mga seedlings. No mo na nga gibaging sag una, gipagamot pagamuton sa sigyag taman para inigbalhin na niya, inigreplant na niya. Ana siya'y kusog no nga para dili siya basta-basta nga maanod sa sug no or sa kanang bawod. So mo na siya nga na amo ni purpose sa pagbagging atong mga seedling. So thank you kayo sa itong mga partners no ang atong Catholic Relief Services nga maugyoy isa sa nangusog niini, actually dugay na ninga partner sa city government ang ato ang Catholic Relief Services unya gikuyugan gyud ta mismo no sa council sa barangay Taluto didto gyud mismo ang ato ang Kapitan Francis Eugene Zamora inubanan sa iyang mga kagawad ug ingon man ang mga fish wardens no sa atong coastal areas under man sila sa City Agriculture and Veterinary's Office didto kauban nato nga maoy nag-assist pod nato so inana kanindot ang atoang kanang gihimong activity para sa tabang sa atoang kinaiyahan. Well, at this juncture, no, gusto na ito mabati in behalf sa tuang head sa tuang City Economic Enterprise nga si Atty. Thea Ivory Paras na atay special guest today on behalf of Atty. Thea nga maoy in charge an OIC karon sa atong Central Public Market. Aron muhatag na itong updates kay isa yun sa kipangusgan no, ni Mayor Jane Yap nga mahatag nga assistance labi na karon sa ito ang na-experience nga global crisis gawas sa katunggi panghatag nga voucher, gasoline voucher para sa ito ang mga transport group atong tricycle drivers ingon man ang gipanghatag sa ato mga fisher folks unya gitabangan pagyud ang ato ang transport group no nga kanang sa atong libreng sakay para sa ato mga konstituente. Another nga gipahigayon karon mao ang pagpanghatag sa food voucher nga para mo'y magamit nato nga mapalit sa tuang mga kamerkaduhan diri sa atong syudad sa Tagbilaran. So, di nato dugayon no pag welcome ang atoang special guest this morning in behalf of Attorney Thea Ivory Paras na karon sa pikas linya si Miss Lorlyn Racho from Tagbilaran Central Public Market. Mao siya'y OIC karon nga nagdala sa atong Central Public Market. Atong i-welcome atong guest, Ma'am Lorlyn. Maayong buntag.
3: Maayong buntag, Ma'am guys. Maayong buntag sa atong wapo nga amahan sa Distrito 1, si Congressman Babayap. Maayong buntag usab sa atong guwapa nga inahan sa siyudad, si Mayor Jane Yap. Maayong buntag usab ni Vice Mayor nga guwapo usab nga si Vice Mayor Adam Hala o sa mga konsehales sa atong siyudad sa Tagbilaran.
2: Sir Eric,
3: o maayong buntag usab sa mga naminaw
2: video,
3: or nagsunod
2: ang atong lumanon.
3: Maayong buntag sa tanan.
2: Yes, maayong buntag, Ma'am Lorlyn. So, kanang nindot kayo, no? Grabe kayo. Abi na kong ma-appeal kung ingon o guwapa o sa Attorney Thea. Waman, hindi mo ki-appeal, Ma'am Lorlyn. Ang guy.
3: Ma'am guys, walay dili guwapa. Basta naagatrabaho sa city government sa Tagbilaran.
2: Ay, giveaway.
3: Puro guwapa o guwapo.
2: Giveaway. Bitaw, Ma'am Lorlyn. Daghang salamat kayo sa pakiguban. Kanamo karong buntaga, no? Ikaw, Giyoy, pambato karon ni Attorney Thea, no? O ni Sir Lowe. Well, nga to naka kuan pa man official leave pa man but Ma'am Lorlyn daghan kayong salamat amo gyud kang gi-invite ako gyung gi-request si Attorney Thea nga ma-invite ang ato ang mga representative from our public market nya ikaw gyud na, nakadaog sa raffle no aron nga mapahibalo nato kumusta man ang ato ang pagpangdawat no or pag-assess sa ato ang mga food voucher daghan-daghan namang yutong na distribute nga mga barangay no daw na pay mga ubang barangay nga padayon pa pero murag daghan namang yud ang nahuman so mo na nga amo kang gi-invite karon kay daghan na ba kumusta man daghan na bang nangumpara diha sa ato ang merkado sa Central Public Market nato nga gamit ang ato ang food voucher.
3: Kaluoy sa Ginoo, Ma'am Dice. perte na yung daghana.
2: Thank
3: o kada
2: you,
3: adlaw gawas lang sa adlaw ng business yung awa tayo validation.
2: Mm-hmm.
3: Kada adlaw, daghan ko kayo ang mangumpra gamit ang voucher nga gi gihatag ni Mayor Jenya para sa katauhan sa Tagbilaran City. Kaluyo sa Ginoo, good Ma'am Dais, nagko kayo sa nagpasalamat ani nga programa sa city, labi na si Mayor Jane Yap, ni Congressman Babayap, ni Vice Mayor Adam Hala, o sa mga konsihales. Nalipay sila pag-ayo, Ma'am Dais, kay dili tanang lungsod nga naay yun ani nga programa nga gimag tabang sa mga tao tungod sa krisis nga atong agian karon.
2: Yes. Ma'am Lorlyn, nakahisgot mangka no nga kanang nakahisgot mangka about sa naay schedule no. Unsa may proseso day para sa kadtong para sa kadtong wala pa naka-avail or wa pa nakapamalit diha. Naabay proseso nga ang angay nila nga sundon before nila magamit ang ilang voucher, Ma'am Lorlyn?
3: Yes, Ma'am Dice. Ilang dalon ang ilang voucher and then kung dili sila ang tag-iya sa voucher, dapat dalhon nila ang ID sa tag-iya o magdala usab og ID ang nagdala sa voucher before na siya ma-validate.
2: Ah, okay. Kinahanglan ba Ma'am Lorlyn nga pananglitan tungod kay ang gitagan sa voucher kay senior naman nya maglisod na og anha maglakaw. Kinahanglan ba nga family member ang mo dala sa voucher para makapamalit or pwede ra pod og iyahang mga kauban katabang sa balay bakaha?
3: Ma'am guys, kung kinsa ang iyahang isaligan, pwede ka na nga mo dala sa iyahang voucher.
2: Wow, so at least inana day no di gyud moingon ka nga moing basig moingon sila bang stricto gyud kaayo kinahanglan pa gyud nga padalog ID pero dili gyud inana nga tuwa lang is pag validate ra man na Ma'am Lorlyn no kung
3: yes ma'am
2: kana nga voucher kay basin daghan ra ba kay rog mga scammers no niya basig i-duplicate or himuag lain nga voucher niya mo'y gamito no para makapamilit. So nagyun na siya iyahang numero no nga mo na naka-register sa tuang system unya kana nga voucher is kausa ra gyud na mabalik. Pila ba nakabuok voucher ang gi-distribute kanang worth 1,000 man na Ma'am Lorlyn, di ba?
3: Yes ma'am, worth 1,000 na siya. So gi-divide og kalima bali tag 200 each. So makabuot sila kung 200 sa ba ilang gamiton, depende na nila.
2: Ah, and then, okay.
3: Pwede po na nila tigitigihon, Ma'am Dice. For example, karong adlaw gusto ra nila yung gamiton ang 400, 600, pwede na nato putlon. Kung sa sunod adlaw na po nila gamiton ang nabilin nga voucher.
2: Ah, okay. So inana day kanindot no, nya pwede po nila sa lain na pud nga store i-purchase tong another voucher no. Diha.
3: Yes ma'am, as long as kanang accredited ang tindahan nga ilang palitan.
2: Ah, so naapoy dapat accredited. Unsa may but pasabot aning accredited kanang sa tuang Central Public Market pananglitan Ma'am Lorlyn?
3: Ma'am, kanang mga stall owners bito ma'am nga kanang apply sila nga pwede silang qualified sila nga mudawat anang mga voucher.
2: Ah.
3: Ang mga stall owners nga qualified ana Ma'am Dice is kanang ning lukat gyud og mayor's permit.
2: Oh, okay. So, naabay nakabutang nga murag signage nga kani sila accredited ni sila nga kanang concessionaire diha sa Central Public Market or halos tanan ba diha kanang ni avail gyud anang accreditation Ma'am Lorlyn?
3: Yes, Ma'am guys, naay ilhanan sa kada tindahan na atay gibutang anang tarpulin nga kumpra sa Tagbilaran.
2: Okay.
3: O ilhanan nila nga accredited na siya.
2: Okay.
3: Dili po din yung tanan.
2: Okay. So, daghan kayong salamat. Unya, Ma'am Lorlyn, unsa ra galito kay naka-mention man ka except Friday, no? Walay validation. So, Mondays to Thursdays or naba appeal Saturday to Thursday ba ang validation?
3: Yes, Ma'am guys. Saturday hangtod sa Thursday, 6 a.m. to 6 p.m. na siya, Ma'am guys.
2: Wow, so sa yuha din ninyo nga naa diha no sa merkado.
3: Alagi, Ma'am guys.
2: sa tanang
3: okay
2: merkado
3: na,
2: ba ni? Sorry, Ma'am Lorlyn. kanang sa tanang merkado ba ni siya, Ma'am Lorlyn, dere sa Central Public Market, sa Kugon o sa Mangga?
3: Yes, Ma'am Dice. Ang Central Market, Kugon o ang Mangga Market, puro na magidungan o open from 6 a.m. to 6 p.m.
2: So inana ka kalidad ang inyong serbisyo, ha? Ma'am yes, Lorlyn, naatay yes. Gusto mo participate, nalay gamay siguro nga panghutan na regarding sa voucher atong i-welcome ning ato ang kanang mo salmot sa ato ang kanang program karon, Ma'am Lorlyn, ha?
3: Okay,
2: good morning sa atong caller na sa line number 5, Mayong Buntag. Welcome sa Meet the Mayor. Hello? Good morning. Murag nag-error code na punta.
4: Hello? Hello?
2: Sir, may buntag.
4: Hello? Naputol man.
2: Murag. Ma'am Lorlyn, hulaton lang nato kajot, no? O basig mo balik ragtawag, nawala man ang atong caller sa line
3: okay,
2: number 5.
3: Okay, Ma'am Dice, may problema na.
2: Yes, anyway, so, mautod, no? So, 6 to 6, no? 6 a.m. to 6 p.m. Tiaw mo na. Inana karon kabunog ang atong taga mga public markets nato nga mga empleyado, no? So, dili lang sa Central Public Market, pero ingon man sa Kugon Public Market o ingon man sa Mangga Public Market nato. Unya, Ma'am Lorlyn, ang validation naara ba sa asa man nakapwesto? Ay, sorry Ma'am Lorlyn, naana sa pikas linya ang atong caller sa line number 5. Yes, good morning. Welcome sa Meet the Mayor. Hello? Morag na minaw siguro sa iyong monitor, sir or ma'am.
5: Hello?
2: Hello, sir. Palihog, ayaw lang paminaw. Ayaw lang paminaw sa monitor sa mo cellphone. Kaya na-delay gamay. Hello?
5: Hello?
2: Sir, naana ka sa linya.
5: Hello? Hello, ma'am. Ma'am, guys, good morning.
2: Good morning. Sir, ayaw lang paminaw sa monitor, sa cellphone.
5: Kailan lang ko yung pangunta na, ma'am. No, lain po lang ako, ma'am. Bahin sa voucher, ma'am ba?
2: Yes, sir.
5: Kailang, unsa nga man na nato, ma'am, na kami nga wala makadawat, ma'am, na pa ba'y chance nga mahatagan, me?
2: Sir, morag, Ma'am Lorlyn, nato siguro ito bagon nga kanisya, ang basis manggood ani is naa sa inyohang RBI or Registry of Barangay Inhabitants. So, pwede ra gyud mo mudong sa inyong barangay, sir, kay basin og wala mo nakaparehistro sa inyohang barangay. Amo ni isa sa giklaro gyud no sa ato ang programa last week nga ingon man ni atong city administrator nga ang basis sa pagpanghatag sa food voucher or coupons nato dili tungod kay voter ka sa tagbilaran pero kini base na sa kadtong RBI or Registry of Barangay Inhabitants nga nagparehistro sa barangay nga naa ka nagpuyoan ang barangay, sir. So kung wala ka nakadawa

0: at palihog lang o coordinate sa inyuhang barangay kung asa ka nagpuyo, sir. Oo. Sir,
1: diyan mo ba yung nag-survey ko no sa among barangay, then basig na hitabo nga wala, may diha. Unya, pero na may among mga silingan nga, naaragin na sila diha sa ilang balay, wala man sila anha sa survey.
0: Basin o, because nakadong na sila sa barangay, sir, nakapa kanang lista na na or nakaparehistro na na sila, ang best good ni mo nga buhaton, sir, is add to sa barangay para ma-rehistro ka or malista ka, makuhaan ka o imuhang mabutangan or mahimuan kag imong record sa barangay, sir. Bisita lang sa inyuhang barangay hall kung asa man ka nga barangay nagpuyo.
1: Sa among lugar, sa among lugar, ma'am, daghan jumiwa makadawat.
0: Sir, ang makatubag, ragyod ana ang inyong barangay, ragyod, sir. Dili may maka, or gusto ka, pwede po ka mudong sa BACO or sa Barangay Affairs and Constituency Unit ang buhatan aron ma-check o klaro po, sir. Sir, murag, naay delay, ayaw lang paminaw sa...
1: Ano, niyad ko sa barangay, pero ang akong pangutana is, okay, ma'am. Hinoon, ma'am, niyadto na sa barangay, pero ang akong pangutana po ni Mayor nga, na ba may mahatagan ba may anang karon nga, murag maapas kita, ma'am ba?
0: Kanang imuhang, kanang a concern, sir, ato lang po
1: nang... Kailuoy po lang makalawat.
0: Ato lang po nang ipaabot, no, ni Mayor Jane ingon man sa itong city administrator, sir. Sa off-air lang, palihog, ihatag ang imuhang name o ang imuhang contact details sa ato ang technician, no, ni Sir Gilbert. I-off-air lang nato aron ato po nang maduso dito sa ato ang Barangay Affairs and Constituency Unit ng Buhatan, sir. Daghang salamat kayo, sir, sa imuhang pagtawag. So, mga igala, nindot po itong concern ni sir, no? Kayo usahay, namang yung instances, no, nga kanang wala ta permi sa ito ang panimalay tungod kay nagtrabaho, niya sayo ta muhawa, niya gabi na makauli, niya basin po si sir, ingon siya nga bago pa man siya, ni adto naman siya ni Dong sa barangay. So, katong yung concern nga, basin og nahuman na og hatag pagpanghatag sa mga vouchers ilang barangay, niya wag yun sila natagan, ato lang po nang isangat, no, or ihatag, ipahibalo sa tuang mayora o ingon man sa atong city administrator o gunsa may mga pwede pa nga mga buhaton ana. So, dahan salamat kay Ma'am Lorlene, balik ta. Hello? Napa ba si Ma'am Lorlene? Ratcho?
2: Guys, naayaw mo guys.
0: Salamat kay Ma'am Lorlene. Daghan ba mong nag-duty karon diha? Ang ako ang kanang shout out na lang sa mga taga Central Public Market nga nag-duty karon, no, ang mga validators nato. Daghan salamat kay sa inyong mga kakugi ingon man sa tuang Kugon Public Market ug Mangga Public Market. Ang balik ta sa katong ako ang gibiyaan nga pangutana, Ma'am Lorlene, no? Asa man dapit ang mga validation desk bakaha or tables sa nahimutang sa tuang Central Public Market, Ma'am Lorlene?
2: Ma'am Dice, ang ato ang validators or validators tables na ang makita diretso sa mga tao kay naa na gibutan sa may entrance gyud sa merkado.
0: Okay, so visible gyud kaayo. So sa tanang buhata o sa tanang kanang public markets ni Ma'am Lorlene, same sa Kugon og sa Mangga, naa gyud sa entrance.
2: Naa gyud, yes, Ma'am Dice. Naa gyud na sa entrance kay dapat ba-validate man una ang ilang mga voucher before sila makakumpra.
0: Ah, okay. No, nindot, nindot. So far, Ma'am Lorlene, ang bulog sa muanha, dili ba yun inana kadaghan nga magpa-validate or unsa may mga daghan nga panahon nga naay mo anha, daghan kayo ang magpa-validate kanang weekends ba or kanang naapoy mga weekdays nga daghan pod?
2: Ma'am Blaise, tanang adlaw, Ma'am Blaise, every morning yun.
0: Every morning yun eh.
2: Kanang mga paingon na po may magsira.
0: Ah, okay. Okay, Ma'am, panggawas good sa mga buhatan, Ma'am Lorlene.
2: Yes,
0: no?
2: Ma'am Blaise.
0: Oo.
2: Early morning. Ko na mo ang kilid ba? Mutanaw sa oras ko ito, alas 6 na hapit, rudagan pa kayo.
0: Sa man ang ma-extend po mo usahay.
2: Yes, big na malikayan, Ma'am Blaise. Mo-extend, kid Michael. Baluoy man po may sa mga tao.
0: Yes, mo na itinod-anay, no, nga serbisyo, no? Serbisyong gugma, no, sa katawhan, no? Maginay kanindot. So, Ma'am Lorlene, di nagyug ka na ko dugayon o hawid, no, o interview tungod kay sayod ko nga busy pa mo diha nag-facilitate sa toang validation, no, sa toang Central Public Market. Basig na kay mga dugang pahinumdom or mga shout-out sa imong kauban diha karon nga mga kugihan kaayo.
2: Oh, di ginan ako, pwedeng kalimtan, Ma'am Dice.
0: Yes.
2: Ngunit kingon nga, shout out ko una sa atong amahan sa Distrito 1, si Congressman Babayap, sa atong inahan sa siyudad nga si Mayor Jin Yap, o sa iyang vice mayor nga si Vice Mayor Adam Hala, o sa mga konsyales tungod kay dako kayo tabang ng ilang programa para sa katawhan sa Tagbilaran City. O shout out usab ni Attorney Tia, o ni Sir Luel, nga ako ginangilang ako ginangilang napilian
0: marapulan
2: sa kadagdaghan na ako yun og ang mga, sa mga validators usab Ma'am Dais.
0: Yes,
2: dako pud sa dako kay sag tabang aning mga aning panahuna kay dili madaog ako lang usa or duha ra mi or tulo ra mi
0: tinuod.
2: So, yes, Ma'am Dice. Og sa tanang mga katawhan diri sa Tagbilaran City, daghang salamat sa inyong suporta sa atong syudad. Og sa tanang taga Distrito 1, daghang salamat usab sa inyong sa suporta ang inyong gihatag sa atong kongresista nga si Congressman Babayap.
0: Yes.
2: Ma'am Dice, daghang kay salamat. Hibaw ko nga guwapa ka.
0: Gipapas gid. Bawi agyan, bawi amin. Tadagan, salamat kayo ni mo, Ma'am Lorlene. Ingon man sa inyuhang mga kauban diha sa Central Public Market. Ingon man, shout out do kuno na si Sarah May Mendoza Lamdagan. Shout out do kuno sa mga kugihang taga-merkado daw kuno. Labi na sa ilang kugihan kayo nga boss amo, Attorney Tia Paras. Salamat, Ma'am Lorlene. Mayong buntag. Unya, happy weekend ninyo dihang tanan.
2: Dagan salamat, Ma'am Dais. Ngayong buntag, substanan.
0: Yes, so mo ko itong mga higala, no? Ang representante ni Attorney Tia Paras o ingon man ang OIC na to, Coroner Officer in Charge sa itong Central Public Market, Ms. Lorlene Racho. No, so inana, hapsay ra niya, naagyod ang assistance na to sa itong Central Public Market para sa kadtong mo claim o mupalit sa ilahang, gamiton na ilahang food voucher, no? So, para sa kadtong wala pa naay mga food voucher nga gigunitan na, pwede na gyud mo mamalit karon dali ra paspas ang validation no niya sa giingon na ni Miss Lorlene nga naay nakabutang at timailhan sa mga accredited nato nga mga concessionaires diha sa atong Central Public Market. Sa mga pipila kagutlo nga naa pa nabili nato atong igrita nga to ang mga naminaw karon na via Facebook Live. Hi to Ma'am Betty Humawid, may buntag to Ma'am Flora May Osaraga Besa. Yes, mayong buntag ni mo ma'am. Hi to Ma'am Doris Kaluyong, mayong buntag. And also to Sir Charles Astillero Borja watching right now. Borja family over at Dampas, mayong buntag. Hi to Ma'am Nemia Moreles Gaganti Gabuga. Yeah, misiga na daw kuno ang barangay Mangga. So makabalik na yun sila o validate pod no diha sa Mangga Public Market. Hi to, wow, Ate Nelda, maghinay na yora. Good morning nimo, miss you. Mm-hmm. Dagong salamat and Duke Louie, mayong buntag no over at DYTR. Dagang salamat kayo sa itong mga viewers, listeners right now. Para sa itong update niya sa mga dugang update, please just follow and like Facebook page nila ni Mayor Jane Yap, ingon man ni Congressman Babayap para sa mga latest nga mga updates or ingon man unsay mga importante nga mga balita nga gustong ipaabot. Unya, thanking all our mga business establishment no mga businesses nato dere sa tong city government o Tagbilaran ug katong congratulations sa mga bag-o nga nag-open no ug mga negosyo dere sa tong syudad sa Tagbilaran. So ana gyud taigong oras, stay tuned in na lang for nagkayusang Tagbilaran with our city administrator Sir Alvin Luis Acozar. Ingon man sa ilang mga special guest this morning para sa mga latest pod nga katikaran, kalihukan sa tuang City Administrator's Office sa kinatibuk ang City Government of Tagbilaran. This has been Dice Arsenal Luspo. Daghan salamat in behalf sa itong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, o ingon man, Congressman Babayap. Daghan salamat till next Saturday dinhi sa Meet the Mayor at DYRD. As we always say in Tagbilaran, a sense of humor and happy weekend.
3: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap. Meet the Mayor. Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
4: Meet the Mayor.
3: Meet the Mayor.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Takot siyang pinamahawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
1: Nalisama na ang isip.
2: Wala tayo, Toys. Para-paraan na lang.
1: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa Pau.
3: Alang na itong mutukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran. Welcome na usab sa laing Sabado, atong pag-asawaan, atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Karong buntaga mga kaigsoonan, ato ang palawman ang diskusyon, no? Kabahin sa ato ang food voucher diin atong mahinabi sa dili madugay ang ato ang head mismo sa Barangay Affairs and Constituency Unit or BACO nga si Ms. Nisa Rilampagos. Diin kaganiya gisgutan na pod ni Ms. Dice, no, ang pipila ka mga concerns ug mga pamaagi uni ato ning palawman ato bagyong hisgutan, no, katong pangutana kung maapil pa ba mi or dili pa uni sayod ta nga duna pa poy mga residente sa atong 15 ka barangay nga hantud karon nagpaabot sa ilahang food voucher. Kini ato ning ipasabot kauban si Ms. Nisa Rilampagos unyang taon-taon uni. Ato pong hisgutan karong buntaga ang ato ang mga latest nga mga activities gikan sa Tagbilaran City Environmental Management Office or TISEMO. Din atong mahinabi si Engineer Raul II Aparicio aron tagaan kitag update labi na kay karong adlawa bisan pag brand out, no, sa kadaghanan ning ato ang barangay sa Tagbilaran. Dunay dakong activity karon ang maong buhatan sa TISEMO diha sa Dampas Gymnasium or Dampas Covered Court. Diin atong gipatigayon ang ato ang wax analysis mga kaigsoonan or kining ato ang waste analysis, no, nga atong gitan-aw og gitun-an og unsa nga klase nga mga basura, unsay gidaghanon, unsay dapat buhaton ning ato ang mga household nga mga basura gikan sa 15 ka barangay. Kini kauban usab ang mga eksperto of course sa mga kauban nato sa GIZ, no, sa German government nga naghatag na itong technical assistance. Kining duha ka mga diskusyon, kauban itong duha ka mga resource person sa dili madugay atong mahinabi aron mahatag nila ang mga katikaran o kalambuan ning dakbayan sa Tagbilaran. Kining nausab ang inyong city administrator nga mo'y mudala ning usa ka oras nga programa sa dakbayan ang nagkahiusang Tagbilaran. Maing buntag o maing pagpanikay-sikay sa atong mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD. Murag mo oram ni istasyon nun nga nagtingog sa kanya. Angina, no? Mayong buntag diha og maayong pagpanikay-sikay usab sa atong mga suking tigpaminaw labi na sa mga naminaw nato over DYRD Facebook Live og sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio, although kabauta nga tibuok Tagbilaran halos, no, naa karon sa rotational brand out, although ang prokla ang giingon sa NGCP sa atong Bohol Light nga from 7 AM to 5 PM mga kaigsuunan, no, niya na ay mga pipila ka oras nga gigahin nga makapasiga sa pipila sa ato ang mga kabaranggayan. Sa ato mga suking tigpaminaw diha nga wa mapaong ilahang kuryente nga naagya po naka-access sila, palihog comment ka mo sa ato ang Facebook Live dinhi sa istasyon DYRD para ato ang mabasa ang atong mga komentaryo o inyohang mga ko ano opinion ning atong duha ka hisgutanan. Maing buntag diha kang Mayor Jane Yap ug kang Congressman Baba Yap sa Yap family. Maing buntag usab ni Vice Mayor Adam Hala sa ato ang mga miyembro sa 16 sangguniang panglungsod nga mga konsehal ning dakbayan sa Tagbilaran. Para sa kasayuran sa tanan kaning ato ang economic relief package nga naglangkob na sa ato ang kompra sa Tagbi or kaning food voucher nato, ang ato ang gasoline subsidy ug libreng sakay giaprubahan kini, no, sa ato ang mga konsehales ning dakbayan pinaagi sa usa ka ordinansa nga nagpundo nga mukabat gyud og 40.3 million pesos para moy ato ang gigamit sa ato ang gitawag nga economic relief package nga karon almost a month na, nga more than a month actually kay April 13 to ako mahinumduman, no, nga ato ang libreng sakay nga nagsugod ta unya ongoing pud karon ang ato ang food vouchers unya ang ato ang mga fuel subsidies ato nang gihatag sa ato ang mga tricycle drivers dinhi sa dakbayan. Gali karong bag-o para sa mga tricycle drivers nga wala maka-claim tungod kay wala ma-renew ang ilahang mga business permit, giaprubahan na pod rong bag-o sa sanggunian panglungsod ang pagdawat, no, o extension nga maingunta mahatagan katong wala maka-renew dayon sa ilahang mga subsidy, sa ilahang prangkisa o ang ilahang mayor's permit to operate dini sa Dakbayan sa Tagbilaran. At ang ininyo sa dili madugay kay naay mga announcement nga pagkabuhaton ang Dakbayan sa Tagbilaran, labi na sa mga drivers nga wala maka-claim or wala ma-appeal sa ato ang fuel subsidy o ang ato ang mga bangka pod, no, bangka operators, mga mananagat or fisher folks anang dapita, mga kaigsunan. Maong salamat kayo sa 16 sangguniang panglungsod nga gipangulohan ni Vice Mayor Adam Hala. Good morning sa ato ang mga konsehal ning Dakbayan sa Tagbilaran, na ariya si Councilor Plong-Plong Rinca, no, Councilor Gian Besas, Councilor Tim Butalid, Councilor Bebot Budlong, Councilor Idi Borja, maing buntag usab diha, no, nila ni Councilor Merrick Blanco, Gemma Inting, Charles Cabalit, of course, maing buntag usab ni Councilor Bebot Budlong o Councilor Zamora, no? Siya to ang Butchie Zamora, sorry for that. Maying buntag niya, Konsehal Butchie, and condolence to your family. Maying buntag usab sa to ang mga barangay captains ning 15 ka barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maying buntag ug maying pagpanikay-sikay sa to ang mga higala nga nagsunod ing programa pinaagi sa DYRD Facebook Live. Good morning diha, no? Dili gyud masipyat nga maminaw nato ug nagsunod sa to ang mga katikaran, kalihukan og serbisyo sa Dakbayan sa Tagbilaran, na adiha sa ato ang mga silingan, no, sa Poblasyon 3 na sila pod si Ma'am Betty Humawid, na si Sir Melvin Costan Bumaat, no, Bumaat Costan, no, may buntag diha Sir Melvin diha sa Barangay Kugon is watching us. May buntag usab, good morning kang Flora Miss Usag Usaraga Besa, good morning watching, no, Kathy from Kathy Texas. May buntag diha, ma'am. Good morning usab sa mga nagtanaw nato over the WRD Facebook Live, si Ma'am Nimia Morales Gaganti Kabuga. Shout out ni Kagawad Inday sa Barangay Manga. Salamat Mayor Jane sa food subsidy worth 1,000. So murag naka-claim na gyud ni si Ma'am Nimia. May buntag diha, no, busy ba ang Barangay Manga karon? Busy gihapon, although nay announcement pod ang ato ang tagdumala sa ato ang mga vouchers nga karong adlawa, bisag adlawong Sabado, ato nang gipadayon pero dunay gamayng adjustment sa ilahang oras, no? Ning adlawong Sabado, Mayo 16, ang Kugon Market ug ang Manga Market 9 a.m. to 3 p.m. ra para rong kaparerong adlawa. Adlawong Sabado ang ilahang validation, but pasabot mao ra ning mga orasa, mga kaigsunan, maka pa-validate mo ug magamit ninyo ang inyohang voucher, food voucher diha sa Kugon Market ug Manga Market. Pero sa Tagbilaran City Central Market, naa sa alas 7 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon para ra pod ning adlawa, no, kay ang regular jud nato, walay brand out lang atong regular opening ug pagdawat sa atong mga merkado, magsugod nag alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 6 sa hapon. Pero karong adlawa usbo nato para sa mga Tagbilaranons, no, labi na tong karon pa gauna-huna og pangumpra kay igang kay ilang mga panimalay, labaw pang igang sa gawas. Pwede ka mamato sa Kugon Market from 9 a.m. to 3 p.m. para ma-validate and of course makumpra ninyo o magamit ang inyong food voucher. Sa Tagbilaran City Central Public Market from 7 a.m. to 4 p.m. mga kaigsunan. Muna, no? I hope nakapangumpra na ang tanan, no? Nakapangumpra na ba kuno taga San Isidro? Nahurot na, no? Nahurot na kay gigamit sa fiesta ko, no? Kuno rapod, ha? Maing buntag diha ni Konsehal Bebot Budlong. Salamat sa paniudtog. Maing buntag usab ni Konsehal Joseph Sagaral. Maing buntag diha, kap. Ug maing pagpanikay-sikay, no? Kauban sila Kapitan Mary Jane Ruiz, Kapitan Bayong Bangalaw, Kapitan Jun Duroy diha sa Poblasyon 2, no? Shout out po diha ni Kagawad Batchoy Alva. Maing buntag diha, pre. May buntag ni Kapitan Bert Trimulador ni Marisa Diaz Poblacion 3, ni Kapitan Arvin Visara diha sa Mansasa, ni Kapitan Joel Ibao diha sa Barangay Buol. O good morning diha sa Barangay Dampas ni Kapitan Marlo Aniana. Good morning! Maayong pagpanikay-sikay o welcome sa nagkahiusang Tagbilaran. Good morning usap ni Kapitan Luz Kiobe. Murag out of country ni Kapitan Luz karon. Amping diha kap, no? Kapitan Plong-Plong... kapitan naman, kunsihal naman sa Blong Ringka, kapitan ni Lolo Mantas Diaz Barangay Mangga, no? Mangga ay narabay sunod fiesta na to. Maing buntag diya sa atong mga kahigalaan sa Barangay Mangga. Naapo diya si Kagawad Inday Gisalan. Good morning diya o nila Kagawad Dilosa. Maayong buntag usab nila Kagawad Magna, mga kaigsunan. Okay. Dita maglangan mga kaigsunan, pero maing buntag diya ni Ati Inday, no? Rimentiso Diaz Poblacion 2. Maing pagpanik kay Sikay o sa imuang pamilya. Good morning, usab ni Kagawad Jerry Cahis. May buntag diha ni Kagawad Brian Aparicio sa Poblacion 3. May diha ni Kagawad Ani Climaco diha sa Barangay Tip-Tip o ni Marife. No? May buntag diha, Ping! May pagpanik kay Sikay diha ning Adlaw Sabado. Kay bao ko nga kasagaran ron, gaplano nga muadto sa beach. I hope magdagyod mo mag... hydrate gud mo og tubig, no? Pagdagyod mo og tubig, mga kaigsunan. Kay lagi ang forecast karon sa kainiton sa atoang panahon na sa 40 ngadto sa 44 degrees Celsius, no? Init-init sobra pag yun na maluto yun mo magdugay mo ana. Kaya karong adlaw pod na ongoing football games diha sa CPG Sports Complex. Good luck, Kyle. Akong bata ka manguran to, ha. Ning duwa pod, no? Para sa Tagbilaran City Tigers. Okay. So mga kaigsunan, gihisgutan na kagini, ha. Sa ato ang unang programa sa Meet the Mayor, no? Ang pipila ka mga updates sa ato ang food voucher pag-claim, labi na diha sa ato ang Central Market, ang pamaagi, o giunsa to, pero nagpabilin ang pangutana sa mga wapakadawat, o makadawat pa ba sila? Nagpabilin ang pangutana sa wapakapil sa lista sa RBI sa barangay, maapil pa ba sila? O dugang mga pangutana sa mga errors sa pangalan, o uban pa, kini atong tagaan, o katinawan ning ato ang programa ka uban karon ang head sa Barangay Affairs and Constituency Unit nga mo'y gitahasan ni Mayor Jane nga mo'y manubag ning mga maong mga pangutana. Nasa pikas linya ang ato ang head sa Barangay Affairs, si Ma'am Nisa Rilampagos. Ma'am Nis, good morning o welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
3: Maayong buntag, Sir Alvin, o sa tanang mga listeners nining atong programang nagkahiusang Tagbilaranon.
2: Yes, salamat kayo, Nis. No? Thank you for taking our call. I know, nakadungog ka sa mga concerns sa ato ang mga caller na to sa Kugon kaganiha, nga daw sila makadawat, na pabay tsansa nga ma-appeal sila. Nis, pero before, ana, nga pangutana, kumusta o kunsay update karon sa ato ang food vouchers in general?
3: Ato ang food vouchers, sir, nagsugod.

0: Ang mga barangay nga, diri na ang distribution, sir, ito ng barangay Poblasyon 1, Kabawan, Dampas, ug Buoy.
1: So karon ang Poblasyon 1, Kabawan, Dampas, ug Buoy na ana sa Bako karon ang mga
0: yes,
1: voucher.
0: Sir.
1: Okay.
0: Yes, sir.
1: Nindot
0: yes.
1: Ni, nindot ni sa ato mga suking tigpaminaw no nga duna nay upat ka barangay nga gi-surrender na pagbalik ang mga vouchers nga ihatag but pasabot dili na ni ma-distribute dito sa grounds so sa mga beneficiaries nga wala tingali makadawat tungod kay wala sila dinha upat ka barangay karon nga pwede na ana kwaon sa Bako office, Ma'am Nis.
0: Yes, sir.
1: Again, Poblasyon 1, unsa to Nis? Kabawan.
0: Poblasyon 1, Kabawan, Dampas, ug Buoy.
1: Ug Buoy. So kung wala mahinganli inyo ang mga barangay ani, kaning unsi ka barangay naagyapon ni sa ongoing gihapon ang ilang distribution, Ma'am Nis.
0: Yes, sir.
1: Ha?
0: Yes, sir.
1: So sa atong color kagania, sa atong barangay Kugon, perhaps watwata lang kay gasugod po ang distribution sa Kugon ato pa mang adlaw Miyerkules, no? Wednesday 13.
0: Yes,
1: May 13 unya ang Kugon
0: mga
1: ang Kugon mga daghang beneficiaries nis no mga pila man na 8,000
0: mga 4,000 ang naa sa Kugon sir
1: 4,000 so
0: 4,000 ka household
1: so ongoing na so katong caller kaganiya tingali nis no appeal to sa wala pa mataga eh perhaps pwede to sila mag follow up
0: sir.
1: Or pwede
0: yes,
1: na to
0: sir.
1: I-check gyud pod o unsay ilahang mga kuha no naabag yun or naapilan sila sa vouchers right
0: sir.
1: Yes,
0: yes. Sir.
1: Unsay dapat nilang buhaton is in kaso og wala sila ma-appeal, wala makadawat, unsay ilahang dapat nga next move karon?
0: Sa so, wala pa makadawat, sir. Kana pwede naman sila mo ari diri sa office for verification og naa ba jud sila kay pwede naman ta maka-check diri. Ila mo pud ta ilista. So if wala gani, sir, among tambag is magpa-register mo reach out jud sila sa barangay. Para ma-update, malisa sila sa RBI o ma-update po sila para sa inkaso o kaloyan tanagi hapoy assistance nga sama ni ini, wala na yung problema sir, ma-appeal na dyan sila.
1: Importante kayo ning masabdan po sa publiko, Ma'am Nis, no? Ang source sa lista. Pwede bag ato ning, ato ning hisgutan? Dis amang yun gikan ang source sa maong mga lista, Ma'am Nisa?
0: Gibasihan na to ang lista para sa food voucher, sir, is RBI, registered RBI from the barangay. So, kung unsa itong naana mo dire, gikan dyan na tanan sa barangay. So, if wala gani sila sa lista, ma-check nila nga wala. So, ato dyan sila mo dool sa ilang mga kabarangayan kay para ma-lista sila o ma-update po ang ilang mga records.
1: Mm-hmm. Kaning RBI mga kaisunan para sa atong kasayuran, kuani no, mao ni ang database nga gi-prescribe sa DILG aron makuha nato og kinsa gyud mga aktwal nga residente sa usa ka barangay nga kinahanglan gyud marehistro. Og atong kahinumduman, ang atong gisunod gyud ani is dapat 6 months no nga nag-reside ka diha, dili necessary nga voter ka aron mahimo kang resident sa usa ka barangay. 6 months ra ang tenure nga gipangayo
0: yeah.
1: sa maong balaod. Yes, Ma'am Nis.
0: Ako pong ipasabot, sir, nga. Agkita na ngayon ta og list sa baka tong RBI sa barangay as of March 31. So, naamang ko yung mga concerns, sir, nga. Last week pa nagpa-register. So, katuot nila nga, ma-appeal na sila sa food voucher karon. So, at kami, di lang siya may mga tagjud og assurance kay maghuwat pa man ta og unsay mga decision after na sa distribution sa tanang barangay.
1: Mm-hmm. Kaya nindot na nga punto, no? As of March 31, nga RBI listing ang ato ang gibasihan para sa ato ang gidistributan nga 26,000 plus nga mga households, mga kaisunan. So, again, nindot na nga pagpaklaro, Ma'am Nis, no? Nga kung nagparehistro ka after April 1 na, so most likely wa na gyud ka ma-appeal sa pagproseso ani kay para sa kasayuran sa tanan og nakabantay mo kaning atong food vouchers gi-customize ni no naay mga apelyido gyud naay ngalan sa kinsay beneficiaries base sa mga lista nga atong nakuha nga gihatag sa atoang mga kabarangayan. So kanang pangutana nga anong wa pa mo kadawat una tingali wa pa mahuman og distribute ang atoang mga staff dito sa barangay unya ikaduha wa na mo ma-appeal sa listahan sa RBI nga pwede gyud kayo nga magparehistro gyud mo aron maapas na siya. In as far as distribution is concerned, Ma'am Nis, gawas atong upat ka barangay nga naana ninyo, pasabot ba niini nga nagpadayon gihapon ang ilahang distribution sa barangay?
0: Yes sir, gipadayon gihapon.

0: gipon kay dili man gud pod nila mausa na og distribute na apoy mga wala nila mailhi, so gipaabot pa pod nila or nangutana pa pod sila og kinsa ni mga tawhana na kay para ma-deliver jud ni house to house unta. So maonang ang ubang barangay wala pa sila nakahatag na mo diri sa na-return diri ang ilang mga gipang distribute nga mga vouchers kay kay lagi gaapas gakuan lagi pod sila gawat pa pod sila na duol nila or mailhan nila tong nasa ilang mga lista.
1: Mm-hmm. Unsa ba yung mga posibleng kaso, Ma'am Nisa, nga inyohang na encounter karon nganong wala pa na mahatod or wala pa madawat pod sa mga beneficiaries?
0: Concerns nga mo ari diri sir is kanang kaning nga mga nag-abang, kaning mga nag-rent. Hmm. So, dako yung posibilidad nga wala yung mailhi sa mga barangay staff. Kay mag-upamangkod po na sila or dili yung sila taga-diri. So, muna wala kayo nila mailhi. Yan, napoy uban nga kanang ang kuan, ang house, ang head of household sa RBI is namatay na. Hmm. So, muna maglisod sila o kanang trace. Kay wala bitaw po nagpahibaw po na kay mo po nahibaw isa silingan ba. Hmm. Kay malagi kung dako ng lugar lugos na lagi po mahibawan. Hmm. Kuan pa po sir if napoy uban po nga kuan wala diha pagduong sa barangay staff nga i-deliver na unta ilang voucher, wala po'y tao silang panimalay. So, gihuwat pa po ito nila nga, mailan na masakpan na silang ng koan ng household.
1: Hmm. Dugang nga pa anak, Ma'am Nisa, no? Napoy uban nga na malhin na, wala na dihas malhin ilang barangay.
0: Sir, oh.
1: Pero napoy tayo kaso sir. Nga nahibawaan mga suking tigpaminaw, no? Nga usa ka barangay, for example, na sa tip-tip niya, nibalhin dito sa barangay da, o Nakaduha pod og rehistro. Rehistrado pa siya sa tip-tip, rehistrado pod siya sa DAO. So, duha yung nadawat na ba yung nana, Ma'am Nis, no?
0: Naapod, sir. Pero ato raman na siyang ma-check. Unya,
1: Atong balikan si Ma'am Nisa kay naputol-putol. Go ahead, Ma'am Nis. Kanang kaso nga dito sa karaang barangay na siya, unya, sa laing barangay nga iyang gibalhinan, naapod siya. Unsa man na nga sitwasyon?
0: Naapoy may tabuin nga na sir kay kana laging dili pod ma-update sa barangay ng ilaang kanang mga household nga nanay Malina. So possible nga doble ang madawat pero matrace raman pod na siya sir. Mahibaw-an ra pod na siya. So mo nang among i-call out ang attention nga ipauli ang usa ka voucher.
1: Hmm. So mo ni mga pipila ka kaso nga tuag yung na-discoveryhan mga kaigsoonan, no? Reactor sa ato ang DYRD Facebook Live karon, no? Si Maria Gemma Auman. Good morning, Sir Elvin. Wala bitaw pud mi mahatagi sir, naami sa Buol pero okay ra kung maulahi pa makasabot rami. Apilig hatag sa food subsidy ng mga renters ko, no? No? Apil ba ning mga renters ani Ma'am Nisa?
0: Appeal ang renter, sir, as long as na-registered sila sa RBI.
1: Hmm, kana, no? Kinanglan marehistro sila sa RBI. Luoy sa tiguang, sir, nawata iyang voucher kay nasayop ug type iyang middle initial. Nga di man kuno iyang sayop, mo pliti na pod kuno siya mo adto sa City Hall. Unsa man nga problema ani Ma'am Nisa? Na ako noy beneficiaries tiguang nga iyang voucher nasayop ug type ang middle initial o niya di man kuno iyang sayop. Niya mo pliti na pod og uli kuno moadto sa City Hall.
0: Ang amuang suggestion ana sir kanang naay mga kanang sayop sa name, among papangayuan og certification sa barangay kay ang barangay man diri nakaila ang mga tawhana sir. So may na mig certification of oneness or diba affidavit of kanang disinterested person anini sa notaryuhan ni Vice Mayor Hala sir, mo yung suggestion ana sir.
1: Hmm, pero moadto pa sila balik sa City Hall.
0: Yes, sir.
1: Ah, so kinahanglan na din na, no?
0: Sa barangay na, sir. Sa barangay na, sir, unya mo lahos na sa validators, ana, dili na necessary nga mo-ari diri sa City Hall kung certification of oneness sa barangay pangayoon.
1: Certification of oneness, no? Kung naay error, unya naay mo barog nga nakaila og maon ng tawana.
0: Yes, sir.
1: Okay. So muna dapat buhaton nato mga pipila nis mga kasinatian sa ato ang kuan gyud Ma'am Nisa, no? Mga residente base sa ilang ilang feedback nato dire. Okay, so sa mga renters as long as registered sila, pwede, no? Pwede ma-appeal o pwede sila matagaan. Okay? So, Ma'am Nis, dugang kasayuran bahin sa ato ang food distribution o og na magali mga problema na ba mo'y hotline numbers nga pwede nila tawagan?
0: So amo ang suggestion sir sa mga wala pa kadawat, kung dili sila makadawat sa duration, sa time sa pag-distribute pa sir, pwede ra sila, feel free sila nga maka-visit sa office for verification. Yung nga mo pong tamagandugon sa nga ibuhato nila sir. Unya kuan lang sir, mga yun lang may pagsabot sa uban nga wala jud kadawat kay as of March 31 man jud nga mo gipangayo nga list para mahimuan na to og food voucher. So sa wala pa magwatuwat lang ta, pero wala lang jud may mga tawag assurance kay basihan pa man natuong sa mga desisyon sa kuan para mahumanitanan. Mm. So, mao lang to sir, amo lang basta kay feel free sila makabisit diri sa office sir.
1: Now, si engineer Gilbert ari among kilid nes wa pa kuno makadawat sa ilaha no niya nakadawat sila sa 5 kilos nga bugas pero ang voucher wa pa kuno moabot.
0: So paabuton lang siguro na nila sir kay pa siguro na suroy sa barangay.
1: Wa mo pod mauli ang kuan no ang sa dao baka engineer?
0: Dao.
1: Ah, ubuhan. Wa pa pod mauli ang ubuhan is.
0: Wala pa mauli, sir.
1: Ah, basog to pa to. Gihawiran pa to sa mga tig-distribute, no? Mantay taani, di nata pa live na ni Nes, huwag di ni ma-distribute. Bitaw, salamat kayo, Ma'am Nisa. Imuhang pahinom doon sa publiko. Nunot ning ato ang programa sa food subsidy or food vouchers para sa mga households diri sa Tagbilaran, Ma'am Nis.
0: So, balik-balikon lang na to, no? Sa kuan lang sa katong... Basta kay makabisita sila diri sa atong opisinas kung sa ilang mga concerns para matagaan sila saktong tubag o saktong aksyon sa ilang mga buhaton.
1: Mm. Wakay hotline number diha, Ma'am Nisa, nga pwede nila tawagan or pwede text kan?
0: Hotline number, ako lang ikuha ng hotline number na mo, sorry, para makatawag na sila, pwede na sila delay.
1: Okay, so tagaay ko palihog kaya ito nang i-announce sa di pa mahuman itong programa. Imong mga panapos nga mensahe, pasalamat, Ma'am Nisa.
0: Kanisa hotline, sir.
1: Ah, hotline, naagi di ay. Okay, larga. Ato nang kopyahon.
0: Sige. Okay na, sir.
1: Okay, go ahead.
0: Sir, 930.
1: 0930.
0: 499.
1: 499. 0041. 0930-499-0041. Para sa mga suking tigpaminaw nga dunay pangutana kabahin sa ilang voucher o ganong pa mo abot or na-appeal ba mo sa mga beneficiaries, pwede ka mo mo-contact sa 0930-499-0041.
0: Yes, sir.
1: Okay, dagang salamat, Ma'am Nis, ug maing buntag nimo diha.
0: Salamat kayo, sir.
1: Okay, mo ka itong mga kaigsunan. Ito ang head sa Barangay Affairs and Constituency Unit nga mo'y gitahasan, manubag. Oh, no? Kay naa Manila ang sistema sa pag-distribute, no? Si Ma'am Nisa Rilampagos. Again, usbo na to, ang ito ang hotline number para sa mga pangutana kung anong wa mo ma-appeal or naapa ba mo yung madawat nga food vouchers, pwede ka mo text. Laming maayog mo text mo. Ayon lang ang tawag kay aron makatext mo o kinsa inyong ngalan, asa nga barangay, asa nga purok, no? Kay kaya na mo nang i-trace dito sa Barangay Affairs. Pwede ka mo text sa 0930-499-0041, mga kaigsunan, no? So mo ni ato ang hotline number mahitungod ni ana ato ning i-forward ni Kapitan Dio Dalida kanaminaw po nato karon. Kapitan Dio, so nadakadawat bakas imuhang food voucher, maragwa ni hindi ni magkinahanglan kay tuan ni ron sa Texas man siguro ni na New Jersey, Texas lagi ni, okay, Texas. May buntag diha ni Kapitan Dio Dalida, no? Former kapitan sa Barangay Mangga, naminaw po nato karon over DYRD Facebook Live. Why brand out diha, Kapitan? Diris Tagbilaran, gadaginot mi sa among kuryente, no? May buntag diha, og may pagpaminaw usab sa ato ang mga higala nga di gyud masipyat, no, ni Ilot. May buntag diha, Lot, diha sa Tubigon, panay tayon, amo ning silingan, mga kaigsunan. May buntag og may pagpanikaisikay ni Father Moy Romerde diha sa Wellness Reflexology. Run out yung dapita. Of course, si Samuel Belderol diya sa Yokoy's Cafe. Boss Sam, maing buntag diya og may pagpanikaisikay. Usab ni Sir Mardonio Rojas. Sir Mards, maing buntag og may pagpanikaisikay ni EDI Borja. Councilor EDI Borja, maing buntag diya. Kaog ni former Councilor Undoy Borja, maing buntag ni Kagawad Danny Abiliana og ni Ma'am Tonet, maing buntag diha ni Kagawad Hazel sa Villalimpia, maing buntag ni Kagawad Inday og ni Kagawad Ani, no? Maing buntag og maing pagpanikaisikay ninyo diha. Kauban po si Ma'am Corazon Igagamaw, no? Surname Mino po din nato si Ma'am Cora. Good morning diha again ni Eliot Liren diha Stubigon, ni Sir Mario Reyes Diaz Mansasa, ni Ma'am Nirya Nubong sa Mansasa, ni Ma'am Inday Rimentisog sa iyang family, ni Ma'am Jocelyn, ni Dr. Velma Lim, no, diha sa Pinya Floor, maing buntag ug maing pagpanikay-sikay usab ngadto ni Boy Navia diha sa Everjan Tailoring. Sa akong mga kauban ni Kai, ni Sir Sok ug ni Ma'am Gaga diha sa CHO, maing buntag diha ni Liubi, ni Val, ni Totong ug ni Janjan. Good morning ug maing pagpanikay-sikay usab. Salamat diha kayo sa atoang team sa City Administrator's Office sa gikaingonan ni Ms. Dice kagahapon diha may gibuhat nga bagging sa mga seedlings para sa ato ang mangrove reforestation, mga kaigsunan. So, salamat kayo sa CRS or Catholic Relief Services, no, nga mo'y naghatag na to og technical assistance anang dapita. Likewise, good morning ato kang Sir June Rizon ni Sir RJ Melissimo, maing buntag usab ni Kapitan Alberto Tagaamo, no, murag Cap 143 man ito ni code ni Cap Alberto Tagaamo diha sa Tagumaas, Antiquera, no. I love you Cap. Dito ni Sir William C, maing buntag usab, no, na mayong buntag ug maing pagpaminaw sa atong kauban sa buhat si Bilyonaryong Pobre. Good morning diha sir. Sinong tuting, maing buntag ni Kagawad Renz Balani. Good morning usab ni Sir Patrick Refermina, maing pagpanikaisikay nila Sir Dave Dahab ug sa ato ang mga suking tigpaminaw ning ato ang programa sa kahanginan, no. Unsa man ni Cap Deo, ato rin ang iya ko nung food vouchers, dili niya dawaton. Good morning diyan ni Captain Deo Dalida, no? Why po as na yung nagsunod sa itong mga programa sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Kanunay yun, nagpaminaw na yun si Kagawad Inday Gisalan. Walay brand out diyan mangga, Kagawad Inday. Nakadawat na ba mas voucher na to? Again, para sa kasayuran sa tanan, upat pa lang, no, kabarangay ang nauli ng mga vouchers, which means nagpadayon gihapon ang ato ang distribution. Pero kung sa inyong tanaw, murag diskumpyado na gyud mo, kagikulbaan na mo nga wa pa gyud mo abot hantod rong mga orasa ang ato ang mga vouchers, pwede ka mo text sa ato ang hotline number sa Barangay Affairs and Constituency Unit or BACO. Ang numero ani niya is 0930-4990-041. Usbo na to, 0930-4990-041, mga kaigsunan. Mo na itong hotline number. Hinumdumi nga nga ito ang Barangay Kugon. Nagsugod ang distribution ato pang Mayo 13. No? Ato pang niaging Miyerkules. Karon Sabado man aron, Mayo 16, happy fiesta di ay, no? Belated fiesta sa tuang mga parokya nga ang ilang patron saint is si Saint Isidore the Farmer, San Isidro nga mag-uuma, mga kaigsunan. Diya sa San Isidro, diri sa tuang Dakbayan sa Tagbilaran, no? Barangay San Isidro, Kapitan Joseph Sagaral, happy fiesta. Amana di ay, belated na di ay. Maayong pagsaulog sa atong kapistahan, malinawon o very successful kayo, mga kaigsunan. Of course, again, atong balikon pagpahibalong, upat pa ka barangay karon ang dunay vouchers nga nauli sa Barangay Affairs and Constituency Unit. Unya, speaking of fiesta, daghan gyunig basura, daghan tag mahipos nga basura. Unya, sa isgutanan sa basura, wala tay laing kadungan og ang eksperto na ini maong atong kauban sa buhat sa Tagbilaran City Environmental Management Office nga karong mga puntuhan, mga kaigsunan, karong mga orasa, dunay dakong activity, no, sa ilahang wax activity diha sa Barangay Dampas duol sa ato ang MRF facility, mga kaigsunan. Aron tagaan tag-update ni ini og ang mga programa og serbisyo sa buhatan sa Tagbilaran City Environmental Management Office na sa pikas linya si Engineer Raul the Second Aparicio. Engineer Raul, good morning og welcome sa nagkahiusang Tagbilaran.
2: Yes, daghang salamat Sir Alvin og mayong buntag kanimo diha Sir Alvin og sa ato mga sukay so, tipaminaw ni atong programa karong buntaga Sir Alvin.
1: Mayong yes. Buntag Thank you for taking our call. Engineer Au, kay Bauming, doon na mo yung activity karon diya sa Dampas Covered Court. Kumusta o unsa ning wax analysis nga inyong gibuhat karon diha sa Dampas?
2: Yes, sa kasayuran sa tanan, Sir Alvin, no? So karong adlawang hantod sa sunod nga Domingo, magpahigayon ang sudad sa Tagbilaran o gitawag na ito risk analysis and characterization study o ginatawag na WAC study para sa atong mga basura dili sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir Alvin. So kining WAC study, Sir Alvin, dako dyan na ito pasalamat, no, sa atong mga partner sa pag-implement ni atong WAC study, especially sa atong kanang partner sa GIZ, Europe Philippines nga funded nga project nga implemented by Ergon Consultancy from Manila nga moy mutabang jud nato pag himo ni atong WAC study karong tuiga, Sir Alvin. Kay kining WAC study very important ni siya nga baseline data kay kini moy atong tambdanan in kaso sa pag-update sa atong 10-year plan sa sudan sa Tagbilaran. So kining WAC study, Sir Alvin, ipahigayon ni sa mga selected nga barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran na ay tulo kabuok na urban coastal barangay nga giparticipate sa barangay Buol, Kugon ug Mangga, na apoy tulo sa atong urban nga inland barangay sa barangay Dao, Dampas ug Poblacion 3 ug tulo ka remaining nga rural barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran, mao ang Kabawan, Tip-Tip ug San Isidro. So with these following barangays, Sir Alvin, natay mga selected nga mga household ug non-household nga mga participants nga moy atong kundakan sa atong waste analysis and characterization study. So very important siya nga document, Sir Alvin, tungod kay baseline data ni may bawaan na to sa Dakbayan sa Tagbilaran ug unsa jud kadaghanon ang basura nga na-generate sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir Alvin.
1: Dili lang unsa gidaghanon kundi dili unsa nga klase nga basura, Engineer Al, no, ang naa sa atoang mga households, mao ning ato ning gibuhat gyud nga activity kay matud pa nimo appeal ni sa atoang 10-year plan sa solid waste management, Engineer Al.
2: Yes, Sir Alvin. So kining atong mag-gather ka data ning atong WAC analysis, Sir Alvin, sakto ka, Sir Alvin, no, dili lang generation ang atong makuha ni unsa pod nga klase nga basura ang unsa pod nga klase nga basura ang daghan sa Dakbayan sa Tagbilaran, which is a baseline data nga pwede nga atong i-integrate sa atong solid waste management plan nga mga plano na to nga pwede na tong himuon or mga initiative nga pwede na tong pandayon aron mahimong solusyon sa mga problema, Sir Alvin.
1: Yeah, that's great. No, importante kay ni mga kaigsunan kay mo na sa gingon pa ni Engineer Al, mo ni mga baseline na to, no, mamahimong basihanan unsa poy atoang approach labi na sa pagmaneho, no, or kining gitawag na tog solid waste management ning atoang Dakbayan sa Tagbilaran. Karong mga orasa, Engineer Al, kinsa nga mga barangay diha, kompleto ba ang 15 ka barangay ning tambong diha o nagdala sa ilang mga basura?
2: So far, Sir Alvin, ang karong adlaw, nagpahigayon lang ta og orientation, no, sa atong mga participants ning atong WAC study na dinhi karon ang atong mga sorters, ang atong mga collectors, ang atong mga recorders o scalers, uban pod ang atong solid waste management board o atong mga CSO partners, no, sa Dakbayan sa Tagbilaran na po dinhi sa Dampas Covered Court aron maminaw sa unsa joy kanang synthesis ni atong himuon nga WAC analysis sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir Alvin.
1: Okay, that's great, no? Nindot ni kay gilangkuban yun ni dili lang sa personnel na to sa city government kung dili apil ang atong mga kabarangayan nga maugyod ang frontline service provider ning hisgutanan sa ilahang responsibilidad sa solid waste management. Pila ka buwan ang target aning study before makapagawa sa resulta, Engineer Al?
2: Kini nga WAC study, Sir Alvin, mudagan ni pito ka adlaw, no, sa mga gipang kolektahan o mga gipang sample ng mga household o mga establishments. So 7 ka days ni sa buhaton, pero ang pag-analyze sa maong study, mukabat siguro og mga usa to duha ka buwan, Sir Alvin.
1: Okay, so ato ning paabuton mga kaigsunan, kay again sige kayo na kaganiha mo ni ang konkretong mamahimong basihanan, no, sa atong mga desisyon kung unsaon nato pag-manage ang atuang mga basura. Gihisgutan naman to kaganiha nga diha tay 10 year plan, about time nga ato ni siyang gi-review kay karon paspas kayo ang development sa Dakbayan sa Tagbilaran ug paspas pud kayo, no, ang consumption sa atuang publiko. Labi na may resulta kini og paspas ug pagsaka sa klase sa nagkadaiyang klaseng basura din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat sa mong inisyatiba sa pikasbahin. Engineer Au, kumusta ang mga green initiatives, no, green transformation initiatives ng Dakbayan sa Tagbilaran under the leadership of Mayor Jane Yap?
2: Yes, Sir Alvin, with our guidance, no, and support of our Mayor Jane Yap, Sir Alvin, di lang ta nag-focus po sa solid waste management, naputa ginahimo ng mga green initiatives nga gihimo na to sa Dakbayan sa Tagbilaran. And very thankful jud mi, Sir Alvin, with your leadership also, no, sa City Administrator's Office, kundiin na po nabilong si Tagbilaran City Environmental Management Office, nagpahigayon jud ta og CARES program, mangrove bagging, so, or in long term, City Administrator's Office Resilient Environmental Stewardship Program and mangrove bagging nga gipahigayon nato dito sa Tubig Dako, no, sa Barangay Talokto, para sa atong ikatulo nga establishment sa atong mangrove nursery sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir Alvin. And very this is very aligned, no, sa atong kanang executive agenda nga gipahigayon ni Mayor Jane Yap, ang ikatulo nga executive agenda kining green transformation, kay ginahanta nga mo increase ang atong urban biodiversity sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mo nang very thankful jud ang opisina sa Environmental Office sa maong inisiyatiba, Sir Alvin.
1: Yeah, that's great, no. Nalipay ta ni Engineer Al sa imo nagikaingon ikatulo na rin karon nga nursery, which means doon na nay mga nauna pang duha ka mga nursery. Unsay tinguha ni ining maong ato ang mga nurseries nga naa karon sa ato ang mga coastal barangays, Engineer Al?
2: Kini jud ato mga nurseries, Sir Alvin. Kini jud ato jud ning gibase, no, sa mga DRM plan sa mga barangay og atong local climate change adaptation plan nga naa jud kabutang dito nga mga usa sa mga plano nga gusto natong buhaton sa Dakbayan sa Tagbilaran is to establish a mangrove nursery. Tungod kay kining nursery mangod sa Alvin, mo ni butanganan sa atong mga mangrove seedlings. Kay nasayod ta si Alvin sa mga pipila ka mga tuig nga naghimo na tayong mga mangrove planting, no, sa coastal barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran, gamay jud ang atong survival rate sa atong mga mangroves nga gipangtanom. Mo na nga usa jud sa mga study nga gitan-aw nato is to establish really a nursery tungod kay mas base pa sa mga eksperto sa Alvin, mas nindot kuno itanom ang mangrove seedling than the mangrove propagule. So kining tungke nga gitawag na to propagule, no, kini mga tungke mas better pa kuno ang seedling kaysa sa tungke nga dito na tong itanom diha sa to mga baybayon sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir Alvin.
1: Nindot ni appeal ni sa to ang green transformation, mga kaigsunan. The usual thing we did, no, before og katong mga tungke idiritso pa og tanom, pero karon mas scientific na ang atoang approach ani Engineer Au, no, kay gitudloan ta sa CRS unsay mga technical terms og technical activities dapat buhaton prior di ay sa pagpananom. Salamat kaayo ning mga activities ni mo, Engineer Au, kining programaha apil ni sa atoang kwan, you know, mangrove reforestation sa ato sa atoang mga coastal barangays, labi na diha sa Mangga, Ubuhan, Talukto, kay mo ni na bagang mga mangroves diha. Apil pod ang barangay Buol nga gali karon ato yun ang gitinguha nga mabuhi pagbalik og mas mudaghan pa.
2: Yes, Sir Alvin. So, sa among initial pod nga mga nga partnership with CRS, no, aton dako pasalamat sa Catholic Relief Services nga mo mi provide nato financially and technically, no, sa paghimo sa ato mangrove nursery. And we are planning also to establish another nursery at Barangay Buol, Sir Alvin, so that all area nga naadyo mga bagang mangrove sa Dakbayan sa Tagbilaran, Sir Alvin, mabutangan dyan ng nursery. Kaya in kaso mangani, kung natay mga partners from the national agency, from academe, from other institution, na natay kakuhaan sa ato mga mangrove nga mo itanom nila sa Alvin.
1: Okay, salamat kayo. Salamat sa maong impormasyon. So sa ato ang mga constituente, mga estudyante nga nagplano og mangrove planting sa pagkakaron, wapay planting mahitabo no ato sa nursery, ato sa ning patuboon, paugaton usa siya ipananom aron di rapod siya ikabanlas og mahimong successful pod ang ato ang tinguha nga ma-rehabilitate ato ang mga mangrove areas dinis dakbayan sa Tagbilaran. Engineer Aw, imo ang mga panapos nga mensahe o pahinumdom sa publiko, sir.
2: Yes, again, Sir Alvin, dako na mong pasalamat, no, kay giyataga na pong higayon nga makasibya sa atong mga programa nga gipanghimo sa atong buhatan sa Tagbilaran City Environmental Management Office. Ang amo lang yung mga panghamuyo o mga hangyo sa atong mga katawan, Sir Alvin, ilabi na sa Solid Waste Management sa Dakbayan sa Tagbilaran, aron lang yun makuha or makulik ang ilang mga basura nga na-generate silang matagbalay. Ang atong hanyo always to Salvin is to really segregate at source, no? Pag segregate sa ilang mga basura at source, kay aron dali, no, og paspas ang atong pagkuha sa mga klase nga mga basura, Salvin. Again, daghang kaayong salamat on behalf ni Mayor Jane Yap sa tanang mga suporta nga gipanghatag niya, gibubo niya sa mga opisina. Daghang kaayong salamat Mayor Jane Yap og ni Congressman Babay Yap og of course sa atong city administrator Alvin Lewis Aposay nga moy among department head sa mga opisina, Sir Alvin. Daghang kaayong salamat ug maimbutang kana tong tanan.
1: There you go mga kaigsoonan, si Engineer Raul II Aparicio ang atoang head sa Tagbilaran City Environmental Management Office. Salamat usab sa imong kakugi, Engineer Aw, ug enjoy the walks analysis activity karong buntaga diha sa Barangay Dampas. Salamat kayo sa mga empleyado nato no nga kauban sa City Administrator's Office. Lakip na ang buhatan sa TISEMO, buhatan sa CDEPO, buhatan sa ALERT, buhatan mismo sa City Administrator's Office o gangatong buhatan sa City Traffic Management Office nga mialayon gyud nato kagahapong adlawa sa ato ang City Administrator's Resilience Office Resilience Environmental Stewardship Program nga gipahigayon dito sa tubig dako no sa Talutdo diin gabaging gyud ta mga kaigsoonan no, so daghan tag-abot kay gahapon kay gipahiluna magyud ta sa buhatan ni Engineer Aw og sa CRS gani sa ato ang mga pagkuan no pagpatigayon sa maong programa. Ubay-ubay gyud ang ato ang nabag. Number 1, diha tay nipa no, mga nipa nga mga seedlings, about 974 ka mga seedlings ato ang nabag mga kaigsunan. Diha po tay bakhaw babay, 850 ka mga seedlings ato ang nabag kanang gibutang sa og black bag aron ato patubuon paugaton usa nato siya itanom. Unya ang bakhaw lalaki pod 200 pod kabuok ang ato ang nabag. Unya ang talisay nga seedlings naa sa 50 size. Unya ang bungalon no naa sa 15 ka mga nabags nato nga seedlings kagahapong adlaw dito sa Talutdo Nursery, no? Mangrove Nursery, mga kaigsunan. Ang maong programa sa Dakbayan under the leadership o sa iyang Executive Agenda Green Transformation, ang tinguha na to, nga ato ang ma-rehabilitate o niya mabutang pagbalik kanang itawag na to, mangrove forest, mga kaigsunan. Gahapon pa po ko nakasabot, no? Kung mingong kag mangrove forest, dili dahil po necessary nga mangrove rapuntanan, no? Dapat kay forest man, napag-iilaing mga species sa tanom nga dapat pwede natong ibutang. Mao nang naatay nipa, naapoy talisay, kaya ang talisay di pwede man siya matanom kilid sa mga kabaybayunan aron musuporta usab sa ato ang mga mangrove sa kadagatan. Bibo kayo mga kaigsoonan, no, it was a fulfilling volunteerism activity of the City Administrator's Office. Salamat ni Mayor Jane Yap, no, sa kahigayunan nga amo ning nabuhat. Again, no, sa una naanad tang mangrove planting diretso niya. Inigtanom, inigtusok na to dito sa dagat, inigtaod-od, inig kanang si tawag ana, inigtaas high tide mga wala rapod, no, kay lagi dili man walay ugat nga muhawid sa yuta mga kaigsunan or sa seabed niya mga kaigsunan mo nang lipay kay ta, no? Nalipay ta. Salamat of course ni Ma'am Kai nga mo'y in charge, nga mo'y nangulog yun sa pagpahiluna ning tanan kauban si Engineer Raul Aw-Aw Aparicio. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw, no? Na si Ma'am Brenda Alisbo, may buntag diya Ma'am Bren o sa imuang pamilya, no? May buntag ug maayong pagpanikaisi kay usab ni Ma'am Ann Dugang ni Ma'am Ijet, na pa ba si Ma'am Ijet? Si Papa Unyot, diha sa tip-tip, of course, ni Dr. Lina, na may buntag diha ni Lina o ni Cesar, ni Kathy Falcon o sa iyang Papa, ni Iday Ulaivar, diha sa Barangay Tagihon, no? Bahalag brand out, pero nakapaminaw kuno gihapon. Save your batteries, kaya alas 5 pa kuno ni Mosiga pagbalik, no? Si Kuya Dindin, diha sa Balilian, si Ma'am Bibi Gambota, good morning usab ni Kagawad Grace, Milgar diha sa Barangay Kugon. Salamat sa pasalubong from Vietnam. Good morning diha Ma'am Adele Salutan all the way from the Netherlands. Good morning diha Ma'am Adele. May buntag usab ni Tatay Mario, Nanay Abby diha sa Barangay Manga, ni Mahil, ni Ligaya ug ni Ray diha sa Kugon. Di po ni masipiat na to, no? Kugi jamon ning maminaw sa programa sa Dakbayan sa Tagbilaran. Si Pastor Jolito Castillo, ni Lors, ni Jeanette, ni Limwell ug ni Roger, ni Ma'am Glyza Bueno diha sa Puok Pantalan, ni Sir Willie Bersalona. Good morning diya Sir Willie sa Dampas, ni Ati Mayet diya sa Uptown, of course, ni Kagawad Dennis Montesco, ni Mercy diya sa Kabawan, ni Ninio Pod, no? Ni Dina, no? May buntag diya, may pagpanikay sikay, kauban na sila si Bibi Kaday, Josephine and Cesar Codemos, ni Ma'am Mayet, no? Sila Sir Tony Sarabia, may buntag, huwag maing pagpanikay. Si Kay Usab, ni Ma'am Evelina Leible, ni Ma'am Betty Humawi, di po ni masipiat na to. Si Ma'am Fe Almenye, good morning Ma'am Fe, o sa imuang pamilya. Good morning, may pagpanikay si Kay sa tuwang mga higala, no? Nga wag yun masipiat o nagsunod yun nato ning atong programa bisaga brand out ang Tagbilaran, na si Sir Dudong Plaza pod. Napoy comment ni Sir Dudong diri ni puros mo publicity pero listen mo di YRD, milagro wala mo tawag basura, kalat o wala mahakot. Na magyun na ingon ana nga mga problema pero andam tagtagana mutubag ni ana. Si John Kevin Lustre, good morning, may buntag diya sir, may buntag usab ni Ma'am Betty Matiga Humawid, ni Ma'am Sheena Medel, may buntag Ma'am Shin, may pagpanikaisikay usab ni Ma'am Doris Kaluyong, watching over listening and nagkahiusang Tagbilaran from Corilla. Di po ni masipiat si Ma'am Doris, no? May buntag Sir Dodong Plaza, may buntag diha og may pagpanikaisikay sa ato ang mga higala nga naa na minaw sa ilang mga radio bisag brand out. Good morning diha, may buntag diha ni Kapitan Deo Dalida, no? Si Crispina Baco Bukilia, apilig hatag ang food voucher subsidy ang mga renters as long as narehistro sila sa RBI, no? Nakapuyo diya for the past 6 months, then pwede ginakaayo. Ni Sir Danilo Masa, good morning sir, pa-shoutout lang ko ni Firm Purpur nga nag-birthday karong adlawa. Maying buntag diya Firm, happy birthday ni mo gika ni Sir Danilo Masa. Ni Maria Gemma Auman, maying buntag diya ma'am. Si Sir Solis Sign Art Albor, maayong buntag sa tanan. Maying buntag diya, no? Sa tuang team sa Solis Sign Art diya sa Albor, maying buntag usab ni Ma'am Sir Alejandro Quizon sa Mot Kaluoy nganup na pod og barangay certificate double PT na pod tinuod looy gyud, no? Pero we have to verify the kinsa gyud, no? Og sayop mangalay ka kuwangon na sa city government, then we will correct. Ato lang ipaibaw again, no, ang atoang mga suking tigpaminaw nga kung wala mo maapil karon sa tuwang food vouchers, posible na agi chance nga maapil mo if and when na opisyal na magrehistro sa RBI. Kay karong bag-o nagpagawas og bag-ong ordinansa ang atoang sangguniang panglungsod nga nag-apas sa mga beneficiary sa fuel subsidy. So wa ko kakita og rason nga dili mutabang si Mayor Jane Anang Dapita, pero ato sa ning ipahiluna ang daan, no? Kay 26,000 ni ka vouchers kapin among gianda mga kay sunan base sa listahan. Tinuod to nga dunay listahan nga nagdubli kay ang uban sa usa ka barangay ni balin sa laing barangay mo nang naaiyang ngalan, pero ato yun ang gi-monitor o gibantayan upon verification kung gadubli ba or wala. So sa mga nagdubli diha nga wala mo tugas, tinuod tugan in taon pud mo, no? Basog magabaan ra mo niya. Salamat usab sa tuang team nga tuwa karon sa Dampas nga nagpahiluna sa tuang study sa WACS or kaning atong gitawag og waste analysis and characterization mga kaigsunan. Good morning diyan ni Sir Yoyong at ang head sa alert ni Sindoy Vitor, ni Mayang Diaz Buoy, ni Ma'am Adela Julagon og ni Ma'am Corsini Magdugo diha sa Barangay Mansasa. Good morning Sir Tony og sa imong team diha sa City Traffic Management Office. Congratulations for a well deserve performance, no? I mean, deserve recognition sa ilang performance. Labi na kay karong bag-o sa Holy Name University nga Bohol Poll Survey, may increase gyud og positibo ngadto sa +33 ning saka ang ilang rating sa publiko mga kaigsunan. Wa naman gyud tay oras, napupos na ang atong usa ka oras nga gigahin ning ato ang matag adlawng Sabado na programa nga nagkahiusang tagbilaran. Magpasalamat mi pero sa dili pa dai na, no, ako sang ipahibaw pod nga again karong adlawa pwede mo mo claim sa inyohang pwede ninyo ipa-verify ang inyohang food vouchers sa ato ang mga kamerkaduhan og tungod kay duna man tay kanang brand out ang sa pipila sa itong mga lugar, ang atong oras lang ang makavalidata for Kugun Market and Barangay Manga Market, alas 9 sa buntag ngayon sa alas 3 sa hapon na lamang. Ania, sa Tagbilaran City Central Public Market, gikan sa alas 7, ngadto na sa alas 4 for May 16. Ug mga adlawa, pwede kaayo. Ania, ito ipahibaw na igbalik nga wala tay validation every Friday. Tanang food voucher o kaning ato ang gasoline subsidy mga kaigsunan, taman ra na karong Mayo 31 unless extend ni siya sa sangguniang panglungsod. Pero again, please, no, validate it, have it validated. O niya, i-claim na ninyo ang inyohang benefits gamit ang maong food vouchers or fuel subsidy kay taman ra na mo expire na karong May 31. Katapusang adlaw ning buwan sa Mayo mga kaingsunan. Again, happy fiesta sa mga barangay o kalungsuran nga ang ilang patron saint maon si San Isidro Labrador mga kaingsunan. Okay, wa na tayo oras. Napupos na ang usa ka oras na itong programa sa kahanginan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Sa ngalan ni Mayor Jane Yap, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar, daghang salamat ug maayong buntag Tagbilaran.
3: Inyong nabati si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: You know, we have not introduced our service.
6: You?
7: Magkakilala kayo?
6: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
7: Me too.
5: Dave.
6: Dave?
5: Yes.
7: Your name? Candy, right?
6: Mm-hmm. Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel.
5: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home. I'm sorry. I didn't tell you something about me.
8: Why you leave the hotel and stay here?
9: I came here just really to explore, be a free woman.
10: May mawawala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
6: Oh. Bito, oh. Tingnan mo.
11: Nung sekya, oti aboji algure. Bokchireo punsuga itchi kutta gure. Don, jigeumbuto nae adeul aniyo.
12: Aboji.
11: Aboji-ran suri hajido ma.
12: I've been looking at you all the time. And I think that the chismes, I mean the gossips are true.
6: Who told you can touch my things? Who gave you the permission?
13: What else, huh? What else are you hiding?
6: What else am I hiding? Why? Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
13: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: Sweetest Game, now showing at ICM Screenville Cinema.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: As one who his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, niwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan dyan? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
7: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness. Therapy with care. Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
8: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
7: Quality of care is our top priority.
9: Go wellness, go Reactivate.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
10: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
11: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Marie, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
11: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
13: ACE Medical Center Bohol.
12: Kasaligan mo.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mix.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: tabi-tabi sa daplin. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson. Og tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinyon.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinyon. Radyo Merkado.
2: Igala, kamusta mayong buntag kaninyong tanan? Mayong adlong Sabado, welcome na sa mga Ikson. Sa inyong kinaham nga tulumanon matag Sabado ang Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna. Pizza 16 karon mga kaigsunan sa bulan sa Mayo. Atong mainiton nga pagpanibaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki sab nato sa atong mga kalungsuran, labi na desto mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man sa mga online listeners and viewers o nagtanaw nato sa mga nagkadayang cable networks, maimbuntag ka natong tanan kini si TIWBS Bongbulye sa nagiguban kaninyo. Uban sa atong partner, kagawa Jerry Pabi, Baby Jerry, my good morning!
3: Yes, may buntag, Vice Mayor. May buntag sa tanan na itong mga sukin tipaminaw ni itong matag sa Banong Talwano na Radyo Merkado. Then itong auhagon itong makatuhan sa pag-salmot ni itong Talwano sa mga isyo ng itong karong pag-baton karong butaga. At panunas tanan itong tibayaw na itong makaigsulan din sa itong lalawigan sa Bol o na din sa 15 kabarangay sa itong Dakbayan sa Tablaran. Kumusta kaninang tanan? O ginauton ta nga na ang panalangin sa atong labang maggaho, magabuk-buk na dato, nakita sa bayo ng paglawas, kapiskay sa atong mga panguna-una. Atong tibayon sa ng atong makaigsunang mga bulaanon, sakop sa Luzon, Visayas o Mindanao sa Tibuok Kalibutan. O sa ato deh, mga kaigsunang mga bulaanon nga sakop sa Quarantine City, Kalungsod o sa Mil, Sintunebe, ka mga barangay. Dini sa atong lalawigan sa Bohol. Mayong buntag ganun yung tanahan. O nga to sab sa atong makaigsun ng mga bulanon nga to agawa sa atong nasun. O hinautun ta nga nagyapon mo nagpaminaw sa atong talmanon. O unsang orasa mo niya. Mayong buntag, mayong uto, mayong hapon o mayong gabi ganun yung tanahan. Kining ubusigala Jerry Pabe, mudapit ka ninyo. Nining usak ka oras, nining pagpahigayon sa atong talmanon. Radyo Merkado, din ang hinyong huna-huna atong ipahiluna.
1: Radyo Merkado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.

0: Aragada ta mga kaigsunan ning adlaw Sabado. Harita dire mang laba, mang hinlo uban sa atong programa mga kaigsunan ang Radyo Merkado. Ug kamo dunay kasibot nga motimbaya sa ato ang mga giisgutanan. Bukas kanunay ang atong linya para kaninyong tanan mga kaigsuunan. Tensyonado ang atong nasod nga Pilipinhon karon. Human dunay mga kasikas, mga kagubot dito sa Senado. Din mga kaigsuunan, human nga may appear, may pakita si Senador Bato de la Rosa ni atong Lunes, nahimo ng sunod-sunod nga mga drama ang nagpanghitabo mga kaigsuunan ngadto na sa pag-ingon na tumpunga Pinosilay. O karon may abot na sa isyo mga kaigsuunan kung nakinsay na sayop sa maong panghitabo. Doon na isyo mga kaigsuunan nga matod pa at katong maong salida, salida to mga kaigsuunan ni Cayetano. Matod pa, salida to mga kaigsuunan sa mga pro Duterte aron na si Sara maprotektahan pinagi sa pagkudita sa Senado. Daghang mga tabi-tabi mga kaigsuunan, kinahanglan manghilabot ang atong mga Pilipinhon na nining panahon karon unsa may tan-aw ninyo niadtong maong panghitabo. Si Bato, ni Sibat or gipasibat? Si Ruben Padilla mga kaigsuunan, matod pa mo ay direktor sa pagsibat? Uy. Okay, alas sige. Atong paminawon ang inyong mga huna-huna mga kaigsuran sa inyong tanaw. Unsa gyud tong maong mga panghitabo dinto sa Senado karong bag-o alang sa inyong mga huna-huna.
1: Alas sa atong mga kaigsuran, gusto mo salmod sa nining atong telepono, mahimong makadayal mo sa atong mga hotline numbers sa Smart 09989523778 o sa Globe 09523042760. O mahimo makatawag mo sa atong landline, no? 235-3353-411-3100-510-3092 o sa 501-0077. Mahimo makatiksan mo sa atong matiksla mo line sa 0947-870-1262.
0: Sa mga tawag sa atuang mga survivor lines sa 0921-848-4573.

0: imong bohol water utilities incorporated. Uy, tungod ano yung mga burnout mga kaigsuna, no? Apektadong mga pumping units. Ala, sige. Magbantay lang ta. Magkaos tag-asa tag-kuhag tubig ani karon. Kagawad Jerry Senado, mo itong tutukan karong panahon na. Tungod kay maupunin ang gitutukan karon sa atong mga katawan, gisumsuman o gisunod mga kaigsunan. O unsa pa'y posible na pong drama nga mahitabo niining kaguliyang dito sa Senado.
1: Pagsugod na atin ang maong giingon o drama, niyantong adlaw nga Lunes sa Vice Mayor Thames, no?
0: Hmm.
1: Kaya gipaygayon man ang kinini ang sisyon nila, then sa atol sa mga sisyon, dito namugla wa madamha na ang atong Senate President nga si Tito Soto gipulihan pagka Senate President ganto sa kantong minority man to sa una si Senador Alan Peter Cayetano. O niya karon nabali kaya kudita o niya nahimo na installar nga Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. O niya gumikan kay wadama na kadtong nagtago-tago sud sa unong kabuhan nga si Senador Bato de la Rosa hingtong ha.
0: Mm.
1: So muntoy nakahimo nga na kininiya nga nakalabaw lang og isa kay 3 sigod kabuto. So majority na ang maong pag-declare kita na dunay change of presidency sa Senado. Mauna na hangtod na gisilbihan buto si Senador Bato de la Rosa sa mga siya kininya nga NBI at totoong giingon o warrant of arrest gikan sa ICC. Apan gipugnan eh, gumikan kay mi ingon man ang atong Senate President na under na ni sa protection ang kinini ang si Senador Bato de la Rosa sa inini ang sa Senado. Moto nga wa makuha nila, so napasagdan. Apan ining higayon na niyantong piaging Martes, Merkules, Pizza 13, dunay nahitabo Vice Mayor, gumikan kay niyantong gabi eh. Mga alas hapit na mga alas otso magkatupasado, doon na nahitabo na senaryo na pagbuto-buto.
0: Mm.
1: O niya, atong naibawan na ang kininiang bagong kininiang Office of Sergeant at Arms ka gisalidan man. Ani, motion man si pagong ni Tambong nga si Bato de la Rosa, gasalidan po ang daan na kininiang Sergeant at Arms na way igong rason nga nung asalidan.
0: Mm.
1: Gumikan kay Mista Mandian niya. Mo nagkauban na sila, kabats baka niya na eh. O nahantod nga nahibawan eh, atong Miyerkules na kana na si kininiang Mau Aflaska.
0: Mm.
1: Mo'y bag-o kinta nga Sergeant at Arms, may pagawa siya na kantutang pagpusil Vice Mayor, siya'y nagpasalba at gumikan kay dunay mga NBI personnel na iyang gi pangutana dito sa GIS building na matod ba gi pangutana o kinsa na kininang NBI. So nisalba siya hangtod nga nibawas po daw ang kininang mga NBI. Hangtod nga itabo na nilayas na di ay ang ato pagkakadlaon, nilayas na kantotoa si Bato de la Rosa o si Robin Padilla.
0: Ang maong panghitabo, Jerry, lain kayo paminawon sa itong mga katawhan, no? Ganun yung maong mga tawhan na nga itong gipili, maong mahinuoy naghatag o mga kasamo ka dito, kagawad, Jerry. Pero atong isgutan, kagawad, demokrasya ang maning atong nasod, so tanan, pwede mo appeal, mo padayag silang mga hunahuna sa maong mga panghitabo, mga kaigsunan dito sa Senado. Diin na karoon nangutana ang mga katawan, asa naman si Bato. Nangutana ang mga katawan, unsa naman yung mahitabo sa Senado. Mauni mga kaigsuunan ang nagpanghitabo o angay sa usawan sa ato ang mga katawan karong buntaga. O din sa itong text karong buntaga, Jerry, dunay text diri. Good morning, Radyo Merkado. Para nako na isahan ang mga pro-Marcos, lupig sila sa diskarte ni Duterte. O, katugid hinuon kagawad na lupigin sila sa diskarte ato kagawad, ha?
1: O, lupig yun.
0: Lupigin sila ito.
1: Kaya atong pangutana ni kinilang Senate President

0: kanini ang Alan Peter Cayetano, kamatod pa, muna ba gibiyaan na sila sa mga minority nga sa mga senador? O nga naman ko, no? O sabal, gipano ba nila nga biyaan? Aron sila ra mga majority nga may malambigit at totoo nga Pinosilay? Apan gitubag niya nila ni Senador Lacson o ni kininiyang Senador Soto nga unsa may ilang himuon nga nahuman naman ang sesyon. O matod pa nga nahuman na ang sesyon na dunay gi-declare kita sa majority nga mag-sis dunay meeting ba to ang kanyang majority gumikan pag-hisgot ano niyang umaabot nga impeachment trial sa atong vice presidente. Kaya niabot naman ato itong higayon na sa Vice Mayor ang kininiyang impeachment.
1: Articles of impeachment. No.
0: Yeah, oo. So, moto nga, doon ay katarungan ang minority bloc na unsa may hinungdan nga mga ito pa sila maglingkod-lingkod nga wak man siya i-appeal ang kininiyang meeting sa majority bloc. Moto nga wak na sila makakita o ang minority senators at itong higayon na nga doon ay Pinosilay dito sa kininiyang Senado. Motoy pangutanan nimo, talupig ka ha ang abilidad sa mga senador na minority o drama baka itong maong hitabo aron makaikyas si Bato de la Rosa.
1: Doon na pala yung text diri, kakawad Jerry, adyaw mo kabalaka mga anti-Duterte kay among pangitaon si Bato de la Rosa. Pangitaon mo tabag, pangita kakawad ha. Ang ito ang mga kuhan ha. Ala sige, mao ni ang ato ang giisgutan mga kaigsunan karong buntaga, may buntag ni Doris Caloyo nga naminaw nung karon diya sa karilya si Alejandro Quizon. Adyaw jama-jama og comment sir kay maglibog ang mga tao, matod pa ni Alejandro Quizon. Mga kaigsunan na atong duwato ng inyong mga hununa karong buntaga, unsa ang mga panghitabo kagawad Jerry, matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano. Wa man mo iskapo si Bako. Bato kay wa man sa dakpa. Angay man ang po nga iskapo o arestado siya kagawad Jerry, no? So wa siya mo iskapo. Misibat lahi man ang mo iskapo ig mo sibat kagawad, no? Kay kanang mi iskapo meaning arestado ka. Naa ka sa kuan gi arrest ka. So wa gani kuno i warrant of arrest, no? So naay mga terminology kagawad nga angay pud natong silbing bantayan, no? Misibat, wak may iskapo. Pero ang uban mingon, may iskapo. Tungod kay under custody na siya Senado. O, kana hinoon kagawa.
0: Kanang under custody. Atong miyaging Lunes, gi-sirban man siya ang warrant of arrest. Motong gi-salbar sila sa bagong majority block na under custody nila. So, ato sila, ato siya ibutang sa kinini ang Senado. O diya kay nawaman. O may talagang na ito. Inoon, wakman ba kayo mo? Itong tinuon man nga kinini ang wakman siya ingon o guwaran kinta nga diha sa Senado gipakita nga ito sa atong bagong Senate President. So, ingon na niya, anha na ito mailhin ni Vice Mayor karong Lunes o mutunga ba si Senador Bato de la Rosa.
1: Kana trailing na po na.
0: Usap po na sa pagi na. Huwag panalitan, huwag tinuod ba na ato lang mga panghuna-huna, tiyan sa itong makatawa, no? Huwag unsa, iskapo ba? Huwag unsa, uli ba? Sa kininiyang, sa ilang Pinoyalan. Pero doon ay mga pahayag sa iyang asawa na nilayas ang iyang bana. Nilayas ang iyang bana. Sa ito pa, ni asa man ang pag-anog layas, laim pa ba na layas o na disibat ba na o kung sa ba, iskapo ba na. So, atong mahibuan eh, may gala, karong Lunes bon. Kay, og panalitan, og mubalik si Senador Bato de la Rosa, at tinuod nga wala siya mo iskapo.
1: Doon na pala ang text diri, kagawad Jerry, bisag unsaon, dili ninyo madakop na si Bato de la Rosa. Kay abtik na kayo, dangog pa na sa halwan. Oh, dangog pa ko sa halwan kagawad, ha?
0: Wa, ganyan ba dakpi? Ito to ang hinsaka pa siya sa hagdan.
1: O, katong nga ginokdanay. Lain na po tanawon kagawad.
0: Trilling kayo, ha? Eh?
1: Senador Agukdon kagawad, ha? Mura lain na mo paminawon tong Senador Agukdon.
0: Lain gin kayo. Hapit pang sinumbagay po si Robin Padilla o si Kiko Pangilinan.
1: Oh, Oh. Lisod, lisod bung sinumbagay.
0: Ano man? Sala pa ang atong kayutan karon.
1: Tungod ni Sharon?
0: Ka?
1: Tungod ni Sharon asa man atong pailang sinumbagay? Tungod ni Sharon.
0: Oh, ta kay bog. Nasuko ba si Kiko Pangilinan nga siya ay nakatagiyan ni Sharon nga daan pa silang Sharon og sirbit pati di sana.
1: Ani nakaingon ang nakapikal ni Kiko ato nga gaistorya pa siya unya murag hinga. Ang istorya po si Ruben Padilla. Ni Saka ang iyang tingog, no? Pero may ganit kagawad kay tingog ay ni Saka ni nga tuwa, no? Uban pang parliamentary kagawad, magsinumbagay ng ilahang mga legislators dito, ha?
0: Buwabitaw?
1: Ano, just Taiwan ba ito? Magsinumbagay, ha? Tungod sa politika, mga kaigsunan, nagkaguliyang kanyang itong nasod nga Pilipin hon, ambot o asa padong ni mga kaigsunan. Ang importante sa nga tananan ng kagawad, no? Kita tanan mga Pilipino man tagagawad, Jerry. Kitang tanan dunay katungod nga mo padayag sa atong huna-huna. Kitang tanan dunay katungod nga magdamgo para sa ato ang nasod kagawad. Kitang tanan dunay katungod kung unsay ato ang mga baruganan, kabahin ining mga panghitabo, kabahin sa politika, kinsay atong galabanan. Ang importante sa tanan kagawad, aron dili magubot, atong respetuhan ang tagsa-tagsa ka mga baruganan sa matag Pilipino kagawad.
0: Yes, tinuod na. Kaya kining ato talubanon, nagkuha ng mga opinion. O kung sa'y opinion sa atong matag-caller o matag-texter, ato respetuan. O, kada po kaya sa pikas-pikas, ato po respetuan ang inyong mga opinion.
1: Sama pananglit kagawad, Jerry, no? Nining panahon karon nga murabi tao o gatungod-tungod na yun ang mga tao. Ang tanaw yun sa uban na itong mga katawan nining panghitabo karon mura nang nahog ni o pro Duterte og anti Duterte kagawad Jere, no?
0: Oo.
1: So aron dili ta masamok, hala, kamong mga anti Duterte, kamong mga pro Duterte, hala, magrespeto anay sa mga baruganan kagawad. Kay wa jud moy monopolya kagawad, no? Kun unsay angay mga buhaton ug unsay angay natong hunahunaon kabahin sa tong nasod nga Pilipinhon. Munoy kina importantehan magrespeto anay matag Pilipino sa mga hunahuna og baruganan. Ang usa mingon insakto siya. Ang usa pod insakto pod siya. Tanan insakto kagawad, ha?
0: Oh, tanan insakto. Gani atong naibawan ang atong presidente, huwag siya mag-auhag sa atong mga kasundaluhan, sa atong mga kapulisan, sa mga otoridad. Huwag siya mag-auhag ka ipa-aristo si Bato de la Rosa atong higayon na. No, hangtod niyambot ng Miyerkules. Pero nahitabo, nga nung pabuto dito sa Senado. Muna ka rin imbisigahon po sa atong mga kapulisan. Ang ganong napabuto, kaya sigun sa atong nakuha kita ng mga kininia ng mga hitabo. No? Kaya doon na may mga CCTV ni Atong Higayula, giangkon po niya sa atong Sergeant at Arms nga si Flaska, matod pa siya yun niya una og pabuto isip salba. Ganong iya mangisalbahan nga nagpailaban nga sila NBI.
1: No, po na. Kagawad no?
0: Doon so, na ba yung dautan nga, gihimo sila? O niya, katong presensya sa NBI, ni anha to dito sa GSIS building, maton pa, kumikan kaya nangita sila o kininya nga, masipti sila kay dunay agianan, gikan sa Senado, nga to, lagusanan, nga to sa GSIS, nga maton pa, bisag kinsa nalay mo agi.
1: Nay mga footage kagawad nga murag duna bitaw giguba nila gigamitan
0: oh,
1: nila
0: gibarinahan daw
1: gibarinahan no
0: oh.
1: So, unsa man to aron abrihan to nila
0: kay wa po ta kay mo lagi
1: so nganong naa mag NBI adto mo usa po nas naka pangutanas mga katawhan o nganong nagtaga NBI sa to pa wala tuyo kagawad kun kitay mo analisar ang NBI to adto kay ilagi to lang dakpon si Bato de la Rosa.
0: Posible kay Bato ba diya po nagpatuo og NBI amatod ba nagda og bag balik sa NBI katong bag na nabilin kadunay mga kaninya mga ID o niya matod pa ni director matibag sa NBI kakadto to ang laki nga nagpaila nga NBI o sa ka-driver to nila o niya wa to sila wa si iyon og katungod nga kaninya nga mo apil-apil anini ang maong kalihukan sa NBI.
1: Sumauto nga ang salbahan kayo mga armadong tao. Oh. Pero nagpailaman nga NBI kagawad, so anong nisalba pa man? Oh. So,
0: matoy, nakatrigger kita sa... kay kanto siya pagsaka na huwag na tanaw niya mo bitaw, Vice Mayor. Si Ruben Padilla, ni Saka to, nga to sa taas, padin dunay ni tabo nga adto man dito bang gud ang pabuto unya ang mga kini media o ka mga katawan gusto ang ta musunod pero wa niya pasunod diha ra mo kay ganda mas pag secure mo sa inyong kaguligon kay naay kagubot dito sa taas unya himan-himan pa dito nagsugod nga wa na maka wa na tiyali abot lang o kung sa'yo na itabot dito di po ta makaingon nga mo niya wa ta kay mo kay matun pa pura gagididan sila sa pagpakita kita paibaw pag gani nga dito pa si Matun de la Rosa gantos pagkas alas 7 daw sa gabi diha pa pero himan-himan pa wa na di ay pagkakadlaw na dito mga alas 2 bato sa kadlaw sa kaniniyang Mayo 13.
1: 37 minutos umana kalabay ang alas 2 sa kabuntagon. Dunay text diri kagawa Jerry from Dimiao. Sa prangkang pagkaistorya, pirti nagyong mautas imahining atong sinit tiaw tiaw muna imbis atong sinitig panalipod sa taong gipang abusos gipang abuso ang aban uban dili ang ubang senador Tig Salbarman hinuon og naay warrant of arrest klaro man na kaayo nga gipasibat by the way naay survey ang Okta research ni gawas ang Lini Tulfo Tandim naguna survey nga naay 46% og ang Sara Marcos nga tandim naay 40% unsay inyong ikasulti mga DDS kani text ni gikanis taga Dimiao o survey ha nana day survey day o dali apod kaayo ng survey kagawa diri no ha survey na dayo ga presidente daghan pa nang manggawas ang mga survey mga kaigsunan o ato ratang atangan pagkakaron ato sang dawaton ang huna-huna sa atong mga katawhan si Alejandro Quezon pwede man ka mo vote online bagong rule sa Senate dili pa madakop si Bato kay naa pa siya 72 hours nga motubag og 72 hours pod nga motubag ang uban nga respondent total 6 days nga dili siya madakop nitago lang na kay aron di maparehas ni Digong gikidnap gida sa Dahig ug ako'y Bato de la Rosa kagawad mo tago sad ko kagawad oy oh. Knowing sa nahitabo ni President Digong ang inadtugi hapon ang mahitabo niya mo tago gyud ko ha oh kaya puslan man nga magginukdanay halatag pangitaan mo ra bang istorya inyo kung dakpon dadon kus dahig tago na lang ko basig mo na iya ha
0: kada og panalitan og boto una ni senador Bato de la Rosa mo tago na lang gyud siya pero wa pa ta kay bawo kay ang liderato karon sa Senado na aga protect man niya. Oh, ya tawa pod si Robin Padilla nga aktor pod, anad po action star gud da. Mo na nakaingon ang uban bitaw nga unsa ni niya? Drama ba di? Ah, sini ba ni niya nga gihimo na ay director, na ay producer, na ay aktor.
1: Mm.
0: Oh, mo na na. Kay ang aktor adto si Bato de la Rosa.
1: Mm.
0: Oh, anya kini niya nga director si Robin Padilla.
1: Ayay. Nadi Nay salida, salida dai salida.
0: Oh, producer to si producer at director apel po ni si Senate President kinini ang Alan Peter Cayetano.
1: Oh,
0: kanala tulo magingan kita nga sa na pelikula pa da drama. Eksena.
1: Eksena.
0: Oh, bonus sulti sa ato mga katawhan. Ato biyahe. So ato pong ipahayag po sa ato mga katawhan karon. O kung sa po'y inyong mga opinion, pasibat ba to? Hingsibat ba? O natural lang, gumingkan kay wa man siya iyon o gidakob, kay wa pa man na wa pa nila tahura ang kaniniyang warrant o pare sa ICC, so posible, hinghawa siya, hinlakaw siya, pero mubalik ra.
1: Mubalik ra.
0: Oo.
1: 40 minutos, sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Mga text diri, good morning mga sirs. Mas maayo bitaw nga nahitabo ni kay ang administration man maoy nakaingon ani kay sila may naguna nga nagapinolitika ani si VP Sara maoy giuna og pag-imbestigar nga 100 million plus nga confidential fund imbes ilang unahon ang billion nga flood control project nga gi-corrupt. Okay. giuna si BP sa. Pero kung atong balikon o lantaw kagawad na kung kanin mga panghitabo, wa pa mo buto tong bahin sa flood control controversy. Murag naan naman yung bahin aning isyo kabahin aning Sara Duterte. In fact, kagawad, ikaduhan aning impeachment. Last year pa niyong impeachment. So dili mo.
0: Yeah, dili ni yun og awaya, dili ni kay may giuna, kun dili atong 2025 na dunay technicalities lang ha, na gi nahitabo al din niya gi pugngan ni sa Supreme Court. So mura og wa to ma dayon. Pero duna dai gi sugdan na niya nga impeachment kita, na wa pa jud mo ni ang kaguliyang sa giingon aning flood control project. O diha na ni katotoang bahin sa iya pagkasekretary sa education, nga doon na nagingon o ga bribery, doon na nag-question nga kininang confidential fund, nga matot pa, mura ga way klaro kinsa gitagaan. O niya, mo ni niya, na langkob-langkob na niya, hangtod ni abot aning 2026, appeal na totoo ang gingon o paghulga sa kinabuhi sa presidente, sa iyang asawa o sa kanil speaker Martin Romualdez.
1: Ang ako lang waganahe itong ubang mga congressman o senador kagawan, no? Ang ilang mga rason ba sa ilang pagbuto o yes o no ba? Ba gaisigot magbahig project? Gaisigot magbahig ipiton ang ilang mga proyekto? Nindot good on that to nga mingon o hingbotar kog no. Tungod kay di ko kumbinsido sa mga giingon nga ebidensya. Mabutar kog yes. Tungod kay kumbinsido ko nga nakakomit o kalapasan ang Vice President. Dili kay himbutar kog yes kay para sa mga proyekto, himbutar kog no kay para sa 2028 eleksyon, no? Mausaban na diha kagawad, no?
0: Mao so, kun dapat unta ang ato mga kongresista upasabot sila ngano himbutal man himbutar sila no. Wa ba sila mutuo ato maali acquisition batok sa vice presidente? Dili ba tinuod to nga dunay giingon og bribery? Di ba tinuod to nga dunay threat kinta sa atong presidente? Di ba tinuod to nga doon na kintay mga moraga unsay nga na anti money laundering na itabo sa ilang kaniyang mga katigayunan sa atong vice presidente? So ingon na na unta ipasabot kay aron mo yon sila nga ay no ko. O ingon na na ragod.
1: Kay ang ilaha kay aron para sa constituents, para sa mga katawhan. Hinuon mo ang mga punay realidad gagawan. Kung na kaning politika, dili ka mo kuyog, mo po na ang imuhang carrot and stick mo na kagawad matod pa, no? Tagaan kag carrot kung mo uban ka, latuson ka kung dili ka mo kuyog gagawad, latuson pinagi sa pagdili hatag og mga proyekto o uban pa. Atong hibawan kagawad nga kaning mga budget na to, ang mo-release niya na, ang mo-enforce, ang mo-implement niya na ang Office of the President, no? Trabaho sa senador o congressman, maura na ang pag-approve sa maong balaod sa budget. Pero ang pagpagawas na ni Ana, ang pagpatuma na ni Ana, mao ang Office of the President. Mao nga kung ikaw mukuntra kas presidente, kalagmitan nga dili i-release, i-enforce ng maong i-implement ng maong mga programa under your district bakaha, no?
0: So sa ako tanaw bitaw, Vice Mayor, kantong 257 nga may pabor na i-impeach ang atong Vice Presidente, usa na sa mga katarungan. Siya naglingkod isip kongresista niya doon na pa'y duha katuig nga iyang labag ngon kay hangtod sa 2028 pagong eleksyon. Nagpanalitan ka nung muno siya. O sa may iyang kwarta madawat o batinood manggaling nga dili relisan. Wa mo.
1: Wa dyan mo. Niguro na lang o yes.
0: Yes na lang. Pero doon na po tiyan. Doon na may rason sila nga nung nag-yes.
1: Okay, Radyo Mamo, nang rason nag-yes. Huwag maingon kumbinsido kos ebidensya.
0: Kana, muna yung sakto, God.
1: Lahi man tong rason tungod sa proyekto.
0: Lain ka na. Doon mato, doon na may rason nga. Doon na kung ni-yes gumikan kay doon ay kwarta nila nga madawat.
1: Samot. Dili mao.
0: Dili mo na. Ang hing-yes siya, gumikan kay kumbinsido siya sa maong mga articles of impeachment nga gitipi sa Justice Committee sa Lower House.
1: Mao gud unta na ang ideal kagawad, no? Pero nibaw man ta kining atong nasod, no? Inana man
0: gagagrabe ang
1: politika dinhi sa atong nasod, no? Mao na nga usahay mabala ka tag unsa kahay future ning nasura kun ingon ani kanunay kagawad Cherry ang dagan sa mga pamulitika nato dinhi sa ato ang katilingbang Pilipinhon. Bibiana Lucep, murag drama kay nakaikyas man kay abtik man si Ruben unsa may naa sa Pilipinas na nagkagubot man ang mga senador. So may naa ning Pilipinas gagawa dong.
0: Di ang dire sa Pilipinas ang mga politiko, gamanan.
1: Oh.
0: O naa ginaog dili ka politiko, bisa magkwartahan ka di ka gamanan. Masuporta lang ka sa mga politiko kay ang mga politiko gamanan din sa atong nasod.
1: Mao lagi ang saon man nakagawad no. Tungod sa kagamhanan sa Senado tanan nga mga aynon kauban nga senador kagawad nga murag dunay bikil sa balaod ha. Protektahan murang daghan pug nangutana unsa man dinhi Senado taguanan sa mga wanted persons. Mo na nga lami pud klarohon kagawad no unsa gyud rules ni ana no. Kay sa una sige tang kadungog kagawad. No one is safe when Congress is in session, no? No one is safe. Tinuod gagawad, no? Kay anytime kay ipatawag gagawad jere. Anytime kay ipatawag i-contempt ka kun dili ka mo tawa mo duong sa ilang mga committee hearing kagawad, no? So no one is safe, no? Karon every senator is safe, no? When you are under the custody of the Senate. Murabag ingunana na ang dating mga kaigsuunan, no? Kay unsa ka pud ang congressman masig moawat pud. No, ayaw midak pa. Ayaw midak pa kay we are in session, ha. Unsa may naagi di ay aning mga tawhana nga di man madakop pud kagawad jere.
0: Oh, ingon na god mo nganong dili madakpod kay namay balaod ga. No one is above the law.
1: Pero katong kabato kagawad, naay rason pud kagawad, ha. Reasonable man pud nga wa may warrant of arrest nganong dakpon man. Oh, matod pa sa
0: dunay warrant of arrest. Pero wa nila tahura. Kay matod pa dili warrant of arrest gikan sa atong lokal nga mga gikan ba din sa atong nasod pag na korte. International court man ang gapada sa warrant of arrest.
1: So naay warrant pero wa tahura.
0: Wa tahura. Pero matod pa dili man kadto sa side na kadungog pugo sa side sa mga abogado kada sa mga kanang mga dean of law kinta o niya katotoo mga abogado sa PICAS kanto mga abogado sa mga biktima bitaw sa extrajudicial killing.
1: Okay.
0: O dili man matod ba dili nimo mag-consider ang ICC nga foreign foreign court gumikan kay membro man ta sa ICC International Criminal Court. So dili na matawag nimo foreign court gumikan kay ang Pilipinas atong higayuna atong 2018 wa pa 2019 naman ang tiwalag sa ICC. So ang gi-imbestigar karon gikan sa 2016 ngadto sa 2018 then membro pa matod pa ang atong nasod sa ICC. Kung so dili matawag nimo nga foreign court kanang foreign court kadtong tuwa sa korte gyud nga gida ibutang Russia foreign court gyud na o kanang international court. This is not matod pa sa kining atong nadawat nga tao dili matawag ang foreign court gumikan kay parta sa ICC dinhi sa atong nasod.
1: Tinuod na kagawad Jerry no. Ang foreign court katong korte sa Amerika, katong korte sa Japan kana no. Pero ICC is not a foreign court. Kay kuan mo na siya. Foreign na tungod lang tingali kay tuwa sa laing nasod.
0: No? Tuwa sa laing nasod.
1: Pero og member ka dili ka makaingon nga foreign court.
0: Mao international na court.
1: International court.
0: O appeal ka sa membro ka sa international court, dili na nimo matawag og foreign court. Kay kining ato wa ta magbahinon kita nga ato ning opinion. Ato lang pud ning nadunggan sa mga abogado kinta nga niha pahayag nga ilang gi-question kini niya nga warrant of arrest nga giingon nga sa ICC nga dili tahuron gumikan kay foreign court ang maong ICC.
1: Okay. 50 minutos sa mga kalabay ng alas 10 sa kabundagon doon sa tricolor at ang dawaton. Hello, may bundag. Hello.
2: Hello, may bundag. Pwede ka daw.
1: Yes, sir.
2: Doon sa may baligyaro kay Karong Bakwapo.
1: Pwede ka maminaw.
2: Karong Bakwapo eh.
1: O, pwede ka maminaw. Sige. Tingog lamang kung sa imuhang mga panahon kabahin na nang nagpanghitabo karon Senado.
2: Isa man sa Senado. Kung Senado mo gusto nahon kabahin itong panghitabo. Tingon ko itong silisir nito.
1: Ang kagaling nyo niya. Sige, Mr. Kohler, kay dili ka maklaro.
2: Katong pangita po sa Senado.
0: Idol-dol ang ipadol ang iyang baba sa auditibo kay di makapro.
1: Okay, sige, go ahead sir, go ahead sir, go ahead.
2: Kantong pangita po sa Senado.
1: Mm.
2: Sa ang personal nga opinion. Teleserye ito.
1: Unsa? Unsa?
2: Teleserye ba?
1: Ah, teleserye. Teleserye ha.
2: Ginama to sa mga grupo ni Kaitay.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga no, naman po sila yung mga plano-plano nga plan A, plan B, plan C. Plan A, nangayo sila ang opinion sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
2: Ang Korte Suprema karon ato na lang ng istoryahon nga dili nang gipumapuri sara. Sa tanang request nila, wadya muna itubagkan ang Korte Suprema. Kaya nahatlog sila na po isunod na i-impeach na.
1: Okay.
2: So yun lang ka, hindi ka makadawat sa imong benepisyo, na-impeach lang katungod na. Mauna nga muli hayagod ang Korte Suprema. Ngayon si Patog TRO, katong dito sa kongresmo pa, sa kongreso pa. Itong nangadyo si Sara po nung kuha, yung kinsa si Manscarpio ba to? Wag, yapon, tumbaga, di, lagi na. Hindi na mo side nila ng kuhan na karon aron mo side or miss ang Korte Suprema. Aw, gagamang drama na igubot.
1: Mm.
2: Kanagong ipamahan si Bato Perama over number sila. Karon kay nakahiring mga dakuno na. So, kinalang pa si Bato kay nakuha na ang liderato sa Kongres o sa Senado. Kato, usa na to sa kuan Senado. Og na sila plan A, plan B, plan C. Na mo pa plan A, plan B, plan C po dag pika side po.
1: Oh, na di ay.
2: Karon.
1: Unsa man po na?
2: Oh. Nakadungog ba mo iskribero nga bukaw kaso sa una yung tingog? Nga even single words, is single letter, wa mo tingog si iskribero. Ano man? Ang kaso, giandam na. Naminaw rin na sila si Kuandia, Twin Tower ni Jang Remulla Brothers o asa gani mga tawana. Kaya kani karon ay tabo nga mao ni mao na si Skudero gani milom. Why sulti asa ang Kaitano Soto si Ja. Na mga si kaso ipailan nay.
1: Mm.
2: Kanang bilan iba. Otro po na ni kaso katanga ng Jingo Estrada.
1: No ba?
2: O karon Marcolita otro po na nay kaso di anda man na. Isang asset statement ba to? Kunya Agrubin Padilla karon no. Kuting kayunan pa kay naikuan kay nganong hing kuan tabang ng tao na nun. Horot na silang tanan din na. Kaya nga, hintoy hakaw na si Jesus Crispin Remulla. Nang isok na. Yung siyang, atong ibistigar ron eh. Tanawaw na to ni Gonsay Kinsay Mkwane. Kaning Jingo Estrada at ibistigar ron na. Nga, nganong nanguhan na lang batuan na. O, oh, mauna na, sugod na na. Sa may sila, mingan sila, bigger number. Sa ang tanaw lang niya, ako'y kilabanan.
1: Mm.
2: Datanaw lang ko sa duwa ni nila ba, plan A, plan B. Plus ni sila, kuan ba, mga team ni sila nga na sila yung mga kutsis ba.
1: Mm.
2: So, mga na itong huwatan karoon at itong tanawon karoon kay ang mga naman eh, naiilag naman na nila dato, among gimok na itong mga plano ane, handos na eh.
1: Mm.
2: Manis ko diro, kadungag ako sa una, perting bukawa na, bahing sara, kongreso to nga mauna na ipasa. At doon na sa sunod opinim. Yun di ba? Pagkarong na naikaso. Or media. Madyo pa yung amang kayo. Oh, oh, oh!
1: Oh, mo ba?
2: Spadiro, wag yun.
1: Wag yun.
2: Amang away, oh, oh, oh.
1: Hmm.
2: Abstain pa.
1: Hmm.
2: Mauna karoon nga. Lumba ni sila o kuan. Kato lang grubot at to. Ang pagtotilisir nito kay Aaron, inigubot na. May nga nang dadyang Korte Suprema. Uy, kagubot man. Ang ah, isyo ko na ito ni Kuan na ron malilitaw na yung ana. Aron mo isyo dyan ang Korte Suprema.
1: Hmm.
2: Ah, kalawa na ito may isyo pa kay hindi pa nga dyang Sara sa Korte Suprema. Aron mo ana, medyo matubag sa Korte Suprema. Wala namang pabor na dyan.
1: Atong abangan, okay. Na matubag mong ginang Korte Sir. Di ba tila may tabog dili matubag
2: ang Korte? Ang matubag lagi, pero I don't know, musayad ba ni Sara? Kay daghan naman sila gipang request nga gi-deny sa Korte Suprema.
1: Ato nang huwaton pohon.
2: Huwaton na to na.
1: Okay, sige.
2: Susunod yung kabanata.
1: Salamat, salamat Mr. Kohler.
2: Salamat.
1: Salamat. Oras 56 minuto sa mga kalabayang alas 10 sa Kabuntagon. Sir, kanang confidential fund ni VP Sara maunay nakaingon anang impeachment. Naman unta mas dako pa og confidential fund compare ni VP Sara, i-appeal unta punto og investigar. Nganong si VP Sara Raman ang giimbestigar. Klaro kaayo ang ilang tuyo aron mapapa si VP Sara aron ang administration ra magpadayon pagduma sa atong nasod nga napulos na corrupt ang mga opisyalis. Doon na pala ang text dere. Purbida, klaro man na kaayo nakabutang sa balaod ang 9851. So in short, pwede na buhaton sa atong gobyerno nga isurrender ang usaka unya ang usaka usa unya kanang gisigig ingon-ingon nga pamulitika gipolitika si VP Sara. Yes, tinuod mana kay si VP Sara politikong dako. Kung gusto ninyo nga mga DDS nga dili mapolitika, paresign na ninyo pagka politiko si VP Sara para dili mapolitika. Nanarana ka simple period. Kuan man eh, ang taga Dimiyaw ha. Nanarana ka simple kagawad. Pamulitika ni tungod kay politiko ni sila kagawad, Jerry, ha? Matunpa.
0: Normal na politika, pero ang atong isyo, kung mahimo, dili o ta, impartial ta, nga matanaw kita.
1: Confidential fund kagawad, ganong mantuod po kagawad, ngawan, investigara po ang confidential fund ni Marcos, ganong kasara raman kagawad, Jerry? Ha?
0: Depende ba kung na Vice Mayor, sa atong nabawan, depende na kung naay mo file o complaint, no? Para sa to ni complaint kinta ang kasisal di ko ang utok ano niya nga flood control scam kanya skandal sa flood control. Si Saldi ko na ito agatago-tago o matod pa si BBM o kini si Romualdez mo ni Silvi angay manubag ano niya pero unsaon man paghatag o ebidensya kakanto Saldi ko huwag man mo hural kita huwag man mo kasi nga na na emosyon sa iya mga pamahayag. Dapat mo ulit mutong gidismiss ang maong gidismiss sa lawyer house.
1: Katong nanay ni file actually nanay ni file
0: nanay ni file
1: okay.
0: Walay ebidensya kay di ba assault talon pabital na by sa kining sufficient na form sufficient substance sufficient ground na dayon dunay probable cause.
1: Kanang giingon kagawad diri nganong man imbestigara ng million-million nga flood control kagawad nanay ni attempt ana og kaso no pero wa masilbi tungod kay kuwangag ebidensya.
0: Ang ebidensya magwadan ni gani ang naigo pa ani sa flood control scandal kani pang mga undersecretary sa DPWS.
1: Naana gipang piriso kagawad.
0: Naana.
1: So kanang giingon nga wa imbestigara.
0: Pero kani niya appeal na magani na di ba nagingan lang na niya si Ramon Revilla nga nanay kaso. Unya kani si Jingo Estrada, si Cis Escudero, si o kani niya si Joel akin ni ang sa nga nanay Joel Villanueva na alam may kasuan ni niya pero na ay acquisition ano eh na na-appel sila.
1: Pero si Bong Revilla gipiriso na kagawan
0: nakapiansa
1: nakapiansa kaning uban ka ani po so kaning gipasabuti nga liang uban nga nung si VP Sara gusto telepon nila nga i-appel good si Marcos po okay ha nga nung uman
0: makiha. Pero so, kanina lahi ning kang VP Sara gumikan kay impeachable official man siya.
1: Pero mag-isigot so, kagawad o kasuhan si Bongbong Marcos ang mo-initiate ana ang mga kontra Jung Marcos. So dili mahitabo nga mingon og nganong wa man kasuhi. Wa tingali mo reklamo ang mga kaso? Kontra.
0: Ang mga Duterte mo yung mukaso ni Presidente Marcos.
1: Kaya kontra man kaha, di mauna yung mukaso.
0: Maputa, mangita siya o ebidensya.
1: Dili sila maningil sa Kongreso o nga nung waman kasuhi. Kaya ang Kongreso, mudawat rin na.
0: Hindawat mo, mudawat rin na sila sa kanyang kaso, complaint.
1: Na impeachment complaint. No? So ang trabaho sa Kongreso, mudawat rin. Dili mo yung initiate yun o file kagawan, di ba? Murag, saan nahitabo ba? Pagkakaroon.
0: Doon na gani, mga istorya nga, si Suto kuno, motong gipulihan, gumikan kay, mag-unsa man daw kuno siya, o panubag, o panalitan, o unsa yung mga sa kanilang house rules kita o kung sa may mga ruling kita sa balaod o sa pagkatubag di man abogado na kinalan abogado nga so, o sa kasinet president na vice mayor
1: not necessarily kagawad o roy
0: wadda
1: mo yung abogado mga sa Senado
0: dahil ka naman kung naibawan nga senet president di man abogado
1: dili kinahanglan dili kinahanglan no? Kamaura go ka mo pressure ride okay
0: okay di ba sa ano iyang abogado, staff kita daghan man na siya gihire ng mga abogado
1: naaman po no?
0: Maggiitan ng mga abogado
1: ang mga abogado mo hatag ni mo na ugiya mahin sa mga baraon no? Kung mas nindot ko doon tapong lami gupod unta tong abogado ka kung mag
0: yeah, si, nindot ko guys si, kini si Senador Arlan Pitir Cayeta no? Banggitan man ng abogado pero ang pagpapada kuya matubag kay wa naman wa, sa gawas naman si Bato di wala na sila di na sila liable okay hindi gawas man og naa pa sa Senado liable sila sa oban nga hindi gawas man
1: God bless the Philippines kagawad mao ni ato ang iyampo nga unta aning mga kaguluyang karon dito nabahin ang mga Pilipino mga kaigsoonan inaot nga mag magkahiusa ang atong kusog ug hunahuna para sa atong nasod mga kaigsoonan kay kun magpadayon kining kaguluyang magpadayon ang ato ang panagbangi kabahin niini ang mga kaigsoonan na dili ato masiguro nga lamdag ang ugma nga ato ang mapaabot sa itong nasod nga Pilipinhon. Wala tayong oras kagawad, Jerry. Lapas
0: sa bueno, may kahala. Magsasabat na kaninang tanan. Wala naman tayong oras. Baga itong tibayon dahil si Julius Madangkit, no? Diyas Kugon, Jol, mayang buntag ni mo diya. Si Lito Maginay, si kininiang kininiang sakasan, no? Umuming sakasan, may muntag kaninang tanan. Sa tanan na itong magkaigsunan at itong dapiton sa sunod sa madupon, kining ubos ni Galan, Jerry Pabe, may kaninyo dagan salamat, o may buntag.
1: O okay, kining usab si TIBS Bong Bulye, sir. Magpasalamat kaninyo mga sano sa sunod puhon, 23 sa Mayo. Ani gihapon ta, magtagbo sa tabuan sa mga opinion, ang inyong kinahamatag sa baro, ang Radyo Merkado. Dagan salamat, o happy weekend, kanatong tanan.
3: Inyong nabati ang sinimanang tulumanong sa radyo na gikagubtan sa tanan. Mga hong-hong o hohong-ihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinyon. Hangtod sa sunod Sabado. Radyo Merkado, ang inyong huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado.
4: Ay, balinga!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang GD Tox Plus kay walay side effects. O niubos giyod ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
0: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, o sa ubang mga butik.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray,
2: sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, hair ba strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan na ininyo si Junjun, Mare.
11: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
10: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
11: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
15: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
16: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa.
13: Ah, kuya waoy!
16: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
17: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Boom, boom.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilan, programa nga gimugna aron mahimong tulay sa impormasyon, giya o pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilan. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilan, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Takna sa sagudiang panlungsod sa tagbilan.
2: Higala may nga buntag ka natong tanan o welcome na usab sa atong matag Sabado nga tulumanon ang takna sa sagudiang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nining pizza, 16 na ning buwan sa Mayo 2026. Kinigihapon inyong ubos ng higala, Ray Tutas, makiguban ka ninyo. Sulod sa usagatak na aton na aron sa paghatod sa mga impormasyon o kalihukan, mga katikaran. Sa saguniang panlungsod, pinanguluhan ni Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala pagtibay usab nato sa mga miyembro sa 16th saguniang panlungsod. Mga konsehales nga sila si Konsehal Jose Floro Plong Ringka, Konsehal Tim Butalid, pagtibay usab nato kang Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Jima Inting, Konsehal Fausto Bibot Budlong, ingon man ni Konsehal Dodong Gonzaga, Konsehal Boje Zamora, Konsehal Leonides Ede Borja, Konsehal Gian Nabesas, ang atong duha ka mga ex-officio member, Kapitan Joseph Sagaral, sa Liga ng mga Barangay, nga nagrepresentar usab sa Barangay San Isidro o Sangguniang Kabataan Federation President, Mafi Norin Klimako. Pagtibay usab nato kang Sangguniang Panlungsod Secretary Ma'am Lineth Eba sa Executive Department ng atong Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, City Mayor Jean Yab o Congressman sa Distrito 1, Baba Yap. Mga kawaning opisyal sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan sa atong City Administrator Alvin Luis Aguzar. O pagtibay usab sa mga 15 ka mga barangay kapitanes sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Unahon nato diha sa Barangay Buol, pagtibay og mga pagpaminaw ngadto kang Kapitan Joel Ibao diha sa Barangay Mansasa, Kapitan Arvin Visara sa poblasyon na 1, Kapitan Luz Cueve, poblasyon 2, Kapitan Ramon Jun Duroy, poblasyon 3, Kapitan Berth Remulador diha sa Barangay Kugon, Kapitan Jenison Balbin, pagtibay usab nato may pagpaminaw ni Kapitan Jun Telmo sa Barangay Ubo kuna buoy diha sa Barangay Taluto, Kapitan Francis Eugene Zamora diha sa Ubuhan, si Kapitan Mary Jean Ruiz, pagtibay usab natong may pagpaminaw ni Kapitan Nilo Lumanta sa Barangay Mangga diha sa Barangay Tip-Tip, Kapitan Jimmy Lantapi sa Barangay Dao, si Kapitan Bertha Puagang ingon man diha sa Barangay Kabawan, si Kapitan Sergio Bayong Bangalaw og sa atong Barangay Dampas, Kapitan Marlo Anyana. Uban sa ilang mga miyembro sa konsehyo sa 15 ka mga barangay, kumusta kamo? Mga panginaot, gikan kanila ngadto sa tanan ng mga tagbilaranon ang nasa itong Dakbayan sa Tagbilaran, Bulanon sa Tibuok, Lalawigan sa Bohol, kasigbit ng mga kaprobinsyahan sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa Tibuok, Kalibutan, labi na sa mga OFW, panginaot, gikan kanila nga namo ka sa Baskog, Kabaskog o Kahimsog sa Panglawas. Karong mga panahon na nga hilabihan kainit ang atong gawas mga higala o niya dunay mga porsyon sa atong Dakbayan sa Tagbilaran noong nakasinati o brown out mga higala tuod sa gipahigayon nga maintenance activity tinuig maintenance activity sa National Grid Corporation of the Philippines sa mga higala. Atong itibiya usab ang ato mga tricycle drivers nga nanikaisikay, taliwala nining init nga panahon na garo mga orasa. Kumusta kamo sa ato mga PUV, PUJ o public utility bus? Kanaminaw pinagi sa atong DYD Bohol ang kasaligan na Facebook. Kumusta mo? O hinaot nga namo sa mayong panglawas sa karong mga panahuna. Agatong sa guniang panlungsod mga higala, pinangunguluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala, nagpahigayo ni og regular session ni atong Martes sa mga kaigsunan, no? At ubay-ubay ang mga butang ilang gihisgutan para sa kayuhan na mga higala. O niya karong taon-taon, atong mga kauban mga higala ang usa sa mga very workaholic, hilabihan kakugihan mga higala, o bukal niya sa sagunyang panlungsod, no? Ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety, usa ka dakong komitiba o bugat ka komitiba, apil na ang Committee on Ways and Means mga higala nga subli niyang nahuptan sa miagi nga sagunya ang panlungsod o sa karon nga kasamtangan nga sagunya ang panlungsod mga higala atong makauban na siya karon mga higala tungod kay dunay mga legislative measures, no? Dunay mga ordinansahon nga iyang giduso o buot paaprubahan sa konsiho para sa atong kayuhan dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kini usa bang atong bisita karong untuha mga higala, no? Nakigtagbo po ni siya sa atong hipi sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran isip chairman sa Peace, Order and Public Safety Committee mga kaigsunan, no? Unya di apo ighimo nga public hearing ang atong Committee on kining social services mga higala diya sa atong sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Ang naginusarang babae sa tanan nga mga regular, no, regular members of sangguniang panlungsod, no, kay kanang ex-officio member, no, di man na regular member sa usa ka sangguniang panlungsod, ex-officio member ng mga higala, no, unya dunay mga gipanghisgutan usab mga higala, no, ang atong sangguniang panlungsod mga higala sama na nang nini kining proposed ordinance sa atong bisita karon mga kaigsunan, no, bahin sa ato mga PUG mga kaigsunan. Nanato magkauban karon sa atong tulumanon sa takna sa sangguniang panlungsod ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety, chairman po siya sa Committee on Ways and Means, duhang higayon na siya na himong chairman aning maong komitiba na sa atong linya karon para sa iyang mga pagtimbayag pagumusta sa mga tagbilaranon o bulanon. Konsehal Fausto Bibot Budlong. Konsehal Bibot, maayong buntag kanimo, sir.
3: Yes, maayong buntag, Bro Ray, o sa transiting pagpaminaw sa imong programa. Ako diyang panimbaya sa atong Alangdong Mayor, Mayor Jane Yap, sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, sa atong Congressman, Congressman Baba Yap, tanang mga kapitanes sa Dakbayan sa Tagbilaran, sa 15 ka mga barangay, mga opisyales, SK officials, tanan-tanan Tagbilaranon sa mayong sasayo sa nga kautuhon kaninyong tanan.
2: Yes, onya, sa di pa kumupadayon na Konsehal Bro Bibot, no? Belated happy fiesta sa patron diya San Isidro.
3: Salamat, no? Salamat kayo, Bro Ray. Salamat.
2: Salamat po, no, sa imbitasyon ug pasalamat ta kay daghan kay kag bisita. Pasabot niya nang imong gi paambit ang imong mga ang imong grasyang nadawat, Konsehal.
3: Yes. Oh, pasalamat po ta sa atong mahal nga patron ug labaw makagagaom nga gitagaan ta og higayon, gi grasyahan po ta. Para po sa itong mga taga-Tagbilaran o mga dumuduong pa. Basta pista, open ta, Bro Ray. Open.
2: Yes, onya, lakbitan ako, Jutay nga. Grabe kalami itong imong kainibitong sinabaw. Namituon nga sabaw sa kabaw, bitaw?
3: Bro Ray.
2: Namituon sa...
3: Takaroon na yata.

0: ni mo ni ma-elaborate, ma-expound o kung saning resolution ni mo, Akusyal?
1: Tinood, Bro Reno, atong na matikdan gyud nga sa HNU Bohol Pools, misaka ang rating sa atong city mo.
0: Mm.
1: Atong nakita nga naningkamot gyud ang atong Trabant City Traffic Management Office, mga mahapsay nga atong kadalanan sa atong dakbayan sa Tagbilaran, labi na atong mga miaging mga simana nga nagsaulog ta sa kapistahan. Diha po'y dagko kayo nga events nato, nga saulog events. Unya, naningkamot ko sila ang atong mga kadagkuan sa City Traffic Management Office, pinanguluan ni Police Lieutenant Antonio Samante, retired, o gantong atong mga consultants nga duha, no? Sila si Police retired Major Jesus Acolyador, o si SPO4 retired Dudong Untuhan. Ato ninggi hatagan sila o commendation kay nakita na to nga naningkamot yun sila nga maapsay nga tong dakbayan sa Tagbilaran, Bro Ray.
0: O diya, kini so, maka-boost sa ilang moral.
1: Sa atong committee ba? Sa atong committee ba sa Peace and Order and Public Safety? Ato yung gi-acknowledge sa mga naningkamot, no? Apil ang atong kapulisan o other national agencies, atong local agencies nga nakatabang o dako sa kalambuan o kahap sa atong syudad sa Tagbilaran. Mao na nga, dili ta magmakuli o hatag nilang commendation. Kaya atong gi-acknowledge nilang accomplishment, Bro Ray.
0: Oo, nga nakita po nato, no, nga kining atong city traffic kining management, no, atong mga traffic enforcers, dili ni lalim po nilang trabaho kay labi na karong panahon na nga init kayo pero nagpabuhat sila.
1: Correct, correct. Tinood na. Oh, dili lalim. In fact, gasigita o pangita o idugang na to nila. Pero why mga apply, Bro Reg? Sapagkat tinood lang.
0: Ano mag-ha?
1: Kay tungod lagi sa ilang trabaho nga naa sa init, sabog. Mauna nga, wata ka kita o idugang sa atong mga traffic enforcers. Pagdaan. Wata ka kita idugang sa atong mga traffic enforcers. Mao nang kuan atong gihangyo lang pod ang atong mga kaigsoonan kay masabto na to ni kay sa luoy pod sila usahay gani in town kasabaan pod sa mga driver, no, nga
0: mao nang encounter yun nila.
1: Oh yes. Kasabaan in town pod sila bisan pag na sila sa init, na sila sa abog. Napoy uban na to nga mga kaigsoonan nga kasapaan pod luoy pod in town ning atong mga traffic enforcers, no.
0: Unya kining atong gihatag nga commendation and recognition, no, makapadasig makapalagsik ni nila nga muhimo pa sa gihapon silang trabaho despite aning ilang sitwasyon, no, nga gamay rang sweldo, no, unya kining init pa, unya anytime mabunlot ni siya bisan og mga weekend, di ba?
1: Tinod.
0: Aha.
1: So mao na nga ato yung gihatagan og commendation sila atong mga pasidungog para gyud malipay pod ang atong mga kaigsoonan, na. Oh, mao na, Bro Ray. Mao na ato lang pong gihangyo ang atong mga kaigsoonan nga mga kuan, dili pod nato in town pod kasabaan ng atong mga traffic enforcers. Ato pong sabton sila usahay.
0: Yes. O niya, sa laing bahin na Konsehal Bro Bimot, no, doon na kay giduso nga usa ka ordinansa, no. Actually, ato naning naunhan og lakbit yutay, hisgot yutay sa niagin atong edition sa atong takna sa Sangguniang Panlungsod. Bahin naning kining motor for rent, no. Palihog ko, no, o expound ani, ipasabot o nganong nakakam up si Konsehal Bimot Budlong, no, nganong yes. Namiabot sa iyang nauna nga atong palabgan o ordinansa ning mga nag-abang o muabang sa mga motorsiklo, sir.
1: Tinod, for public safety, Bro Ray, no, ato yung gamaan, gipasahan na itong ordinansa para ma-regulate na to ning gaparinta og motorsiklo. Kay sa akong naibawan, daghan kayong diyan na gani nang gi binunalay sa Puok Bantalan tungod aning rinta-rinta sa motorsiklo. Mao na nga ato yung gi-regulate ni

0: ang mukuha sila og permit, doon ay mga requirements sa pagpakuha og permit, mga lisensya at og nang gikuan nga dapat naagyoy registration ang ilang mga motor nga parintahan kay for the safety po sa mga tao na to, especially kaning mga pareners nga morinta og mga sakyanan.
1: Dagan nakita na.
0: Matod pa bro Ray sa atong city traffic, doon ay mga instances nga na doon ay mga aksidente sa kadalanan nga na-involve ang usa ka motorsiklo nga for rent. Unya ang uban kuno ana wa ma-registro, wa registro sa LTO. Mo na nga kinanglan atog yung tutukan na kay for the safety sa atong riding public, no? Sa atong mga renter, sa atong mga sumasakay pod. No.
1: Klaro kayo nga dili lang sa mga nagpaabang, apil na sa mga mugamit, no? Apil na
0: apil
1: sa mga muabang ang
0: kuan ani. Kay ato once nga ma-regulate nato na atong ipa atong ipalista gyud sa ilang permit ug pila ka buok na ilang motor, unsang mga motora, unsay mga plate number, kay sa ako pong nahibawan naay mga motor kuno diha nga rentahan nila inikahurot sa ilang motor, manawag lag bisag kinsa mga amigo nila daday mong motor dire kay diha kay customer. Dili dili ba kuan regulate mo nang atong i-regulate yon. Nga kinanglan sa ilang permit, i-specify yun dito pila kabuk motor, nga unsay mga plate number, nga na. Kay aron ang ato pong mga tigerinta, labi na ng mga foreigners, makakuan po, ma-secured po sila kay nakarehistro ang mga motor nga giparintahan nila.
1: Doon na ba tayo nakita, no? Doon na ba tayo nakita sa imong pag pakisusi, no? Nga doon ay illegal nga nagpaabang, walay basta-basta na lang magpaabang.
0: Doon na tayo kuhan. Doon na. In fact, sila mismo, hingon nga daghan ko no, mga bot diha nga, mabarabag individual ba, pero nga, mukalit nagparking diha, parintahan na ilang mga motor. Nga na ba? Di na moagi o kanang mga kanang gaparinta jod kundi individually gakuan sila. Sila na mismo ang gaparinta mo parking rekono dito. Mo na nga atong i-regulate na tanaw na to ka for the safety sa publiko. Ato gyud nang i-regulate. Tanaw na to na nga sakto ang atong gihimo, sakto pud ang gihimo sa gaparinta nga ang ilang mga motor ligon pa, roadworthy pa,
1: importante na.
0: Kadina, yes. Kay hadlok ta sa disgrasya simba ko.
1: Ang ato yung gitanaw ani ang kaluwasan no sa labina no Dinod. Sa mga nag-abang kay importante kayo ng roadworthiness no kay basin og magpaabang ya po no nya hilis ta kayong ligid ba.
0: Tungod kay
1: tungod kay kining kinibitong naning kakay pa ba nga makakita pa no pero ang resulta di ay dili na maayo ang resulta ng dapita no kay magpaabang ng motor nga hilis ng ligid no wa pud ta kahibaw sa muabang.
0: Mao na nga ato gyud nang i-regulate ato na ipa-inspection natay team sa city sa city traffic apil ang BPLO ang atong treasurer, maawi mo inspeksyon na dapita, bro Ray. Para yun, mga safety ng atong mga kaigsunan.
1: Asa naman dapita ang atong ordinansa ani? Nakahimo na ba ta o public hearing? O kinanglan pa ba nga i-public hearing ni siya?
0: Actually, dili na. Kay ato naman ang gipasa for first reading. Akong himuon na na committee meeting na lang. Committee meeting. Di man ta mag ewa man tay peace nga kuno kun dili permit no gawas og mo raise ta og mga fees wa man wa, ang mismong gaparinta may magpabayad ana. Kare kay gamiton ato na lang i-committee meeting nga imbitaho na to ang kuan kare kita imbitaho na to ang mga gaparinta para pon madungog na to ang ilang side no.
1: Okay. So nindot kayo nga lakang no sa pagkausap pa no para ra gyud ni nga sa safety sa ato mga end users ato mga abang og nagpaabang sa ato mga sakyanan Peace and order yes, gihapon no onya public safety gihapon duna kay gipa pasar pod nga laing ordinance murag para ni sa mga public utility jeep pa unsa ni konsehal.
0: Yes, tinuod na Bro Ray nga to mga public utility jeepneys kanang gabiyahe sa dinhi sa Tagbilara kanang mga multi-cab appeal na ana og mga jeep. Wa tay regulation ana no kay LTFRB man na.
1: Correct.
0: LTFRB man na sila ka kuan governed by LTFRB rules no. So ang atong mga consultant sa traffic usahay maluoy lang ta kay bisan pa sa ilang mga citation nga yatag gibaliwa lang kay wa man tay hold nila.
1: Ah, mo ba?
0: Oh, gibaliwa lang nila mura nagka katawuan ra ng atong mga citation. Kay wa tay hold nila. Mo na karon ngato ning gipasahan og ordinansa with minimal amount ang ilang bayronon 1,000 in a year. Nahog ra na og tagpila og both kwintahon. Para lang sa pag-inspeksyon, apil ang sticker, unya na apoy garbage nila, apil ana unya atong sa na mayor's permit pod, mayor's permit with sticker. So ato na nang kwat kay tanaw na to nga kwat pod ato pong giregulate na kay lagi bisan pag sa dakpo na sila sa taga city mo bilang balibalihon kay wa man sila di ma, wa man tay hold nila. Oh, wa tay hold nila. So mao na nga karon ato ning gipasahan nga kinalan magkuan kay naman sila mag-operate diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Naman na sila mga marking aning mga lugar na to sa Dakbayan sa Tagbilaran. Na itong mga city mo, na itong mga police, na itong garbage collectors. So mao na nga ato lang gikuanan gyud og minimal kayo nga fee, no? Ato na po ning submit for public hearing. Wa man sila'y problema.
1: Ah, okay.
0: 1,000 in 1 year, ha? Og boto na unaon tagpila ra na og matag adlaw. Di ba?
1: So gamay ra na, no?
0: Oh, ang ato lang nga ma-regulate na to sa TMO, matanaw na to niya daghan diha po koy nadunggan nga naay mga gabyahe gani nga ang mga lingkuranan nang gataw na nang
1: oy
0: lansang. Oh, lansang ba? Di na kayo.
1: Peligro na.
0: Worthy ba? Oh, nga mamasahiro kay murag wa na ati manal ya sige lang ya pug pamasahiro basin bayag matitanos niya to mga pasahiro. Di ba? So
1: correct.
0: Dapat na ma-inspection ko na to, ma-appeal. Although na may LTFRB nga, ilang man po ng mandate nga mo inspection, pero at least ang city government, mutabang po na ng puntuha. And then, ang ato pong mga CTMO, di na po nila katawaan ng ato mga, huwag na yung mga traffic violation sila, di na po nila katawaan nga ang atong mga tickets nga atong ipang-issue. Kaya every year, mo renew naman sila sa ilang permit. Oh.
1: Okay. So atong klarohon lang no nga sa imong gisugyot nga ordinansa. Atong klarohon lang no nga sa gisugyot nimo nga ordinansa nga mag-regulate aning atong mga public utility jeep pinagi sa pag kining kininiang regulatory fee nga 1,000 pesos kada tuig no. Dili lang ang mga PUJ nga nasa Tagbilaran. Apil na to mga kalungsuran nga musulod sa Tagbilaran.
0: Nga musulod, dire nga anhi, mangitag pasahiro din sa Tagbilaran. Okay, gagamit man sila sa ato mga kadalanan, gagamit man sa ato mga parking spaces dire sa siyudad sa Tagbilaran, na sila yung mga basura nga ilang ipangbilin din sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Oh.
0: Ang ato mga CTMO, ato pong gideploy na sa mga kadalanan. So, it's right lang siguro nga doon natin minimal amount nga atong kolektahon gikan nila.
1: Nakahisgot nakahisgot kag basura no sa atong mga PUJ. Kini atong mga PUJ no nga bisag naa lang diri sa Tagbilaran like multi-cab. Doon na ba ni silay mga gining garbage trash diya sa sulod sa at sa ilang mga sakyanan?
0: Mga trash bins dapat trash bins? Na agyon.
1: Huh?
0: Dapat na. Oo. Kay mura mag mandato na sa LTFRB nga apil ang trash bins o mga basurahan gamay sulod sa ilang kuan kay panangalitan na usa ka tao mo kaon o kindi o sandwich ba sa Manila ibutang ilabay nila sa karsada.
1: O magpakasayaw so, na rabaning uban.
0: O lagi. Dapat lang dunag yun sila himuon na. O niya, huwag mapuno na ilang garbage naman tedag kong mga receptacles dire at turo po nila ibutang. So mo na nga mukulikta po tagamay. Ang atong garbage fee na siguro is 200 a year. Huwag imo ng kwintaw, matag-adlaw, huwag biyahe nila dire, tagpila ra na. Gamay ra kayo. So, mauna nga, nga ato lang yun nga maka-inspeksyon po ta, makatanaw po ta sa ilang mga sakyanan, Bro Ray.
1: Doon na ba'y penalty nga to sa oga puhon-puhon mapasar ning maong ordinansa? Doon na ba'y penalty ani? Pila po'y penalty kahani, Konsehal?
0: Naay penalty, of course na. Pero ako, wako ka memorize o kailay penalty. Basta kay ato, ato na silang warningan daan, then first offense, doon ay penalty na, second offense. Kaya di po na to ikalimod, Bro Ray, nga doon ay mga driver nga gagahig upon.
1: Tinawa na.
0: Bisag unsao na to warning, verbally, mauni, muuni, diigyod mo to. So, mo na nga naagyoy mga penalty na to nga i-implement, i-impose.
1: Onya, I think this is one way nga madisiplina po ng ato mga driver, ato mga operator,
0: correct.
1: No?
0: Correct. Mo lagi na ang atong consultant, may maglisod ta na o control kay bisang pag-isuhan na to citation, di man balibalihon kay di man sila muagi sa city. Ditso laman sila dito sa LT Parby. Mo na nga. Ato nang gihimo. Kay karon once nga mupasata ng ordinansa ha, nulag yung teka tungod nga mo butang o sticker sa ilang mga sakyanan after may inspeksyon.
1: Ayun niya, additional revenue po ni sa city, pinagi sa legal, no? Tungod kay dunay ordinansa ani.
0: Yes,
1: makatabang ni sa operational expenses sa atong city government.
0: Tinood na. Naputay gamay na. Kay minimal raman kayo nga itong gikulikta, Bro Ray. 1,000 ragod. Pero at least naatay na kuha. Ang atog yung purpose, ana, nga for public safety po.
1: Yes,
0: na,
1: correct.
0: Tanaw po mo, maugin na itong main reason, ana, nga ang atong mga kadalanan safety roadworthy ang mga nang biyahe. No? Dili ng mga lingkuranan nga nang gataw na ng mga kuha nga naka makatitanos na og masamad ka, di ba?
1: Unya kinanglan nga disintiba no nga makit-an sa mga pasahero, sa mga mugamit nga maka-feel pud sila nga ang mga sakyanan limpyo unya dili kining makababag sa ilang mga pananaw bitaw ang mga pasahero
0: nga okay kanang uban mago dilapidated na kanang uban. Kanang ubang sakyanan guba na unya siyempre basta makakuha og kuan sa LT Parbe, masahiro magyapon na sila. Pero at least ato dire, tanawon po nato ba nga ang syudad sa Tagbilaran nagpakabana pod anini ang mga klase sa mga sakyanan nga naanano dire na masahiro dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran.
1: Di pa dugay no atong nibalaan nga nagkahimamat mo sa atong bagong city chief of police no si Lieutenant Colonel Joey Bicoy. Pwede ba nato kung sa inyong kining gichikahan, gisgutan officially, Konsehal? Ang plano ninyo sa atong
0: tinod Bore, ano, may courtesy call na nato. And then may courtesy call po na dito ni Mayor o ni Kung Baba. Ang atong bagong chief of police, no? Maayo kayo siya. And then gikan na siya sa uban pong mga assignment niya. Niya ato lang pong gikuan nga gisultian nga pag-assume ra ba niya nga gapaingon ta sa pista og mga saulog activities. Mo to pag-assume niya nga kuan ba gagsingabot ang dagko nga mga kalihukan din sa dakbayan sa Tagbilaran. Mo tong ako gyud siyang gisiguro nga naka-prepare na ba siya sa iyang mga personnel, unsay mga force multipliers, kinsay mga force multipliers nga iyang gikuan, nga kandak na ba siya meeting para sa preparation sa itong mga activities. So, ingon siya nga, okay na, nagpasalamat po ta, Bro Ray, no, kay sa pila ka mga dagkong events, generally peaceful, good, wa may mga dagkong pangitabo. sa atong kuan di halay yang gingon nga dai hubog ah normal man po na nga hubog
1: na gyud na di malikaya na
0: oh labi na pista ingana jud na so but generally maayo ang atong kuan atong naisugutan bro Ray nga akong ginan once gani nga mahuman-human ta sa mga activities nga dagko pwede bag maghimo ta og kuan ba plano magplano ta og unsaon na to nga pila pay gasto kay tanaw na to kinahanglan ta og bag-ong nga mga fresh legs sa atong SWAT diri sa ciudad sa Tagbilaran no kay
1: gamay ra ni sila
0: niya kuan dugay na ni sila niya panahon pa ni congressman now congressman mayor pa to siya babayap ang dihatay training no so mao na nga akong giingon nga paghimo og kuan program of instruction or POI para aning atong mga training kay ato pong i-coordinate sa atong probinsya sa Bohol na mag-join ta ani para ang atong gasto pod dili lang sa siyudad sa Tagbilaran kundi ato pong mo-contribute pod mo-hatag pod ang atong probinsya sa Bohol.
1: Nindot na, no?
0: Siya, sige, after aning pista, maghimo ta na. In fact, ingon siya nga usa ko ka team leader sa SWAT dito sa competition national competition dito sa Davao. So mayo kayo siya So mo na future plans na to no kay dita may bao gaka bibol gaka dako ang siyudad sa Tagbilaran.
1: Correct.
0: So dita gusto nga dita ready in all eventualities ug dunay mga pangitabo.
1: Di man gyud na
0: nga importante kayo ang atong SWAT.
1: Di man gyud na ikalimod no nga ang atong dakbay sa Tagbilaran asenso progresibo. No, mao nang nagkadaghan og populasyon. So yes, ang kinahanglan ang atong pwersa sa kapulisan, no, bahin-bahin man ni sila, no, na may naa sa drug enforcement team, duha sa traffic, duha sa mga homicide section, unya kinahanglan gyud og elite forces, no, tungod kay sa ato nang giingon nga nagkadaghan pod unya. Yeah, kining nagkadako bitaw pud ning edad ning atong diman sa pagtuod, no? Nagkadako ning edad ang atong mga kining kasamtangan nga mga sakop sa SWAT, so kinanglan ning mga askel, no? Mga batanon.
0: Askel, mga fresh legs.
1: Mga fresh legs.
0: Oh, karang mga kuan ba? Mga skillful kayo mga skinny nga mga abtik pa kayo ba? Oh, kinanglan tana.
1: Doon na nabatay kuan nasigutan na ba og pilakhay magasto I know no nga ang atong city government ang atong sangguni ang panlungsod when it comes to peace and order and public safety full support yun sa atong city PNP doon na ba maingon ta nga kini may magasto wa kini nga konsehal ingon na ni
0: wala pa mo na akong gipakuan mo na akong gipa-estimate no kay atong patabang ta sa province patabang punta sa atong kongresista nga atong kanang bayan sa training imong gingon bro
1: yes bayan sa training no
0: wapa siya magama pa siya ana og program of instruction o POI para makuha na to ma-discuss na to willing ta makig-discuss sa peace and order sa province committee chair para pod matabangan ta sa maong mga plano bro
1: onya mas mayo pod siguro aron mas mapalig-on pag you know ang plano og mahisgutan na sa atong City Peace and Order Council no kay gilangkuban na sa atong nagalalaing konseho sa nagadayang ahensya apil na ang pribado no nga baka suporta pod sila at least nga ang plano between sa imong komitiba og sa City PNP maka mas budasig pagyuda konsehal.
0: Yes, tinood na. Doon naman tayo kuwad, basing may sabutan nato na pon sa itong Peace and Order Council meeting sa city.
1: Nasayod ta, no? Nga doon na pa kay kalihukan nga paghimoon, doon ay plano. Ang imo mga, doon na pa ba kay laing ikataho sa ito mga kaigsunang Tagbilaranon? Ining muhumanay na, no? Nga adlaw sa buwan sa pista din sa itong lalawigan, sir.
0: Ato bro Ray, magpasalamat lang ko sa atong mga kadakuha no sa atong siyudad sa Tagbilaran sa kanunay gyud galantaw sa kayuhan sa mga katawhan o usab ang atong mga katawhan nga nagkuan gyud nagsunod sa mga programa unya sa pagtambayayong sa Kapsay ug Kalinaw sa atong syudad sa Tagbilaran sa miaging fiesta nga way mga panghitabo. Salamat kayo. Daghan kayo ang dumuduong tumiyaging pista nato. Daghan ang mga sakyanan pero tanaw nato generally peaceful gyud ang atong syudad sa Tagbilaran. Salamat unta sa kooperasyon sa atong katawhan din sa syudad sa Tagbilaran.
1: Unya sa di pa ko mo tapos sa Gunsyal no. Ato pong i-congratulate ang atong city government o atong kining city PNP kay di pa po dugay nakabato ni og duha ka patrol car. With the support na sa atong sangguniang panlungsod pinagi sa imong komitiba nga nangusog no nga makakuha og sakyanan gikan sa atong Philippine National Police sir.
0: Yes. Tinud na Bro Ray, pasalamaton ta sa pagpadingkamot pod sa atong Landong Mayor, sa atong Landong Congressman Babay Yap, Mayor Jane Yap og ang ato pong mga kapulisan nga kanunay nagtambayayong sa mga programa. Kanunay ning atong chief of police nag-coordinate nato sa mga kalihukan. Unya gani atong ginatan-aw nato nga dapat lang gyud atagaan gitagaan pud nato sila recommendation kay Kapsay ang atong syudad sa Tagbilaran sa mga activities sa saulog labi na sa adlaw sa fiesta. So ato silang gitagaan recommendation ang atong City PNP pinanguluan sa atong police chief no Lieutenant Colonel Joey Bicoy, Bro Ray.
1: Okay. Anything no nga imong ipaabot ang imong mga last kining words dinhi sa atong atulmanon before ta buhian sa kahanginan sir.
0: Kusyan. Yes, salamat kayo sa igayon Bro Ray sa imong giatag kanako sa tanang Tagbilaranon. Salamat po da bisag niya ta sa panahon sa krisis pero magtinabangay ta ang dakbayan sa Tagbilaran pinanguluhan sa atong Landong Mayor Jane Yap ug ang atong sangguniang panglungsod pinanguluhan ni Presiding Officer at Vice Mayor Attorney Adam Hala ug mga konsehales nga naglantaw ta kanunay nag-approve tag mga budget para gyud nga makatabang ta sa katawhan sa dakbayan sa Tagbilaran ining panahon sa krisis sa Bro Ray.
1: Okay.
0: No, doon na tayo ipanghatag para sa katawan na to.
1: Salamat so, kayo, Konsehal Fausto Bibut Budlong, Chairman salamat. Sa Committee on Peace and Order sa paghatag ng panahon.
0: Salamat, Bro Ray. Salamat. Mayong buntag, asinso pa mo Tagbilaran.
1: There you have it, mga higala. Konsehal Fausto Bibut Budlong, no, sa atong dakbayan sa Tagbilaran na ubay-ubay itong mga higala.
0: Asa rin, Bro Ray.
1: Ubay-ubay itong mga higala, no? Ubay-ubay itong mga higala, no? Ang kining mga gipanghimo, no? Para sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga higala, atong i- Rika mga kaigsunan, no? Katong ordinansa, proposed ordinance, mga higala. No, mga higala, no? Kung atong i-rika, mga higala, katong proposed ordinance regulating, no? Sa atong mga public utility jeep, PUJ, no? Sa pagpahamtang o regulatory fee. Ang 1,000 pesos mga higala. 1,000 pesos sa unya gatong motor rental ordinance sa pinang pagkikimamat ang adugag City PNP Chief Lieutenant Colonel Joey Bicoy. At ang ipabati ninyo mga higala ang tipik sa sisyon sa Saguniang Panlungsod.
2: In compliance with Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2017, issued by the Department of Interior and Local Government, DILG, the Department of Budget and Management, DBM, and the Department of Education, DepEd, said circulars mandate the submission of the Special Education Fund utilization reports with a copy furnished to the Sanggunian, local Sanggunian concerned. Then we also received a letter from Mr. Hubert Inas, the Chairman of the Saulog Run 2026, the requesting the generous sponsorship of this August body for two lechon in support of the upcoming Saulog Run 2026 scheduled on May 30, 2026. Said event is organized in celebration of our community spirit of unity, health, and camaraderie. In light of this, may I request the our Honorable Idi Bura, being also Tig Marathon Maka, you are also part of the, I am sure you'll take part of this Saulo Grant to take charge of this sponsorship. Okay, the duha ka sponsorship, duha ka lecture mo niya, so we'll just tampo-tampo na lang tawag, pila divided by, yes. So kindly, I will ask, you will be the liaison of this request from our chairman of the Saulo Grant 2026, Mr. Hubert Inas. And then later on, for our recognition and commendation, we're honored to have with us today the following individuals: retired Police Lieutenant Antonio G. Samante, Operations Head of the City Traffic Management Office, retired Police Major Jesus Acolador, CTMO Consultant, and retired SPO4 Bartolome Utuhan, CTMO Consultant, who are present before this body to be formally recognized and commended for their outstanding leadership and performance, which earned them a high performance rating in the recent HNU Bohol poll conducted from March to April 2026. Furthermore, we commend their relentless efforts and dedication in ensuring orderly traffic flow, public safety, and peace and order throughout the recently concluded Saulog Tagbilaran 2026 activities. That is all from my presiding officer's time. Can we proceed to our next item, Honorable Floor Leader?
3: Mr. Chair, maybe we could proceed to proposed ordinances, resolutions of first reading. Item number one, proposed resolution number 161-26, commending the City Traffic Management Office, or the CTMO, under the leadership of retired Police Lieutenant Antonio G. Samante, as well as CTMO Consultant, retired Police Major Jesus C. Acolador, and retired SPO4 Bartolome A. Untuhan, for its outstanding performance, which earned a higher performance rating in the recent HNU Bohol pools conducted from March to April 2026, and for its relentless efforts in ensuring orderly traffic flow, public safety, and peace and order during the Saulog Street Dancing Ritual Showdown, Fiesta Celebration, and all related activities of Saulog Tagbilaran 2026.
2: There is a motion to suspend the rules in order to treat proposed resolution number 161-26.
3: Mr. Chair, I move to suspend the rules in order to allow our guest...
2: No, to treat this as SOD.
3: To treat item number one under proposed resolution, under proposed ordinances... Resolution for first reading as special order of the day.
2: There is a motion to suspend the rules in order to treat proposed resolution number 161-26 as special order of the day. Any second to the motion?
4: Second, Mr. Chair.
2: Seconded by Honorable Bora. In objection, the Chair hears none. Motion is hereby carried. Honorable Fausto S. Budlong, the sponsor, the author of the resolution, is recognized.
5: Thank you, Honorable Chair. Good afternoon, everyone.
2: Good afternoon.
5: Proposed resolution number 158-26. Commending the City Traffic Management Office, or CTMO, under the leadership of retired Police Lieutenant Antonio G. Samante, as well as CTMO consultants, retired Police Major Jesus C. Acolador, and retired SPO4 Bartolome A. Utuhan, for its outstanding performance, which earned it a higher performance rating in the recent HNU Bohol polls conducted from March to April 2026, and for its relentless efforts in ensuring orderly traffic flow, public safety, and peace and order during the Saulog Street Dancing Ritual Showdown, Fiesta Celebration, and all related activities of Saulog Tagbilaran 2026. Whereas the City Traffic Management Office, CTMO, is the lead agency mandated to supervise, regulate, and manage traffic movement, enforce traffic rules and regulations, and promote public safety and order within the territorial jurisdiction of Tagbilaran City. Whereas, from March to April 2026, the Holy Name University, or HNU, Bohol conducted its regular public opinion polls to assess the performances or the performance and public satisfaction rating of various city offices and agencies. Whereas, based on the results of the said polls, the CTMO achieved a significantly higher performance rating compared to previous assessments, a clear validation of its efficiency, responsiveness, and steadfast commitment to deliver quality public service. Whereas, the City of Tagbilaran recently held the much-awaited Saulog Tagbilaran 2026, a grand celebration featuring the street dancing ritual showdown, fiesta activities, and various cultural and religious events that draw thousands of residents, visitors, and tourists from different parts of the province and beyond. Whereas, anticipating the heavy volume of vehicular and pedestrian traffic, as well as the security requirements brought about by the festivities, the CTMO mobilized its full workforce, and deployed personnel in key areas, major thoroughfares, and event venues to ensure smooth traffic flow, prevent untoward incidents, and maintain peace and order through the duration of the celebration. Whereas, through the CTMO's relentless efforts, strategic planning, and round-the-clock vigilance, the entire Saulog Celebration 2026 was carried out successfully, peacefully, and without any major traffic-related or security concerns. Whereas the Sangguniang Panglungsod recognizes that such remarkable achievements and exemplary service deserve to be acknowledged, commended, and publicly appreciated to inspire continued excellence and dedication. Whereas, as a gesture of deep appreciation for their remarkable accomplishments, invaluable and exemplary public service, which is worthy of appreciation and emulation by others in the government service, hence this commendation. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved by the 16th Sangguniang Panglungsod of the City of Tagbilaran in session, duly assembled, to commend the City Traffic Management Office, or CTMO, under the leadership of retired Police Lieutenant Antonio G. Samanti, as well as CTMO consultants, retired Police Major Jesus C. Acolyador, and retired SP of Fort Bartolome A. Untuhan, for its outstanding performance, which earned it a higher performance rating in the recent HNU Bohol polls conducted from March to April 2026, and for its relentless efforts in ensuring orderly traffic flow, public safety, and peace and order during the Saulog Street Dancing Ritual Showdown, Fiesta Celebration, and all related activities of Saulog Tagbilaran 2026. Resolved further that copies of this resolution be furnished to City Traffic Management Office, retired Police Lieutenant Antonio G. Samanti, retired Police Major Jesus C. Acolyador, retired SPO for Bartolome A. Untuhan, and to the Honorable Mayor Jane Sinsuria Siya for their information. So move, Honorable Chair, proposed resolution number 15161-26, Honorable Chair.
2: There is a motion for the approval of proposed resolution number 161-26, series of 2026, commending the City Traffic Management Office, CTMO, under the leadership of retired Police Lieutenant Antonio G. Simante, as well as CTMO consultants, retired Police Major Jesus C. Acolador and retired SPO4 Bartolome A. Utuhan, for its outstanding performance, which earned it a higher performance rating in the recent HNU Bohol polls conducted from March to April 2026, and for its relentless efforts in ensuring orderly traffic flow, public safety, and peace and order during the Saulog Street Dancing Ritual Showdown, Fiesta Celebration, and all related activities of Saulog Tagbilaran 2026 on second and final reading. Any second to the motion? Seconded en masse. Seconded en masse. So, PR number one.
1: Okay, no, mao to mga higala, ang tipik lang to no sa kining session ni atong Martes mga higala. Onya, dunay gipada nga pahibaw no ang kapitan dia sa Barangay Mansa sa mga kaigsoonan si Kapitan Arvin Visara, gipada nga message og pahibaw kay og mga adlawa moabot diya sa barangay Mansa sa mga igala ang first class relic sa St. Jude Fadayos mga higala May 17 mani ang oras moabot ni alas 4:30 sa hapon unya ang reception aning relic mga higala sa St. Jude Thaddeus diha sa Katayngan Chapel kinisundan sa usa ka procession gikan sa Katayngan Chapel ngadto sa Diocesan Shrine sa St. Jude Thaddeus barangay Masaasa pagkalas 5 sa hapon nobena ngadto sa St. Jude Thaddeus unya pagkalas 5:30 sa hapon mga higala mao ang Holy Mass nga sa ulogon ni Reverend Father Gerardo Jingboy Sacco Jr. mga higala. Historical ni mga higala kay first time ni no nga moabot dia sa kining barangay Mansasa unya sa tibok lalawigan sa Bohol. Usara ang St. Jude Thaddeus diha ra pud sa barangay Mansasa mga higala unya ang magdala aning maong relic no ni St. Jude Thaddeus bulanon po no nga si Loy Balbin usa ka laiko nga nagtrabaho dito sa Vatican ng mga higala mao po niya tong nakuha nga information gikan na sa Paris Press no diha sa St. Jude Thaddeus nga si Reverend Father Ryan Montialto mga higala open ni sa tanan dunay veneration nga pagahimuon sulod sa usa ka semana kay kudto pud ni sugod ugma hangtod sa sunod Domingo ang visit sa first class relic sa St. Jude Thaddeus mga kaigsuna no unya murag do na pay ipada okay mga higala so wala man day oras mga kaigsunan atong pasalamatan atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Dakbayan tigbilaran og ang atong resource person karong nga buntaga ang chairman sa Peace and Order Committee Consul Fausto Bibot Budlong inyong ubos nga higala Ray Tutas magpasalamat ka ninyo ug budapit sa sunod Sabado dinhi sa atong tulumanon og inyong tulumanon takda sa sanggunyang panlungsod maingod to.
4: Inyong nabati ang takda sa sanggunyang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang Baknaw istasyon matag adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting business, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarte na ko. Discarting wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojet sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojet anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biojet. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa Dewi Worldwide, ang radio sa Kitauhan, alas 12:11.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Iga lamang udto kini si Ray Tuta sa maghatod kaninyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Inigadlaw karon nga Sabado, Mayo 16. 2026, ako magtugyan ninyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Visa upon arrival giduso sa Kapitolyo ngadto kang Tourism Secretary Deva Mathay aron mapasayon og mapadali ang pagsulod sa mga turista nga mga langyaw dinhi sa Bohol. Samtang kutob na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration sa COMELEC para sa barangay og sa Gunyang Kabataan election karong Nobyembre. Sa gawas kun sa kauluhan, Department of Justice nag-umol og special panel aron imbestigahan ang shooting incident sa Senado. Sa gawas, China mupalit og 200 ka Boeing jets og lana sa Amerika. Mao kay tumong higala nga tumong uluhan na mga detalye ninyo ug mga balita human lang sa pahinumdom gikan sa Alturas Group of Governors.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit, nagtigom si Governor Aris Sumintado o Tourism Secretary Detha Mathay. Karong bago, aron isguta ng mga pabaaging mapalig-on pa ang industriya sa turismo sa Bohol o magkapayo sa accessibility alang sa mga international nga bisita. Kauban sa gobernador sa baong panagatigom si Provincial Administrator Aster Cabirte, din ilang giyesugyot ngadto kang Secretary Mathay ang Visa Upon Arrival in Bohol Initiative nga nagtumong mahimong masayon o hamugaway ang pagsulod sa mga langyong turista din sa Bohol aron mudaghan pa ang tourist arrival. Gisigutan usab sa baong meeting ang pagpalig-on sa coordination tali sa lokal nga kagamanan o sa mga national government agencies aron masuportahan ang padayon nga pagtubo sa turismo, mapalapdan ang oportunidad sa lokal nga ekonomiya o magamugna pa og dugang panginabuhian alang sa mga bulanon. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, kutob na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration sa Cumilec para sa barangay o sa Gumunian Kabataan Election, ang BSKA, itagda sa Cumilec karong Nobyembre 2. Ani ang atong report.
1: Hangtod na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration sa Commission on Elections kun Cumilec sa mga Pilipino nga gustong mubutar sa umabot nga barangay o sa Gunian Kabataan Election kun BSKE. Si Attorney Rocco Labanilao, election officer sa DACBES Tagbilaran, nga nahinabi sa Diwade Balita mingon nga duha ka adlaw na lang ang nabilin sa registrasyon sa butante gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa mga buhatan sa Cumilec. Sirado ang mga opisina sa Cumilec sa adlaw Domingo, Mayo 17.
2: Karon ang 18 Monday. Ato ang last day. Basta transfer ID, kanya o mag-change status ka, marriage certificate, kanya mag-correct ka sa imuhang data, wala tag mo certificate. Sa'yo nagyapon, wala may nabago. Or correction kasi mong name, ginahay, kinasip spelling. So magda ka o birth certificate na. Pero mag-change status ka from single to married, magda ka o marriage certificate. Sa mga SK nga 15 to 17, ID plus birth certificate nila. Pero nabawa na ito, 15 sila.
1: Ang Cumilec mudawat ng mga application para sa bagong registration. Pag-ilis sa ngalan ng status, pagtulid sa mga entry, pag-reactivate sa mga record, paglakip o pagbalik sa ngalan sa listahan sa butante, pag-update sa mga record sa mga persons with disabilities, senior citizens, IP o ICC, pagbalhingigan sa overseas ngadto sa local registration. Dili tugutan ang local transfer sa registration records sa kasamtangang panahon sa registration. Aron magkarehistro, kinahanglan nga 18 anyos pataas adlaw sa eleksyon sa barangay. Para sa pinilay sa ISK, kinahanglan nga 15 hangtod 30 anyos sa adlaw sa eleksyon. Residente sa Pilipinas sulod sa 10 minus o sa katuig sa dili pa ang pinilay. Residente sa lugar nga pagabutaran sulod sa 10 minus 6 kabulan. Wala gideklarar nga insane o walay katakos. Walay final judgment nga dunay sentensya nga sobra sa usa ka tuig o usa ka kaso nga naglambigit sa pagkawala sa katuhod sa pagboto. Sa mga mobalhin og registration, kinahanglan magdala og usa ka balido nga government issued ID sama sa national ID, pasaporte, lisensya sa pagmaneho, postal ID, PWD ID, senior citizens ID, PRC ID, SSS o GSIS, UMED, NBI clearance o uban pa. Sa change of status o correction of entry, kinahanglan magdala og birth certificate samtang ang change of status ng single nga to married, magdala og marriage certificate. Samtang ang mga SK nga 15 anyos hangtod 17 anyos, kinahanglan magdala og birth certificate o government issued ID. Ang voters registration nagsugod niya itong October 20, 2025 para sa November 2, 2026 nga barangay o sa Gunian Kabataan Election sa tibuok nasod. Gikan sa Cumilec, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 12:20 at tangi. Nagumol ang Department of Justice og special panel aron imbestigahan ang shooting incident sa Senado. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, nag-umol ang Department of Justice og special panel aron imbestigahan ang kaguliyang og shooting incident sa Senado sa Naging Adlaw. Ano ang report sa UN TV News?
1: Dante, ano ngayon na magiging kaibahan ng gagawing investigasyon ng special panel ng DOJ sa investigasyon naman ng ombudsman at pulisya?
2: Magandang gabi, Monica. Ang masasabi lang natin dito no sa gagawing investigation ng Department of Justice para yan sa fact-finding investigation o malalimang pag-iimbestiga pag-alam ng mga pangyayari doon sa insidente nga ng barilan dyan sa Senado noong May 13. At aalamin din dyan, Monica, ng mga otoridad kung sino ba ang may mga pananagutan sa insidente. Nag-utos ang Department of Justice o DOJ ng pagbuo ng Special Panel of Prosecutors upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa shooting incident sa loob at malapit sa complex ng Senado nitong Miyerkules, May 13. Ang nasabing panel ay binigyan ng kapangyarihang mag-issue ng mga sapina at mangulekta ng mga ebidensya kabilang ang mga CCTV footage at ballistic results mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI.
3: I likewise am directing and ordering all concerned law enforcement agencies, including the PNP, particularly

0: Kasama na rin dito ang mga CCTV footage. Humingi din ng ang DOJ sa mga media na magbigay ng mga picture o video ng insidente.
1: The DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence in its possession and control. Evidence that may aid the special panel of prosecutors, which would include CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, and other forensic and documentary evidence.
0: Kasabay nito, kinumpirma ng DOJ na mayroong valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat iginagalang ng kagawaran ang pagiging co-equal branch ng Senado at ang kapangyarihan ng Korte Suprema bilang pinal na tagapaglutas sa mga legal na isyo, nagbabala ang DOJ na aarestuhin si Senator Bato sa oras na tangkain niyang lumabas ng bansa. Ayon sa kagawaran, ang anumang pagtatangka ni De La Rosa na tumakas palabas ng Pilipinas ay ituturing na mockery of justice o pag-atake sa justice system.
1: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato De La Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato De La Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made.
0: Binigyang diin ni Secretary Vida na mayroong mga obligasyon ng bansa sa ilalim ng international commitments nito, kaya hindi maaaring pabayaan ang pagpapanagot sa senador. Sa kasalukuyan, Monica, mayroon ng inisyo na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay De La Rosa. Bagamat ang ILBO ay karaniwang ginagamit lamang para sa monitoring, nilinaw ng DOJ na dahil sa umiiral na warrant, ang senador ay agad na haharangin at aarestuhin ng mga border control authorities kung makikitang sinusubukang umalis ng Pilipinas.
1: I've issued an ILBO already for him. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested.
0: Inatasan na rin ang mga awtoridad na alamin ang kasalukuyang lokasyon ng senador matapos itong mapaulat na lumabas na sa kustudiya ng Senado. Monica, natanong natin no kanina si Justice Secretary Vida kung yun bang naging galaw ni NBI Director Melvin Mativag yung pagpapadala ng mga NBI agent dyan sa Senado kung saan makikita nating armado ng mga matataas na kalibre ng baril, gayon din sa GSIS. Kung ito ba ay coordinated sa kanya o alam niya, ang sagot lang ng kalihim ay yes. So ibig sabihin alam niya yung deployment dyan ng mga NBI personnel. At sa ngayon, sabi pa ni Vida, walang siya nakikita pang sapat na batayan upang suspindihin si Matibag kaugnay dito sa issue at naniniwala siyang mananatili pa ito sa serbisyo habang gumugulong ang investigasyon. Yan man ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica.
2: Maraming salamat, Dante Amento.
3: Sa itong balita sa gawas, China mupalit og 200 ka mga Boeing jets og lana sa Amerika. Kini ang migawas sa bilateral talks ni US President Donald Trump og Chinese President Xi Jinping. Ano ang report sa UNTV News?
2: Inanunsyo ni United States President Donald Trump na pumayag ang China na bumili ng 200 Boeing jets mula sa Amerika. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na isang commitment para sa kanya ang pahayag na ito ni Chinese President Xi Jinping. Kasama sa delegasyon ng US sa Beijing Summit, ang CEO ng Boeing na si Kelly Ortberg. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Ortberg sa mga analyst na umaasa siya sa order mula China, ngunit ito anya ay lubos na nakadepende sa negosasyon at relasyon ng dalawang bansa. Ang huling malaking order ng Boeing mula sa

0: Pangalaan ng China ay noong 2017 sa unang termino ni Trump kung saan bumili ang Beijing na 300 aircraft na tinatayang nagkakahalaga na $37 billion.
1: Eh, salamat sa UN TV News. Atong TVO nang magpapaminaw ni Doc R.R. Diaz sa Luway ni City Jesuhead Dr. John Naturalba. Mga kutong mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Undong Tutok, kauban sa Technical Department Engineer Jerry Cajes o Eric Ihong. Kini, si Ray Tutas ang friend mo forever. Mangito.
2: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Undong Tutok, at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Undong Tutok.
1: Oras sa DYRD Worldwide, ang radio sa katawan, alas 12:28.
3: Na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Down!

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una,
1: pero strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa lang episode sa programang Bohol Light
3: at your service.
2: Ang sagya po, Michelle Bayfort, na magsugot sa itong programa karong adlaw. At sa gino'y timbay at ang mga suking tigpiminaw, of course, at ang mga konsumidor, diri sa dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course, Sir Jumar, no, nga sa itong mga suking tigpaminaw, maayong adlaw, maayong hapon, o maayong pagpaminaw sa ito ang tulumanon matagsimana, Bohol Light at your service.
2: Yes, niya, Ma'am Cheryl, sa gihapon, kanya itong programa, gimog na mag-unay para sa itong mga konsumidor, diri sa 15 ka barangay, diri sa dakbayan sa Tagbilaran, kaya rin na mahatagan ka mag tukmang impormasyon o kung sa'y update sa buhatan sa Bohol Light. And of course, kung doon na mo yung mga ipadangat ng mga concerns, pwede ka mo message or mo comment sa itong comment section sa itong live streaming karong adlaw.
3: Yes, unya, Sir Jumar, usa sa mga pinaka-highlight yun nga hatagan o pagpakabana or information sa Bohol Light, sir, ang kabahin sa seguridad. Nganha sa ito ang mga konsumidor o nganha sa mga empleyado sa Bohol Light, ilabi na gyud sa ito ang pagpanarbaho. Tungod kay pinaka-importante kaayo, sir, nga mahibaluan nganha sa ito ang mga katawhan, nga ang kuryente, wa ni gipili. So, muna, no, nga exciting nga ito ang topic karon, busa dili gyud nato palungon ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga radio sets or i-continue nato og paminaw ang ato ang pag tan-aw via Facebook Live.
2: Yes, and of course, safety ang first priority gyud nato, Ma'am Cheryl, and of course dili sa Bohol Light kita usa ka electric utility, no, importante gyud na kay ngadto sa tumang consumer, of course dili lang sa tumang consumer kundi dili sa ito ang mga linemen pod, Ma'am Cheryl.
3: Yes, oo.
2: No, kailangan kinabuhi mo yung nakataya aning itong trabaho.
3: Yes, kung atong huna-hunaon, sir, ang trabaho sa usa ka lineman, dili lalim. So, mao na nga, bisan sa uwan o init, ang atong mga linemen, sir, on call ni sila, ilabi na o naay mga emergency na itabo, no? Susama pa ng nit sa nahitabo nga naiposte sa Bohol Light nga nabanggaan o usa ka vehicle. So, bisan pa naka-off ang atwang lineman kung ang ihang serbisyo gikinahanglan yun, manawag yun ang Bohol Light o backup, Sir Joe, unya, dili yun kini sila mo baliba tungod kay commitment sa atong mga lineman nga muhatag og suga nganha sa ato ang mga katawhan. Busa mo na atong ampingan yun, no, nga every single minute nga ang atong mga lineman naa nagtrabaho diha sa linya sa ato ang kuryente is valuable. So, mao na nga atong ipasabot gyud nga sa itong mga consumers nga dili gyud malikayan aduna kitay mga pagkahimuon nga safety protocol in kaso og naa tay pagkahimuon nga mga rehabilitasyon sa ato ang linya sa kuryente, magpalong gyud ta, sir. Aduna gyud mahitabo nga temporaryo nga pagkapalong for safety pod nganha sa ato ang mga lineman nga nagtrabaho on field.
2: No, kung mahinumduman na ito, katong dihay poste yun sa kuryente sa Bohol Light nga nabanggaan, katong nabanggaas dam truck, nawag yun ang kuryente sa Bohol.
3: O, tinawag
2: yun. Mga nangdagan ang itong mga konsumidor nga ni-comment ito, uy, asa na ang kuryente sa Bohol Light nga nung na-burn out, may diri. Nay, uban nga, wadzog kay ba, o kunsay natabo, kay nikalit man burn out, ilahang panimay. Pero nasayran di ay nga dunay na itabo nga disgrasya, aksidente. Mga nang kinahanglan dito mag-off gyud sa itong linya sa kuryente for safety po sa itong lineman nga mo in respond po dito.
3: Yes, sinuod ka na, Sir Jumar. So, ang ato ang 24/7 helpline, aduna gyud kitay gipostada nga informasyon yan ha sa ato ang official nga Facebook page para adunay mabasa ato ang mga consumers. Makahibalo sila nga, uy, na adi ay nahitabo nga kanang insidente, emergency mo nang napalong taani nga particular nga area. Yang Bohol Light po, sir, na po tayo gihimo nga kanang messenger group chat sa kara barangay diin didto ta mag-send og direct pod nga mga mensahe information ngadto sa mga affected nga mga lugar. So with that ato pong giahangyo nga kung kinsa tong mga namyembro na sa maong mga grupo
2: mo nimo disseminate
3: niya ato encourage nga i-add sila sa mao na GC kay Dako kini kayo og tabang sir para sa awareness nga nasa ato mga consumers unya ato pong mapaambit ngadto kanila kung unsa ang sayon nga ilahang himuon kung nasa tuyo sa Bohol-Ay no ang uban man good sir is sa karong panahon na tungod na kay technology kuana ta driven dali ra kaayo ang pagpakatap sa information pinaagi sa social media so morning ang Bohol-Ay naningkamot pod nga ma-utilize nato kaninga platform mo na nga itong ihangyo ang tanan nga to enhance our being a consumer na atay gi-create nga mga group chat then dito pwede ta mo padangat sa atong mga katuyuan then open ang atong ubuhatan sa Bohol-Ay sa pagpaminaw sa inyohang mga comments or suggestions or dali ra namo nga mabasa ang inyohang mga requests and complaints.
2: Yes, inga naka dedicated ang atong mga personnel and of course atong mga linemen sa Bohol-Ay kay tiaw ba it takes an hour gyud nga ma-restore ang kuryente pagbalik kung inga nang mga puntuha nga dunay desgrasya, naapektuhan ang linya sa kuryente mo nang naningkamot gyud ang mga linemen sa Bohol-Ay nga ma-restore pagbalik ang kuryente para sa atong mga consumer kay makita nato sa mga complaint, makita nato sa comment section nga uy, dugay man ni balik ang kuryente sa Bohol-Ay pero mo na di na to ma-blame po ng atong mga consumer kay siyempre nagsalig sila nato, I'm sure man ang kita naningkamot kibuta nga maserbisyon gyud sila pagbalik mo nang dali ang atong mga linemen nagpursige gid sila pagtrabaho para ma-restore pagbalik ang kuryente. Pero mo lagi na subo kay pamalandungon ay uban nga insidente ma'am Cheryl nga makabsan gyud sa kinabuhi intaw ng ubang mga linemen tungod sa ilang trabaho.
3: Yes, yeah, so mo na no nga nakabalita man gyud ta nga dihay insidente nga nahitabo. So mo na ang buhatan sa Bohol-Ay dako gyud kayo ang ato ang kuan paningkamot nga as much as possible ang ato ang mga lineman maghuna-huna gyud ta safety first gyud niya kinahanglan nga bantayan gyud ang maayong nga communication
2: well coordinated
3: gyud na siya no niya atong gyung i-observe kung unsa gyud tong mga protocol nga angay natong sundon ilabi na gyud nga naata nagtrabaho sa kanang
2: risky.
3: Sa field.
2: Risky kayo ng trabaho sa lineman.
3: Yes, so importante gud kayo sir nga kanang koan atong hatagan gyud og kalingaw nga reminders ang ato ang mga empleyado ug dili lang kana sa mga lineman sir but in general public no applicable ni sa tanan nga diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay dili na tong malikayan nga naatay mga do it yourself kay gitawag natong DIY sa atong pag kubi-kubi sa atong mga linya sa kuryente ampingan gyud nato dili ta mo kumpiyansa tungod kay ang kuryente dili ni siya parehas og tubig sir nga makit-an nimo asa na siya nagdagayday
2: asa nagto
3: ang kuryente wa kay makita mo na nga imuhag yung hunahunaon nga every single step nga imuhang gihimo safety gyud ang imuhang lawas no say for example mag-amping ka dapat kung mohikap ka naka gloves gyud ka
2: kuan no? Full gear
3: oh naka full gear og naa mang galing ta sa ato ang panimalay kanag yung paggamit og gloves pinaka-importante sir Joe and also kung maka-observe ta mga appliances na tumakabantay usahay mag-grounded. Kita mo kumpiyansa gyud so
2: nga kitay mo lihok dito magpahiro-hiro ta di gyud na recommendable nang kamo gyud mo ingon nito nga kon nang buhat ani kay sayon naman eh pero delikado gyud na no usa ra bay itong kinabuhi na no?
3: Yes mo na atong giawhag gyud sir nga in kaso makabantay gyud mo nga something man different ahong nabantayan sa akong electrical connection for safety ana i-off sa lang ang ato ang mga tagsa-tagsa ka breaker then call assistance from Bohol-Ay.
2: Dihay instances gyud mo Cheryl nga nikalit og kapawong tong amuang kuan among mga electric fan ba?
3: Oo.
2: Abi namog sa kuan sa kanang saksakan pero dito di sa linya sa gawas sa kuryente nag-aso-aso na.
3: Oo, usa na sir. For example, murag nagkuan siya, nag-overload din tahay no. So, inga na makasinati ta og mga kalahian sa dagan sa imuhang panuga.
2: Mo nang mutawag yuta dayon.
3: Tawag yuta dayon sa hotline sa Bohol-Ay. Pwede ta mo contact sa atong opisina pinaagi sa ato ang official nga messenger account. Nga Bohol-Ay, i-search lang nimo sa Facebook ang Bohol-Ay. Pangitaon nato ang naay logo nga si Dong Moroy. So mo na siya ang Facebook sa Bohol-Ay. Or di baka ha, tawag sa ato ang trunkline numbers at 038-427-2372. Napuntay mobile number sir nga to sa to mga consumers. Tawag lang at 0920-960-2372. Mm-hmm. So, naagyo tayo dedicated nga mga personnel nga maoy mag-take charge sa pagtubag sa mga tawag. Pinaagi sa ito ang 24/7 hotline numbers.
2: Yeah, Ma'am Cheryl, naghisgot po ito safety nga ito sa itong mga linemen. Unsa may atong programa, Ma'am Cheryl, nga ito sa itong mga linemen para malikaya na ingani mga insidente nga kanang siyempre risky ang ilang kinabuhi. Unsa may itong mga programa, Ma'am Cheryl?
3: Ah, okay, yes, sakto kayo nga question, Sir Jomar. So for Baholite, part na sa program with our safety committee nga naatay paghimuon nga lineman's training. So every year naatay gikatakda gyud, sir, nga lineman's training. Unsa ang mga insakto nga pamaagi, kung mo katkat sila sa poste, or insakto nga mga ipang suot, kung naa sila nagtrabaho on field.
2: Complete yun.
3: Yes. Gawas po ni Ana, sir, every time nga naatay pag-aimoon nga scheduled power interruptions, or naatay mga ride-on activities, before sa day nga mauna siya nakaschedule, nagyoy pag-aimoon nga toolbox meeting.
2: Toolbox meeting.
3: So, Ana nga toolbox meeting, sir, i-discuss sa ato ang safety officer or sa head sa team nga mo'y magtrabaho gyud on field, unsang ilhang mga switching activities. Gani na ay naatay gitawag, sir, og mga switching schedule nga mo'y guide na sa to mga lineman o sa supervisor during the communication process. No, as much as possible, dili gyud mag yama-yama og kanang on sa linya sa kuryente without proper communication sa lineman nga nagtrabaho on field.
2: Okay, basta iyon ang kalit sa kuryente, yes, na pwede nagtrabaho dito, wala din nakakommunicate o tarong.
3: Yes, mo nang importante, good sir, nga naatay kanang kuan, kanang communication equipment like sa radio. Kay mas dali ramang good i-communicate ang radio, sir, no? So, gawas nga sayon siya i-communicate, makadungog po itong mga kauban ni mo nga na on-site. So, yung ana siya ka-importante niya. Kita manghinaot nga kuan sa kanunay gyud, focus ta sa itong trabaho. And then, before ta mag-start sa itong trabaho, atog yung ipangaliya sa kahitasaan niya. Hatagan ta og smooth nga transactions.
2: Mo na nga itong mga linemen na ningkamot gyud, Ma'am Cheryl, para matuman gyud ang servisyo nga tarong nga to sa itong mga konsumidor. Kaya siyempre, itong mga konsumidor nagsalig na to, and of course, naguwat gyud sa itong servisyo nga mabalik. Mo na ningkamot gyud. Pero, mapasalamaton gyud ta sa itong mga konsumidor nga nisabot pod nga dunay mga power interruption, nga dunay, siyempre, dunay rason sa itong mga power interruption, Ma'am Cheryl.
3: Yes, no? Ato din i-remind ang ato mga consumers, sir, nga sa Mayo 16, 2026, adunay mahitabo nga medyo taas-taas nga scheduled power interruption.
2: Sabado.
3: Adlong Sabado, no? Adunay paghahimuon ang NGCP nga annual preventive maintenance servicing sa ilahang substation diri sa Tagbilaran City located at Dampas District. So with that, naka-apekto kini sa franchise area sa Boholite. So, naatay usa ka oras og tunga sa buntag nga mapalong gyud ang tibuok ng Bilaran. Then ana so good sa may alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8:30. Then another 1.5 hours in nagkahapon from 3:30 to 5, mapalong pud whole of Tagbilaran. Samtang unom ka mga feeder, Sergio, ang mapalong all throughout the duration nga 10 hours.
2: 7 a.m. to 5 p.m.
3: 7 a.m. to 5 p.m. Bale, ang makarestore lang after sa 7:30 is ang feeder golf and feeder hotel. So, kani siya nga mga area located diha sa may Dao, San Isidro, Kabawan, Ubuhan, Mangga Tip-Tip. Mora ni sila makabalik og siga. So, good sa alas 8:30, taman alas 3. Yung mapalong na pugbalik.
2: Yes.
3: The rest ng mga areas like Feeder Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Eagle, and Foxtrot, mapalong ta from 7 a.m. to 5 p.m.
2: Yes. So, and alang sa mga kasayuran sa mga konsumidor, makita sa screen, no, ang affected areas kanang magsugod og alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. 10 hours interruption. Makita na sa screen karon mga sa itong mga konsumidor nga naglantaw sa itong live stream karon.
3: Okay, yes. Mga kana siya, Sergio, usa na sa mga pinaka-highlights nga atong i-inform nga na sa itong mga consumers. Adugang pa ni Ana, kung aduna kita yung mga additional information, palihog o bisita lang sa official Facebook page sa Boholite.
2: Yes, Ms. Cheryl. And unsa pa may laing mga impormasyon nga ito yung padangat nga ito sa itong mga konsumidor. Siyempre, ang ayo kalimte di ay itong mga konsumidor nga mo gamit sa ilang mga third party collecting partners.
3: Yes, itong, so muna usa sa itong mga awhag nga na sa itong mga consumers nga kung kita pag makadawat na sa imong mga itong mga billing statement ba sir nga itong ipang deliver, dili na kinahanglan mo anha ta physically diha sa opisina sa Bohol. Atong i-utilize ang ato ang daghan nga mga third party collecting partners. So pwede kita mo bayad sa bisan asang branches sa Palawan Pawn Shop or Palawan Pay una atay mga apps, then sa GCash, 7-Eleven, yan na po tayo mga online banking na naka-tie up ta with a Metro Bank, PNB, Union Bank, BDO, Bank of Commerce, pwede po sila mabaya din to over the counter. Kinsa tungnay mga app sa FCB Pay, pwede po dato na siya nga gamiton. Nya, kung sa security bank, sir, pwede po sila diha mo bayad. Ang Boholite, pwede ito maka-provide o QR code specific to your particular account para mo na siya inyuhang gamiton every time nga magbayad mo, inyuhang lang iscan. Then, kuan na siya. Kanang, murag wala siya payment. Every time mo transact ka using your GCash app, iscan lang nimo ang QR code nga intended to your account, no? Sayon na siya kaayo i-transact, sir. Nya, makasiguro gyud mo nga masulod na sa inyuhan na account. Unya, usa na sa to ang gi-encourage karon labi na kay nakasinati tag medyo ni mahal na ang plite. So usa na siya sa mga ways nga makasave na sa tong plite.
2: Yes, Ma'am Cheryl. No, and nindot atong topic, Ma'am Cheryl, pero na hutdan na tag oras, nindot mong ito nga mag-hisgit kita about aning safety, no? Dili lang ni para sa itong lineman, kundi dili para po ni sa itong mga consumidor, Ma'am Cheryl. Adlaw-adlaw, di kita maka kanang siguro sa itong siguridad kayo na magiging disgrasya, Ms. Cheryl, no?
3: Oh,
2: ano ito nga mag-ampo, kita mag-amping?
3: Yes, o nga na sa ito ang mga consumers nga namati ka ron, kita manghinaot ng atong information, nga ito ang na-discuss, ato kining ma-relay, nga ito sa ito ang mga kaigsuunan po, mga kahigalaan, mga kaparyentehan, nga nakabalo mo nga magtrabaho sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay, nga i-relay ninyo nga dapat safety first gyud ang atong bantayan.
2: Yes, and that ends our program, Ma'am Cheryl, sa karong adlaw sa itong episode. Og sa gihapon kini si Jomar Pikit.
3: Og kini usab si Cheryl Paga. Sa kanunay magdasig ka ninyo sa pagsunod sa atong tulumanan matag simana.
2: Sa Bohol Light,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon og programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino 40.
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: DJX 500.
16: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinukan din na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
15: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
18: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
2: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
1: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New alaksan extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New alaksan extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
1: Magkauban.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay press ko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you!
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katulad.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Strong sa una, herbal strong.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Higuwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa misa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato sir?
9: Paul Mercado diay ni sir.
8: Mutana lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
9: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, ubag po na kong tiil, inailantan po ko. Nagpalit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa down. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
10: DTX500, mabali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Pero Bijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
4: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: inyo ipadangat ug gisand lamang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga higala, balik tao man lamang sa pipila ka pahinumdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez Jr., taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong hunahuna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng sabay akong ibati. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata din. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung kagalingon. So akong gitumaran ako yung buhan. Akong ibati na yun niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa mag-ausap pa, daghan kaayo salamat, Art, si mong suwat kaagi sa kinabuhi. Mga higala, atong tulumanon karon, nagpamatuod nga ang kalipay sa magtiayon. Dili gyud magbase sa kadaghan sa ilang kwarta. Masama sa sitwasyon nila, Art, nga stable kaayo, financially stable ang ilahang kahimtang. Apan wala siya nalipay sa ilahang kaminyoon. Nagpakita kini nga angay natong hatagan og bili ang atong kapikas. Kay daghan kaayong mga bana din ha nga sama ni Art na underappreciated. Kana dili ka kakita ilang effort no, maskin unsa sila ka maayo sa ilang responsibilidad. Apan nagi mga asawa nga ginaneglect ang ilang mga bana, dili nila kakakita ang ginabuhat niini para sa pamilya. O na siya'y mga hinungdan nga sa dihang na ay laing makahatag ni ini, dito na hinoon na paling ang atensyon o paghigugma. Apan bilib ko ni Art, kay miskantuod nga nakasala siya o nabalin iyang paghigugma nga to kang Jenny. Wala niya biyay ang pamilya. O tuod yun ko nga tinudan na iyang paghigugma kang Jenny, kay wala man niya kinigipugnan. sakto kaayo yung desisyon nga iyag yung giparaya, no? Iyahang gipalarga si Jenny kay sama sa giingon ni Art nga deserve ni Jenny makakita og lalaki. Nahigugmaon siya nga dili pinaagi sa pagtago. Kini ang dako kayong importansya nga angay natong ma-realize ani ato hang tulumanon karon nga ang tinuod nga paghigugma kayang magparaya ug ang tinuod nga paghigugma kayang manindigan ug pilion ang pamilya. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan ug kay karon wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sabpuhon. Standby alang sa itong Health Education's program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis ug musunod na dayon si Balong the Great. Sa mag-osa pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Banyal, alang sa itong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
7: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bangang gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
8: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis for Health Healthy, Happy Living Nuns.
9: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Dugay na kong gamitin sa Nuns Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nuns Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sa ikuang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na yung ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nandun na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pilahan ko kung ni pangayuan ko niya kutsinta. Kaunom na ko katawari kapiter. Nakuan ako mga nakuan naman ko kay ako ang ihi. Mugawas man sa akong ginatawa nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko Punyo 20 kayong gitauran ko katiter kaya dito ko sa doktor higayawan ko katiter 18. Sige na kong tumaro UN, salamat po ko sa ginoong kay. Sa usan ako kakinsinang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
2: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
9: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alam sa itong Health Education Program ng Adlaw, Sabado. The first open na to, Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O again, ha, atong malikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 po kon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may... Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulawi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulawi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno, Dipolog City.
1: O sa June 4 sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5 dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, o Roqueta City. So, kita kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at early. And din mga kanans, no, sa tanan na nag-adto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, dato...
0: Paspas kayong adlaw, paspas ambulance, suspastilan.
1: Yes, at early. So, kumbaga mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutampin yung mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name, address o sa inyong mga code number. Charlene and Doc Jan, magsakit akong right side sa tiyan. Unsay tambal ini. Wa ko kabalog, unsay buhaton. From Maigo, Lanao del Norte.
2: Okay mga kanans, so yung sa right side sa ato ang tiyan mga kanans, possible. Possible lang kay dagan mga organ
0: mm-hmm.
2: na mga involved.
0: Mm-hmm.
2: So halimbawa, yung liver.
0: Uh-huh.
2: So naman sa right side,
0: pwede
2: yung small intestine
0: mm-hmm.
2: or nagkaroon ng enteritis
0: uh-huh.
2: or nagkaroon ng ulcer. So, or tinatawag na to peptic ulcer mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So gusto na ito mga kanans, no, ano pa ba yung uban na mga symptoms kay para mas mahatag yun na ito yung definite or yung mga treatment para sa imo. For the meantime mga kanans, ang akong ginarekomenda sa imo ha, to control the acidity muna tayo. Kay once na makontrol yung acidity, if na kay fatty liver, na akay problema sa imuhang gastroenteritis sa imuhang tungod or sa imuhang small intestine, makatabang siya when the time makontrol yung acidity. Kaya ang acidity, isa sa mga hinungdan nga no dali mo inflame or muhubag yung tiya nato mga kanans or ato ang gamay na bituka. So of course, para makontrol yung acidity sa atong tiyan, of course, increase water intake as much as possible. Minimize kita sa mga colored na mga ilimnon like mga carbonated drinks, mga soft drinks, coffee, mga naay mga caffeine content. So kung pwede, likayan kinisyan ng mga ilimnon mga kanans. Even yung alcohol, yung makahubog ha, yung mga ilimnon na makahubog, so likayan nato siya mga kanans. And then, gatas. Grabe kataas sa acidity. Makapangaslom siya. So, iwasan yung gatas mga kanans. Ang ako ang ginarekomenda, kung hilig yun kita na magpainit sa morning, so I recommend to take non corn coffee.
0: Yes.
2: Which is non corn coffee, wala sa caffeine content. At
0: mm-hmm.
2: the same time, makatabang siya to neutralize sa acidity sa atong tiyan and then makatabang siya para ma-regulate ang ato ang paglibang. So, meaning to say, makaiwas kita sa constipation, makaiwas kita sa ginatawag po nato na mga dysbiosis. Dysbiosis yung pagkakaroon ng imbalance between good and bad bacteria.
0: Okay.
2: So which is ato ang tiyan, naatay good o naatay bad. So when that time na mutaas yung mga bad bacteria, diri kita magkaroon na parang butod, utot-utot,
0: kung
2: kasakit ang ato ang tiyan. Then, maglisod kita kalibang or nagkakaroon ng constipations. So which is yung non-corn coffee, aside na makontrol yung acidity sa imuhang small, then sa imuhang stomach, makatabang siya para ma-regulate ang imuhang paglibang. So, non-corn coffee, pwede imnon, buntag o gabi. And then, we recommend also to take non-serba capsule kay para makontrol yung movement sa imuhang colon. So, pati yung small intestine. Kumbaga yung peristalsis movement. Peristalsis movement, makatabang para mas dali ma-release yung mga acidity, yung mga hugaw sa sulod sa ato ang intestine mga kanans. So, ginarekomenda ko yung Nance Herba Capsule na pwede imnon, one capsule, 3 times a day. Kung kasakit gid ang imuang tiyan, sabayan sa pag-inom o you either have a capsule. Pwede one capsule, 3 times a day. Kung wala nang sakit, ipadayo na lamang ang NANS Herba Capsule. Kaya makatabang siya para i-boost yung immune system at the same time makatabang siya sa good bacteria sa sulod sa ato ang intestine mga kanan. So, NANS Herba Capsule, isa sa mga makatabang sa imuha.
0: At yung RM Doc Jana, ako'y RHD or rheumatic heart disease, fatty liver, taas kong uric acid, og sugar. Akong hugaw color itom. Og talagsar akong makapupo. Hangakon ko mula kao, maghapdos akong kuto-kuto. Hurot naman ni Dok. Dili ko kaayo makatulog. Magluhod ko matulog kay mura ko og comfortable kaysa maghigda. O sa may maayon ako buhaton, grabe.
2: No? Medyo daganagan, medyo complicated yung sa case ni mo. Sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang
0: liver, sa imuhang, uric, sugar.
2: So ang akong ginarecommend sa imong mga kanans, no, modified muna tayo sa imong lifestyle. Kay kinisiyan yung mga sakit ni siya is nakuha man nato sa ato ang mga lifestyle, sa ato mga pagkaon, pati man sa ato mga activities. Pagpili nato sa mga kalanon nato og sa mga ilim nun. So of course identify nato yung maka-trigger sa imong sakit. Halimbawa sa imong kasing-kasing. Kay balo naman kita yung maka-trigger or makapaluya sa ato ang kasing-kasing mga kanans, yung mga fatty foods. So iwas kita sa mga fatty foods, sa mga salty, mga high sugar, mga high in caffeine. So in the time na ma-minimize nato ni siya or ma-control nato ni siya sa pag-intake sa sulod sa atong lawas, yung liver nato, pati man ang ato ang atay, kidney, bituka nato mga kanans, at the same time makatabang siya. Kay mas dasig, mas paspas yung pag-cleansing sa imuhang lawas. Okay, start with the food. Kinahanglan nato makontrol kung kinsa ang nagaka-contribute or maka-trigger sa ato ang sakit.
0: Okay.
2: When na tayo makontrol nato yung sa mga food intake ni mga kanans, piliin nato yung mga more on gulay muna tayo, more on prutas muna tayo. Okay? Mao ka na. Kung para mas dasig yung recovery nato mga kanans. Para malimpiyuhan ang imuang colon, of course, water intake importante siya. Pero yung water intake nato mga kanans, as much as possible, dili sa ta pwede mag more than 8 glasses. Kaya take note, na kay problema sa imong kasing-kasing eh. So dili nato gusto mo increase yung blood volume sa imong lawas. May natay mo increase yung blood volume, so there's a possibility sa gabi maglisod ka ginhawa. Kay imong kasing-kasing, maglisod siya sa pagpump kay tungod ni taas yung blood volume due to increased water intake. Kaya take note, imong kidney is nagkakaroon din siya ng trouble eh. So dili nato gusto na ma-additional yung trabaho sa imong kidney. Yung mga excess na water, dili nato gusto na mo samot pag itiyag trabaho sa imong kidney. Yung enough lang na water lang muna, yung kinahanglanon lang sa imong lawas. So 8 glasses. Pero kung na mga fruit juices, mga vegetable juices, ang plain water, more or less nasa 4 to 6 glasses lang sa mga kanans kung nag-a-add on ka sa mga fruit juices and vegetable juices. Okay, yung 4 glasses to 6 glasses, yung plain water, wala sa isagol ng mga juicing ng mga gulay or duga sa prutas mga kanans. Okay? And then, ginarecommend ako sa imuha para malimpiyuan ang imong colon, NANS corn coffee. Mas the best sa imuha para mas dasig yung paglimpyo sa imuhang colon. Importante na sa mga kanans na limpyo ang imong colon. When na time limpyo imong colon, makontrol yung acidity sa imuhang tiyan, makita ni mo na mas pagsik ang imuhang lawas, mas dili na kadali luyahon mga kanans. And then sa imong pagtulog, mas ma-improve, mas mulami ang imuhang katulog mga kanans. When the time mag-start, nalimpyo ang imong colon. Kaya when the time malimpyo ang imong colon, maghinahinay po na siya kalimpyo ang imuhang dugo.
0: Okay.
2: So sa imuhang dugo, para mas paspas yung recovery nimo, ugdako kayo ikatabang ang mga blood purifier or yung mga detoxifier, yung panglimpyo kumbaga sa ato ang dugo. So which is kinisiya, makuha po nato sa pag-inom, ugdako kayo ikatabang ang NANS Herba Capsule o UED Herba Capsule. So one capsule, 3 times a day ang pag-inom. Ang NANS, mutabang siya para ma-improve yung quality sa dugo sa pasyente para ang iyang cholesterol, sugar niya, mga excess na mga sodium, mas dali siya maipagawas sa ato ang lawas. Din yung UAID, of course, naka-mention ka, taas ang imong uric acid. So makatabang siya para ma-eliminate mas dali sa imuhang kidney. Dahil at the same time, yung UAID makatabang sa imuhang kidney mga kanans. For the meantime mga kanans, no, ginarecommend ako muna na ayaw sa higda or tulog na flat on bed. Kaya yes, dili gani siya comfortable sa imuha kay nagkakaroon kasi ng problema sa kasing-kasing eh. So kung mag-flat on bed ka, after mga 2 hours or 3 hours gikan sa imong pagtulog, yung blood volume halin sa imuhang tiil mukalit mangguna siya balik sa imuhang kasing-kasing. So pagbalik sa imong kasing-kasing, yung kasing-kasing nimo which is naka rheumatic heart disease eh, so naka problema sa imong kasing-kasing. So may tabo, maglisod siya pump. Sometimes magkurog na lang siya, muna siya daw huot kayo ang imuhang kasing-kasing mga kanans. So ginarekomenda ko sa gabi bago ka matulog, i-hot compress ang imuhang TL, haplasan siya og nans liniment oil, ihang kadali ang imong TL around mga 10 minutes para i-allow yung pagbalik sa dugo sa imuhang kasing-kasing. So higda ka, pero ang paghigda nimo sa imong upper body dapat naka-elevate yapon taas. Mm-hmm. Para naka-V ang position nimo.
0: Mm-hmm.
2: So naka-elevate yung TL nimo, yung sa shoulder nimo ug sa ulo nakataas pud siya.
0: Okay.
2: And then after mga 10 minutes, pwede na mo siya i-down, pwede na din ka matulog. Pero yung sa head part nimo, semi-folders gapon siya mga kanans, medyo taas pa rin gapon siya mga kanans. So dito na tam pwede na ka maka-flat on bed after mga 15 days na or after 30 days mga kanans. Kumbaga yung totally naka-recover na ang imong lawas or totally naka-adjust na ang imuang lawas mga kanans. So mo ka to no, ang ako ang gina-recommenda sa imuha mga kanans. Of course, dako kayo kabulig ang pag-inom sa NANS o UID herba capsule. One capsule, 3 times a day. Ang UID pagkatapos kaon, ang NANS, kahit tungod medyo taas yung sugar nimo, we recommend 3 minutes before meals ang pag-inom.
0: Ate Arlene and Doc Jan, ask lang ko, pwede ba ang NANS Corn Coffee, Cervicare and NANS Herbal Capsule sa buntis? Then kung pwede sa buntis, unsay uras imnon? Pila ang i-take sa buntis? Salamat and God bless. From Sheng of Iligan.
2: Okay mga kanans, ang ginarekomenda ko na mas dako kayo ikatabang sa imo yung NANS Herbal Capsule para maiwasan yung mga komplikasyon sa panahon sa pagbuntis sa babae. So yung NANS, makatabang siya para malikayan yung mga varicose, makakalikay sa mga gestational diabetes, gestational hypertension, pati man yung ginatawag nato na mga eclampsia. So dako kayo katabang yung NANS Herbal Capsule. When the time na naburos na ka mga kanans, ginarekomenda ko na stop muna yung pag-inom sa Cervicare brand Herbal Capsule. Ang pwede iinom, NANS Herbal Capsule. Mas dako ikatabang, lalo na sa development sa imuhang baby, mga kanans. And of course, proper food intake, then minimize kita sa mga carbohydrates. Kaya ang carbohydrates, mas dasig makapadako sa baby, which is dili niya kinahanglan na mas mudako sa imuhang tiyan. Kay basin, dili na inoon sa proportion sa panahon sa imong pagpanganak. So may tabo, sobrang dako ang imuhang baby, so may tabo, cesarean. So kay para within the normal size lang yung sa baby para sa pagpanganak nimo mas dali siya, minimize kita sa mga highly taas na mga carbohydrate na mga content mga kanans. Lalo na yung soft drinks, iwas-iwas kita mga kanans.
0: At your andok dyan, mangutan na lang ko, pwede ba mo inom og NANS Herbal Capsule ang buntis? Gasakit akong kasing-kasing, Giselle Ni of Libuna, Bukidnon.
2: Yes mga kanans, makatabang siya. Mauto no, kasultin ako yung NANS Herbal Capsule, makatabang siya para ma-minimize, ma-control yung mga problema during sa pagbubuntis. Isa sa mga problema during sa pagbubuntis, yung natawag na to na gestational hypertension.
0: Mm-hmm.
2: Dili siya high blood, sa wala pa siya nabuntis. Pero na iuban pasyente, panahon sa ilang pagburos, dadto na sila ni high blood. So muna ginatawag na to na gestational hypertension. So dili sila high blood sa panahon na wala sila naburos, pero sa pagburos sila, high blood sila. So ginarekomenda ko, og dako kayo ikatabang, ang NANS Herbal Capsule sa pag-inom sa panahon sa pagbuntis. So pwede imnon one capsule 2 times a day ang pag-inom.
0: At yung arandok dyan, dako kay ko problema kay permig yud, mag-init ang ako mga dalunggan o maglabad pag yud akong ulo. Daw malipong pag yud. Unsay rason ani at yung arandok? Tungod ba sa akong high blood kay taas mang ko permi o BP? Please tambagi ko. Salamat at yung Arlene and Doc Jan.
2: Yes. Isa sa mga hinungdanan sa mga kanans, no? Yung pagtaas sa pressure sa dugo, isa sa mga komplikasyon, of course, mulabad yung ulo. Sometimes sa kabantay ka, medyo naay kapitik-pitik. So be careful with that. Kaya kung naay mga medyo kapitik-pitik sa mga kanan, so there's a possibility nagkakaroon siya ng mga pagluya sa ugat or sa artery. So may tabo, nagkakaroon ng mga aneurysm. So if we say aneurysm, nagaburot ba yung ugat? So when the time na magburot yung ugat, so na possibility na kung dili makontrol yung blood pressure, pwede na mulupok or mubuto yung ugat. So kung once na mubuto yung ugat, so pwede ika-stroke sa pasyente mga kanan. So kaya importante makontrol yung blood pressure. Para makontrol yung blood pressure, kinahanglan makontrol na to yung blood volume.
0: Mm-hmm.
2: So sa blood volume, naman may mga component sama sa imong sugar, isa sa mga hinungdan na nagtaas yung blood pressure, sugar, cholesterol, sodium, or mga parat. So medyo i-minimize na to kini ng mga pagkaon mga kanans. And then para sa imo, para makontrol yung blood pressure, we recommend to take og dako kayo ikatabang ang pag-inom sa NANS Herbal Capsule. Iuban sa pag-inom ang UID Herbal Capsule. Pwede imnon one capsule 3 times a day, good for 15 days. So first 15 days importante. Then after 15 days when the time na na-control na yung blood volume, yung cholesterol, ang uric acid, pati man ang imong sugar, pati yung blood viscosity. So pwede na natong i-reduce ang pag-inom sa UID o NANS. Pwede 1 capsule 2 times a day na lang mga kanans.
0: Kung oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang nga Lunes po ho sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-nans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos common na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, ana-ana ka ron, o dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na to ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol bagyod ang menstruation. So, duha lang ka-capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan na itong proteksyon ng atong panglawas, matag-adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans,
0: yes,
1: na makainom kita o coffee every morning. Pero,
0: yes,
1: mga utana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas.
0: Mm.
1: Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Kasi mahuhana arisgado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance herbal capsule kag Uid capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa lon palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
6: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Mariyerehe na sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
7: Ala ko sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Maayong adlaw mga ka-Nance. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nance Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nance Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nance Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
9: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day. Beauty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Okay. Ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan. Welcome to Sub Diris Program Mas Kurima o Balong Daguri. Ah, kumusta? Oh. Magina, ot lang ta may gala karadlawa na amo sa kapiskay. O kadasig may galas panlawas. Adlaw karong Sabado. Ah, adlaw Sabado. May 16, 2025. Oh, di ba? Aga, atong tigmo di ay 2100 sa gamay may hangad sa langit. Pagdako, may dungo sa yuta. Eh? Sa gamay pa may hangad sa langit. Pagdako na may dungo na sa yuta. Mga kurimaw. Pabutas sab di ay ang atong giandam karadlawa nga nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba mo? Nga. Naman. Atong unang lingaw-lingaw. Unang lingaw-lingaw may gala karadlawa is Saman. Uno. Uno unya pabuta may gala ang duha para makompleto. Kumusta lang si Nado? Comedy Bar. Dili naman si Nado akong tawag na ron. Comedy Bar. Doon na rabay hugon-hugon nga ugma. Adili, sa Lunes. Doon na hugon-hugon nga sa Lunes. Mailisan na po si Speak Kaitano. Kayo magpabili, murad daghang milagro may tao. Ha? Murag yung daghang milagro may tabo niya yun. Sinado. Binayot lang agi. Magsugod at tabay gala, dito ang pagpanaguman.

0: Ngayon ayaw pagbuot.
1: Ayaw!
0: Ayaw pagbuot.
1: Ayaw!
0: Sabadi.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Aga, padayon itong saligan. Dito may galas matubag, eh. Longa, ang akong tubag sa tigmo kay Alpirin. O si Alpirin? Arpiril?
1: Ayaw!
0: Alpirin ka karo.
1: Ayaw!
0: Marunong tambal ba? Okay, kay inigabli sa Alpirin. Kay muhangad na siya. Taod-taod na sa Alpirin. Inigtaod na ko na sa Alpirin. Kay munuko na siya. Alicia Villarta, Toledo, Cebu City. Yo-ho! Kumusta mga taga Toledo? Toledo, Cebu. Og long tubag dahon sa gabi, Estrella ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Mayo pag paminaw niya. Og may hapon pa lang ang saging. Ang tubag ang nasaging na kay ang puso sa gamay pa muhangad sa langit kay mubugat na nang bulig o bunga mudungo na siyuta huwa na ay huwag nga gadres ha huwag siya nga gadres onya long puso saging kung naatay bunga o nalay bunga mudungo na siyuta kay mubugat na gikan kang Junalin nang nabuluan. Asa may nabuluan sa akop, bay? Ha? Tugaan ni Guninyo.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ahang, nabuluan na pito.
1: Ayaw!
0: Og anong tubag sa imutik mo kay bunga na sa kalbasa. Okay, sa gamay pa siya naghahangad manas langit pag dako na mudoko na siyuta.

0: ng Bohol. Oy, kumusta mga taga Bohol, muraga kamulo pang bibo pang eh? Murag kamulo pang bibo pang pinistahan. Tunga-tunga pamantas mayo ba? Aga akong tubako balong kay bungas ka kamansi. Gikan daw kang maribig sa Mabinay, Negros Oriental. Kumusta mga taga Mabinay? Ang tubag na kotig mo ani mo balong. Ando, si Ando. At taga Mabinay ni si Jubert Buntungan. Oh, Jubert Buntungan. Ah, Bantangan. Ah, Bantangan. Jubert Bantangan ng Mabinay. Piyoto. Wa pag-ihapon ba? Ah? Wa ay pag-ihapon. Oh, kumusta mga kumusta mga kalagayan? Kumusta ang puso natin? Eh? Kumusta mga puso natin? Hello. Aga, dito may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw kang saki may gala, Bohol.
1: Kanang bayhin. Oh, og mamatay ka bay, muhila ka bay? Og mamatay ko, muhila ka?
0: Siyempre, migo bay kita.
1: Ano ba?
0: Oh,
1: be, sampol daw sa hilak, be. Kanang, unsa ka niyong pag-hilak, sampol?
0: Oh, ko, ansa?
1: Unsa?
0: Sampol sa mamatay ka? Kamatay sa daan? Ay, kumuhilak buwag.
1: Be, sampol daw ka nang mamatay ko, be. Sampol daw, be. Hilak daw, be.
0: Sampol, isa ko ka nang mamatay ka.
2: Kuruntog, yapon. Saki sa Bohol. Oy, mga taga-Bohol. Kumusta naman mga taga-Bohol? Karong mahuman-ahuman ang pisa niya, urot-hurot ng kalaman ninyo. Oh, hakuto na sa manguli. Kuya Balong, ang tubag kay Aposo Saging Maribig sa Mabinay, Negros Oriental. Kumusta mga taga? Mga taga Mabinay, Negros Oriental. Aga, masan siya? Oscar Contreras. At tubaga nako balong kay aeroplano. Padong lupad kay muhangad mo na. Niya muduko nagtaga. Kasi tagna tugpa. Oh, muduko daw nigtugpa. Aga gikan daw kang Oscar. Aga long tubag kay fuel ho sa gasoline station. Tim-tim sa Cebu. Ayan. Aga balong ako ang tubag. Anang tigmo ni mo kay puso saging yapon. Long tubag kay aeroplano yapon. Isa lang ilabay. Ang sa mga aeroplano. O katong paingog dahig. Dagan-dagan man. Nawa. Wa man. Aga, okay, Balong. Tubag sa imong tigmo kay taong san siya? Taong hubog. Taong kunong hubog. Dayon, akong tubag, Balong. Dahon saging. Okay. Long tubag sa imong tigmo kay pis-pis sa langgam. Ayan. Yan pag-iod, Balong, tubag kay saan siya? Tao kay sa gamay pa. Mga mangandoy nga makabot ang langit. O dako na nangandoy na lang nagpasa siya. Nga sikot kalang sa yuta. O saan siya? Gode sa Bohol. Sa mani gode? Eh? Aga, kibalong. Tubag imong tigmo kay mais. Piotr.

Wa ay pagyapon ba? Oh. Wa pagyapon na ka. Asak to og tubag. Long akong tubag. Anang imong tigmo? Mm. Be, ang tubag anak kay. Oh. Hello. Humay na long. Ang tubag. Amo na silingan may osteoporosis. Muang punisi. Adodos bugo na. O, imong silingan na osteo niya. Ila ko ng silingan ay osteoporosis. Og tubag long. Anang tigmo nimo? Ohay sa humay. Og bulok sa lubi. Akay muhangad sa langit. Og dagko ng lubi mo, duko na sa yuta. Edit nang. Edit sa Okalia. Amin Okalia. Okalia. Okalia. Amin lugar ni. Karon po, kadungo ka naman. Wa, karon po, kadungo ka naman. Long tubag sa imong tigmo kay. Ano siya? Kawayan. Gikan daw kang undoy sa Bohol. May otto kay balong tubag ang imong tigmo kay. Saging kay iniga gamay pa. Gahangad da. Paguwang na, muduko na. Hisel ng Sikihur, Sikihur. Kumusta mga taga? O sika lain na sa Sikihur? O Sikihur, Sikihur. Sintro ng Sikihur, Sikihur. Anong kaduhaon man? Ang Sikihur tinuod. Ang Sikihur, Sikihur, di duwa-duwa ba? Tarak-tarak, balay-balay. Long tubag na ko. Anang imo ang tigmo. Tubag ana long kay gansa. Long akong tubag kay ho humay. Gudi nang talibon buho. Oy, talibon. Talib nga libon. Talibon. Talib nga libon. Aga. Ang tubag tao gikan ni Gudi. Talibon buhol gapon. Oh, libon nga talib. Oh, di ba? Tubag ko yung balong kay Tutus by Luloy Nisa. Balayag tiki, dumanhog. Ay, kumusta mga taga? Balayag tiki. Oh, nganong sa bata pa, maingon pag ikaw ragyod, ikaw ragyod. Pag maguwang na pataka, nagpamasangil, kamong tanan. Kamong tanan. Ang tag-antig mo kay apunuan sa lubinga na munga puring ng San Remigio. Ayan. Og di abriod. Long ang tubag sa imong tigmo kay siya na namakpak og mais aron lubuon sa gamay pa. Muhangad sa langit. Pag nagko na, munduko na si Yuta. Aka ng tuklong na. O, Eric ng Sikatuna Street, Cebu. Kumusta niya, Eric? Ah, Sikatuna Street, Cebu. Og, darita may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Sam. Sa Bugo. Kinis balo og tikla may gala magtiayo nagkaon. Kanabitang wala misa may gala maglingkod lang. Ilang sudan itlog og kanton. Itlog ni mulong. Kinira akong kanton day. Imo nang itlog day kay usaram lang kabuok. Taod-taod itlog ni mulong. Kanton walagi ako. Kapila nang balik-balik. Long itlog ni mulong. Gahia ba ni mong ulo? Ingkong usaram lang kabuok imo na lang. Kanton rin ako. Di ba, imong itlog ba, gagawas? Gusto ko na yun? Gagawas mo ng itlog? Itlog ni Mulong. Pareha na itong galong agugabi yung tatay. Oh, niya kay magtuwad-tuwad, lagi huyop-huyop, lagi ato ilang isugdog na kami basa-basa.
Law-law iyang brief. Gabi tay. Agabi ka karon nga mo pagali pagtakang. Gabi tay. Ay kagahig o ni sirok man kayo. Masuko man kitay nga imong itlog man mo ay nagbitay. Kabalo man ko nga mapay pagtakang anak. Imo mang itlog mo ay gabi tay. Gabi. Gabi tay. Ikaduag ligaw ligaw ay gala numero 6 katong kapaabot numero 6 paabot na yung usa may gala para makumpleto ha naram na o paabot lang naman o long akong akong tubag ano yung tigmo kay mata mata si mata balon ni mong mamatay ang mata. Mata mo'y bintana sa tuang lawas. Yeah. Pero manirado ng bintana, delikado na. Long akong tubag anang imuha ang tigmo. Mm. Ang tubag anang kay mais. Piotr. Wa pagyapon. Dayon tubag long sa imong tigmo. Paglaom. Malipay mahalo ni mong mata imong paglaom. Long pungango na. Pagbigaman lang ba? Para bukad pirming airbag ba na? Ay ka ng mga kalakit ang diyan nga wanay luya ng kuryente sa inyo spark plug spark plug ninyo di nakapaandar migaman mo oh, pag migaman mo para puso kuryente spark plug. Long tubag na ko. Ana imuhang tigmo mm. Ang tubag ana kay adlaw. Oh sugod-sugod na maglandong-landong may gala. Tung milabay ang pipilag ka mga adlaw arang inita yun. Oh karon-karon sugod-sugod naglandong-landong mm. Nanukahan. Oy kinarabang maglandong may gala wag yung gamit ang sular ang sural pagkangit-git musiga gamay wala na yun ang sural. Long tubag na ko anak ay okay tubag long kay itoy. Ang itoy dong ang itoy dong. Dong. Ang itoy. Okay, panayon tayo sa ligan. Long akong tubag anak. Imong tigmo. Oh. Ang tubag anak kay adlaw na long. Piotr. Wap agamon. Di apagyod. Akong tubag buhok buhok long sa gamay mihangad sa langit pagdako indoko syuta butay na long ay kumusta naman si Nilo Nilo nga butay. Kinumdum ko tong bayot may gala. Lipay kasi kinakabingwit sa gwapo. Pagdasi ang balay. O palong diritsong suga. Hubo niyang purtuwa din siya. Siya may nitira. Gihaway lang siya may galaw. Huwag man siya nitira.

Kumusta di Eric? Ha, si Katun na street si Busit. Og, darita may galas line pang pasiaw. Gikan daw may galag kang Sam. Asa bugo. Kinis balo og tikla may gala magtiayo nagkaon. Kanabitang wala misa may gala maglingkod lang. Ilang sudan itlog og kanton. Itlog ni mo lang. Kinira akong kanton de. Imo lang itlog de kay usaram na kabuok. Taod-taod itlog ni mo lang. Kanton na lagi ako. Kapila nang balik-balik lang itlog ni mo lang. Ah, gahiya ba ni mong ulo? Ingkong isang na kabuk imo na na. Kantong re ako. Di ba, imong itlog ba gagawas? Suko na ida yun. Gagawas mo ng itlog. Itlog ni mo lang. Pareha na itong galong agugabi yung tatay. Oh, niya kay magtuwad-tuwad, lagi huyop-huyop, lagi ato ilang isugdod ka kami basa-basa. Law-law iyang brief. Gabi tay. Ah, gabi. Kakaroon nga mo pagali, pagtakang. Gabi tay. Ay kagahig o ni sirok man kayo. Masuko man, katay nga imong itlog man mo ay nagbitay. Sabalo man kung nga mo pa'y pagtakang, anak. Imo mang itlog mo ay gabi tay. Gabi. Gabi tay. Ikaduang ligaw-ligaw may gala numero 6. Ah, katong kapaabot

Numero 6. Pabuto na yung usa may gala para makompleto, ha? Yeah. Ah, naraman na. O, oh, pabuto lang naman, ha? Long, akong tubag, ano yung tigmo kay? Mata. Mata, si mata. Balo ni mong mamata yung mata. Mata mo'y bintana sa tuang lawas. Yeah. Pero manirado ng bintana, delikado na. Long, akong tubag anang imuang tigmo. Mm. Ang tubag anang kay mais. Piotr. Wa pagyapon. Dayon tubag long sa imong tigmo. Paglaom. Malipay mahalon imong matay imong paglaom. Long pungango na. Pagbigaman lang ba? Para bukad pirmi airbag ba? Ay kana mga kalakid andi nga wanay. Ah, luya ng kuryente sa inyo, spark plug. Ah, spark plug ninyo. Di, nagkapaandar. Migaman mo eh. Oh, pag migaman mo. Para... Kuso kuryente, spark plug. Long, tubag na ko. Ah, ana imuhang... Ah, tigmo. Mm. Ang tubag ana kay... Adlaw. Oh, sugod-sugod na maglandong-landong, may gala. Itong milabay, pipilag ka mga adlaw, arang inita yun. Oh, karon, sugod-sugod naglandong-landong. Mm. Nanukahan. Oh, kinirabang maglandong, may gala, wag yun, gamit ang sular, ang sural. Pagkangit-git, musiga gamay. Wa, na da yun. Ang sural. Long tubag na ko anak ay okay, tubag long kay itoy. Ang itoy dong, ang itoy dong. Dong. Ang itoy. Okay, palayon tayo sa ligan. Long akong tubag ana imong tigmo. Oh. Ang tubag ana kay adlaw na long Piotr. Wap agibon. Di apagyod akong tubag buhok. Ah. Buhok long. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagdako, indoko, syuta. Oh. Butay na long. Ay, kumusta naman si Nilo? Ha, Nilo nga, butay. Kinumdong ko itong bayot, may gala. Lipay kasi kinakabingwit sa gwapo. Pagdasi ang balay. Oh, palong, diritsong suga. Hubo niyang purtuwa din siya. Huwag may nitira. Gihaway lang siya may gala, huwag man siya nitira. Pagpasigan niya suga, katuwad man po niya ay bayot. Yahay siya nagpaabot. Bayot man po niya. Yahay siya tinawaray.

At tubag, anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag, ana, longkay. Kasuko or pagdumot. Oh. Gikan daw kang Marites sa Bohol. Kumusta bang Bohol, Tess? Horot-horot ng mga kabaw diya. Baboy, kanding, manok. Isa kabuwan, doon itinood ng Fiestas Bohol. Ha? Pero mo lagi dyan, mapas mo lagi ka. Pagbira sa imo, wapa ka sugod, birahon na mo ka speak. Wapa ka sugod, kaon, birahon. Resulta, wapa kaon. Long akong at tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anang long kay suga. Ah, suga kaya po. Piotr. Pag-iapon. Long tubag na ko. At tubag na ko anang imong at tigmo malongkay. Flashlight. Manong na flashlight. Man. Aga akong tubag balong. Okay, alog bati. Ulok bati. Hindi, ulok bati. Bulkan na balong. Okay, og buhi pang bulkan, delikado. Pero mamatay na. Oh, wa na'y kuyaw. Piotr. Wap, agi po. Og tubag. At tubag na kolong sa imong tigmo kay ugat. Sa klaseng ugat man. Itong ugat ng mag-uus ba o? Og long tubag na ko sa imuhang tigmo. Ano siya? Buwan long kay mamatay mo na. Himalat yun. Himalat yun kung buwan. Og tubag long sa imong tigmo kay kalaban or kaaway. Gikan daw kang mani sa buhon. Babae kinis mani, bakit na may mani?

ang tubag. Ha? Tubag na ko analong tuba. Tinubdan sa tubig. Gikan daw kang Hisel. Si Kihor. Kumusta mang si Kihor Hisel? Ha? Og ang akong tubaglong sa imong tigmo. Unsa ni? LTO. Malipay kag matay ang LTO. Og oy, atong dapita LTO ba gipus HPG ba to? Oh, gipusil. Oh, ay mo kumpiyansa nang pagkukuron mo. Oh, kanang manggukod mo ni sagad maintunsis. Ano mo gukod mo pud mo? Moro ni hinungdas disgrasya na. Oh, matarantar na inyong kukuron. Oh, matarantar na inyong kukuron. Mali hinungdan mo disgrasya. Naadi na kang manggukod mo. Kanang kukuron ni mo, kanang na-involve og vehicular accident, disgrasya, niya ni Sibat. Oh, nagkabangga, niya ni Sibat, mali kukuron. Pero walay helmet niya mo, sirit, yung kukuron ni mo. Buang. Long akong tubag. Anang imong atig mo. Ang tubag ana longkay. Bunga or pusos mais. Oh, mudoko man ni tuklong. Okay, dito tayo Miguel, last line pang pasiyaw. Okay, gikan daw Miguel kang tuloy sa Bohol. Tuloy yang nga lang, hindi tuloy itlog. Kinis balong Miguel si Henry. Gabaklay Miguel, o niya, makaagi sila o luag yung amanggahan. Before sila makaagi, na itiguwang Miguel. Mga onda. La. Saban mo pa ingon daw. Dito lo, dito sa Pikas Barangay lo. Huagi mo anang luag kayong manggahan. Olo. Oy, kaysa. Kagaan ka mong asin daw. Kadili mo pwede mo agi dihagwa mo daang asin. Mumalo. Nga na lo, dahan ungo niya lo. Dili man, naghatig bungang mangga daw. Gaya asin daw. Pagdamo kasi. Big na yung ungo. Daghan mo niya. Daghan mo niya. Ano saan eh? Daghan mo niya. Bungang mangga. Okay, dito bigal lang sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga salingan? Og ang pinakalimpyo nga parte sa lawas sa tao ang mata. Matud pa dinhi, ang pinakahugaw nga parte sa lawas sa tao mao kuno may gala ang pusod.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Maricel Canoy, 49 years old, taga Astoria, Cebu.
1: Ako si Marcel Canoy, taga Astoria, Cebu, 49 years old. Sa una, lahan binibate. Nahadlo ko sa kasing-kasing, kong kidney, kay makulbaan ko. Kanunay gahot akong dughan, mataas din akong creatinine. So, kadangmin din ko, ugnan sa bioed, kadaho maragin ang pamahuin nun. Kaloy ang biapod. 10 years na ko nagmintin, wala naging ko nasakit-sakit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Seryoso kining hisgotanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basehan sa annulment of marriage kung si Mister dili na mubarog tungod sa daghang rason sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Mega Man, mutabang kaninyo. Dunay katakus mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Mega Man ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Okay, balik tapang ko rin mga dito sa ang pagpataguman. Long akong ayan, tubag na kolong sa imo ang tigmo kay ungango ni mulo nanaw ako migaman ni permi. Okay, long tubag na ko sa imong tigmo kay dahon saging piyoto wap aga po piyoto. Okay, akong tumaglong adlaw adlaw gapon katapos ang ibili may galas kurimao numero 2 ikadua sa isa ikatulo katapusan dos watay oras salamat kisa pagkuminaw sa Lunes na sa Puhon og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita.

0: Tak na sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
15: anak.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gito sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naana ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gi-epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
16: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako ko pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay Presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og DTI Excel Mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanod ako ang tiil. Tapos iniminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung epekto? GTX.
6: Mabibili sa mga butiga.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
0: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na musugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy! What ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento?
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
12: PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Badass 4,
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tama ang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema, igawan.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action.

Maigala, kumusta? Welcome sa Tolmanon Democracy in Action. Kini na sa abang yung higalas kaginan si Bob Galera makiguban kaninyo sod sa 30 minutos nga maghisgon daw kita sa mga kasika sa atong katilingbang nasod nun. Adlaw kita karon nga Sabado, Mayo 16 ning tuig 2026. Kaabaw na to rin Broadcast Center nga to ang konsyal sa Barangay Dao o Engineer Jerry Cahes. Welcome, welcome sa atong manon, Democracy in Action. Kini atong programa, gitagan sa kinikinabuhi sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alto Ras Mall. All-in-one store, mapalit ninyo, tanan yung panginhanglan. Sama sa mga grocery, mga RTW, uban pang palitonon para sa inyong domestic uses sa inyong panimalay. Ayaw ka mapaglangan, pag-shopping ka mo diya sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alto Ras Mall. Pulos kini nahimutang din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Samtang sa inyong pailanan sa mga construction materials, mapalit ka na diya sa People's Lumber Corporation. Naimutang sa Dalan Miguel Paras at Bang sa Celestino Galyares Memorial Medical Center ding Dakbayan sa Tagbilaran. Natong sangay diya si Bobby Oy, abi-abihon ka mo sa mga mahigalaon ng mga sales ladies. Para sa inyong mga big shop favorites ninyo, mga big shop products, pancakes, guban pa. Matubag ka na diya sa Park and Go Big Shop. Doon ay mga sangang tindahan din is Dakbayan, Tagbilaran, Kalungsuras, Bohol, Luzon, Visayas, o Mindanao. Park and Go Big Shop. Para sa inyong mga quality medicines, mga garantisado ng mga binisina, vitamins, bisita lang mo diha sa Kalapi, Butika ng Bayan. Naimutang diya sa Dalan Miguel Paras sa may eskina Binting. Kilid sa Palawan Pawn Shop o atbang kini sa Galyares Medical Center. Doon ay isang tindahan dito sa CPG East Avenue. Atbang mismo sa East Medical Center. Doon ay isang tindahan diri sa G. Clarin sa Yukon Building sa eskina paingon sa Holy Name University.

0: gidakop siya o gibilanggo sa mga Italian authorities. Human kini siya gidakop sa mga taga Interpol. Apan duha ka adlaw ang nakalabay sa pagdakop ni General Almarisi o gipaslak sila siya bilangguan dito sa Turin, Italy. Gipagawas kini siya sa wapalandunga nga higayon. Ogi pauli siya, gisakay sa abyon sa Italy, paingon dito sa Libya. Og mao kini ang backlash sa ICC nga unta kini siya pagahusayon. O paabot niya sa dito sa Libya nga maoy nasod nga iyang giserbisyuhan samtang siya maoy general dito. Giditinir siya, gipriso siya sa Libyan authorities. Niatong Nobyembre 2025, aron iyang atubangon ang mga kaso sama sa torture o patay. Mga igsoon, dinis atong nasod, lahi. Ah, lahi ang sitwasyon sa Pilipinas. Katong pagdakop ni former President Digong Duterte, wa ka to mahisubay sa procedural nga unta kini mga hakog sa gahom sa politika. Ilang gi-weaponize ang Philippine National Police. Kanas General, kanas Torre, dakog atraso na. Ilang gidakop? Giguyod pa? Makita man ato sa screen sa television? Gikarga sa private plane, paingon dito sa Netherlands. Balik waot paminaon o atong basihan kining pagdakop ni General Armarese. Gumikan gyapon sa waranto paresgikan sa ICC. Dapat si Digong Duterte dini usayon sa Pilipinas. Dili isurrender dito sa ICC. Nawa ang Philippine sovereignty. O atong basihan ang Republic Act 9851. Seryoso kini nga gi-violate ni adto mga hakog sa gahom. Pag-kidnap ni Presidente Digong Duterte. Ang pagsuway kun attempt. O ang pakyas pagdakop ni Senator Bato de la Rosa within the eyes and noses of senators in Senate premises. This is another violation sa RA 9851. Base niining maong landmark nga balaod. Base sa lindog ni former Associate Justice sa Supreme Court, Tiham. Giweaponize ang NBI nga may mukere sa pagdakop ni Bato de la Rosa. Mga Ikson, wa masubay sa procedure ang tanan. Wa masubay. Lahi o balikwaot sa pangitabo ni General Almarice. Si General Almarice, gikas Libya, ni sikripyod siya dito sa Italy. Ang kapulisan dito sa Italy, maoy ni dakop ni General Almarice in view sa Interpol. Giditin siya sa Turin, Italy. But, 2 days after, giuli siya dito sa Libya. Then dito ang alleged crimes nga iyang nahimo. O angayan nga dito siya prisohon o dito sa husayon. Dapat din sa Pilipinas si Digong Duterte husayon. Daghan kayong mga maing laki nga mga lawyers mga kaigsunan. Tinuod man nga ang mga alleged charges nga sama ni ini nga ang conviction mula pasog 6 years ato na husaya dito sa Hague, but por Dios por Santos. Ang ICC voluntary lang na sila makaigsunan. Whether or not isurrender ba si De La Rosa o si Digong Duterte dito sa ICC. Mao ka na ang basihan, mga kaigsunan. It is sudden. Subo kayo mapalandongon ato ba? Nga giwipunais sana tong sa Malacanang ang NBI. Ang NBI usa kini ka respetado nga institusyon. Dagha mga tarong diha sa NBI. Mga rank and file diha. Nadamay sila mga igsoon. Kay under the dictate sa Malacanang ang mga kadakuan diha. Dapat mukurtesiya sila. Pero basihan nato sa mga media interviews. Ngakat si former Senate President Tito Soto was aware prior sa panghitabo dito. Ang sipyat lang ni Tito Soto makaigsunan, was mo inform sa tanang mga senador. Iya-iya ra. And probably, ang iya mga sakop nga kani majority among these senators, naibaw sila. Ang minority ra, ang wa. Pero, ang tuyo na ito, nga dili makabutar si Bato De La Rosa. Fine enough nga nakalusot si Bato. Despite of the dozens of NBI agents nga nagpwisto na dito sa Senado. O nahimog yung butasyon. O naustid yun si Tito Soto. So mo na mga kaigsunan. Awkward balikwaot paminaon nga ang atong Philippine sovereignty is muscled by these greed politicians. Wasa respeto sa local court sa Pilipinas. Nay mo ingon nga positive si Bato De La Rosa. Gihusa na ba siya? Convicted ba siya? Nga no nga there is a calling nga siya usaka positive. Wa pa sa mahusa, wa pa sa matried, wa pa sa makonvict. So speak pa lang siya, mga igsoon. So speak pa lang siya. Fine enough nga nawa to si Tito Soto sa iyang presidency. Gipulihan ni imposible mga tarong ni ang bagong majority diya sa Senado para maablihan katong kaso sa flood control. Aron maatubang katong 18 Marines to ventilate and present their narratives and evidences for that matter. Niatong malita-malita. Mama na kitapigan sa Blue Ribbon, ubos ni Ping Lacson. Ah, gitapigan nila ni Soto na nga dili matubang ang Marines. 18 Marines. So probably under this present leadership of Alan Cayetano. Ah, mablihan kining kasuha. Ang Pandora box mablihan ni. Aron mogawas ang kamatuoran mga igsoon. Daghang komentaryo ng mga maing laki. Niska po daw si Bato de Rerosa. Niska po. How could it be called that de la Rosa escape from Senate premises? Nga wa pa man. Wa pa'y warrant of arrest nga gipagawas ang local courts. Kung naka-issue pa ang local courts o warrant of arrest, o ni sibat si Bato de Rerosa, that would be the correct term, escape. Di ba? Praktikalan talang lang tayo, di ba? The correct term diha, according to lawyers, nilib siya. Nigawa siya ni biya sa asasinado. Not gas nga ni iskapo. Mga igsoon. So, mauna ang nagtabo sa atong nasod. Too much politics. Nalimtan ng flood control. Ghost projects costing billions of pesos. Nawa na ang isyo sa economic turmoil nga pahitabo sa atong nasod. Nga mo ni mga urgent nga mga issues that has to be attended by the Philippine Senate and the House of Representatives. What they did? Usay gimo? Impeachment against Sara Duterte. Ilang gi sideline ang isyo sa ghost flood control project nga dagha mga opisyal nakaksape. Gitulis nila ang kaban buhis sa mga Pilipinos. Giuna nila ang impeachment because these crooks, members of the House of Representatives, and other tulisans sa ubang ainsas gobyerno. Politics. Gusto nila wad-on si Sara Duterte sa politika. Dili na maoy instant, dili na maoy current issues nga dapat ilan ang i-sideline. Kung tinuray sila, nagserbisyo sa mga Pilipinos. O tinuod sila nga kanang ilang serbisyo para sa interest sa mga Pilipinos. Nining krisis ang nang pahitabo karon. O tagaan og hustisya kaangayan ang buhis sa mga Pilipinos. Impeachment. Politika ang ilang gipatigbabaw. Mao na ang makaigsoonan. Ah. So karon ang Malacañang ni Sofen. Kay napandol sila. Og atong basihan ang Republic Act 9851. Nga dinhigyod husayon si Bato de la Rosa. Katos digong Duterte, dapat siya dinhusayos Pilipinas. Pero ang gihimo nila sa Malacañang, ilang gikidnap, gipalupad dito sa Hig. Niya pa'y usa ka kaso. Nga itong i-discuss ni. Usa ka Italian highest elective political animal nga gi-dismiss ang kaso dito sa ICC. Gipauli siya. Gumikan sa procedural lapses. So, mao na makaigsunan ang dako kayong sipyat sa namunuan karon. Mga tao, gigutom. Ang mga tao, gapasan sa taas nga palitunon. Tuwa pa'y grabe nga isyo sa pagpangawkaw sa kaba ni Juan de la Cruz. Ang ilang ipadakaan, impeachment. Ang ilang ipadakaan, dakpon si Bato de la Rosa. So, mao na diha, mga igsoon. Subo pa lang doon kitang mga yanong lungsuranon, yanong Pilipinon, giduwaan ta nining atong mga opisyalis. Taas tag-respeto sa NBI. Taas tag-respeto. Apan, gi-weaponize ang NBI sa Malacañang. Nadamay in taon ng mga tarong diha, mga buutan diha. Nadamay ang mga buutan. Ang NBI, mga igsoon, taas tag-respeto atong balikon. Nabaho lang sila tungod sa mandar sa Malacañang. Probably, after 2028, base na nga ang credibility, ang integrity, ang reputation sa NBI, mubalik siyang naandan. So, atong mga rank and file sa NBI, taas tag-respeto ninyo. Ang inyo lang mga kadakuan dito sa taas, gigamit sa Malacañang. Nga dili na pud maayo. In the eyes of the public, public opinion na damage giyon ang reputation sa NBI. Hopefully, maritin, maredeem ang integrity o credibility sa NBI after 2028. Oras ni peligro na. Kaba na ito din sa Burka Center, si Engineer Jerry Cajes, barangay kagawad sa Dao, o sa Masdandan, kining ingalas kahanginan si Bob Galero magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless us all.
1: Maugad to ang tulumanon, Democracy in Action ug saksak sinagol hangtod sa sunod natong panagbagat sa kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
2: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Kung asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom rin kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imunan ng Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
12: PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
11: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Nauliyan na ka, ma?
13: Gahapon pa!
9: Ah, kuya, waoy!
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan! Strong sa una!
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Strong sa una,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Mocha Frap for...
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po!
7: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
11: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dri ko believe.
12: Lahik na kay ka sis. True ba? Tungod sa Myra E?
13: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
14: Hi, miss! Gandang araw!
15: Lahi ra!
13: Myra girl good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na!
16: D-alpha-tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Ingon ating paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte! Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
18: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Kinsay ngalan nato, sir?
1: Si Paul Mercado, di ay ni, sir.
0: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustaw. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon, aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mga igsunong igala, mayong gabi kanyong tanan, no? Mayong gabi kanatong tanan, mga igsuon. Welcome sa atong programa sa kapulisan. Ang kapulisan karon, ang kapulisan karon. Mga igsuon igala, adlaw karon nga Sabado, petsa 16 sa susamang takna sa bulan sa Mayo tuig 2026, mga igsuon. Sa dili pa nato sugda ng ato mga mainit nga hisgutanan karong gabi una, ato asang pasalamatan ang mga nagdumala niining programaha Station DYRD with the Station General Manager Sir Peter Dejaresco, sir. Og sa atong kauban sa Pikas Lawak, Sir Gilbert Tulop, no? Og sa atong amahan sa kwerpo sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., sir, mayong gabi eh. Og sa atong Deputy Provincial Director for Administration, si Police Lieutenant Colonel Jodimar F. Bonilla. Og sa ato usab nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Jomar M. S. No? S. Pumarihos, mga igsoon, mga igala. Og syempre, sa atong aktibo nga hepe sa Bohol Police Community Affairs and Development Unit, Konpikado, walay lain mga igsoon, mga igala, si Police Lieutenant Colonel Joseph Poyod Birondo. Sir, mayong gabi. Og mayong pagtanaw diha, sir. Og sa tanang mga officials, no? Officials sa Bohol Police Provincial Office, sirs and ma'ams, mayong gabi kaninyo. Og mayong pagpaminaw nining atong programa. Og usab sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan, mapalokal man kini o gawas sa nasod. Of course, mga igsoon, may gala sa dili usab nato, no? Dili usab nato kalimtan ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol. Walay lain mga igsoon, may gala kundi ang atong kugihan na Gobernador Aristotle Aris Aumentado, mga igsoon, may gala. Og sa kapikas sa iyang kinabuhi nga kugihan usab kaayo Congresswoman Maria Vanessa Banban Aumentado, mga igsoon. Og sa ato usab nga mayor ning atong dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Og sa iyang bana nga atong First District Congressman Baba Yap, no? Og sa atong mga kaigsuunang mga mananagat, mga igsuon nga nanagat karon nga naminaw nining atong programa. Atong mga farmers usab nga karon panahuna naghigda-higda na ron na ano og naminaw nining atoang programa, mga igsoon, mga higala. Og ang atoang mga igsoon na mga sanitarian engineer kanang mga nanglimpyo diha, no, sa plaza, no, nang nanguha og mga sagbot para mamahimong limpyo gihapon ang atoang lungsod og atoang probinsya, mga igsoon og mga higala. Og of course, kaninyong tanan nga naminaw nining programa, ha? Ano? Nga nagpahipi lamang diha kaninyong tanan maayong gabi eh. Og of course, dili usab na ako kalimtan, no? Ako ang mga igsuon na mga Muslim nga naminaw, nagpahipi, naminaw nining atong programa. Mga igsuon og mga higala, mga kapatid, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga kung sa ato pa mga igsuon og mga higala, ang kalinaw, kaluoy o panalangin sa Ginoo maana kaninyong tanan. All right. Mga igsoon igala, aniya na usab kita sa atong pinalanggang programa. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa mga kalihukan, tinguha og serbisyo sa atong kapulisan alang sa katawhan. Dinhi inyong madungog ang ang mga isyong may kalabutan sa kalinaw o kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP Bohol Police Provincial Office. Kauban ninyo ang inyong anchorman, Police Staff Sergeant Avenido, ang inyong igsuong police sa radio. Sa usan na usab, kagabi nga puno sa impormasyon o serbisyo publiko. Alright. So mga igsoon, before ta mo padayo, no? Ato sang timbayaon. Kining ato ang mga igsoon nga nananaw o nitanaw nining ato ang live karon sa station DYRD, no? Kani si Brother Lupad Buhol, Dimyaw. Ingon siya, good evening, Chief. Shout out ko sa tanang naminaw niya sa Carmen o Dimyaw. Happy fiesta diha sa Gasaulog. Okay. Brother, thank you. No? Salamat sa imuhang pagtimbaya. O of course, kani si Al Moranas. Uy, lindot po nga ni siya, no? Kay Al Moranas. Mayang gabi, Chief. O mayang gabi po. Diha ka ni mo, Igsoon, no? O kaninyong tanan, i-share kining ato ang live karon, no? Para masayod usab ang ato ang mga kaigsuunan na nagpahipira, naminaw ni natong programa, no? Aron sa sila ma-update kaninyo. Pa-shout out, Chief, ka Nilo Butay, Butay, no? Brother Nilo Butay, no? Gi-shout out ka nining atong igsuon na si Al Moranas. Katawa ko nang iyang pangalan, no? Murag na ako'y nahinamduman. Okay, so much for that, no? Balik ko na to ni Onya, kaning mga ato ang magkaigsuunan nga natanaw sa ato ang live sa Facebook, no? Mga igsuon, ako sang ihatag kaninyo ang accomplishment sa Bohol Police Provincial Office, no? Mga igsuon, mga igala, kagahapon, Mayo 15, no? 15, 2026, ang Bohol Police Provincial Office o BPPO ubos sa malig-on nga pagpangulo ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr. ang Provincial Director. Uban ang mga kalalakinan o kababainhan sa organisasyon, madasigong nag-welcome. Kisa may welcome ang atuang pinangga, no? Bulanon kayo ng mga igsunog mahigala. Si Police Lieutenant General Bernard M. Banak, no? Miduaw siya sa atuang probinsya kagahapon. No, mao ni siya ang atuang Deputy Chief PNP for Administration, no? Atol sa iyang command visit dinhi sa Bohol Police Provincial Office, mga igsoon mga higala. Ang maong pagbisita nahimong kahigayunan mga igsoon alang sa pagpamalandong, inspirasyon o pagbag-o sa pagsalig sa serbisyo publiko samtang naghatag si Police Lieutenant General Bernard M. Banak sa iyang talk to men, no? Atubangan sa mga personahe sa Bohol Police Provincial Office. Sa iyang mensahe, gipasiugdahan nga ang pagkahimong pulis labaw pa sa trabaho kini. Oh? Usa ka tawag nga nakaangkla sa mas lawom nga katuyuan, mga igsuman. Ang mahimong panalangin sa uban, ang tinuray nga pagserbisyo o pagpanalipod sa katauhan o ang pagbarog isip pagbantay sa usag-usa. Gipahinumduman usab ni Police Lieutenant General Bernard M. Banak ang tanang personahe dinhi sa Bohol, no? Mahitungod sa kamhenong danon sa disiplina, kamhenong danon sa integridad o pagkamay tulubagon sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Iyang gipasiugdahan nga ang bisan unsang kalapasan nga mahimo sa mga miyembro sa organisasyon dili lang makadaot sa imahe sa Philippine National Police kundili makahatag usab og kasakit og kaulaw sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, mga igsoon ug mga higala. Tungod niini iyang gidayeg ang Bohol Police Provincial Office Life Coaches, no? Ang Life Coaches, mga igsunong mga igala, nga gipanguluhan ni Reverend Father Jonathan Apare, no? Pastor Apare, PhD, mga igsunong, sa ilahang dakong contribution isip katuwang sa Philippine National Police sa pagpalig-on sa disiplina, espirituhan ng paglambo o mental nga kaayuhan sa mga pulis, mga igsunong mga igala. Dugang pa, iyang giauhag ang tanang mga ang tanan, no? Ang tanan, iyang giauhag nga magpabiling matinud-anon sa misyon sa organisasyon. So, iyang giauhag mga igsunong mga igala. Nindot kayo ni, no? Iyang giauhag ang tanan nga magpabiling matinud-anon sa misyon sa organisasyon. Pinaagi sa pagpuyo sulod sa balaod, paglikay sa mga ilegal nga buluhaton o matinud-anong pagserbisyo sa katawhan nga dili abusuhan, no? Abusahan ang gahom o otoridad nga gitugyan kanila. Sa pagkatapos sa kalihukan, mga igsunong mga higala, gipadayag ni Police Lieutenant General Bernard M. Banak ang iyang pagdayeg sa maayo-kaayo nga performance sa Bohol Police Provincial Office. Wow! Ug gidasig ang tanang personahe nga padayong huptan ang pagka excelente sa pagtuman sa ilang mga katungdanan o responsibilidad. Ang kalihukan, mga igsunong mga igala, gitapos pinaagi sa usa ka bersikulo sa Ebanghelyo sa Mateo chapter 5 verse 16 isip pahinumdom sa tanan, no? Mao kini ang unod sa Mateo chapter 5 verse 16. Mao kini ang unod, no? Ingon mo ni. Palamdaga ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong mga buhat og himayaon nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. O pag ganinduta, mga igsunong mga igala. Mao ka to, no? Nindot kaayo nga giduog yun, no? Ang number 2 nga rank sa PNP, no? Walay lain, mga igsunong, si Police Lieutenant General Bernard M. Panak, no? Iyang giduog yun ta nga mga bulanon, no? O gipinumduman ang mga bulanong pulis. So, mga igsunong mga igala, mao ka to, no? Ang pagduaw sa ato ang pinalangga na ang ato ang mga ganina lagi ko gahuwat ni mga isunong kay gal. So diana, no, ang ato ang bisita gikan pagyuni sa malinawon nga lungsod sa Tubigon, mga isunong mga higala, no? Midulong ni sila diri, mga igsunong mga igala, para lamang nga maghatag og update sa ato ang mga suking tigpaminaw. Pinalangga gyud mo kaayo ni nga ato ang mga partner nga naa karon diri sa atong ubangan. You just imagine, no? Nagbiyahe ni sila sa pinakalayo nga lugar, Tubigon, padulong diri sa Tagbilaran para lang ihatag, no, ang mga reports, mga accomplishments nga ilahang nahimo, no, sa ilahang lungsod, pinalanggang lungsod. Now, karon mga igsunong mga igala, without much ado, no, dinato palanganon mga igsunong mga igala, kanaginaminam na ni sila mga igsunong, no, ganina rin yung naginaminam, no? Gusto na ako na sila na mismo, no, ang maghatag o pag-ila-ila sa ilang kaugalingon para usab klaro o linaw yun kayo, no, nga mahatag ang ilang ngalan, ilang mga designation, no, sa ilang na municipal police station. Mga igsoon, mga igala, atong ihatag nining ato ang first partner nga kining walaing gwapo diri, mga igsoon, mga igala, no? Nahala chef, master, no, kalihok ko og ibuhagay ng imuhang tingog diyan, no? Or makadungog ning ato ang mga mga soking tigpaminaw, no? Teka, ila-ila mo kagalingon og pagtimbaya usab sa imuhang pamilya og sa inyuhang mga constituent nga naminaw karon.
2: Mayang gabi sa tanan. Labi na sa atong main host diri sa atong estasyon. Karong gabi una. Akong pagtimbaya, sa atong amhan sa among lungsod, si Honorable Mayor Marlon Amila, sa among hipe sa kapulisan sa Tubigon, pinangaluhan ni Police Captain Carl Jubil Lopranco, sa akong kauban nga nag-duty karon sa among police station, sa akong pamilya, sa akong asawa, sa akong anak, maying gabi, satan. Ako dahil si Kwan, Police Top Sergeant Jordan Reyes. Ako ang kasamtangan nga Operation PNCO sa Tubigon Municipal Police Station.
1: Alright. So, maugad to, no? Once again, sa tingan, Police Top Sergeant
2: Jordan Reyes, sir.
1: Jordan Reyes. Oh, Jordan Reyes, yes, no? ang Operation PNCO sa,
2: yes,
1: inyong lugar. Pagkabagtik ni mga ison, just imagine. Operation. No, giyari yung kita dire. O niya, naapo ko'y nakitaan sa imong kilid na pagka mag-mistisan, no? Ato sa siyang paistoryahon, ipailaila ang imuhang manindot ng ngalan, no? Isibya na, imuhang ngalan niya. O niya, ang imuhang designation, ang imuhang, of course, ang imuhang pamilya nga naminaw karon. Go ahead.
3: Okay, mayong gabi ka na itong tanan. Unang-una ako di ay si Police Staff Sergeant Janelle Carmona Elie, taga Batasan Island, Tubigon, Bohol. Shout out sa tanang taga Batasan diha. Unang-una akong pasidungog og ipangayo ang panalangin sa atong labaw makagagahom nga Diyos nga nagiya ka nato sa matag higayon. Akong ginatimbaya ang tibuok hanay sa kapulisan sa probensya sa Bohol, ubos sa liderato ni Police Colonel Patricio C. Digay Jr., sir, Provincial Director. Usab akong gihatagan og dakong pagtahod ang among hepe sa Tubigon Police Station nga si Police Captain Carl Jubel P. Lofranco. Ingon man ang among deputy si Police Lieutenant Elaine P. Anunuevo. Og sa tanan akong kauban sa serbisyo, maayong gabi ka na tong tanan. Dili usab na ko kalimtan ang paghatag og mainitong pagtimbaya sa atong halangdong mayor nga si Mayor Marlon Amila, uban sa miyembro sa Sangguniang Bayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Delia Lasco. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa kapulisan sa Tubigon. Og sa katapusan akong pagtimbaya sa akong pamilya nga anaa karon na minaw sa DYRD Live, daghang salamat sa inyong walay puas nga suporta. Og sa tibuok katawhan sa Tubigon, ako usab naghatag og mainitong pagbati. Happy fiesta kaninyong tanan. Daghang salamat og maayong gabi ka natong tanan.
1: Wow, so mao kadto, no, pagka bagtik ka gyud, no. Og dili pa medyo kalimtan kaning inyong kauban karon nga wa dire, pero wa dire ba di makita. Pero nagpahipi das kilid, no. Kinsa man ni?
3: Shout out sa amon driver, police patrolman, sorry, Mike John Michael Soria.
1: Bade, maayong gabi diha. Murag lami mag-smile lagi, no? So, man nindot, no, man nindot na makamuari dire, smiling gyud. No, di ba? Smiling gyud. Kay kanang pag-smile, ako na siya. Kanang sadaka, meaning kuan ba? Nag-smile ka, while nag-smile ka, doon na kay gantipod nga madawat gikan sa labaw na makagagahom. Just imagine. Yes. Nag-smile ka, unya ang imuhang kauban nag-uol. Atubangan ba? Smile niyo, smile ka. Maka-smile siya bisag nag-uol siya. Tungod niya na doon na kay ganti nga madawat. O, sama nining inyuhang kauban karon. Smiling kayo, no?
2: Positive.
1: Kumusta ang atuang lungsod sa Tubigon?
2: Ako lang yung matubagan eh, kay Morag, regarding sa kwan, sa regarding sige, sa peace and order.
1: Kumusta ang atuang lungsod sa Tubigon karon?
2: Sa pagkakaroon, padayon ng atong malinaon o kontrolado na to ang atong peace and order situation sa atong lungsod sa Tubigon. Tungkol kini, pinagi sa atong gina-implementar ng mga anti-criminality efforts sa atong kapulisan. Pinanguluhan sa atong hipe si Police Captain Carl Jubel Lopranco. Atong gi-intensify ang atong anti-criminality efforts para atog yung matutukan ang every corner sa atong lungsod. ang atong deployment sa personnel, atong gi-maximize, atong silang gi-deploy sa mga strategic locations, labi na sa crime-prone areas. Og kaninga mga lakang, naghatag kini siya og positibong response sa community, pinaagi sa pag-us-us sa atong focus crime volume from January to present.
1: Mm-hmm. Makato, no? So, ang lungsod sa Tubigan doon na ba'y tourist spot? Doon na ba'y tourist spot ang lungsod sa Tubigan?
3: Dili man siya. Wala man siya na.
1: Dili po siya mayingon nga tourist spot. Pero,
3: na'y mga laaganan.
1: Na'y mga laaganan, no? Mm-mm. Labi na nang na'y taas sa, diha.
2: Sa Ilihan Plug.
3: Ilihan.
1: Sa Ilihan.
2: Bulkino. Sa Ilihan. Ilihan Hills.
1: So, pag-anindutan, no? So, ang inyohang peace and order diha sa Tubigon, kumusta man?
2: Sa pagkakaroon, makakaingon tang ang atong peace and order situation sa Tubigon Bohol is na-maintain ato ang gamay nga mga crime volume, specifically atong focus crime volume, gamay lang kita, despite the fact nga ang Tubigon is a first-class municipality. Unya is one of the gateway sa Bohol, accommodating thousands of inbound and outbound passengers. So ato gipuning despite sa kabisi sa Tubigon o despite sa depleted number of personnel, ato gipong na-maintain ang atong peace and order situation, kontrolado sa kapulisan ang atong peace and order with the active support sa atong LGU o sa atong mga stakeholders.
1: Mm-hmm. So diya sa inyuhang municipal police station, doon na ba tayo mga na-priso diya?
2: As of now, natay duha na lang kay atong list, tulong. Ganindakpan ganina. Tulong sila karon kay sa last week, natay gipang commit sa atong provincial jail. Matong ni medyo ni hawan-hawan ng atong guwan. Plus one niya. Karong adlaw, natay accomplishment karong adlaw na nakadakop kita o nakakandak kita o isa ka anti-illegal drugs operations through bypass o usa ka anti-illegal gambling operations kuang kanya siya nga illegal gambling swertres. So, mato, nadugang ang duha. So, previously, isa na lang siya ganyan siya. Nadugang ang duha karong adlaw.
1: Mingaw na yung kinabuhi ron. Siya na lang usa.
2: Oh, nalipay yung siya.
1: Siya na lang usa sa prisuhan karon. Sa okay, nindot, no? Nga karong adlaw nakakuha ni mong isda, no? Okay. Kuan, pila ka gramos ang iyang kuan?
2: Based sa atong report, sir, nakakonfiscate kita og 4.75 grams nga shabu. More or less, equivalent na siya og 32,300 kung ako masayop sa pagkwinta sa kuan. Sa iyang standard drug price.
1: Dako ba, no? So, kuan pa na? Kano sa muna i-file ang kaso?
2: Karong Monday, kay close man ang korte karon. So, karong Monday, i-file ni sa atong mga operatiba ang kaso for violation of RA 9165. Ingon man, sa violation sa katong RA 9287, illegal gambling. So, nadakpan na mong surtres nga kuan.
1: Mm-mm. So atong nadungog, no, mga gisunog mga higala sa ilahang accomplishment karon rana
2: karon adlaw, sir,
1: karon nga week tong imong ingon nga tulo
2: karon adlaw katong duha katong accomplishment sa illegal drugs o illegal gambling.
1: All right, so magato mga gisunog mga higala, no, ngari ko nota sa atoang wanted persons.
2: Yes, sir.
1: Kumusta kaha ang inyong accomplishments mahitungod sa mga wanted persons
2: sa with regard sa wanted accomplishment sa wanted person, from January to present, nakadakop kita og 15 ka wanted persons. Kasi-klase ang kaso ani. Niya ato ning gi-categorize as naay mga ordinary wanted person og napo na siya itong gitawag og most wanted. So sa 15 ka wanted persons katong nadakpan, siyam ni ini atong gi-categorize as most wanted. Naay mga provincial level, naay municipal level o Napoy regional level. Unya, ang unlo man ni nakategorize siya as mga ordinary wanted person.
1: So, usbo na to, no? Sa atong nadungog sa ato ang pinakabagtik na operation sa Tubigon Municipal Police Station nga 15.
2: Yes,
1: no?
2: Sir.
1: ang nadakpan. Unya pila ang pinalagan ito ang most wanted person?
2: Sa 15 kabuok aning wanted person nga nadakpan, siyam niini ang most wanted. So meaning aning most wanted mga medyo bugat agad ang mga kaso ni nila.
1: Mm-hmm. So most wanted yun yung mga tawhana na. Sa asa nga level?
2: Kalain-lain na sir, na ay mga regional level, na ay provincial level, o na po yung municipal level.
1: Mm-hmm. So, ang inyohang kapulisan sa Tubigon, no? Diligyan ni Bagmakuli, no? Sa pagtanaw o sa paggukod sa ato ang mga wanted persons, no? Mga eksonomigala, kung doon na pa mo yung mga nahibawaan diyan sa inyohang palibot, diyan na sa inyohang lugar, no? Ang doon na mo'y naibawan, ayaw intawon mo pag makuli o pag sumbong niya na sa pinakaduol nga police station. Sama niini nga ito ang Tubigon, no? Tungod sa tabang usab sa ito ang mga komunidad, malampuson, no? Di ba?
2: Yes, sir.
1: Na nadakpan ang 15 ka mga wanted persons. So, matod pa, no? Siyam niini ang most wanted person. So, congratulations. Congratulations for that Tubigon Municipal Police Station, no?
3: You,
1: of course, tungod po na sa inyong snappy na hepe, no?
2: Yes, sir.
1: Yes. Sir, kani mo sir, naminaw ka din na ano, malipay yung gabi, sir. Okay. Of course, no, mga eksyon may gala, na let's go to Arikon na tadiri sa illegal fishing. Unsay gihimo sa Tubigon Municipal Police Station batok sa illegal nga pangisda?
2: With regards sa atong campaign against illegal fishing or illegal nga pangisda, ang atong kapulisan sa Tubigon Municipal Police Station, nakita'y active coordination sa atong LGU, sa atong BIFAR, kay dili man pwede pud nga ang pulis lang isagid ang mukandak niya nga operation, kinahanglan lang kitag mga asset sa gikan sa LGU. So active ang atong coordination niya. So ang operation ani is, kung ang ganyan siya, kanang with the team sa atong mga bantay dagat, either sa task force or sa BIFAR. So, aktibo kita halos kada simana na kita ikandak nga, magkandak kita og seaborne patrol operation sa within the seawater of Tubigon. So, para atong maprotektahan ang atong mga marine resources o atong mabantayan ang mga illegalista nga nag-operate sa atong kadagatan.
1: Pagkanindutan, no? So, pila ka buok kuan din na? Pila ka buok port o pantalan diya sa Tubigon?
2: Sa ang atong pantalan sa Tubigon, ang atong kuang gid nga pantalan da isa ra gid sir, na importangan karon sa kuan sa seaport, ang seaport ang tumoy nang sa ubos-ubos na mo ning mga dongguanan gid sa mga pambot na to. So diha ra gid atong pantalan sir, one line
1: usa ra gid. No, every day naguna siya biyahe.
2: Every day sir naguna siya kuan diha na siya activity sa atong pantalan.
1: Ah, okay. Pagkaninduta. So kun sa katong ganahan nga muadtog Cebu, Cebu ra na biyahe ana. Cebu ra, one line.
2: Yes sir. Isa rang ruta na
1: Cebu to Bigon. Ah, Cebu ra gyud, Cebu to Bigon. Ah, okay. So we are talking of illegal fishing, di ba? No. Unsa man ang mga matang sa illegal nga pangisda ang kasagarang nahimo ni ining atong mga violators?
2: Based sa atong records sir, kay from January to present nakakandak kita og although daghan tag operation sa kandak, pero naka-accomplish daw og tulo ka kuan, nakadakop ta og tulo ka mga kakandak ta og tulo ka operations nga positive ang result. So meaning ani nakadakop daw og mga mananagat nga ning lapas sa balaod sa kuan, either sa atong municipal ordinance or sa national nga mga ordinansa. Sa tulo ka mga accomplishment nato sa illegal fishing, duha ani ang nakabaylit sa illegal fishing through use of compressor.
1: Compressor?
2: Oh, so ang compressor manggod delikado ni siya nga klase sa panangat, so
1: magkapungko lagi.
2: Kuan ni siya kanang bugamit ni siya og kuan kanang muragagmay nga hose. Oh, para muadto ni sila, muadto ni sila sa ilawom sa dagat. So
1: pabuto nila na.
2: Nagabit sila og gamay nga kuan sir, makina nga moy buhatag lag hangin.
3: Aron moabot sila dito
2: sa abot sila sa pinakailalom kaya nga portion sa dagat.
1: Delikado ri ay.
2: Yeah, yes sir. Mao nang manis ang ginadali kay delikado nga klase sa panagat. Unya og nakadako pud ta og isa ka illegal fishing nga dynamite fishing kuang gani siya kanang very destructive gani siya nga klase. Mao na siya ang klase nga kuang nga panagat nga destructive kay pati gagmay nga mga isda madamay man gyud.
1: Oo, mamatay madamay gyud siya kay just imagine mubuto na, no? Og dili lamang ang isda, siya
2: pati ang pati ang pati pa ang operator.
1: Oh, siya po ang operator mo nang kuan gyud, delikado gyud.
2: Delikado gyud sir kay kung di ka swertihon, mapungkol gyud ka.
1: Mapungkol gyud ka no. So gusto na na kanang na ay maghatag kag mensahe ngadto sa mga atong mga nagplano pang maghimo og mga illegal nga pangisda. Ano na ba kay mensahe nila?
2: Natay mubo lang gyud atong mensahe ni sir kay
1: tagay ko nog mensahe we kay aron kana na minaw ron sila ron kay daghang mga nanagat ron ba.
2: Oh, nanagat sir kay panginabuhi
1: sir. Panginabuhi man unsa may imong mensahe nila kuno?
2: Ako lang gamay nga mensahe sa atong mga kaigsunan nga mananagat sa tubigon. Ang panagat per se, dili gyud siya ingong dautan o sayop ang means lang. So, atong lang hinumduman nga once nga ang atong natural resources dagat kung ato ni siyang i-abuse pinagi sa mga illegal ways sama ng mga dynamite fishing, maabot rin ang panahon nga maningil nato ang atong kalikasan. Atong ang atong natural ang atong kalikasan sa kuan pa nga maabot ang panahon nga wala na tayong makuha ng isda kay tungod kay ato man siyang i-abuse. So ang atong mga future generation ng atong mga anak, kabataan, wala na sila makuha ng mga produkto sa dagat kaya ato mang i-abuse para nang mag kuanta magpabuto ta diha. So pati gagway ng isda nga kung sa kuan pa mo pay pagtubo, so mga matay na, so supposedly unta manganak pa to sila unta daghan pa ya ato mang siyang i-abuse. So maputo lang ilang maputo lang iyang reproduction niya. So mo nang kung pwede kung managat ang tasa nga naka-inline sa kung unsay na sa balaod kay mas maayo magining manginabuhi ta nga wala tay kanang makuan ba wala tay malapas nga balaod kay kay sige kung managat nga illegal na magsige tag panglingi sa tong luyo kay basin na ni pulis no? So uneasy ta permente unya kargo po na sa tong konsensya nga kabalo ta nga atong gibuhat daotan.
1: No, correct, no?
2: So maor na sir.
1: Pagkaninduta sa imong mensahe. Oo, no? Lami pagpakan ni tawana, no? Atong pagpakan eh. Kaya maayon, nindut kayo ng inyong mensahe para sa itong mga sukintik paminaw nga mga mananagat, no? Kansa man itong nagplano pa niya nga managat na illegal ang gamit, ayun na mong kumpiyansa, no? Ayun na mong kumpiyansa mga igsoon. Kaya sigurado kayo mong gukdo ni Police Staff Sergeant Reyes, no? Mga igsoon. So, salamat kayo, bade, no? Karon, ari napunta diri sa traffic enforcement. Kumusta man ang traffic implementation diha sa Tubigon?
2: With regard sa atong traffic at sa atong pagdumala sa traffic sa Tubigon, atong traffic management o atong pag-implement sa mga municipal ordinances related sa atong mga traffic laws. So kita sa Tubigon Police Station, kada adlaw kita nagkantak og checkpoints either kaduha, katulo, kaupat kita sa nagkantak og checkpoint ato kining i-conduct sa mga strategic na areas nga kuan siya kana agianan gid siya sa mga motorista unya sa ato pagkandak ani stricto kita kung natay makita nga violation ato gyud siya ang issue og season ticket kay kuan man siya kanang labi na kung grabe ni kagayo nga violation nga tanaw na to bisag nakaibalo na ta nga violation pero ato ba yung gibuhat sama na ng mag-drive nga walay helmet nga kanang mag-drive ta nga once nga mag-drive ta basic gina siya partner gina mo ng helmet so so kana ato lang gina siya gina iswag citizen ticket nga mag-drive nga walay lisensya di magdalag lisensya mga minor driving so ato ka nang ipangsita tanan kay kani mugod nga mga kuan protection po niya sa atong katawhan kani atong gibuhat although na uban nga sometimes nga ang ubang mga tao dili makasabot kay sektor daw kayo pero kani siya ang main purpose ani is for public security gani sir wa gyud lang gyud hon ani kay although kami issue magsi season ticket pero ang bayad ani padong man sa munisipyo sab
1: kayo
2: man po ni ingon nga amo ah. Oh, kay tagana mag OR gyud na. So mo nang kami na manginot po sa katawhan sa Tubigon nga masabtan na po din nila kay kaniyang mong trabaho para na po ni sa kayuhan sa publiko.
1: Oh, di good ta. Ayaw mong suko-suko. Di ano, katong mga kasagaran ba, no?
2: Hindi, mali kayo yan, sir. Hindi kayo yan,
1: no? Maka-encounter yung tagtaw nga. Masuko ba? Na yung suko yan.
2: Nga, may ngunog.
1: Sad ano raman doon?
2: May ngunog. Dool raman ko. So, wala. Hindi man ito na pwede kang kung dool na tagay. Once kang mag-drive ka, magdala ka. Gilisin siya, magdala jog ka, helmet.
1: Magdala, yun, no? Dakpanin mo niya. Ang iyang bahay. Tulo ra kadupa bahay na dyan na timingan magyan siya
2: ang mga helmet.
1: So ayaw suko-suko diya pre, no? Kalmado ra kayo.
2: Violation magyan siya.
1: Violation magyan. Yeah, kining police, para sa kasayuran sa tuwang mga suking digpaminaw, kining police, we are only enforcing the law.
2: Yes sir, no? Correct.
1: Nag-enforce na ganda sa balaod mo na nga, bisan pag nagsuko-suko mo diya, love-love gyapon mo na mo.
2: Correct, sir. Sila man atong giservisyuan, sir. Oh. Sila man atong amo.
1: Kay sila man ang atong giservisyuan.
2: Yes, sir. Correct. No?
1: Manang ayaw yun mong suko-suko. Mga ganyan, kanunay na mong ipahinom-down sa inyo nga during sa checkpoint. Ayaw yun mong kasuko. Kung kamo natungnan mo nga na tagaan mo o resibo. No? So, unsa may mga kasagaran yun. Nga kanunay nga magbalik-balik ba nga violation diha sa traffic laws.
2: Atong kasagaran nga may encounter nga mga traffic infraction sir, pinaka common gining dili maghelmet. O mo gyud pinaka kuang gyud di maghelmet kay moingon lang og sa unahan lang nagpalit og sud-an, nagpatog bugas nan. Mo dili maghelmet unya. Ikaduha niya ani kay ning magdrive nga moingon og gibili lang lisensya or wa gay lisensya. Mao na yung mga kasagaran ng mga infraction na to sa atong mga balaod sa kuan sa traffic. So kani siya although nairason sila pero dili pwede na to ni dawaton tungod kay nag-enforce mo sa balaod. So bisag unsa pa ilang rason mingon sila og dool ra pero pagkangan nga ning violate sila sa traffic law so ato kini siya issue ticket kay para mahimo po ni siya og mahimo po na siya glitch.

0: kanang nay during the checkpoint ba, no? Kanang nay na tong balik-balik, kanang wadyo helmet, di ba?
1: Oh, pinaka-common, oh. Sir. Pinaka-common.
0: Okay, nagkausa. Di ba, ikaw ay helmet, ha? Nilabay na po ka.
1: Balik,
0: sir. Sunod simana, nilabay, wag ka po helmet. Wag ka po helmet. Pagkasunod, ikatulo, wag ka po helmet.
1: Wala, wasa'y learning, oh. Kung di gini mo,
0: oh, kinalan,
1: pinaltihan.
0: Tagaan siya na ito, kanang na ay simbolo sa gugma. Kanang na ay tikitan.
1: Taga-glablater, sir.
0: Simbolo sa gugma, koronas pulis. Basta ang pulis, muhatag ni mo og pahinumdom, muhatag ka ni mo og citation, muhatag ni mo mga unsa niya nga resibo, that is gugma sa usa ka pulis.
1: Sabot na siya nga, oh. Nag-care ang pulis.
0: Nag-care ang pulis. Love-love ka. Tagsara na. Ano? Okay, inong kas pulis. Sige, ayo, padayon lang ito yung helmet. Iwa na, higugma ang pulis ni mo.
1: Mura ka, gipasagdan ra.
0: Gipasagdan ra ka. No? So, before ta mo padayon na mga partners, no? Atong i-shout out kining ato ang akong amigo nga akong teacher, no? Si Police Major Ray Ular. Sir, Ray Ular, sir. Mayang gabi ikan mo, no? Na namaga sa Dakbayan sa Sugbo. Nagmalipayo na mga rin, ha? kanunay, kami. Kanunay nga kanang imuhang gipanulte, imuhang gitudlo ka na mo, nagpabiling ka na sa mong utok o sa mong kasing-kasing. So, amping na, sir, no? Of course, ako ang sab nga i-shout out ang akong mga kauban sa opisina. Kay basig mang luod ba, no? Nakalimot ko. Una, ang ako ang partner niya sa social media handler, no? Kanuna ni, waitog na, sige nag-edit, no? Kani si Police Staff Sergeant Kay Padillo, no? Of course, sa tuwa usab, nakauban niya sila si Police Lieutenant Salon, Police Master Sergeant Jola, si Police, kung ano na siya? SPO-1, Police Staff Master Sergeant Jola, no? O si Police Staff Sergeant Portugalisa. O sa tanan nga wala hinganle, no? Na kaninyo, malipayon kayong gabi kaninyo. Shout out kaninyo. O hinaot nga lami ang inyuhang tulog o pagpaminaw diri ka na mo. Okay, now padulong tangat to sa kaning Uplan Bulabog, no?
1: Yes, sir.
0: Kumusta? Unsay resulta sa Uplan Bulabog sa Tubigon?
1: With regards sa Uplan Bulabog, actually, kaning Uplan Bulabog, dugay ra na sa Tubigon nga police station, dugay ra na ito na sila implement for how many long years.
0: Mm.
1: Yeah, karon, nag-intensify na siya sa in consonance sa direktiba sa DLG. So, with regards sa katong safer initiatives ni DLG Secretary
0: John
1: Vic Rimulya. So, ato pag na siyang gi-intensify, atong gipatasan ang oras sa atong operation o atong gipalapda ng atong kwan operation. Sa una, mupokusan sa isa ka barangay karon. So, mukandakt ang operation sa within 3 barangays. Mm. So, 3 barangays. So, karon nakita po na mo ang resulta karon kay medyo ni minus na ang mga kwan, mga bata crimes. Nga magsuroy-suroy, anang mga gabi una, mga petty crimes, sama anang mga dinagmay nga kawat sa mga minor. So, ning kuan siya, ning yield siya og positive result kay ning minus ang mga kawat sa mga opiso machine, mga wifi. So,
0: may kasagaran tirahan yun.
1: Okay, kasagaran po ng mga kuan na sir, mga suspect is kaning mga minor. Delinquent minors. Mga delinquenting nga minors. So, sa pagkakaroon, atong sa pag-intensify na to sa Uplan Bulabog, atong nakita nga medyo ning minus ang kuan, ning minus ang mga insidente ang sama ni ana. So, kaysa una, isa lang ka barangay karon, atong gitulo ka barangay na sa kada gabi, gini sir. 3 to 4 barangay siya, depende sa availability sa atong mga personnel. Kung tangkat sa personnel, makakater tao 4 barangays. So, nga na, niya, random na siya, surod adlaw na po, line of nga barangay. So, epektibo siya kay ang mga ginikanan po, once nga madakpan ng ilang mga, mawarin nga ilang anak, so, katong na pong ginikanan, di na, pagkauso nila ang ilang mga bata, 10 p.m. above. So, muna, kung ano sa balay na.
0: Hipos na
1: yun. Magsusuroy ng mga minor sa krasada, ng mga anang orasa. So, makita na to nga, ato pong mahunaan nga, safe ang atong mga bata. Pinagay sa atong mga, sa atong inisiyatibo sa Uplan Bulabog, sir.
0: Okay, no? Ang kuan, kanang na ay, kung sa itawag niya na, kanang na ay, bijuki ba? Na, kumusta? Na baga po yung bijuki nga, mula pa sa alas 10?
1: Wala na, sir. Kay, once nga, Uplan Bulabog na,

0: makalabay tawag mga bidjoki machine nga nag-operate pa ng mga orasa. Ato gina silang badlongon. Asa gina badlongon kay unang-una ang tingkatulog na magunang orasa gud alas 10 gud pod.
1: Okay, makalisturbog sila. Luoy kayo ang mga kaigsona natong mga nag-edad na kanang itawag nila kanang okay. Naiko ano ba senior citizen
0: kanang ingon nila sir kag dugay katulog sa imong mata
2: gawas pud ana chief amo po nang gina-announce
0: katulog sa imong mata
1: gina-announce po na
2: gina-announce na namo gina-po sa Facebook post
1: always good no magunay
2: aron reminder
1: lastang pagka ninduta gyud ang trabaho sa kapulisan no atong madungog atong makita nga grabe kay snappy ang atong mga kapulisan sa Tubigon Municipal Police Station. Padung ta dire sa kaning itawag na to community engagement, no? Klaro kayo ni no kung kinsa nagdaan ni no. Unsa man ang mga PCR nga og community activities sa Tubigon Municipal Police Station.
2: Yes. So, may gabi ka natong tanan no. So unang-una una na mong activities yung nga ginakandak is kanang kadaadlaw nga Uplan Bandilyo.
1: Wow.
2: So, nag-a-announce taan na unsay mga crime prevention and safety tips. Dayon, gina-announce na namo kanang Safer Cities Initiative. Kanunay, dyan na namo ginabalik-balik kay para mahinunduman sa tanan nga gina-enforce dyan na namo. Tapos kabahin og anti-illegal drug campaign. Gina-announce na namo unsay mga epekto, unsay pwede mahitabo nila in kasong madakpan sila. Dayon online scams, uso kaayo na karon.
1: Oo.
2: Di ba?
1: Grabe daghanan ni
2: biktima niya. Uban nga mo gamit og mga pangalan sa mga pulis.
1: Oo, mga General Pajod.
2: General Pajod, wala giyang ang.
1: Oh, bita no, grabe.
2: So gina-announce na namo, ginabandilyo na namo unya katong sa Safer Cities, katong video kay maghukas sa public, bawal jud na siya. Road safety tips.
1: Road safety tips
2: especially ang pagsuot og helmet. Ginabalik-balik po na namo announce. Dayon, gawas ana nagakandak pod mi og series of lectures sa TESDA in partnership sa TESDA. Before mo end ang klase or mo sugod, mo request jud na sila nga magpakandak sila og symposium.
1: Pagka ninduta.
2: Sa kanunay para para awareness sa estudyante or sa clients nila. Kabahin jud na siya og anti-illegal drugs og sexual harassment. Kanang duha jud ang ilang gina-request na mo.
1: Kanunay jud na. No?
2: Kanunay jud na siya.
1: Daghan na mag-eskulahan niya, no? Dapat yung college niya?
2: Naa.
1: Pila ka ba?
2: Mater Day. Napod tay...
1: Mater Day, no?
2: Ang college na to.
0: College ang Mater Day.
2: Mater Day, radaghan o high school.
1: Radaghan o high school. So, ang inyong ginabuhat, wala gyud mo mag... wala gyud mo mag... magbakante no naagyon mo kanunay nga pagpahimang no o gawa sa Uplan Bandilyo na pud mo gibuhat na pagngadto sa mga eskulahan paghatag og awareness lecture o unsa pa man diha no
2: yes.
1: Kaning Uplan Bandilyo partner o ma'am
2: yes sir
1: asa mo ang dapitaan ni maghatag og mga mag-Uplan Bandilyo asa mo dapita
2: kasagaran anha jud mi sa daghang tao ari kanunay sa merkado. Tuyok-tuyok mi ana, abot pantalan,
1: wow.
2: Mga barangay, pero kasagaran, ari jud mi sa plaza. Kaya na jud din kanunay ang daghan kayo
1: no.
2: Tao.
1: No, di
2: sa lukatanan og tiket, dapit diha, kay di mo wadag tao. Mas maayo man magbandilyo, tagdaghan makadungog ba, para awareness sa tanan.
1: Pagkaninduta. So, ang ato ang Tubigon Municipal Police Station, no? Wag yun sila magduha-duha o paghatag sa inyo ha, sa ilahang klaro nga paghigugma sa katawhan. No?
2: Yes.
1: Kung nagkuan na yun, nindot kayo na daghan pa tatanin og hisgutan, daghan pa tatanin kayo ta og kaya nindot kayo ng atong mga topic karon, pero wala naman tayo oras, mga igsoon. No? So, ako na lang mong tagaan o tasatagsa ninyo og mga katapusan nga mga reminders or unsa nga mensahe no mensahe nga to sa ato ang mga talibungnon nga naminaw karon og sa ato lapit na sa tibuok kalibutan no unsa may mensahe ta mag-una ni Police Staff Sergeant Reyes
0: Ang akong mensahe sa akong mga igsuon nga taga-Tubigon, sa atong mga fellow Tubigonians, gamay lang, kuha lang ta. Mo-follow lang ta kung unsay nasa balaod, kung kay balutan nga sayop, di ato buhaton, o katong buhaton, o unsay angay buhaton, kay para hapsay ang atong pamuyo, o mas progressive ang atong mahal nga lungsod sa Tubigon, o ingon mo sa kung dili lang sa Tubigon, kung ato lang i-perform kung unsay atong role as a good citizen, citizen sa atong nasod, para naputay contribution sa atong nasod. Maruto, sir.
1: O, dakayong salamat, Police Staff Sergeant Reyes, no, sa imuhang mensahe, no? O, murag ka-istoryahon po ng taga-piron sa untaman. Walang tayo oras, no?
0: Wala, sir.
1: Sunod na po, no?
0: Istorya pa si ma'am.
1: O, karoon na atong paminaon, si ma'am, no?
2: Okay. So, unang-una, dako kayo magpasalamat, no, nga sa pagkakaroon, successful ang fiesta sa Tubigon, nga walay kakulian.
1: Okay,
2: in coordination, nga dako kayo magpasalamat sa ato ang mga force multiplier, labi na sa traffic enforcer, task force sa Tubigon, o mga barangay tanod, nga dako kayo silag na-contribute sa kapistahan sa Tubigon, sa pagbantay, o para malinawon, o masuccessful ang ato ang fiesta. Unya, reminders lang sa tanan, kami sa PNP Tubigon, sa gikaingon ni Chief, nga nag-enforce rami sa balaod. So, magsinabtanay lang ta, follow lang ta sa rules, o unsay sakto, mao na tong sundon, o dili po maayo, likay-likay lang po ta. Kay, para raman po na nato, niya, di lang po ta masuko, o madakpan, kay, naman po tayo sayo, para raman po na leksyon. So, daghan kaing salamat sa tanan, labi na sa mga barangay nga mo cooperate, nga anaa kanunay nga nakigtambayayong sa kapulisan. Daghan kaing salamat o maayong gabi ka na tong tanan.
1: Wow. So, mao ka itong mga igsoon may gala, no? Ang ato ang partner, no? Gikan gini sila sa, once again, sa Tubigon Municipal Police Station. So, before we end, ako din ang ipahibaw nga ito sa ato ang mga sukintig paminaw, nga niadto no gahapon pagka Biyernes no nga giturn over na ang ika 118 nga libreng alagad og balay o Project Love. Nindot kayo ang tagpo niadto ngano man before sila before giturn over ang balay ang beneficiary gikasal no gikasal sila after ato ang balay may silbing gigift o regalo ngadto sa mga beneficiaries. Congratulations ni ana no kaninyong tanan. Unya mga igsoon mga igala o dinhi na tapos ang laing edition sa Ang Kapulisan Karon, Ang Kapulisan Karon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol, ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsali og suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Avenido og si Police Staff Sergeant
0: Reyes
1: og si Police Staff Sergeant
2: Elie.
1: So, hinaot mga igsoon nga igala na ubanan mi ninyo kanunay og pahimangno nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho kundi dili usa ka panata. Hangtod sa sunod nga higayon, maayong gabi og amping mo kanunay.
3: Way palinay, DYRD kanunay.
4: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
5: Engineering ko si Rida, Denisir, Tagamanogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Inya kasakit ning akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX-500. 500 o may TC Radyo na akong ginainom, sir.
6: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello again, mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello, Mommy-ish. Kamusta?
10: Hello, pretty Carly.
9: Truly, you are indeed amazing, Mommy-ish. Kinaunsa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
10: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimo og healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
9: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat.
10: Salamat sab kaayo, Carly. Og salamat sab MX3.
9: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
11: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na Junan niya, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
7: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una!
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
17: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
19: Yes, Lucans.
18: Kainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
19: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana pa lang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko, nindot yun. Ano na yung epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
15: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagmuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, indutya akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipamake-up. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
20: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

ang atong pagduyog sa pamilya ni ini sa kasubo nga gibati. And I know that by April, May 23, muraman og itunod na nga to sa iyang katapusang pahulayan, si Sis Marlene Badaos Ortega, sa iyang katapusan nga hantungan. By May 23, by May 22, I will be there. Sa gabi, mularga na ko din sa, kung ako masayop, May 22 is Friday sa gabi, masakay na kong barko, and then May 23, doon na lang ko itambungan nga kadali, and then automatic yun, maningkamot ko nga makaabot ko before itunod sa katapusang pahulayanan, si Sis Marlene Badaos Ortega. I should be there. Dito sa simbahan, I will try to deliver a eulogy in honor of Sis Marlene Badaos Ortega sa iyang mga gipangbuhat ng mga matarong sa dihang kauban panato siya din sa atong organization. Sis Marlene Badaos Ortega, thank you so much sa imong kaayo. Dala-dala gyud nako sa akong kasing-kasing, sis, ang imong mga nabuhat. You are a good leader. Apan tingali dunay mga misunderstanding, ginagmay nga mga sayop. Apan kadtutanan part gyud to sa leadership, dili man pud pwede nga tuloy-tuloy lang ang leadership, dunay mga ginagmay nga mga bikil sa tanan nga mga Absilonians nga dunay mga gihambin nga mga pagbati batok kang Sis Marlene, labi na sa Cebu chapter, palihog ato nang ikalimtan ang tanan, natapos naman ang tanan, human na ang iyang kinabuhi din sa kalibutan, walay lain na tumbuhaton kundili ang paghatag kaniya sa taas kayo nga respeto, isip mo'y atong Supreme Grand Opsilon sa tibuok Pilipinas. Sa tanan-tanan, good evening kaninyo tanan mga Opsilonians, deputy sa Mindanao, Brad Julius si Bell sa Northern Mindanao, sa Southern Mindanao, Brad Sharif Alipulo, good evening. Sa Luzon, si Brad Nash Mahmood, deputy sa Visayas, Brad Adrian Ayan sa Terra, Secretary Sis Maria Teresa Cañete Cortez, Treasurer Brad Canubas del Castillo, Media Relations Officers, Brad John Kendrick Sumagaysay, Business Manager, Sis Isendra Sis Ding Garcia, and National Auditor, Sis Bing Pakinol. Bold chapters, my salute to Brad Rizal de Orunan and Master Initiator, the Grand Opsilonian, Deputy Brad Julius Ray Cañete, Treasurer Brad Gistone Tunga, Secretary Sis Edlaine Fiel, Deputy Master Initiator Brad Axel Rose de la Torre, and Auditor Brad Jamil Baba, Press Relations Officer Brad Jerome Manzalay. Akong basahon ang mga mensahe ninyo karong taon-taon, mga Brad, sukses, ngadto sa pamilya, and his atasa greetings ngadto sa tanan nga mga chapters sa tibuok Pilipinas. Good evening kaninyong tanan dinha sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, labi na ngadto sa Cotabato and Lano del Sur chapters. Good evening ngadto kang Brad Dennis Yap sa Cotabato, Brad Morby Salik sa Lanao. Good evening usab sa mga officers sa Luzon chapter, Grand Opsilonian Brad Melchor Gaspar, Deputy Brad Nonoy Barometro, Secretary Sis Bing Pakinol, Treasurer Sis Ding Garcia, Business Manager Brad Donnie Hansani, Auditor Brad Romil Tangmuan, Press Relation Officer Brad Flo Somailo, Master Initiator Brad Ranzorio, Event Coordinator and Board of Directors Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Discartin, Brad Julius Tagulo, Brad William De Los Santos, and Brad Cesar Ramirez. Karun nga dunay bakante, while ato na siguro ning hisgutan, Brads, just a reminder sa tanan, kung pananglitan karon kinahanglan nga doon na namay musaka gikan sa mga deputies, doon naman tay upat ka deputy, isa sa Northern Mindanao, isa sa Southern Mindanao, isa sa Luzon o isa sa Visayas. Mangayo ko kaninyo og katahuran, I would request nga dunay meeting nga inyong pagabuhaton, or siguro sa virtual meeting na lang, siguro Zoom meeting na lang, unya sa inyong upat magpili mo kung kinsa ang himuon nato nga national president mupuli sa

0: kahimtang ni the late Sis Marlene Badaos Ortega. Monay atong buhaton mga brads. Og tungod kay doon na may bakante nga usa, automatically ang atong sekretary or kinsaman ang mabakantihan kung panalitan ng Northern Mindanao, mabakante, magpili ta o mamahimong appointed na lang siguro kay dili naman ta pwedeng mag-election kay apiki naman. So magpili na lang ta kung Southern Mindanao ba, kung Luzon ba o Visayas ba ang nisaka, ato na lang i-appoint pinaagi sa consensus sa tanan na itong mga national officers. Mga brads and sis, condolence to the family of the late Sis Marlene Badaos Ortega, the national president of the Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, who joined her creator on May 15, 2026, 11:35 p.m. at Butuan Doctors Hospital, Butuan City. Mga mensahe, I share the same pain felt by all Upsilonians from the Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, who now mourn the untimely demise of our national leader, the Supreme Grand Upsilon, Sis Marlene Badaos Ortega, one of the 12 pillars of strength, an outstanding, steadfast, and highly respected leader. May God grant her eternal rest. Gikan ang mensahe kang Brad Rezan Mahamud and 20 others and Brad Nestor Amora. Lain pang mensahe mga brads, ako saning basahon ning daghan kay nga mga greetings din he. Kadali lang ha. Grabe naman ni kadaghan. Ngadto kang Gaudensya Dayos, so sorry kayo na ang nagpasulabi sa ning among kahimtang sa organization. Sponsor man ni sa atong program. May gabi, sir, always watching from Dangay, Albor, Gaudensya, may gabi. Ngadto kang Yor Milani Adilad. Good evening, sir. Salamat, Yor. Roy Mangyunil, lalaki ni. Brad Rizaldi, good evening. Mary Jane Piraldi Isconia, may gabi, sir. Siyong Delis, may gabi, sir Nestor. Shout out ko ni Baro Family nga nagpista karon. Yeah! Oh, daghan po magpista, gipang labyan karong mga niaging simana. Perting daghana, gito. Bundat yun ang tiyan. Ngadto kang Erwin Sagi, good evening. Ngadto kang Binji Binji, good evening sa tanan. Ngadto kang Leticia Liagas, good evening. Ngadto kang Final Destination, Brad, thank you. Pass out, pa-shout out po, Beta Sigma Upsilon 1959 from Dato Piang Maguindanao del Sur, Brad Tatrix. Shout out to Brad Tatrix. Ngadto kang Demet Galanida, brother, good eve. Good evening, Brad Demet. Yeah, this is from Surigao, I think, si Brad Demet. Ngadto kang Sis Tol Bibit Banati, good evening Tol, more power. Ngadto kang Iglesia Ladeo, pa shout out sir. Ngadto kang Zida Rio Garab, ay Nep Manam, Manap, watching from Cotabato City Chapter. Ah, lalaki ba ni? Brad, thank you kayo. From Cotabato City Chapter, ngadto kang Brad Rizalde, condolence sa banay ni Sis Marlene Badaos Ortega. Kang Zida Rio Garab Nipmanam, this is a Muslim pangat siguro ni nga pangalan Tol. Condolences is Marlene. Ngadto kang Amora is watching. Ngadto kang Rogelio Bayona Dosi is also watching. Astor Doy Sabas, good evening Sir Nestor. Timbaya ko ni Mayor Mir Arutsa diha sa Punsud Maribuhok ug Albor, Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buol. Greetings mga mensahe gikan kang Brad Obit Salcedo sa Batangas. Rest in peace Sis Marlene Badaos Ortega. Condolences to Badaos Ortega family. Gikan kang Brad Droliniog sa Ilocos. My deepest condolences to the family of Sis Marlene Badaos Ortega, our hardworking leader. Rest in peace Sis. From Sis Itil Rigudun, we truly never know when our time will come. During the last convention, Sis Marlene was already feeling unwell, but she just didn't tell us about it. She never mentioned about her health condition. Karon wa dama sa kalit lang siya na po di ay ang na-expire. So sad. Bago pa ganita, nag-experience sa kamatayo ni Sis Nancy o ni Sis ni Brad Carlito Plasabas. Perting dali ara, month of May, murag devastating kay ni nga bulan, sunod-sunod. daghan gipamukan sa atong hanay. Gikang kang Brad Tito, Maiko Tito, Junior Bilya Gonzalo, ang kanhi Deputy Grand Opsilon sa Visayas, Rest and Peace. Gikang kang Brad Ayan Satira, ang Deputy Grand sa Visayas, Rest and Peace, Sis Marlene, prayers to the family. Gikang kang Sis Imelda Balili from Pilar, Bohol, my dear sis, you are gone but not forgotten. I really missed you. Gikang kang Brad Romeo Villa from Butuan, Rest and Peace, Sis Marlene Badaos Ortega. Gikan kang Sis Lerma Gubantis Laga, Rest and Peace, Sis Marlene Badaos Ortega. Gikan kang Brad Tata Igling, Rest and Peace, Sis Marlene Badaos Ortega. And condolence to us all, Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Gikan kang Brad Morbi Salik sa Cotabato, Rest and Peace, Sis Marlene Badaos Ortega. Last na pala yung banding natin noong convention last August. Gikan kang Brad Albasir Salman sa Muslim Mindanao, RIP sis. Gikang kang Brad Gugs Tumbas sa Southern Mindanao, Ina Lilyahi wa Ina Ilayhi Rajum, Rest and Peace sis Marlene Badaos Ortega. Gikang kang Brad Binji, Rest and Peace sis Marlene. Gikang kang Brad Sambel sa Mindanao, Southern Mindanao, Rest and Peace. Hindi talaga natin ma-predict kailan tayo mawawala sa mundo. Gikan kang Brad Raul, Rest and Peace, Marlene Badaos. Gikan kang Brad Antun, Rest and Peace, Marlene Badaos Ortega. And my heartfelt condolences sa tibok pamilya ni Sis Marlene. Gikan kang Sis Bing sa Manila, my heartfelt sympathy to the family of Sis Marlene Badaos. Gikan kang Brad Expedito Duiti sa Hagna, Bohol, dili na ko kalimtan ang pinagsamahan namo during college days with Brad Art. Sis, I, we will never forget you. Gikan kang Brad Rizaldi Urunan, Rest and Peace, Sis Marlene Badaos Ortega, the Grand Opsilonian sa Bohol Province. Gikan kang Brad Arthur Kuha from California, United States of America, Rest and Peace, Sis Marlene Badaos Ortega. O gikan kang Brad Jipoy, Sis Dea, Sefra, and 10 others, though you may have turned to ashes, your flame will never die. Like a phoenix, your spirit will continue to rise through the hearts of many Opsilonians you touched. Thank you for the love, guidance, and memories you shared. Your legacy in Beta Sigma Upsilon 1959 as our beloved Supreme Grand Upsilon will forever remain with us. Rest in peace, Sis Marlene Badaos Ortega. Gikan kang Brad Jipoy, murag compose na ni Brad Jipoy, and then kauban si Sis Dea Zepra og napulo pa ka mga Upsilonians. Sa padayon ta sa mga greetings, gikan kang Al Melinda Salem, good evening tol. Shout out watching from South Korea. Oy, ah, grabing layo ah. Unya do na ra ba koy mga bisita gikang kang Pusan, Korea. Gikan sa Pusan, Korea before the end of this month, mga engineers ni akong bisita. Gipaabot na ako din ha tol. Wa ko kaabot, wa ko kahibalog asa ng Pusan, but one of these days makaadto na gyud ko og South, makaadto na gyud ko Korea anytime soon. Gikan kang Ariel Robert Abamo is watching. Gikan kang Jupit Potenciando. Congratulations to my daughter, Sitia Angel Laika, new industrial engineers. Wow, Jupit, congrats. Gikan kang Bill Castillo Dong Art. Condolence to the bereaved family of Sis Marlene Badaos Ortega. Gikan kang Final Destination Junior. Nakakamiss si Sis Marlene bait niya. Gikan kang Feli Lumanao, good evening sir, watching. Good evening, ganto kang Bel Castillo Dong Art is also watching. Katung wala na ako mabasahe ang mga messages, palihog na lang kuno o paabot ka na ako. Abel Lampad is also watching. Good evening ka na mo, Abel. Uban pa, katung wala na ako mabasa, palihog kuno tagay ko ninyo sa inyong mga messages. Mga kaigsuunan, lipong pagid ko karon, actually lipong pagid, wa pa ko kasabot sa akong gibati. Unya, padayon ang atong premyo karong gabi na tag 500 pesos matag pangutana. Unya, adto ko na ni isulod ang akong pangutana sa last phase na sa akong radio program dito na sa katapusan. Palihog paminaw lang mo, padayon lang mo sa pagpaminaw, and then aduna koy question, and then ang premium nini is again the same, 500 pesos inyo rin ang mahibawan unya. Gikan kang Governor Aris Amentado, 118 balay sa Paglaom turnover dito ni nang hitabo sa San Isidro, Sierra Bulyunes. Gihatag ngadto kang Joseph og Cyrilin. Natul pagyud ni, giatul pagyud ni nga gi-turnover ni Governor Amentado sa panahon nga sila gikasal ni Mayor Michael Doria, o naggitistigusan kini ni Governor Aris Amentado kauban ng mga barangay officials o mga maninay. Again, laing balay na usab nga gihatag sa usa ka kabus nga pamilya dito sa San Isidro, Sierra Bulyunes, gikan sa sariling panudlanan, kaugalingong panudlanan sa atong gobernador, sariling bulsa, dili pundo sa gobyerno, og pinaagi sa tabang sa atong mga kapulisan dinhi sa probinsya sa Bohol og mga donors. Usa ka balay sa Paglaom, the 118th mga kaigsunan, 118 na ka mga balay na hatag dinhi sa tibok probinsya sa Bohol pinagi sa pagpaningkamot sa atong batan-on buutan nga gobernador Governor Aris Amentado. Sa Panglao Bohol, nang hataw og napulo ka kilo nga bugas sa 2,550 ka mga beneficiaries, rice distribution program sa OPSWD sa LGU Panglao. Sa Bien Unido, mao gihapon napulo ka kilo nga bugas sa 2,000 ka mga households. Usa gihapon ka rice distribution program gitambungan usab sa atong gobernador, gihatag new mini rice mill facility nagkantidad og 572,171 usa ka livelihood assistance project ngadto sa Kasilay United Farmers Association sa Sierra Bulyunes. Lain pa, Barangay San Francisco to Poblacion Talimon Diversion Road, programa ni gihapon sa atong gobernador, 90% completed na ang diversion road gikan sa Barangay San Francisco paingon sa Poblasyon Talibon, 90% na kompleto, apit na kini matapos as of May 10, 2026. Sa provincial government o Bohol unya Baiso Job Fair, nakahatag og oportunidad sa Bulanong aplikante Ivy Kylie Asukan of Daguhoy Bohol, feeling grateful na dawat ni tungod ni ining provincial government of Bohol Baiso Job Fair, na dawat sa auditing staff sa Cebu Belmont Bohol Branch. Nahimo na kining trabahante sa Cebu Belmont Bohol Branch kini si Madam Ivy Kylie Asukan of Daguhoy Bohol. Grateful kayo, programa gihapon kini sa atong gobernador. Unya mga kaigsuunan, anhita sa problema sa atong nasod, ato ning ibalita, padayon sa taliwala sa nagkagrabe na nga paglutos sa mga Duterte o sa mga muatbang gayod niining niya karon naglingkod nga administrasyon, buot gayod nilang pukano ng mga kaatbang, taliwala niining tanan nga kagubot, wala na, gikalimtan na ang tinuod nga problema sa atong nasod ni mga naglingkod karon sa gahom. Kriminalidad, droga, Cebu bypass sa Talisay, Cebu, 1.1 kilogram nga suspected shabu, nagkantidad og 7.48 million. Usa ka high value individual dakpan, gitawag kinig alias Bay. Mga kaigsunan, 1.1 kilogram suspected shabu, 7.48 million pesos. Tagbilaran City Bypass Operation, 26 years old, drug personality, dakpan gihapon sa Barangay Kugon, Tagbilaran City, Mayo 8, 2026, confiscated na siya 4 million pesos. Tagbilaran City Bypass Operation. Duhara ni ka lugar mga kaigsuunan akong gimension sa bypass sa droga. Ayaw na tahan ng daghan. Wa mang gihapon tayo mahimuan eh. Nag-anam naman ni kadaghan kayo ning kahimtang sa droga. Perting daghana na ning lulong sa droga sa tibok Pilipinas. Nalimtan na nga mao ni ang tinuod nga problema sa atong nasod karon, krimen ang kahadlok sa mga katawhan maglakaw-lakaw tungod sa nanghitabo sa kadalanan. Panglao Bohol, 18 anyos nga babae dalaga gipatay ang suspek iyara pong uyuan. Pastilan. Dito sa Manila Metropolitan Area, sa Manila City, San Juan City o Paranaque City, 7 ka Japanese, 7 Japanese citizens, gitarget sa 3 ka separate, nagkalain-lain nga robbery incidents. Ang suspects armado o hinagiban, handgun. Ang Japanese embassy nag-aawhag sa ilang mga citizens, sa mga Hapon nga niya karon sa Pilipinas, i-prioritize yun ang ilang personal nga safety kung pananglitan man galing i-assault. Dili na mo balibad, ihatag tang tanan kung confronted kini sila sa mga armed criminals kaysa kinabuhi ang mawala. Moni karon ang kahimtang sa atong nasod, nagakagrabi ang problema sa atong nasod. Mga kaigsunan, Philippine Stock Exchange Index bagsak ni kanaog na 6,000 below. Niadto ni abot ni 9,000, mga kaigsunan karon naa na lang sa 5,000 kape ng atong Philippine Stock PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Ang kanining mga stocks, mga shares of stocks sa atong nasod bagsak na. As early as May 2026, baba na sa 6,000. Rason, nag-anam nga kamahal nga presyo sa palaliton, 7% nga inflation sa April 2026. Mr. President, Presidente Marcos, tan-awa ni, ayaw mong sigig palabi niya ng impeachment, paggukod sa inyong mga kontra, tan-awa nga tong ekonomiya, nag-anam na gayon kalisod ang kahintang sa mga Pilipino, kaloya ninyo ang atong mga katawhan. First quarter sa gross domestic product, ang pagsaka sa first quarter of 2026, January, February, March, bagsak na. 2.8% lamang ang GDP. Dili kini sufisyente nga motubag sa hilabihan na kadagko na nag-anam na kadako nga utang sa Pilipinas. Kinahanglan musaka nga tong ekonomiya 7 or 8%. Apan 2.8% lamang, buti pasabot, minus nga kwarta sa lapi sa Bureau of Customs, sa BIR, minus niini. Bagsak na ang atong nasod. Mr. President, kamutanan naglingko din ha, tanawa ko nun ninyo ni ang atong mga investors na maligya na sa ilang mga investments sa Pilipinas. 663.8 million in a single day gipamaligya sa mga investors kay wa nakasabot ni kanaog na, ni kanaog na ang value sa peso, ni sobra na sa 60, wa pag yun ni makaabot sukad masukad May 15 of 2026. Mga kaigsuunan, ang dolyar 61.721 pesos na, record low. Mr. President, record yun ni mo, 61.721 pesos na ang atong usa ka dolyar. Grabe ning imong record. Grabe nga record, Mr. President. Wa baka maulaw ni ini. Ekonomiya bagsak, first quarter 2.8%, inflation 7% sa April 2026. Wa baka maulaw ni ini. Sige gihapon magpamalit og salapi aron lamang nga kanang impeachment pamalit sa mga pirma, sa mga kongresista aron mapadayon kanang inyong impeachment, aron mawagtang mawala kanang inyong mga kontra dina. Wa ba mo maulaw unsa na ning nanghitabo sa atong nasod karon? Pastilan, Mr. President, kaluya in town ng atong nasod. Greetings sa ata Evangeline Bungo, good evening sir. Good evening Evangeline. Ngadto kang Ron Simandal, God bless pohon, makabalay pod ko ako kaugalingon diha sa Tagbilaran City. Oh? Ron Simandal, God bless you. Bless you all government officials sa Bohol Province. Gikan kang Abel Lampad watching Ron Simandal, keep anti-drugs og corruption. Tama gyud ka Abel. Tama gyud ka Ron. Anti-drugs og corruption. Tinghoy vlog, may gabi i Brad. Brad Tinghoy, vlog, good evening. Mar Diaz Real is also watching from Ron Sabandal. Si Yahweh ang paglaom sa Pilipinas, Pilipinas bayan ni Yahweh. Gikan kang James Vlog Bungo, good evening Sir Nestor Amora. Gikan kang Ron Sabandal, assaulted. Gikan kang Edwin Castro watching, Bebet Banati watching, Ron Sabantal, Deceitful Spirit PBBM. Gikan kang Violeta Amihan, shout out sa mga kamag-anak ko diyan sa Bohol kana mga raro an Hamili family, kumusta na diha? Gikan kang Jupit Potensyando ang atong kaud administrasyon karon. Mao'y sige sugod sa kagubot sa Senate ug sa Pilipinas, wa lain gibuhat sige og mangurakot. Gikan kang Brad, na ako'y nabasahan kag gani ha. Kang Brad Hisya, ngadto kang Brad Hisyata. Wena ana to Eduardo Pabia Hisita. Sorry Brad. Mensahe gikan kang Brad Eduardo Pabia Hisita gikan sa Municipality of Sibagat, Agusan del Sur. Rest in paradise is Marlene and condolence to the bereaved family. Wala na ba ilain mga mensahe? Gikan kong Final Destination Junior, nakakamiss si Sis Marlene ng bait niya. Huwag naman siguro ilain, padayon ta mga kaigsunan. O niya pa, ngadto kang Lee G. Bunggol, shout out ko sir ni Kuya James Bilicario, Dudong James Blog Bunggo, nga nagtagay kanta Ari Balay. Okay, thank you. Wala na ilain. So padayon ta. Atong kongresista mga kaigsunan, atong kongresista sa ikatulong distrito, patient transport vehicle, padayon, taong bayan ni Kumbati, kwarta kaugalingon ni kongresista Tutor, ilan ng kaugalingon nga programa, nagpadayon, dili kwarta sa gobyerno, nagpadayon nga serbisyo taliwala sa krisis. Maunay tinuod nga manerbisyo, dili ka nang musulod, aron sikwatihon ang kwarta sa gobyerno or aron negosyohon ang katawhan or aron nga maproteksyonan ang negosyo. Mga kaigsunan, tulo sa atong kongresista sa Bohol, duha ni ini nibutar og no sa impeachment, usa ang nibutar og yes. Kamo na ay muhatag og interpretasyon nga no. Kamo na mga kaigsunan, unsay tinuod nga hinungdan niya na, basta ni atong nalabay na ako nga simana nga komentaryo din eh. Di naman ang malalay, sigurado mang yun. Anybody nga nakadawat o kwarta sa lapi, aron mo butarong yes, mag-yes yun na. Apan kadtong wala matental sa salapi, ako ning hisgutan karon, mag-no yun na. Happy 23rd wedding anniversary to Kongresista Alexi Tutor o sa akong pariente, husband Vice Mayor Topher Tutor, May 15, 2026. Weathering every story, remain grateful to God for keeping their family strong and grounded. 20 years strong. A couple whose commitment extends beyond their home and into public service, leading with compassion, dedication, and a genuine heart for the people. Mga kaigsunan, mahitungod sa impeachment, ang atong kongresista sa ikatulod nga distrito akong basahon, niingon siya, Mr. Speaker, my vote of no reflects the voice of my people in the 3rd District of Bohol, which includes 436 barangays and 19 municipalities, making it the largest district in Bohol. As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. Tinuod tama yun ka, ma'am. Pastilan ang atong ekonomiya, bagsak na. Inflation grabe ng taasa, peso sa itintaydos na hapit. Unya ang atong mga walang hiya nga mga mambabatas din ha karon pan naagihapon natanggong gihapon sa impeachment, Ginoo ko na unsa naman ang mga tawhana in taon. Kamong naminaw karon, wa ba mo maluoy sa atong nasod? Mr. President, kaluya ang Pilipinas in taon. Kung di ka makamaong maluoy, kanaog diha, Mr. President. Ayaw patuga-tuga kay di man kaangayan mo dala niyang nasod. Kanang rinda sa panggamanan, ihatag na sa insaktong nga makadala. Dili ikaw angayan din na. Padayon ta, I have thoroughly consulted with our people and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong butom ay tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa tercero distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of our people. Mo nang pamahayag sa atong kongresista Alexi Besas Tutor. Ang atong kongresista pod sa ikaduha nga distrito mahitungod sa impeachment, Congressman Vanessa Aumentado ni ingon, sa diyang gitawag na ang iyang pangalan. Thank you Mr. President, maing hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents of the 2nd District of Bohol. Tiaw mo na. Duha ka mga kongresista, mga babae pagayod, ni barog sa ilang prinsipyo, wa mahaylo sa salapi. Grabe no? Terrible ni nga panghitabo. So far, perting lipayag na ako kasabot sa akong gibate, human kadtong nadunggan na ako nga nagno ang atong ay tutulo ang magno, na agay isa nga, sorry na lang sir, murag akong interpretation na agyod. The two congressmen of Bohol, Tutor Ana Aumentado, deviated from the Reyes vote in 2025. Karun, ni konsulta sa mga katawhan, nagno, because they believe nga ang boses, ang tingog sa mga katawhan mo ay angayang sundon. Historic ni mga kaigsunan, legacy nga ilang ikabilin ngadto sa mga katawhang bulanon. I am too proud of the two. Tanawan eh. Even Senator Amy Marcos yang giingon, days before the voting, pipila ka adlaw sa dili pa magbutuhan, ang mga kongresista gioferan na massive nga incentive package aron lang mugawas ang yes nga vote. Ginoo ko, gigamit na pod ang kwarta sa gobyerno. 5 million in cash. Dili ni ako nga panultihon ha, gikan kang Senadora Amy Marcos. 5 million in cash, 3 million in additional maintenance and other operating expenses per month. 36 million ni sa usa ka tuig plus 5 million nga cash, 41 na. Unya doon na pag-iwi, 150 million nga worth of projects. Wow! Paldo! Kaning nibuto sa yes! Si Senadora Marcos nagpaabot sa mensahe ngadto sa GMA News og nadawat kini sa GMA. Gustong mga kaigsunan, during my time as a city councilor of Butuan, na-experience ko maning ingani. Labi na kining I hope nga dili ma-offend ang atong speaker, si Speaker Buji D. Samtang nidagan ng iyang anak isip national president sa Liga ng mga Barangay, I became a witness to that. Di na lang nako i-divulge din eh how everything went through. Unya makalilisang nga salapi gyud ang niawas niya tong higayon na. While I think it is normal in politics, but I would say kani bitong dinhi sa impeachment, sigurado man gyud ko nga ang buto ni ining pagpamalit nga mga buto dili man kaugalingong kwarta aning mga hayop nga mga politiko, kwarta man gyud ni sa gobyerno, kwarta man ni sa katawhan. Ni pabor 257 votes ang nagno, 25 lang yung taon ni abstain ang Noybe. Kinsa man ang mga no votes, duha ka taga Bohol, isa ka Noyba Isiha, Congressman Cesar Vergara, usa sa Malasakit Bayanihan Foundation, si Congresswoman Girly Biluzo, usa sa Davao City, si Congressman Isidro Ungab, isa sa Quezon City, Congressman Jesus Suntay, ako Ilocano, ako party list, Congressman Richelle Singson, si Bo Congressman Son Shimora, Bukidnon Congressman Laarne Ruque, BH Party List Congressman Robert Nazal, Southern Liti Congressman Mercado, Sagip Party List Congressman Paolo Marcoleta, SSSJSIS Party List Congressman Rolando Makasait, South Cotabato Congressman Isidro Lumayag, Batangas Congressman Leandro Leviste, Laguna Congressman Ramil Hernandez, Cebu Congressman Karen Hope Garcia, Davao City Congressman Paulo Duterte, Davao City Congressman Omar Duterte, PPP Party List Congressman Harold Duterte, Cebu Congressman Rachel Marguerite Del Mar, Davao Oriental Congressman Nelson Dayanghirang, Onya Agusan del Norte Congressman Del Corbera, Cavite Congressman Francisco Kiko Barsaga, o General Santos Congressman Sherlyn Banyas Nograles. Party List, unom kanila kakongresista sa Luzon 5, sa Visayas unom, sa Mindanao 8. Sa Visayas, apil na ning unom ang duha. Nagagikan gyud dinhi sa atong probinsya sa Bohol. 8 sa Mindanao, total of 25. Mga kaigsunan, kaning 25 ba? Naghatag ni Grisgo sa ilang politikanon nga away. Grabe ni. Kay murag ang musunod ani, pamaila namon pud ni siguro ni silang mga kaso, mangita na pud ning pamaagi unsay mga kaso ipang-file ug nahibalo ba yata ang ombudsman karon dili na makagarantiya kung neutral ba. Nakita na nato kung unsa ang gibuhat sa ombudsman karon sa atong nasod. Kamunay muhatag og interpretasyon ni ana, basta kana moy akong kaugalingon nga obserbasyon, sobra na ang nanghitabo sa atong nasod. My God, naunsa na ang atong nasod? Ispuko mo, bagsak na nga atong ekonomiya, grabe kataas ang inflation, nang hawa na ang mga investors, ang nahuna-hunaan ni Presidente BBM, impeachment, tangtango ng mga Duterte o pagkahuman kinahanglan nga dunay chains of government kinahanglan nga siya gihapon sa 2028. Pag-abot sa 2028, grabe na nakasuko ang mga tao niya na kay grabe na kagutom, grabe na kataas ang presyo sa mga palaliton, bagsak na itong ekonomiya, grabe na kadaghan ng mga pobre. Mr. President, I don't think makaabot ka pag 2028. I don't think abot ka ba pa niya ng mga pitsaha? Dili o dili na akong tanaw. Kaya nahibalo ko, pag nabagsak na ang ekonomiya sa nasod, grabe ng kalisod sa mga katawan, musukol na kinibatok ka nimo. Why sa payan niya ng mga naa sa gobyerno, ka ng mga naa sa armed forces of the Philippines, na din na, pero ting lamian na sa kahimtang kay dunan na dagkong aswildo, na pag yung mga witik karon sigurado mo ginang nawitkan? Oh, ayaw mo, ayaw gin mo saba din ha, padayon na magsuporta sa ako, oh, millions din. Sigurado yun na mga kaigsunan. O, wa man tayo mahimo niya na magmataratag buntag, wa man takakita kung unsay nang hitabo, wa man gin takakita unsay nang ipangbuhat. But I believe, kaning tanan, doon na ray katapusan. Ang mga pagmahay, mga kasakit sa mga katawhan karon, grabe na nga krimen, grabe na nga droga, grabe na nga pagbagsak sa ekonomiya. Aduna ragay gaba nga moabot kaninyo. Aduna ragayot even I myself nang hinaot unta moabot na ang gaba nga na kaninyo. Sobra na ang inyong gibuhat. 25 duha imbuhol ang ilang mga buto mga kaigsuonan nakaangkla sa legasiya sa mga katawhan. This is the reason why I love the aumentados, I love the tutors. Bisa na akong pariente yung husband niya na, pero wow, what a great leader. Asawar man ni siya. Pero legasiya man yung ikabilin sa mga katawan. The legacy that will be left to the people of Bohol sa pamilyang Besas, kay gikan man ni sa pamilyang Besas, gikan man ni sa pamilyang Cardona. Mga kaigsunan, grabe ni. Dili ni basta-basta, oy. I am too proud nga nakauban ko, kaalyado ko ni ining duha sa mga paningkamot sa politika dinhi sa probinsya sa Bohol. I am too proud of them. Grabe ni, wa masilaw sa kwarta. Adunay prinsipyo og baruganan, wa kahadlok. Ispuko mo, ingon ni Senator Aime Marcos, 5 million pesos cash. Pirma, naaday kay 5 million. Berkonobe, katong mo dinay. Ipabutang ang right hand sa Biblia o pasumpa ang wa bagyong kadawat o niya mga liat as Ginoo nga inig-ingog wa ko'y nadawat mukilat. Grabe na yun. Bastilan kadang 257 sigurado magyong nang nakadawat. I was there, di ko ninyo pwedeng ilaron doy, gikan ko din ha, nakakita ko sa grabe nga korupsyon. Grabe nga pinalitay aron mo butar. Prinsipyo ug baruganan, Congresswoman aumentado, Congresswoman Alexi Besas Tutor. Kamo gayod ang giisip karon nga nindot nga ehemplo sa pagkabulanon. My salute to you, my respect goes to you. Dili lang ni ako, apil na ang respeto sa tanan ng mga katawhan dinhi sa atong probinsya. Focus unta kaning sila kaning 25 nakapokus man ni unsaon nga mapasaka ang kahimtang sa mga Pilipino. Wa gyud ni sila ganahi sa nang hitabo karon. Ispoko mo, sige lang gihapog hisgot anang kagubot sa Senado, sige gihapog hisgot anang impeachment. Naglisod na ang ekonomiya. Kung tao man ay naka-ICU na, Ginoo ko, dili ni mga tuta kining kongresista ng duha sa Bohol. Grabe ni kanindot. By consulting their people, they really listen and hear them and represent them. They are worthy of praises. Nya, mga kaigsunan, pagkahuman sa butuhan, paldo na! Wow! Paldo! Ingon dayon si Representative Congressman Leandro Libeste. Ngayon, halos wala nang pumapasok sa Kongreso. Kahit kababalik lang ng sesyon, bakasyon na ba ulit tayo? Ah, sunsunod pa ka na, mag-shopping-shopping sa 5 million gusto. Yan ingon po si Kongresista Kiko Barsaga. Pasok, may 20M na. I don't know kung unsay katinuod ni mga kaigsunan. Dili na ako, gikan na sa mga dagkong politiko sa atong nasod. By the way, daghan man atong gipalusot din he. Violeta Amihan is watching. Juan Renoblas Abukay Rifamonte watching from Dubai, sir. Thank you, Juan Renoblas Abukay Rifamonte. Gay kang Jopit Potensyando, let us pray our new Senate President Cayetano and the 13 senators mao makasulbad sa problema sa Pilipinas. Jopit, murag dagdamgo ka kay by Monday magkudita na pud sila. Wa na gyud ni sila laing nahuna-hunaan just to grab power. Kay di man gusto nila nga ma-expose gyud ang tinuod nga mga nakakwarta nga napaldo ni adtong flood control scam. Di nila to gustong imbestigahan. Now, kung si Cayetano or anybody from the Cayetano group, from the opposition group, mugawas nga mo ay Senate President, mugawas man yun ang baho din na. Dili man na gamay nga baho. Baho man yun ng itsas. Okay, Ginoo ko. Roslyn Arman Boyboy, good evening sir. Dapat si BBM mo ay ma-impeach kay naglagot na yun buong Pilipinas niya. Tinuod man na. Gikang kang in sa Mosino, good eve. Watching here from Kambansag, San Isidro, Bohol. Good eve, TBN, Tagbilaran by Night. Gikang Kang Juan, Renoblas, Abukay, Rifamonte, si Baba Yap, ning Butar o guest para maka-project aron na ay SOP makabawi sa gasto. Imo na, Juan, ha? Unya, sumpay na lang po ko, murag dili lang na project. Gikang Kang Jumar Daplin, samot ning sabutuan na mo nga congressman, grabe ka paldo. Oh, Congressman Joboy Aquino Jomar, grabe ka nakapaldo. Hilabihan na kamangtas. Maayo pag yun mo, adto-adto kunuhay simbahan. Doon na pa na yung mga unsa nang iyang adto-adto simbahan dito. Unsa nang iyang ginakuan. Unsa na, palihog kuno taga-air ko kuan. Pangalan na gamit-gamit sa pangalan sa Ginoo, pero ang binuhatan, hilabihan ka sa likwaot. Milyones paldo ang among congressman sa dakbayan sa Butuan. Makalilisang nga kaulaw, gibati sa mga katawang Butuanon. Poy, ragaba ni Bukong. Kunos aman ka in taon, kunin ni Lord. Ang sinit na lang atong pag-asa para sa kabaguhan sa atong nasod karon. Good evening, James Blagbongo. Kaninyo tanan. Mga kaigsunan, kaganihan, ingong ko nga doon natay premium. Atong hatagan og premyo kadto bitong makatubag. The first three nga makatubag sa insakto sa akong pangutana karon makadawat og tag 500 pesos matag usa. Dili na tang kada pangutana unya Gilbert, atong likayan na siguro ang telephone. Gilbert, okay ba? Gilbert, Engineer Gilbert. Oh, kanang dinhira sa cellphone, dinhira sa DYRD ang pangutana. Dili na sa ang tubag kay kung naay nagreklamo magud nga na, bisan og nakasulod na ang ilang tubag pero nagtubag man ko sa cellphone, so matawag yapon nga siya naguna. So anyway, wa man moy kabalak-an kay ang first three nga makatubag niini mga kaigsuonan. Ang first three nga atong basahon mao'y makaangkon sa tag 500 pesos nga premyo sa atong question karong gabi una. Greetings ata, gikan kang Kuya Neil Aceron, shout out Brad Aceron Clan diha sa Bohol. Gikan kang Chabis Olor is also watching. Jupit Potenciando the Feast. The Feast. Roland Arman Boyboy watching. Jupit Potenciando the Feast. Mona kang Juboy. Ha? The Feast? Na ibag-o katong unsa ganito? Katong religion niya, katong kan? Katong kalimot ko eh. Tagaay ko nukul Jopit o pangalan. James Blagunggo, tama sir. Mga kaigsunan, anhin na ta sa atong pangutana karong gabi una. The first three, makatubag nini, doon ay 500 pesos. Ang tagaay ko sa insaktong pangalan, middle name, o apelyedo. Name, middle name, apelyedo. Gibalik-balik ko gyud ni kaganiha. Ang Beta Sigma Epsilon Fraternity and Sorority nagbangutan sa kamatayon sa among pinakataas nga leader sa tibuok Pilipinas. Amo kining Supreme Grand Epsilon, mao ni ang pinakataas nga posisyon sa among organization. Unya kagabi 11:35 PM. Nakabsan ni sa kinabuhi, ditaliwan nga to sa laing nasod. Ang pangutana, kinsaman, unsaman ang pangalan ni ining among sis sa sorority. Gikang kang Kuya Neil Aceron, salamat Brad, God bless you always. Makalaag ko diha, Bol, bisita ko nimo. Thank you Brad, bisita lang. Okay, the first three nga makahatag sa pangalan. Gikang kang Inday Early, Marlene Badaos Nortega, correct, doon na naiusa, 500 pesos. Inday Early, kulang pagduha. Kulang pagduha. Nabasa naman hinuuna ako. Pero sige lang, basta kayo makapas. The first one, Inday Early, correct. Wala na. Doon na patay 1 minute kapin sa atong radio program. Mga kaigsunan, wala na, wala na. Gikang kang Hana Marie Lozano, Marlene, okay, correct. O, kulang na lang usa. Onya in the early, Hana Marie Lozano, tagaeko, o gikang kang Kuya Neil Aceron, correct. Adunay tuluna, in the early, Hana Marie Lozano, o Kuya Neil Aceron. Tagaeko palihog sa inyong, GCash number. Ang GCash number ni Inday Early is Erlinda Dote na 0964-088-9797. Perting sa yun na ragyod sa itong pangutana karong gabi una. Mga kaigsunan, recap sa ta, padayon ta sa itong kausa din eh. Dili na to hikalimtan kung unsa na ang nanghitabo sa itong nasod karon. Padayon nga gisop-sop sa mga linta sa itong gobyerno. Kani bitaw, grabe bitaw nga mga unsa gani ni Binisaya sa linta sa Bohol. Kanang unsa gani Binisaya ani Gilbert linta pastilan mo ni ang kahimtang sa atong nasod karon. Nagpatuyang nagyuni sila sup-sup sa dugo, sup-sup sa salapi sa katawhan sa atong nasod. Mga kaigsunan, Leticia Liagas, mali, wala na, humana, Isma Antipas, Rizaldo Urunan, humana, James Blabunggo, Rosa Arman, wala kong makapas kay Brownout, Hana Marie Lozano, humana, okay, naghatag na sa GCash. Og, mga kaigsunan, wala naman ko igong oras ning akong programa ang kagamhanan nato karon. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Akong balikon kanunay ang akong kasubo, pahasubo ngadto sa pamilya Nortega Badajos dinha sa munisipyo sa Sibagat, Agusan del Sur. Condolence kaninyo. Gibati nako ang grabe nga kasakit sa akong kasing-kasing. Hinaot ponta nga kitang tanan ma-recover gihapon nato. Ato ra gihapong ma-recover kining nang hitabo kanato. Gikan kang Brad Arthur, by the way, mga kaigsunan, grabe nang fundraising karon, niabot na tungod ni Brad Arthur niabot na og mga 50,000 ang raise para sa kamatayon ni Sis Marlene Badajos Nortega. Thank you kayo sa imo Sis Brad Arthur. Gikan kang Isma Antipas Alimatok, sir. Salamat daan, Brad. Good evening. Kaninyo tanan, daghang salamat. Maing gabi, dalaygon ng Dios. Mabuhay ang Pilipino.
1: Kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay kanza lima lolo sa inyo mga paborito nga mga sibyaan sa mga naka DTX 500 dira nakamighty si kada adlaw paborito yung gayo nato. Digyon nato malimtan mga higala ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita, agyod, ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaning Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na abay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita diri Ampalaya ra gyud nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya wala kay ko kita sa merkado ana. Pero kung adto kag mga lugar like adto kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kating daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. Tong mga wild bitaw kait kay na naanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi ng ginasagol. Mag-utan na sila, naagi na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lamig kain nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag ra o gabi.
6: Karon pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: O ang Ampalaya nga ato ang ginautan, dili gyud makaon sa uban, kinauman mo reklamo gyud lagi ko kaon ng Ampalaya kay mo ginay pinaka hate na ko nga klase sa utan. Dili gyud masulod sa kuang tutunan na may mga tawo gyud nga di mo kaon. Pero we all know nga nga in general knowledge nga ang palaya mga higala na agad siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang palaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa ampalaya. Manang kita sa klinika mga higala ang ampalaya, ang dahon sa ampalaya, gihimo na itong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa itong kape. Sa itong DTX coffee o DTX premium coffee, kanang duha na ito kaklase sa kape, naanay mga ampalaya leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy ta slawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, kagapakunhon mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Adriano Sabit, 70, Valencia, Inigwan, Tex. So na wala pa kumagamit na niya kung lawat niya kayo niya. Dili ko ganaan mukaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mukaon, ganaan ako matulog. Nagi puluhan nga magkuhan na kong lawas. Sa kanang asma,
7: Asma tadi anak kagamit nak DTX 500.
6: Bukan, angkat tu historia. Kesemua lah pemakagamit, menggamit nak kayak rumah solayan. Dili pun kumingon ngah. Mama ayu sila, betul kayak angin lah solayan lang. Parang nga mamayo sa sila sa ilang ibatid.
8: DTX 500, mabalisa mga butika. DTX 500, health alert.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yun.

0: Oras sa DYRD, alas 9.43.
1: Oras sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong programa sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol matag gabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Adlaw nga Sabado mga kaigsuunan, pitsa 16 sa Mayo 2026. Kininausab si Allen Doidora, mag-uban-uban tahang tod sa alas 11 sa gabi eh, maghatod sa mga uwahing balita. Mga labas na mga balita, impormasyon, mga katikaran din sa itong lalawigan sa Bohol. Uban usab sa itong mga TBN reporters nga mohatod sa ilang mga nahipos nga balita garong mga orasa. Gikan sa Tambalanan, sa Governor Celestino Galliaris Hospital Alerto Jun Gutierrez, mga balita sa kalungsuran na Barker Cell Remolador o sa Kuwerpo sa Kapulisan Trobuka Puili Maestrado. Uba na to sa PICAS Lawak, Engineer Gilbert Tulop, maingon man dito sa transmitter o sa tanan ng mga kaubanan sa Tumag Sibya. Karong gabi una, welcome o mayong gabi eh. Kumusta? No? O doon na mo iba ito padangal sa itong tulumunon, i-text, itawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Kay atong tagan o pagtagad, atong Smart Globe, atong landline o atong text klamo number. Kay atong hatagan o pagtagad, ilabi na sa inyuhang mga tawag o mga concern, mga reklamo, mga higala karong gabi una. O niya sa atong mga nag-view usab sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook. Mayong pagpaminaw o may pagtanaw sa itong mga nag-view usab sa Facebook Live karong gabi una. Pag-usab, arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon. TBN, Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.

0: Arita sa ulohan sa mga balita dinhi sa atong dapit. Ilauman nga doon na paghihapoy mahitamo nga mga rotational brownout sa probinsya sa Bohol samtang padayon nga gipaubos sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa yellow alert status ang ilahang Visayas grid. Mausab ang hinungdan nga sukad ni atong adlaw nga Miyerkules dunay pagkapaong sa supply sa kuryente sa Buhiko 1, Buhiko 2, maingon man sa Bohol Light karong adlaw pod. Bisa apan arrival giduso sa Kapitolyo aron mapasayon og mapadali ang pagsud sa mga turista dinhi sa Bohol. Samtang kutob na lang karong Lunes, Mayo 18 ang voters registration sa COMELEC para sa Barangay Sangguniang Kabataan election. Samtang balita usab sa kauluhan, gihugon-hugon nga lain usab nga kudita ang himuon sa liderato sa Senado samtang wa pa moabot ang pagtuki sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wa pa makonvene ang mga senador na magsilbing impeachment court sa impeachment ni VP Sara. Laing bahin sa itong mga balita, DOJ nag-umol og special panel aron imbestigahan ang shooting incident sa Senado. Samtang wapagihapon mahuman ang debate sa social media kung drama lang ba o tinud-anay ang pinusilay sa Senado. Bago itong mga uluhan sa mga balita, karong gabi una ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.
1: Pagbilaran by night.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Para ito may igala sa itong tulumano, nagatusong oras, doon na tayo 51 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usap itong mga pagpanimbaya o mga pangumusta sa itong mga suking tipiminaw. Karong mga orasa, welcome mga higala o ginaot nga namo sa maayong kahimtang sa panglawas pirmi. Ato mga nagapaminaw dinhi sa siyudad sa Tagbilaran sa 15 ka mga barangay. Belated happy fiesta, no? Ilabi na diha sa Barangay San Isidro. Belated happy fiesta sa lungsod sa San Isidro, lungsod sa Bilar, og sa mga santos nga San Isidro Labrador nga nagsaulog sa kapistahan. Unya unsa ang mga lungsura ga piyesta ron, mga barangay ug mga adlaw, ha? Bispira sa lungsod sa Kandihay, mga higala. Ha? Unya tuay post ni Congresswoman Alexi Tutor dito nga eat all you can, og drink all you can atol sa kapistahan dito sa ilahang panimay sa lungsod sa Kandihay. Advance happy fiesta onya sa uban pang mga kalungsuran, no, dinhi sa probinsya sa Bohol og mga kabarangayan labi na diha sa Hagna og Inabanga nga maoning mga lungsuran nga halos kada adlaw di magputol ang piyesta mga kaigsunan sa matag barangay basta buwan sa Mayo. Kumusta pod ang atong mga nagpaminaw via online sa ato ang Facebook o sa mga websites nga makakuha ang atong sibya garong mga orasa. Mayong gabi ninyong tanan, may buntag, may hapon, depende sa oras o gasa mong dapita sa lain-laing mga nasog nga nagpaminaw ron, no? mayong daghang salamat no sa pagpaminaw niya mayong gabi dinhi sa gikan dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Mayong man pod sa Visayas ug Mindanao no. Mabati ang atong Sibya ug asang dapita mo abot mo labay ni atong Sibya karong mga orasa. Sa ato ang nagpaminaw usab samtang gamaniho ang atong mga tricycle driver karong mga orasa nga do na pay gasigig pamasahiro no atong mga driver og mga Grab, mga taxi driver no nga gasigig pagpamasahiro karong gabi una mayong gabi og amping perme sa inyong pagpamasahiro og sa inyong pagpamuuli onya sa tanan no nga na makabati sa tong Sibya karong gabi una. Welcome ang higala no sa tong programa Tagbilaran by Night. Hangtod karon mga kaisonan, padayong gidebatihan diha sa social media og kamo pud siguro sa tong mga naminaw ron og nalamdagan na bumugwa pa no, pero init gihapon mga kaisonan bago pa man hinuon nahitabo ang shooting incident diha sa Senado mga higala, diin daghan ang nagingon no nga drama ra lagi ko no ang maong panghitabo diha sa Senado katong pinusilay gidrama ra ko no para makalayas o makagawas no si Senador Ronald Bato de la Rosa no kay para di madakpan no para di mapada dito sa Dahig Netherlands mga kaisunan nga do na nay gaungong nga allegedly do na nay ingon nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court no ang gapa si Atab nga do na nay kining ni ang arrest warrant gikan sa ICC mao si former Senador Antonio Trillanes. Pero ang DILG, si Secretary John B. Grimulyan, moingon po og wa pa sila na dawat nga kopya. Hangtod karon gi-deny ni John B. Grimulyan mga higala nga doon na ay arrest warrant no, si Senador Bato de la Rosa gikan sa ICC. Wa takaybaw og taktikar po. No? Pero kita sila dito sa Senado. No? Doon ay mga hulagway, mga kaisunan nga makita sa social media sa mga balita nga kinumustahay pagani silang duha no subot pa subot sakto ang kining ni ang statement ni John B. Grimulyan mga higala nga wala pa sila intensyon nga dakpon si Bato de la Rosa ang kumikan lagi kay wa pay arrest warrant no naglalis gani ni silang ni Trillanes no kay gumikan lagi aning mong issue ha gipikhan ni Remulya si Trillanes no nga dili kahibaw maghuna-huna no mao kuno hinungdan nga ngano kunong napilde sa pipila ka mga eleksyon nga iyang gisalmutan gumikan kay nagpasulabi kuno ang iyang pagkahambog unya na wahi ang way hunahuna no mao nay usas ilang gililisan beno balik ta sa kining drama kuno atong paminawon pod no atong hisgutan og balik mga kaigsunan no siguro daghan nay mga naghisgutan eh dinhi pod sa tong mga lain-laing programa sa DYRD pero hangtod karon unsa magi inyong tan-aw no sa atong mga suking dibimina mo nguha patag pulso ninyo drama ra ba gyud ang maong panghitabo no nga pinusilay dito sa Senado or tininuod to no syempre ang lain-laing kampo mo claim sa ilahang mga lain-lain pod nga version no. Doon ay mga nanggawas diha sa balita nga tinuod ang maong panghitabo, no? Kay kung drama pa, sa ato pa, ang taga-NBI, drama po itong ilaha. Nga tuwa sila sa maong lugar mga kaigsunan. Naa sila sa premises sa Senado o GSIS. Kay kining Senado o GSIS, murag usara ni ka kining ni ang na compound, no? Naa diha ga occupy kaning building sa Senate. GSIS ang tag-ian ni nya giokupya o giokupy lang ni nila, no? Unya pila ray diferensya, pila ray distansya ang gilayon ani mga kaigsoonan, walking distance kayo, gano gasumpay gid nga building, no? So matod pa ang unang mga claim sa NBI director Melvin Matibag nga wa gyoy bisang usa ka tao sa NBI nga naa sa premises sa Senado, gikan sa pagsugod sa maong kagubot mga higala, diha pagkabuntag pero pagkagabi nawa na kuno, ang taga NBI kay kining ni ang wa man sila'y instruction nga madto, sa maong lugar. Pero diha'y mga video mga kaigsunan, no? Diha na'y mga video nga nanggawas nga dunay mga taga NBI gyud sa GSIS lang to, no? Technically naa gyud sila sa GSIS na nag-atang kay basin og sa ilang pangagpas, basin og didto mulusot si Bato de la Rosa, na mao na nga siguro ilang pangagpas nga diri nato atngan kay naa na may daghang pulis dito sa gawas sa Senado, no? Sulod o gawas do na nay mga pulis, ha? So ang NBI diri magatang sa GSIS. So usa na sa mga pangagpas pod nato nga pwede pod nilang mamahimong pangagpas pod nila kung nganong dito sila nakapwesto mga kaisunan. So ang pangutana ana kun drama ra gabagyod ang maong panghitabo, no? Kay kung atong makita tinuod man nga dunay mga presensya sa mga sakop sa National Bureau of Investigation, mawalag ang Senate Sergeant at Arms nga si General Aplasca, ni angkon man noon siya, no? Iyang giangkon ang tanang responsibilidad, murag og mo believe pud ta ni Aplasca kay wa siya ni pahid, wa siya mamahid sa iyahang mga tao, kundi iya yung giangkon ang iyahang responsibilidad nga ako'y unang gapabuto. So hinoon sundalo, PMAer, mista ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mura og maugyod po na hinoon ang ilahang kining ni ang prinsipyo mga kaigsoonan, no, sa mga sundalo, no, nga mga kining ni ang mga general mga kaigsoonan, no. So mao na karon ang nagpabiling pangutana, no, sa hunahuna sa mga katawhan, mga netizens, no, ilabi na diha sa kining ni ang padayon nga na debate sa social media kon drama ra bagyod ang maong panghitabo mga higala, sa shooting incident diha sa Senado, or tinuod gyud to, no, nga dunay exchange of fire mga higala between sa USA og sa mga sakop sa NBI mga kaigsoonan. Aritas atong mga text, no, atong basahon eh samtang magpaabot po ta sa inyuhang mga kuan, mga basinog ganahan mo mutawag, itawag lang, no, sa atong mga linya, sa atong mga telepono o cellphone. Atong hisgutan gamay, no, kining maong panghitabo diha mga higala, no, sa Senado mga kaigsoonan. Good morning, good morning, good evening TBN. Para sa ako drama rato sir, para malipat silang tanan, tanawa, wala na si Bato sa Senado, nakalayas na. Okay, so drama ko, no, matod pa sa atong unang texter. Lain pa dire, mayong gabi TBN, para nako dito drama, kay kung drama pa, appeal po di ay ang NBI nga magdrama ato, nga naaman sila sa lugar. Maupod lagi, no? Kung atong ingnon og gidrama to sa kining ni ang mga sakop sa Senate Sergeant at Arms, og sa matod pa grupo ko no ni Senador Alan Peter Cayetano o sapod ko no sa involved ato nga dunay nahitabong drama bot pasabot nga kining ni ang ilang gisabot pod ang NBI nga pagdrama pod mo diha no para kining ni ang mailad nato ang mga tao. So sama inyong nga tan-aw bahin ana mga kaigsoonan. Arita sa atong unang caller, mayong gabi.
4: Mayong gabi rin.
0: Yes sir, mayong gabi eh. Palihog nag kusog imong tingog.
4: Ah, mayong gabi istanan.
0: Ah, bi sir.
4: Yeah. Ako po'y mo welcome address.
0: Oh, ikaw. Why lang?
4: In behalf sa Tagbilaran by Night. I welcome you all to participate the topic. Bitaw, katong isip ko, ang tanaw personal na rinawa man ko manguan niya. Wapo ko sa bigas, wapo ko sa bigas. Natanaw rin po ko sa kuan. Naminaw rin po ko. Hindi ah, naman ko yung mga request sila si, sa bigas sila si Senador Cayetano, parang bato, katabit ang mga basa sa Supreme Court. Ya kay nagputo sila yung mga plan A, plan B, plan C. Mauna tong plan A, take over. Ya. Mabots ba to para ma-overthrow sila sa numero? Ya, mga ito. Naayos si TRO, ang sapat na bang request nila. Wa man hadi response sa Supreme Court. Court pero why TRO gi kuan? So para na ho, murag labaw pas drama siguro
0: labaw
4: to
0: pas
4: teleserye
0: drama.
4: Pa
0: teleserye
4: kay dibuha to para mo commit of Supreme Court nga kuan tagaan na nato silang girequest kay pinasinggit pa si Cayetano we are under attack. Unsa po pag under attack god nga abogado mga siyang naga mga abogado god na nulti sa TV na legit o legal ng kuan sa ICC o anong warrant of arrest. Even bisan pag magsisyon sila sa Senado pwede sapon. Kaya mga siyang under attack karong gabi natanaw man ko sa agenda. Oh, magkuhan naman siguro po kay
0: magudita na po kuno lagi.
4: Pagpiling kuro nung balik. Mura magpulihan si Cayetano sa history sa Pilipinas. Si Cayetano mo ay pinakamaikling Senate President ka nakalingkod.
0: Wa pa manginit.
4: Oh, pero wa pa may notro. May milian man itong mga ngandod. Iskodero. Pilihan sa Malacanang. Murag di kayo ang mga ubang senador Escudero, Moral si Lorin pod.
0: Si Subiri, Subiri usas gipilian.
4: Subiri
0: o si Pangilinan.
4: Moral mo object sila kay naman si Rafricto, birahan man si Ralph ni kuan tong anak Lorin list eh.
0: Niya
4: karon si Pangilinan mo ibutang sa tarango impeachment kuan siya. Nga ang humot-humot nga nga adi na po kuno si Soto morag di na to magkuhan sa mga kanyang si Lacson morag di kuhan lang to gagun-gugun ang nga nga last na kuhan na ganyan si Gatsalian kay morag humot nga na kuno ba wapay mansa mo lagi itong ending sa history sa Pilipinas kuno lagi si Cayetano mo pinagkamupo nga nilingkod nga Senate President. Pagka-Senate President, mabura time ba? Pero naman nga, ano man itong itabo man nga moral pulian si Subiri. Si Subiri ba? Pilipilian naman nila. Ano man nga, nandiyan ko, nandiyan. Mapulihan dyan kayo tanong sa imong tanaw. Sa mga?
0: Sa pagkakaroon, kung atong basihan tong numero, atong last ko dita, nga si Cayetano may nakalingkod 13 onya 9 speakers duhay abstain mura og kung mawa si ba, kung mawa si bato 12 og og di mabira ning mga senador sa majority karon labaw berglabaw pagihapon kay 12-11 man.
4: Oh, pero sa lima bitaw di gipile bitaw nila nga Santoy ka so moron gamma sila kon impirma ato imbalik man si Aquino ditong Pangilinan si Ontiviro Soto Lacson man si Ordin Kalima. Kaya ang tanaw mo na ni mabilang si Escudero at na magtingang-tingang kay lana magundi sila kaso kapin niya. Kahit na yung mga
0: pag-iitan,
4: yadaman ang magkaso daan. Gun.
0: Playing safe. Pero si kining ni ang Bilyoni ba o Jinggoy na mapunin sila kaso?
4: Jinggoy na ah.
0: Oh.
4: Marcolita na nag-iandam.
0: Nag-iandam. Lutuon nun.
4: Lutuon nun. Karong si Robin ron, lutuon nun pa kay Obstruction of Justice. May kapalayas ba ito?
0: Oh, Robin. Oo.
4: Oh. Oo, niya. Katong bilyar ng ilok, so. Katong laki yung Mark. Nagamampun to kay ito. Sa hand control man to.
0: Oh, bahin sa ilahang ko ano, yuta to.
4: Ha?
0: Bilyar lan.
4: Oo, oh, mga to. Mamutay lang ng luksong na over sila. Malagyan niyang, siguro kay palusot man itong agenda. Pinakamaliit na termino kuno.
0: Pero si Mong Tan-aw, pero si Mong Tan-aw kinsa magyoy ang ayan nga ma Senate President?
4: Kuan lang. Mao lagi tong giskutan last name nga ilang giskutan nga murag mumot-humot sa mga kauban. Gatsalian man,
0: huwag gatsalian. Okay, wapay.
4: Ipingan lang, Lacson, galing si Kudiro, i-appeal to nga morag bait pod sa Malacanang to. Ya. Yeah. Sa pag-bait pa ka niya nga sinya bito tiga uswag-uswag sa primerong impeachment nito to. Sa so, una pa to. Bukaw pa man to siya ito.
0: Last year.
4: Ya. Karon, tanahan lang personally. Okay man, sigat siya liyan po.
0: Okay
4: po. Pero ba? Hindi lang. Koan? Kanang one-sided ta?
0: Medyo silent po si Gatchelian.
4: Ha?
0: Medyo mura og sama si Gatchelian sa imong tanaw fair ba ni? Kaha?
4: Oh, si Gatchelian hinoon
0: kay ihang ihang igsoon cabinet members man.
4: Oh, kanang iyang Rex Gatchelian dahil sa DSWD ba na?
0: Oh, DSWD cabinet member man.
4: Lapid pagkasulti, tuwa dyan na sa Camargo side. Kay, wak man dyan mapilukso. O itong, si Aquino siguro naroon ng leod ni Bang Tanaw. Kay na siguro ay dyan saan niya libre iskwila. Wak pa siguro mahatag Marcos. O sige, hatag na naroon. Balik na po na, bali. Mga magnaniguro na gawin sila nga na na po'y kudita lang yung bawang kudita ba yung nga na or di man siguro kuan lang na sir mga translation sa ba yung nga na
0: mahog ng kudita ako kay mamantay gihimo mamantay terminology nga gigamit itong last ng gikudita. Okay, awa naman, sige, salamat sa atong unang caller, ha? Okay. Search ka muna para alam batas hindi pwedeng diretso ICC tapos ang dala warrant trailing pwede ba yan? Hindi dumaan sa PCTC at DFA. Sila unang nakaalam. Mawala gigiingon pod ni Kuan. Mawala gigiingon pod ni unsa ni Junbic Rimulya mga higalang wa pa sila makadawat og kopya no sa arrest warrant gikan sa ICC kun ugaling do naman ang PCTC wala pa pod no nakadawat no og bisan ang mga kining ni ang mga korte no wa pa makadawat og arrest warrant pero ang ICC spokesperson ni kumpirma man pod nga dunay lagi kunoy ICC dunay arrest warrant para kang Bato de la Rosa. Pero ang pangutana og niabot na ba sa Pilipinas, no? Or basin og niabot na ang ilang pagtuo nga si Trillanes na apas gobyerno, basing mao ilang gihatagan, mao tong gabit-bit. Mao tong gabit-bit og arrest warrant batok ni kining ni ang Bato de la Rosa mga kaigsunan, no? Hinoon pwede mag citizens arrest pero unsay kuan lagi pod. Abang utan na unsay legality nga pwedeng makabit-bit og arrest warrant ni si Trillanes mga higala. Murag si Subiri Poli ni Alan Peter Cayetano pero nindot og abogado ang Senate President. Nindot man gyud og kining ni ang abogado, no, kay kahibaw og unsay mga balaod og ang ebidensya na subay ba sa balaod ang ebidensya sa Vice Presidente ang pag tanang mga gipresenta didto, no, sa House of House Committee sa Justice mga kaigsoonan sa Kongreso. Nasubay batos balaod ang ilahang proseso sa impeachment hearing, nasubay bas balaod, so ang abogado may nasayod anang tanan, no, so nindot og abogado gihapon, no, pali parihas ni Alan Peter Gitanaw og pulihan magani siya, no, isip Senate President, no, dunay ni ingon nga dili ko angayan si Senador Alan Peter Cayetano pero kinsa man ang angayan diha, no, kay og moingon ta og kining ni ang arisa minority kuhaon, no, mahog mangin nga mabayas mga higala, no, kay bawo man ta sa administration karon, no, nga paningkamutan gyud nga ma-impeach gyud si VP Sara Duterte para why mahimong labad, no, sa 2028 election mga kaisunan. Tanan gihimo karon, no, ombudsman, milihok ug maayo, no, kay ang NBI mura og kining ni ang napalpak ang ilahang kining ni ang unsa ni napalpak ang ilahang plano, no, nga pagdakop ni Bato de la Rosa ug uban pa mga kaisunan. So ang ombudsman may take over sa tanan ron pang pailan og the kaso tanan, no, ang sergeant at arms sa Senate gi suspender og unom ka buwan, preventive suspension mga kaigsoonan. So mao nay dagan sa pagkakaron alas just this size paabot gyapon ta sa inyong mga tawag og mga mensahe to mga naga-view po dari sa Facebook Live. Ato ning basahon ron ang inyong mga mensahe mga higala. Ari sa ta sa mga balita gikan sa tong mga TBN reporters atong paminawon ang balita gikan sa Tambalanan, alerto John Gutierrez.
5: Yes, dere salamat siya, Lena. Dere sa mga Galeares Medical Center, ang usaka drivers, usaka motosiklo, umakari na kadasmak, uglain nga motor nga mikal, itong liko diya sa lunsod sa Baclayon. Ang driver sa motosiklo, gipailan nga si Guardiano Rico, nga taga lumagri nga taga Santa Filomena sa lunsod sa Albor. Natuwan siya, gini ang mga alas 7:15 sa gabi, nga kini si Guardiano, nakasunod yun siya sa usaka minor, nga driver sa motosiklo nga 17 anyos nga lumay ka taga barangay Laya Baclayon nga kaning minor gikan kini nagpalit og ban og wa lang adama sa nakasunod nga kini nga minor mikal itong liko ginanda nga wa makabantay si Guardiano Rico iya kini na sa magan maintan pa ka loko in tawo kani nga duha pa kani si Guardiano may gidali og dagan dis na Galeares Hospital og tuwa nga sa ira nga nakaangko kini mga angol bunog siya nga kalawasan nakatong iyang nadasmagan nga usa ka minor nga may kalit uliko nga 17 anyos sa taga Laya Baclayon nakaangkon kini bukol sa iyang akta nga panuwa kani magpada diri sa tong Galeares Medical Center. Gikarang din matangan sa Galeares Medical Center kasi sa leto si Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa
0: pagkakas. Dagan salamat alerto John Gutierrez. Aritas mga text Kiko Pangilinan ipuli ha ni Cayetano Sara Duterte mawa na si mawa na basti lansad presidente Sara Campin ni Basti ang mudaog Rapi Tulpo presidente. Ang bunto nagbinutbut ang NBI nga wala sila daw kay wala ordering presidente. Niya gitawagan kuno Vice Presidente niya wala daw sila ato. So sumako kay diha diay sila sa ato pagisugo jud sila. Di man namulihok ang NBI og why order mga higala sa taas. No, kay kahibaw man ang NBI nga murag dihadog jud sila. No, atong panahuna, ilabi na og senado ang ilahang sudlon mga kaigsoonan. So kinhanglan gyud og dunay ligon, no, nga kining ni ang assurance, no, di man pod mag-inisog tong mga NBI sud-sud og senado mga higala. Okay, kahibaw man sila kung sa ilang dangatan kung kining ni ang way sugo gikan sa taas. Kahibaw man sila kung sa ilang dangatan kung ilag yung ipugos og sud ang senado mga kaigsoonan, no. Onya arita sa mga viewers pod nato sa Facebook Live. Matod pa ni Alejandro Quizon, na naay warrant pero nganong di man ipakita, na hadlok sila ni Alan Peter Cayetano kay si Marcolita ibalik sa Blue Ribbon Committee, balik blood control investigation. Mao gyud na mahitabo, no, mao di na mahitabo mga kaigsoonan. Posibleng mapadaplin, na og di gani dunay madribble-dribble ang impeachment o niya ibalik ang tutok sa sa imbisigasyon sa flood control kay murag no wa naman ron, no, ang issue sa flood control nga mao toy grabe gawat mga higala sa kwarta sa buhis katauhan, binilyon trinilyon mga kaigsoonan, no, unya ang mga gipanghinganlan nga mga kining ni ang mga allegedly na involved, no, mura og namingaw, pero kulbaan po ang ubang mga senador ani nga dunay involvement pang higala, gilambigit ang ilang mga pangan like senador Villanueva og senador kining ni ang Jinggoy Estrada, no, do na siguro ni kuan barter agreement, ha? Sa ilahang pagkudita, no, sa Senado nga pulihan si Senador Tito Soto, no, barter agreement ta, ha? Ayaw na nahilabtin ang kuan, ayaw na may appeal sa posible, ha, maninitabo ay na may appeal na limpyuhin ang amupangan ang flood control kung galing ibalik ang flood control issue, no, adto ta igon to nato mga kining ni ang mga congressman, no, si Martin Romualdez kay mao'y gipasanginlan nga mastermind, no, sa flood control issue. Ang niboto og yes puwerte paldo kaayo. Mao na yun nauna lagi pero wa man ta kita. Wa man ta kita og ni paldo bagyod, no, ang mga niboto og yes og pinosilay jud to sir. Na ajoy masamdan kay gira naman mura jud og drama para mahilis ang isyu. Kitang katawhan ray gi libog-libog. May pagpaminaw ni Maribek Bagtasos, no, unya ni Kagawad Mayor Arutsa diha sa Punsod Maribuhok. Mayong pagpaminaw ni Ferdinand Soltero. Mayong gabi, hindi ko maintindihan ko bakit Pilipino believe sa ICC. Sinabi ni Rizal ang hindi magmahal sa sariling wika, masahol pa sa malansang isda. Kinigong ICC, maayora na sila og kining ni ang mulutos og mga third world country like Pilipinas mga kaisunan. Pero di man sila kapalag, no, nila ni Putin, nila ni Netanyahu, no, wa man sila kapalag, no, dunay duna konoy giingon og isyuhan og arestuaran sila si Putin og Netanyahu, gumikan pod sa gingong crime against humanity tungod aning ilang giragira, pero wa man magsilbi ang ICC, no? Gumikan kay ilang gobyerno dito, mga higala, dili mo sugot nga i-surrender ang ilang mga leader sa International Criminal Court kay insulto sa ilang kaugalingong korte nga matawag o wala mo gana ang justice system, no? Dito mana nga ligon ang ilang mga burganan sa mga leader dito, mapa-pro o mapa-antay admin man, no, sa maong mga nasod, mga kaisunan, no? Dire sa ato, tungod sa politika, mo na nga hala ato nang ipang surrender ning atong mga tao diri ngadto sa Banyaga, mga kaigsoonan, sa International Criminal Court, atong ipada dito, no, para di na sila magsamok-samok diri, no, tungod sa politika. Unya wa baka pod na insulto ang ato ang kining ni ang nagda sa hustisya nga mao ang atong mga korte, ang atong Supreme Court, mga kaigsoonan, no, murag insulto po nila kay murag nawad ang tag jurisdiction ani di na tuan naman hinuon dito sa International Criminal Court, gidungog ning mga kaso nga dire man unta ni hitabo ning allegedly mga krimen nga nahitabo during sa war on drugs ni former President Digong Duterte. Wa baka poy kining ni ang baka po nakahuna-huna ang ato mga huwis, ato mga judge diha sa Supreme Court, mga higala. Nga, instead nga sila mo imbestiga, no, kay din ni tabos Pilipinas, tuwa na hinoon dito sa International Criminal Court, mga kaisunan. So, morning ICC, maayoran ni sila o kining ni ang mugukod, mulutos o mga naa sa third world country, no, pero og adto ni sa mga first world, second world, no, like Russia, Israel ug uban pa, mga kaigsuonan, no, di ni sila maka kining ni ang unsa ni, di ni sila makapalag, no, gumikan sa kuan lagi baruganan pod, no, sa ilang mga politiko ug mga leader dito, mga kaigsuonan. Happy birthday ni PNP Chief sa Corelia, Lieutenant Giselle May Makarandan, 26 years old from PNP Corelia family. Bata pa rin eh. Babae ni. Greetings ni Alerto June Gutierrez, mayong pagpaminaw o mayong gabi eh. Sa akong nahibalan, ang ICC warrant of arrest should be forwarded first to local court. The local court will check and evaluate the warrant before confirming or issuing the arrest. Anha pa na siya ma-enforceable. The purpose of that is to protect every Filipino citizen nga dili sayon sayonon lang og punit sa ICC. Mao siguro pod na nahitabo, no, ni Digong Duterte, mga kaigsoonan, no, nga pag abot dayon sa warrant o bare sa ICC, dakop dayon. So wa nay kuan, wa nay confirmation gikan sa to mga local courts, mga kaigsoonan. So usa na gadakong sampal, sagpa og insulto sa to mga korte dinhi sa Pilipinas, mga higala. Nagatusong oras, doon na tayo 27 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O mga puthaw, nga mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan. O nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy, o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan ni imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Mall. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa mall. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak.
3: Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, di na anak.
2: Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Parang tama yung gala sa itong tuluman noon, alas 10:40 na, o niya arita sa itong mga mensahe, gikan sa itong mga texters o mga viewers sa Facebook Live na to, no? Mayong pagpaminaw. Arita Humamoy, good evening TBN, watching from CPG North Avenue, Tagbilaran City. O niya ni Jay Lagita, good evening sir, always watching from Dimiao Taungun, Kanandam, Puro 4. Maribik Bagatsos, good evening all, always listening, there is Duero sa tanang taga Book ID. Hello, Hurot. Ni Terry Lasco, Dalugdug Puhadas. Good evening, watching from Kauswagan, Katigbian, ni Jonathan Abadingo, ni Merls Mulit, mayong gabi, sir, watching always from Purok 7, Rosario Cortez, ni Brisa Kalimpusan, mayong gabi, ni Valerie Aiko, good evening, TBN, watching from Antiquera, ni R. Asterio Doisabas, panimbaya ni Jun Riel Masana, Mayor Mir Arocha, diya sa Punsod, o Vice Mayor Dandan Samar sa Albur. Watching from Habitat ni Erwin Sutil, mayong gabi eh. O niya ni Villa Caballero, God bless, mayong pagpaminaw. Ni Alita Sola, mayong gabi eh ninyo sir, watching from Bato, Kabawan, Maribuhok. Salamat. Ni Isabel Villaber Hinoso Hakulba, good evening TBN, watching from Antiquera. Salamat. O niya ni Benji, mayong gabi eh, ni Jovelin Iyog. Good evening, diha, Jovelin Iyog. O ni Ron Sibandal, mayong pagpaminaw, Bulanon. Edgardo Otara, boss, drama ragyod to kay si Batoman ang kontrabida. Og na-awarda na si Robin Padilla as best actor. Ni Ramil Bidan Dumayak, good PM sir, watching from Panglao, Bohol. O niya ni George Fidila Sarabia, may gabi eh. Sa may bahaanan mi, Puro 4. Wailaing lingaw na mo dari hangtod, sign off. Salamat. O niya, sa panioban dari. Good evening, Riel Gomez, watching from Poblacion Santa Maria, Davao Occidental. Mayong gabi diha sa Davao Occidental. Lanog-lanog de taron. Mayong gabi ninyo mga bulanon diha sa Davao. Mga kwan, mga basta Davao Duterte. Ha? Ramil Jan Aro, naminaw diri sa La Union Kandihay. Na? Happy Piesta. Ugma Kandihay. Kita-kita tagnatay kapamistahan diha. Pilot Kai, watching from Taguig City, ni Juan Redublas, mayong pagpaminaw sa Dubai, mayong gabi. Because ni Vijoy Concha, because automatic surrender to ICC means a failure of our justice system and that's an insult to our judiciary. Mao lagi. Gloria Habay, mayong gabi TBN. Unya ni kinsa pa ni Tins QB mayong pagpaminaw.

0: mastermind, mao si Presidente Bongbong Marcos mga kaigsuunan. Pero may matod pa ni Senador Ping Lacson, wa ko na yung mastermind ang blood control scandal mga higala. No? Matod pa si ihang report kasi siya may chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. So wa tayo mahimo anak kay mao may ihang findings nga wa ko noy kining ni ang mastermind ang flood control scams Pilipinas. Speaking of Senate President, it should be an attorney and no other than the two of them to be selected. It's Attorney Lito Lapid. Attorney Robin Padilla ang base sa pagpili kinsay maayo manumbag sa kontra. Murag si Attorney Lito Lapid ang mudaog kay duna siya style nga magluhod unya sigig kulata sa kontra. Go go go Attorney Lapid pag ISP ha. Sa kay mahitabo sa Senado maghigala og si kining ni ang Senador Lito Lapid ang mahimong Senate President. Sayo siguro uli tanan. Alas 3 pa lang sapon, muli na. Kay katong kuwar bitaw, katong Martes, adlaw nga Martes. Kinaunhang ni log out ato si Senador Lito Lapid man, na? Alas 3 pa log out na. Wa ka abot sa kining ni ang drama sa Senado mga kaisunan. Kay ni una man og kining ni ang gawas no si Senador Lito Lapid mga kaigsuonan ha. Okay, so yahapod na no, mapod na ihang style sa ihang pag pagkasenador mga kaigsuonan. Nagatusong oras do retay 47 minutos ang milabay sa alas 10 ani ang balita mga higala labot sa gihugon-hugon nga laing kudita no diha sa Senado mga kaigsuonan. Pasti lang paitaw pagani nang init si Senador Alan Peter Cayetano. Pagani nang init og maayo iyang lingkuranan isip Senate President, pulihan na pod no. Sa inyong tan-aw ani sakto ka nga pulihan gyud si Senador Alan Peter Cayetano mga kaigsuonan. Okay.
1: Lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
2: Session of 20th Congress is hereby called to order.
3: Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senator Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang Articles of Impeachment, para matiyak na ma-convict si BP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan ay isang abogado. Tama o manong SP, lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo a 11, si Pangilinan ang nakatakdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Pangpilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source. Pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero. Pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loren Legarda ang ipalit kay SP Alan. Dahil unang tututol dito, si Executive Secretary

0: Tari Ralph Recto na kasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 National Budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado. Na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend.
1: Okay, so mga to mahigala, no? Og mahitabo nga dunay rigodon na si Senate President Alan Peter Cueto no may kina move on og kining ni ang unsa ni termino na sa paglingkod isip Senate President. Ang kuan ron ang majority na 13 sila kabuok mga higala. Ha? 13 sila si Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Chis Escudero, Jingo Estrada, Bongo Lorin Ligarda, Rodante Marcolita, Amy Marcos, Ruben Padilla, Joel Belluneba, Camille Villar, Ronald De La Rosa o Mark Villar. Ang minority, Tito Soto, Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panpilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulpo, Grapi Tulpo, Siam, Monia, dunay duha ka independent si Gabstein man ni sila, no? GB Ehirsito o si Mig Subiri mga kaigsuunan, no? Kung atong kung anon kung magpabilin nga naa sa majority kaning naaron sa majority minus ni Senador Ronald Bato de la Rosa 12 ni sila, ha? Versus siyam ka minority og makuha ni nilang duha 11 12 ang mugawas nga kining ni ang resulta ani magpabilin nga majority ang Duterte team mga kaigsuonan. So di gihapon magkadaog ang minority mga kaigsuonan og numbers game lang ang kining ni ang basihanan, no? Inigbutar na puhon sa impeachment ni VP Sara Duterte, no? Kung walay makuha aning gikan sa majority like ang gikan sa majority ani nga karon minority mo man si Villar og kaning duha ka Villar, no, og si Lauren Ligarda mga higala, murag si Jingoy magani, no, og Pia Cayetano, ha, diri man ni sa majority sa una nga minority na karon mga kaigsoonan, no, kadtong pagpuli bitaw ni Chis Escudero, no, sila man ang kuan ani sila mang kaubana sa majority sa una nga minority karon. Alas 10:52, aritas balita gikan sa kalungsuran si Dabarker Cell.
2: Okay, dekan salamat len na gidudaan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team ginatol sa sakop bypass operation dito sa Porokdos sa Barangay Daon ng Siyudad. Nahitabo Biyernes sa Kadlaon, inabagan sa PDIA 7 sa Bohol ang maong drug operation. Ang suspect, 18 anyos, og lumulupyo sa Lindaville Phase 2 sa Barangay San Isidro ng siyudad sa Tagbilaran. Kinsagi kataho ka positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituo ang syabo kantidad sa 500 pesos o ka laing duha ka puto sa gituan usab na syabo ang nakuha o nasakmit sa kapulisan. Ikan sa suspect, lakip ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga mutimbang ato sa 3.7 grams kantidad kapin sa 25,000 pesos nga ginadiling droga ang naitin sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Dao o gasakop sa National Prosecution Service representative sa DOJ. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohol, the Barker Cell Revelador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Tagpilaran by na
1: DYRD. Dagan salamat the Barker Cell Revelador sa imong report alas 10:55 na mga higala. So mo na no atong balikon kining majority o minority sa Senado karon mga kaigsoonan, pero kining naa sa majority karon mga higala na manimbang-timbang po ni sila no. Kay labi na og dili pa ni sila last term nga mga kandidato, mudagan pa ni Ugotro pagka senador pagka 2028 mga kaigsoonan. Kung timbang-timbang gyud ni nila og asa mailaha, kaso ba or ang boto sa katawhan no, kay og mga loyalista sa mga Duterte mga kaigsoonan, di gyud ni sa lalong-an kining ni tapo karon nag kining majority no nga consider magini nato no nga naani sila dapig ni Vice President Sara Duterte mga kaisunan no, kining silang gagipunguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano. Kung wala ulay mo kalas ani nila no, di makuha ang corona mga kaisunan ni Senador Alan Peter Cayetano, kun intact pagihapon ning 12 no, 13 man ni minus ni Bato de la Rosa, kay wa na mangha di sa Senado, di na mangha mutambong sa di na mangha magpakita sa Senado karong adlaw nga Lunes nga maoy pagconvince sa impeachment court no. So solid gihapon no, og ibutang ta og kining duha ka mga independent mutapo ni dito sa minority mga higala no. 12-11 gihapon ang labas ani, so labaw gihapon ang majority mga kaigsoonan no. Pero og di man pwede pud magtabla ma'am ang boto no, kinahanglan magyud og kining ni ang dunay mo labaw bisag usa mga kaigsoonan. So mao ni ha og dili lang mahurat sa mga kasukaso ning naa sa majority karon like Camille Villar og Mark Villar nga dunay kaso mga kaigsoonan, labot ba ni sa ilang kwan kaning ilang kayutaan. Villar lan unya si Joel Villanueva og si Chis Escudero og Jinggoy Estrada nga gilambigit ang ilang mga pangan sa flood control scandal mga kaigsoonan no. Onya di apay Loren Ligarda ang iyang anak, gi pasakaan pud og kaso mga kahigala, gumikan atong ilahang solar power plant. Onya si Marcolita do na napoy moabot tayong kaso ha, tungod sa kining ni ang flood control gihapon ang wa ragi kaso ani mga kaigsoonan, kining naa sa minority ha. Vicente Soto, Bam Aquino, Wen Gatchalian, mga humot ni sila karon na kung kaso hisgutan, limpyo ni sila mga kaigsoonan. Wa ni sila gi nag-ung-ung nga mga kaso or why atubangong kaso, kay di man pod obvious pod nga di pod ni sila pasakaag kaso. Gawas lang mubali ni sila sa majority naagi buslot mahitabo mga higala. Mapangitaan gyud ni og buslot mga kaigsoonan. So sa pagkakaron kon maghisto tag kaso ang minority mura og safe mark safe kining minority mga higala diha sa Senado. So mao na ang kining ni ang sitwasyon. May pagpaminaw ni Prince Alex Claros, brown out lagi. Asa man adepita. Bernie Palapas, shout out Precious Ann Bautista Palapas from Davao City. Ni Riel Gomez, naglinog Ariganiha, Santa Maria, Davao Occidental. Hinay lang. Amping mo diha, no? Davao Occidental, matong gilinog atong kwan? Atong kusog-kusog? pila to? 6 point something. Ha? Shout out ni Lormi Palma de La Peña watching live here sa Kapawan Poblasyon Talibon. Salamat ni Ramil Jan Aro na Minaw dere sa La Union Kandihay. Salamat unya ni watching from Tagig Pilot Kai. Salamat pod no sa atong mga nag-view sa Facebook live niya. Doon na pa yung mensahe dere sa mga text na to. Atong tiwasog basa before tamo kuan. Before tamo manamilit. Good PM, TBN, apil mga ripis, mga sa buboy. Adto presuhon sa Netherlands. May unta lagi. O panglabay na sila dito. Lain paminawa si Emil Santa Maria bahin sa pagdakop ni Bato Poidera. Okay, ito nang paminawon. Og muna mga kaigsunan, ha? Atong paaboton karong Lunes pohon magkonbin ang guwan. Magkonbin ang Senate as impeachment court, no, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ato po paaboton og mo tambong magyod ang vice presidente, no, kay matod pa pwede raman nga di mo tambong ang vice presidente, no. Ang gi-impeach nga opisyal, pwede ramang di mo tambong, pwede rag ihang mga abogado may moatubang gihapon ito. Pero I think, o ipatawag ni siya, ipasumon ang vice-presidente, basin og mutambong na ni siya kay murag kampante siya moatubang sa Senado kaysa Kongreso nga ang mga miyembro sa House of Representative Justice Committee. Wa mag-iiyahan ito. Ha? Dunay mo apil pero di man miyembro, di pod makabutar. Kanto si anak ni Marcolita o dunay usa pa, no? Dinhi sa Senado basin og madungog na nato ang side sa vice presidente yang ma-explain ang mga allegation batok niya, no? Kadtong confidential funds, kadtong pag-treat kuno niya ni pagbahad niya ni Presidente Marcos nga patyon. So ato nang madungog mga higala kon magsugod na sa hearing ang impeachment court o ipatawag ang Vice Presidente mga kaigalaan. Wala tayong oras ang tulumanon. Tagbilaran by night. Salamat kayos ng mga kaisuna, mga suking timpiminaw nga miduyog sa itong programa hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Alan Deodora, daga salamat, may gabi, keep safe, God bless us all.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived

0: sir. Akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
6: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa!
3: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Alagang unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
9: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New alaksan extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New alaksan extra.
10: Extra paspas. Extra galing.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unsa ang ambisyon nimo?
14: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: kay sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 ngadto sa 5 nga mao ni gikutlo nila diha sa Facebook nga akong nabasahan nga kini pagsimba nga alang lang sa Dios. Absolutely kining maong matang sa pagsimba ngadto lang sa Dios. Moni gitawag nato og adoration. Kon sa Latin gitawag ni og latreia. On the other hand, doon na po lang matang sa pagampo o pagsimba. Kining gitawag nato og veneration. Gani ang veneration na bahin ni sa duha. Kining gitawag nato og hyperdulia o dulia. Maigsoon ko, ang dulia mao ni ang matang sa pagpasidungog, matang sa pagsalig ngadto sa mga santos, while ang hyperdulia mao na ang kang Mama Mary. Meaning to say nga sa tanang mga santos, si Mama Mary mao ang pinaka labaw sa mga santos. Unsa man ing veneration nga matang sa pagampo, mao ni ang pagsimba nga agi og pagtahod o respeto nga sa ato pa alang sa mga santos. Tingali makapangutana ning atong mga amigo diha sa Facebook nga may comment nga ana ba na sa Biblia. Kay mao man ni kasagaran ninyong pangutana mga amigo, mga amiga diha, mga dili katoliko. Ana ba sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia kanang imong gisgutan, Brad Ronald? Sa Daniel kapitulo 2 versikulo 46 ngadto sa 47. Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 versikulo 10. Mabasa nato diha kining gitawag nato nga matang sa pagampo, isip respeto, isip tahod sa tao o butang nga angay tahuron. So, maigsun ko diha ni Kristo, labi na niya ng atong mga nagsaway diha sa Facebook, may tungod sa pagbisita sa relikyas ni Sinsod Tadiyos, o ngano nga kitang mga Katoliko musangpit man sa panabang sa mga santos, no, like ni Melissa nila ni kinsa nga ano ba no Tianfo o uban pa. Maigsoon ko kanang atong gihimo sa pag simba o pagtahod sa mga santos, wala kita mag-isip nga kana sila Dios. Kay kun atong giisip sila nga Dios, nakabiolate kita ni anang matang sa pagampo nga gitawag nato og adoration. Matang sa pagsimba, matang sa pagampo nga alang lang yud sa Dios. Ug mabasa kana og gani gikutlo ninyo na sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5. While ang atong gihimo sa mga santos, mao ang gitawag natong veneration, matang sa pagampo, matang sa pagdaig, isip tahod o respeto ngadto kanila. Diin mabasa nato sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 46 ngadto sa 47 o Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 10. I-take note na ninyo kining teksto nga akong gimensyon. Tingali mo, ingon mo. Unsa may mabasa nato? Sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 46 ngadto sa 47. Okay. Si Haring David gisimba ni Hari Nabucodonosor agi og respeto. Nasuko bang Dios? Wala. Tungod kay ang matang sa pagampo, respeto or tahod. Another, mabasa na to sa Dos Hari, Kapitulo 2, Versikulo 15. Ha, Biblia ni ha? Basi maingon mo nga, gama-gama taan eh. Niya na sa Biblia. Si Saul mihapa ni Samuel nga balaan. No? Muingon tag balaan, sa kinat sila, gitawag na og santos. Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 16. Ang pangamuyo sa taong santos dako og kahimuan. Proverbio Kapitulo 15 Versikulo 9 og 29. Ang pangamuyo sa taong daotan dulumtanan sa Dios, apan ang pangamuyo sa tao nga matarong o santos gi kahimutan sa Dios. So klaro nini. Klaro kayo nga dili supak sa kabubuton sa Dios ang pagsangpit sa mga santos, ang pagsangpit sa panabang sa mga santos. Moni Tianfo, Moni Melissa o guban pa diha nga niya sa Biblia, kay Biblia raman ka atong gamiton. Wa ko mo gamit ha o mga history or kining gitawag na itong standard references. Niya sa Biblia atong gituke. Ug ang pangutana ninyo, ngano nga waman mo mubasa ini? Biblia man kay tuhuan na to. Ngano nga waman mo mubasa ni napita sa Biblia? So, mauni angay ninyo nga hunahunaon sa atong maigsuon nga mga dili katoliko. Labi na ninyo ato amigo nga tigsaway po nga kinay ko nung gitawag na itong ecumenism, kining panagtigom, panagpaghiusa sa tanan nga tinuhuan, matod pa ni atong amigo nga kuno pagtulunan ni sa yawa. Purbida ka, amigo. Makalibog ka. Hingtag na, mangaling ka nga mubalik ang Ginoo ni atong March 26, 2026. Karong tuiga. At tumiyagi Marso, hintag na ng atong amigo nga sabadista nga matapos ang kalibutan. Natapos ba? Wala. Bakakon, propita nga bakakon. Mausab ne, maigsoon ko. No, wasa ka na ko, hisguti amigo, tungod kay ang atong gikonsentrate karon may tungod ni anang mga igsoon na to nga mga dili katoliko nga misaway mahitungod sa mga santos. Misaway may tungod sa pagbisita sa relikyas ni Sinzod Tadios nga mahitabo karong May 17 ngadto sa 24 diya sa among simbahan diya sa Barangay Mansasa. Kamu Melissa, kamu Tianfo o uban pa, pwede po dog maglingkod ta, magkukabildo ta, magdebate ta, mahitungod niya ng inyong argumento nga misaway mo namong mga Katoliko mahitungod sa pagdangop na mo sa panabang sa mga santos. No? Mauna nga dili mo namo atrasan, apel ko ni ini, miangkon pabaya katyanfo nga gikan kas Katoliko, nahigmata ka, tungod kay ang pagtulunan sa mga Katoliko, may tungod sa pagdangop sa mga santos, iya lang sa Batikano, iya lang sa Batikan. Migo, kining atong gisgutan diha Tianfo, ni ani sa Biblia. Mona nga, I challenge you nga, it take down kining atong mga pamahayag, kining mga teksto nga atong giisgutan may tungod sa Biblia. Purbida purong miingon tag nahigmata. Nahigmata, tingali na born again ka, tiyanfo. Muna nga ayaw pag tinalawan, pagpaila si mong kagulingon, kinsa ka, unsa ka nga relihiyon, unsa nga grupo nga imong gidangpan, kay tiyanfo, kining atong programa magisgot gyud og atong tukion kun unsa ang kamatuoran ilabi na niya ng inyong mga pagtulunan nga inyong gisaway sa simbahan nga Katoliko. Muna'y pait ba? Pareha ka Martin Luther, tiyanfo. Nga diha na kami saway nga hinggawas na si Martin Luther sa simbahan Katoliko. Parehro po na nimo. So, money make soon ko ang atong mga pamahayang. Bert? Before tamuin sa atong programa, ato nga itimbaya no ang ato nga mga igsuon nga nagtubay sa ato nga tulumanon. So, money make soon, no? Good morning to Doors Kaluyong, murag pirmi man siya diya, no? Ang mo timbaya sa tong programa bisan sa other programs din sa DWRD. Good morning, DWRD buhol ang kasaligan. TMP May 15, 2026 po, sir. Ilang gitagna nga matapos na daw ang kalibutan. Pero tanawa, May 17 na lang. Wag yun na itabo niya ng ilang gitagna. Maulagi na TMP, mga propitang mini ni mga propitang bakakon. Richard M. Reyes, shout out Tao Del Tafe. Mura niyo og mga fraternity niyo. Edita Pinaso Oduno, shout out from Tagbilaran City, Bohol. T. Impino. Okay, ato nang isgutan. Ato na nang isgutan. So, money mixon ko. Ang pipila sa mixon na ito nga mga mitimbaya o naibaw ito nga daghan yun nga gatubay sa itong programa inoutpunta no, no nga pwede man mo nga mo send mo sa inyong chat kung unsa ang inyong pangutana kay ato ng tubagon no mo open na taana pinagay sa inyong chat atong tubagon kining mga labi na sa mga argumento sa maigsuon na ito ng mga dili Katoliko. Maigsuon ko, wala tayo panahon, no? Lapas na takayo. Kining sa angalan sa akong mga kauban, si Brad Gilbert Tulop, ni Kagawad Jerry Cajes. Kining inyong ubos ng maigsuon, si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon na ka ninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag karinyong tanan ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: Thank you.
1: Okay.
0: Mm. Mm. Sorry.
1: Sorry.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
8: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawat na nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
7: Unsa man ang dividendo mare?
8: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
7: Mao ba mare? Papila ko anabi?
8: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
7: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
8: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
7: Mao ba mare? Kanindot good.
8: Nindot jud kayo pre, ug napagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
7: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
8: Sige pre, way sa payan.
9: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: Downy Rock, The Rub, Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang buhol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

sa to ang mga suking tigpaminaw, usan ni siya katawag ka nato, nga unsa kay angay nato buhaton ng kitang tanan magkahiusa. So, gikan ani nga teksto, this showed us a way, a guidance, or kung sa ato pa, blueprint, giya, sa unsay angay nato buhaton para kita magkahiusa gayod sa ato ang pagpangalagad o pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. This is a prayer that Jesus wanted His disciples to be ready, especially sa umaabot ng mga panagbangi o mga kagubot. Sa karon nga konteksto, in terms sa religion, dili gyud na mawala ang moong division, or let's just say, mga lahi-lahi nga mga pagtuo, lahi-lahi nga mga religion, lahi-lahi nga mga baruganan. Apan atong hinumduman ha ang matag religion, atong gidahom ang maong giya sa Ginoo, mao ang pagpanaghiusa. We are called to be one. Dili ingon nga mas kanang maisig garbuhanay ta nga mas maayo ni ako ang simbahan, mas maayo ni akong pagtuo, mas maayo ni atong gibarugan, kun dili gitawag ta matag usa nga magkahiusa. And this is a prayer that Jesus wanted his disciples to be ready. Puno sa kagubot sa mga tao nga adunay mga panagbangi. Apan, this is also a call to remain as one. That all may be one. Today, the world is divided by conflict. Mga kagubot, mga pride, selfishness. But Christ called us to be one. One in our faith in our God. Matod pa na atay tulo ka punto gikan ani nga teksto gikan sa 1 or gikan sa John chapter 17 verse 1 to 11 una ni ana one in glory. We are called to be united in God as our center. Father, the hour has come, glorify your Son so that the Son may glorify you. Before Jesus speaks about unity among believers, He spoke about glory between God and Jesus Christ. Naghisgot siya sa kamaayo, sa kaagi, hilabi na sa himaya sa Ginoo nga naa uban kang Jesus. So usa kini kapamaagi nga diin gi-acknowledge ni Jesus ang iyahang presensya, hilabi na nga ang presensya hamubo na lamang kay tungod mubo na lang ang panahon niya uban sa mga disipulo. Apan usa kini siya katawag diha sa matag-usa nga bisa mubo na iyahang panahon, apan ang misyon padayon ng gyapon. Kung ang amahan usa sila sa anak kang Jesus, same gyud na siya sa kang Jesus diha sa amahan. So Jesus is approaching the cross. The hour has come. Ang suffering, ang death, ang separation niya physically. But God or si Jesus misaa diha sa iyang mga disipulo pinaagi sa pagbabilin sa iyang balaang espiritu. Muni siya usa katawag diha kanato nga we are to be united, not because nga muni ato ang interest, but this is the interest of our God. If we want to be one, we must first follow Christ, the way of God that has showed us through the life of Christ. So muna atong angay pamalandungan nga we are to be one in glory, to glorify God and only God. Ikaduha, one in truth. Unity is rooted in knowing God. Matod pa sa teksto sa John chapter 17 verse 3, ako na siyang basahon sa Binisaya nga nagaingon, o kinimao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo nga mao ang bugtong ug matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Muna siyang usa ka acknowledgement nga ang Ginoo iyahang gipadala, iyahang bugtong anak nga si Jesus. Muna nga mga kaigsuonan nga naminaw nato karon, ang atong pagtuo sa atong Ginoo Hesukristo is enough, especially sa atong pagsalig sa Ginoo. Dili doctrine, dili lang faith, kay mo nang maka-cause sa maong kagubot, but our faith in Jesus Christ and also our faith in our God. Muna nga atong ipaningkamutan nga kita magkahiusa, dili lang tungod sa atoang gibarugan, tungod sa kutong simbahan o guban pa, kundili atoang gibarugan ang maong atong kahibarugan.

lo sa atoang Ginoo, sa atoang Dios. Jesus defines eternal life not merely as living forever, but as knowing God personally. So dili ni siya ingon nga, ah, daghan kay kong nahibaluan sa Ginoo, nagbasa ko Biblia, matag adlaw apan ang pangutanan, ato baka kining gikinabuhi. Muna nga to ang angay pamalandungan pod, kung kita nakahibalo ba gyud ta sa kung kinsa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung maingon ta nga oo, ato nang ipakita, ato nang ikinabuhi, ato nang ipasinati. Muna siya nga si Jesus, iyahang gi-encourage ang mga disipulo nga dili lang taman sa ilahang pagtudlo ang maong pagbuhat sa buluhaton. Dili lang sa pag-example ni Christ nga muning angay buhaton, kundili sa nga si Jesus mubalik diya sa presensya sa Ginoo, mupadayon ang unsay ilahang nakatunan. Hilabi na sa ilahang pagpakita sa unsay kamatuuran sa ilahang kahibalo sa Ginoo para kanila. Muna siya mga kaigsuunhan, ang teksto, bugat kini siya kay tungod usa ni siya katawag alang sa tanan. Dili lang para sa mga disipulo, kundili para sa tanan nga naghiusa. The church is called to be grounded by the scripture. The church is called to be united, especially naghiusa sa paglantaw o sa ilahang pagtuo, sa ilahang Ginoo, especially sa pagpangalaga diha sa Dios diri sa kalibutan. Muna siya nga, one in truth, one in knowing who God is. Ikatulo, one in witness. So, gikan sa one in glory, one in truth, we are one in witness. We are called to be united, to show Christ, to show God's love to the world. This is who Christ is. This is who Christ is to each one of us. God showed God's love, and that love is Christ. Kung natay mga kauban, atong lingiin daw sila, o atong inon nga, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. This love is showed to us by the presence of Christ. Sa akong experience ani sa Dubai last February, na niadto mi sa gitawag og Abrahamic Family. Abrahamic Family Museum or church or chapel. Whereas tulo sa usa ka compound or area na ay tulo ka churches, Muslim or mosque, Jewish temple or synagogue, and also Christian church, or let's just say ato ang simbahan sa mga Christians. Same compound, same area, same truth. They stood of what who God is, especially centering themselves of love. Munang usa ka highlight nato manggod nga miskan ang tulo ka big religious, gitawag nato na siyag interfaith. Munang nga ang UCCP is very open-minded in terms to that because we came from the same forefathers, the lineage of Abraham where Jewish, Muslim, and also Christian came from. Munang usa katawag nato nga ang pagpanaghiusa dili ingon nga kailangan pareha ta og pagtuo, kailangan pareha ta og area, kailangan parkadugo ta, kundili it is the sense of feeling God's love. Muna nga dili lang magkagubot nga lahi tag pagtuo natay mga stereotyping, mga panagdaot sa matag usa, what we are called to really be one. Muna nga na-amaze ko ato nga encounter nga churches kay bisag sa ilaha, they made a common call, and that is to be one. Kita ka ha, kaya baka ni nato nga magkahiusa ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Muna nga angay natong pamalandungan o angay natong angkunon karon adlawa. So hinaot sa atong teksto, mupadayon ta sa pagpanaghiusa. We are to be one to glorify God. We are to be one in claiming God's truth. We are to be one to be God's witnesses of God's glory. Ang Ginoo magapanalangin o magauban ka nato sa atong pagpangalagad sa Dios matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Niningatak na mga kaigsuunan, natapos na nga to ang pagpaminaw sa pulong sa to ang
Ginoo pinaagi sa iyang instrumento, nini nga tak na usab atong basahon ang mga pahibalo gikan sa tuang simbahan nga reminding sa tanan nato mga kasimbahanan atong gi-welcome ang United or National UCM o National CWA sa ilahang umaabot nga quadrennial fellowship sa ilahang 12 quadrennial nga assembly nga mahitabo diri sa Tagbilaran o atong gikalipay noon atong elder banggiitan po ni siya nga UCM muna nga nagluya-luya po kay tungod sa preparation apan aptik pamangyapon nga Mulacaw mo biyahe. So muna nga dalay ko na Ginoo atong iapil sa to mga pag-ampo ang ilahang preparation hilabi na sa to ang pagpangalagad. Nini nga tak na usab hinaot nga but man nato patason ang kini nga hisgotanan noon ang atong panahon habubo lamang busa mga kaigsuonan diha kang Kristo ato tapuson kini pinaagi sa pag-ampo magamputa. Among may gugmaon og balaan nga Ginoo, panalangini ang imuhang mga alagad nga ni akaron. Salamat sa imong mga instrumento, salamat sa imuhang presensya nga kanunay nagauban kanamo. Panalangini Ginoo, ang tanan nga buluhaton sa imong simbahan ug hinaot nga ikaw magauban kanamo sa imong adlaw nga pagpangalagad. Kini tanan Ginoo, among gibalik kanimo sa ngalan sa imong Ginoo Hesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pakidugtong ni ining maong tulumanon bidlisyo sa kahayag. Kini si Pastor Leonardo Manuel Padua kauban nato si Elder Gerson Balonga manamilit kaninyo nga og mga panginaot sa usa ka mabungaong adlaw Domingo ato hinumduman nga taliwala sa kangitngit kanunay ana ang bidlisyo sa kahayag inaot nga ang Dios nga magabubuhat manunubos magsasangkap magapanalangin kanatong tanan gikan karon o hangtod sa kahangturan. Amen.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.